0: Si ginpapiner lang ko nun nila kadali, kay ginpakaon, padali ko nun nilang suspect mo. Kailangan balay. Di pagkalipas ko, nagambala. Mula na yun, hindi lang di, kay budlay na, basi masalamat mang kabataan. E buto din katraparvay niya, naglakat ang suspect. Pero walipot niya sa ihibalo, sa asawa, sa biktima, ano mismo sa biktima, ang suspect gali. Kaya ang balay ni Nina, sulod doon, bato katraparvay mo.
1: Oho. Sa barangay
0: Barangay 2. Oo. Ah, para kada di sa Porksigay bala pa bukid tabi ng direksyon.
1: Oo.
0: Masulod ka pa to sa kasulok-sulokan to, pila pa to ka banggang liko-likuan mo.
1: Mhm.
0: Kung dito kali sa balay sa biktima, pagwa mismo sa eskinita. Mm-hmm. May tangga na ka to carving ng do to isa ka likuan bala mo, no?
1: Oo. Oo.
0: Dito galing suspect na gatiner.
1: Ah.
0: Suspect ito galing nagatindog.
1: Mhm.
0: Sang nagbuha ni ang sanggap dito, nagbuha ang biktima.
1: Mhm.
0: Kailangan balay, kaya gold mo magpakal kung tanis ang panay niya kulon.
1: Oo.
0: Dito sabi ng tayan sa suspect.
1: Ay, okay.
0: Pagkalipas ang pila ka minutos, hinagpas siya ng hinagpas ang biktima.
1: Wow.
0: Eh, linaot, dito, dito sila nagkantanag, ito mismo malapit sa do, pila ka metros, ang distansya sa tubang sa Barangay Hall.
1: Mm-hmm.
0: Sa Barangay 2.
1: Mm-hmm.
0: Tag dito, nakatropa Irwin, nagtanggit ang suspect ang biktima.
1: Mm-hmm.
0: Tag, eh, medyo masakit, kinikamatay sa biktima mo.
1: Oo, oh,
0: oo. Oh. Ay, tikatropa Irwin, linabu, eh, ginis makapila ka beses.
1: Bow.
0: So, nakagumilis ang pila sa liog.
1: Mm-hmm.
0: Kagsaguya.
1: Mm-hmm.
0: So, kare ka tropa Irwin, feeling sa pamilya, sa kasawa, sa biktima. Nagkapasalamat na sila kayo na-risko ni suspect. Nagkaga-desider, gisa lang ni ka tropa Irwin na magpasakaban sa kaso batong sa sininga persona.
1: Oo.
0: Kahit napatay din ni biktima, ano?
1: Mm-hmm.
0: So, so ka tropa Irwin, pamatenta ng payag sa kasawa, sa biktima.
1: Oo.
0: Gaging kilala lang kay alias Jenna.
1: Oo.
2: Ma'am, good morning. Ano ito mamang kabangdanan, man? Sang natabugin nga, ginlabog ito si Mr. Mo?
3: But siya, papatipin niya guro eh. Trigi siya yung malago sa mong.
2: Kaya?
3: Nagano siya sa sanay siya nga duwa.
2: Oo.
3: Kaya diri siya mako, managwa lang sa mong, nagayos. Hindi siya kilala na yung GR.
1: Hmm.
3: Ika nakakigbang na kung natagawin siya, hindi siya pagko, bibinatayan niya sa gwa.
2: Ah, sa bali si Mr. Mo, nagpamalibag nga mag-tinerding suspect. Mm. Kaya nga managwa sa kuno?
3: Kaya may gilabo mo sa konsila.
2: Sa rin?
3: Sa barangay 3.
2: Kaya ginlabuhin
3: ko
2: na ano to
3: ko na? Nakibasan mo lang
4: ito. Nakibasan mo suspect lang naman.
2: Pero saan pagkatoy, di may dala na sa kabinangon?
3: Wala, wala ko. Ano kayo may the jacket sa mo?
2: The jacket siya.
3: Hindi pa kaon pa ito sa namon.
2: Ipapanyapo niyo pa sa?
3: Isang hapon.
2: Ah, di, tapos to ma'am, nga naglabot kayo sa punto nga gin, ano yung si Mr. Mo, gin patay din.
3: Wala ko kabalo ka, ginpatawag mo lang ko di kagabi mo.
2: Ah, wala kaya kabalo ka,
3: ano ito na ito ma'am? Mabakal mo sa panyapon, gabi mo yung sa kabalo.
2: Bali si Mr. Modre Helen.
3: Mm.
2: Tapos why siya kabalo nga si Jumel na sa no?
3: Mm.
2: Ato sa guwa gali.
3: Mm.
2: Eh, nag-anos Mr. Mo sa guwa tani ah, manas tani.
3: Mabakal pa niya po.
2: Sudan.
3: Mm, sudan.
2: Tapos sa muna to, gintira yan.
3: Mm, pagwa.
2: Ginlakot niya.
3: Maling di sa, paano pa, aling siya sunod pa ka sa guwa.
4: Ay, katuto.
2: Pero, sang, ano, bali Mr. Mo, ma'am nga, sang hindi siya magpa ano diyo magpatiner sa suspect anong istorya nila
3: na pandam why ano pa kay kami lang lang na lima nabatian niya nga ay nakalabok at gising yung may nang ano tinga dili kayo makuuba pati kami ibata kami dahil gamay basi na dalasa dito lang kami sa inyo ang bayo ti mayo lang ko tanong may kasala mag serum ko nang bala ang bali isang bana ako hindi lang alang-alang may madalahe di karo mga bata ko balo ka may kaso ko dili kayo hindi mali talaguan bayo. Tingnan ba yung banya ko nga, hindi lang, hindi tulong ko sa guwa.
2: Okay.
3: Ipag kapag guwa, yawa ko yung spektara na gumot sa sige, ngambas, hindi diglipid eh. Suplado mo sa banya mo, tol lang, pamo pa na sa...
2: Pero paano nyo na sa'yo nakilala man?
3: Nang sa gari mo na sir.
2: Di star mo na di sa dere?
3: Hindi, ay, taga sa...
2: Taga-baragay press? Taga-baragay
3: press? Oo, bali ang saway na, kilala kami siyang saway mo, sige.
2: Oo. Di nga natultulan niya ka mo di.
3: Abot na. Hindi ka tultulan. Sa kagigay, tulmi mo sa gilibot. Galagaw.
2: Pero ano din sila kalapit sa imo ba na?
3: Wala, hindi sila kay kilala na yun.
2: Oh, ikaw lang yung kilala yan.
3: Mm-hmm.
2: Di nga, ano sa pag-observe mo, doon nakagamit man?
3: Oo, kaya, pag-uwan ka niya, guro pa-uwan. Naka, ano, sige, nakalabot. Sige, sila.
2: Bastante na ito, gali. Ano na, katira.

0: Kawai o.
1: Uy. Do, pag... Pagkantoy, di ba si nakakarga na to?
0: Goroy, kasi gamot ng matay. Ah.
2: Abot siya.
0: Pakaon ko naman. Paano pa naman?
1: Tanong sa ano nyo, ma'am, sa plano nyo?
0: Hindi pa sa kaing sinang kasuya, kaya mukot siya kagawin. Nakpan mo siya.
1: Hindi nang igaw na, Mr. Mo?
0: Sa Darigi, sa liog daw. Mukot to din niya liog.
2: Ay, nako.
0: Kag sa Darigi, yung tunga, igiging ang turaw. Kaya tama, nagigaw. Kinatan niyo kung wala yung balaging tatay.
1: Wala ka bilog, kabataan nyo?
0: Duwa. Sa ka, isa ka 1 year, kag duwa ka 2 years old.
2: Tatlo ka na, tatlo ka bata.
1: Ma'am Balmos, pamilya, sang suspect?
0: Mga logos na siya eh. Ah, okay. Okay. Bala ko lang, ilang iba itong ano.
1: Okay, ma'am. Sige, ma'am.
3: Nakalabo na to gali sa piyak na barangay. Tapos manago sa balay sa biktima. May hindi biktima, kay ginakulbaan. Sige ba, si Malamita, karon bata ko din. Nagdepensa mo na sa pamilya katulpang France. Hindi gali niya nami sa palamatinan sang suspekto. Nagrintoy ng rotok ito. Ay, nakatughong pa man. Abot ni mamo. Nga nagasiga ako nung mataya. Sige ba, si nakatughong to?
4: Kamu gani ka to, Parwin? Kaya ti... Do, ano, nagurubla na kabatak, nagurubla
3: ako. Oo.
4: Hindi doon nagatirek to.
3: Ay, nako.
4: Ang buto na tabo. Eh, ti... Lain na gurong pamatinaan niya eh. Pero kay... Buto nga nagdunag malablambal na to niya. Oo. Hindi bala makabati, bala lagting. Hindi doon nag-reactive siya.
3: Oo, garanti yan na utok mo.
4: Punto nga gin papay gidyang biktima, no? Kay bangod yan nga na siya mismong doon sa dead lang. Nakakarga, kato Carvin.
3: Oo.
4: Si doon nag... muna, ano mo? Ano mo nang epekto eh? Basta makainom ka, makakarga ka, makasuyog ka, do gano'n ka na, do papaning lakad na.
3: Oo, oo. Pero confirm to Katropang France, ka nakalabo gid man sa antes pa noon inigluntad ang insidente?
4: Pero Marvin?
3: May confirm man to, confirm gid man to, nga nakalabo na sa antes pa man, nagluntad ng insidente?
4: Oo, pero unrecorded, pero Katropang
3: France. Oo. Oo.
4: Oo, tiyo mo na ito. Sige,
3: Papa, dito dito siya magpapasok sa suspect. Oo, oo. Pero, istoryan itong suspect, Katropang France, may record na ni? May ara na ni sa mga inagyan?
4: Kung ano, Katropang, si mga ka ng suspect, kaya hindi ginis na tanto, hindi ka kilalahay.
3: Okay, oo. Ang kilalahay, ang asawa kag itong suspect.
4: Oo, pero Katropang Irvin, may na-istorya ko din niya.
3: Oo.
4: Na abyan sang biktima kagsang suspect.
3: Okay. Oho.
4: Si alias Bulbol naman yan ko ng Katropang Irvin.
3: Oho.
4: So, si kagabi ko no, doon nakita niya lang hindi ko nung suspect niya arak ko na si Dad. Kagabi ang gali ko to gabi, alas ko nung kahoy.
3: Okay.
4: Kaya ako na si God mo, doon na talapangday niya ko nung ado kay Bulong ko ng lugar. Hindi ko na nakita nga, suspect ko nung doon may ginabakol ko na blan. Doon may abiya ganit ko nung doon, kahoy na ko nung gina... Ano yung blan? Ginabi, aliya blan?
3: Oo, oh, Luka.
4: Gali, liog na to sa abiya niya.
3: Tawo, gali itong ginabi, aliya?
4: Oo, nabi, aliya. Eh, isang amoto, ipanapitan niya.
3: Oo. Oh.
4: Kasi tayo nga, ang biktima na to, gali ang ginabial, sa abiya niya man to. Why na siyang kabuhi? Eh, kasi sa description niya, pag minsan sa mga nagkakaon, geographic ang ining na istorya.
3: Oo.
4: Dumautod na ganyan ko nung liyog sa biktima eh. Tapos ang iya-guya, dako ni Katraparwin ng pilas sa guya, sa walang portion sa guya.
3: Oo.
4: Dako ba ng pilas, kinaagom sa biktima, no?
3: Oo.
4: So, may suspekto na talagyo, natapos ang krimen. Eh, Katraparwin, natigayon ng amaresto. Pagi mo sa first operation, di hindi pa mangkot na si Bulbol. Kung ano mabaya, kaya hindi po kapiyan niya ng mga involved.
3: Oo.
4: Ang kapiyan niya napatay,
3: kaya
4: kapiyan niya na priso.
3: Oo.
4: Ipa mangkot na sa akong biktima, nag-intra man siyang disyo. Di panginwalay ang nag-intra ko, no?
3: Pero yung isang suspect?
4: Nga ang suspect, Luka Tropa Irvin, ang nagagamit, bitman ko, no?
3: Pero ang biktima, ya, naghambal nga ang migo, yan ang yawagi ko, no, yung gagamit niya.
4: Gi-confirm niya ni Mulmul na ang biktima wala na kay Infra sa disyo. So, ang suspect, kabuya ka sa Parwin, ang nakagamit kid, no? O nagagamit kid. So, pamatay ang tanong ni Mulmul ka sa Parwin?
5: Oo.
4: Abiyan sa ang biktima ka sa suspect, pamatay na ton.
6: Sir, ano tong na, ano po sa migo mo kay, ano tong na, batihan mo kagabi?
7: Ang gulo mo, ano ko, ano kayo do, hindi pa ako kagabi do, kamisang lang kahoy mo.
6: Uy, lah. Tapos, damo, pero damo kita tao na kakita.
7: Why?
6: Mano, oras to kid gani na tabo?
7: Alas ni Ibi, Ray.
6: May gabi na? Tapos, tigin parapitan mo?
7: Kaya parapitan niya yung kulit ko. Ano ka magka, nakikin ko si Diana, nagawa ko yung tao siya.
6: Kaya, muna ko nakita mo, ligo mo na gani.
7: Ako, kawain na niya mo.
6: Sa suspect?
7: Oo.
6: No, grabe, ginang hanot niya sa big, di ba?
7: Oo.
6: Pero, ano niya yung ginis lang, ano mo ginis lang ang duha, man? Mga ligo mo ginis sila, mga kilala mo ginis sila, yan. Pero ito si ang biktima, ano pagkilala mo sa biktima niya?
7: Migo, hindi.
6: Proga, intra mo niya sa bisyo, wala.
7: Wala.
6: Ang suspect niya? Intra. Bawa ba't ikaw din na kagi na priso?
7: Oo, kagi na kagi na kagi na
6: kagi. Pag wala na kagi?
7: Oo.
6: Pero ito, ano niya sabayin mo, sir? Kaya ito, migo mo niya lang ang duwa. Ito, ang mga miguhay, ang mga migo mo, nagpinatsanay. Anong masiling mo niya?
7: Masiling ako. Hindi na
6: problema. Oo. Gusto mo man mata, ganun siya kamatay, si Mob yan? Ang suspect yan, para si Mob dapat mapiso,
7: na ba? Sagto na yun niya sa langit.
6: Okay, sige sa.
5: Oo, grabe ba?
4: Wow, kaya mo nakatraforming ang siling to ni Mulmul.
5: Oo. Pero confirm niya, ka tropang France, kaya ito yung suspecto, nag, ano gid man to, tughong gid man to.
4: Tay pagtampo to gani kano sa interview tata sa kawas ng biktima do basan tay gani kano mo
5: gati rek mata ko naman sige kasi gato mataya abot ka
4: okay tay na gapaning boy na siguro kay manago na siya mo na siguro to ga
5: nuklaw
4: to ga ano ning tawag ni overthink duro kay tay basan tay mo ay naguro to
5: tiyan mo na yung resulta sa ila tughong da
4: mo na gani ka sa serving.
5: Barangay 2 kinabantog niya dahil Barangay 2 ni. Damo da sang bato ni Darna.
4: Kape pa nga nito to nadlog na ganida magdrapa sila bota.
5: Kani sige ba madalahi kapatay ka ron niya.
4: Oh, kada mo na sa una mo. Ito subungan si kapitan do ay nalangkit kita da na ganada.
5: Oo.
4: Pero tibre na lang kita ka Parwin sa
5: kapitan hindi ba gambal? Si kapitan hindi sa magambal ni.
4: Away ta na naging pakigangutan sa kapitan ang.
5: Okay.
4: Okay ti expect na naman nga kung anong yambala ni Kapitan.
5: Oo, abots mo naman. Ano, B?
4: Abots naman, ha. Oo, so,
5: eh. Abalo naman, Kapitan, silisilan mo lang na da. Police na bala, da.
4: Oo, ano pa, B?
5: Oo.
4: Kaya ito yung adlog na Kapitan, man, yung pa sinabot.
5: Intra ka pa da? Lamita,
4: pati sila ka. Sa dadaan niya, ay, wala sabi kabalo niya, magulang ko niya. Ano, magulang, hina ka pa taga... Kutso-kutso na.
5: Kapag lang lahat na. Kapag ako.
4: Pagkapot mo na nga. Sir, good morning. Di na tayo natabuhan. Ay, buhay mo ka ba doon, sir? Magulang ko din. Anong bago nga? Bago ko lang guwas pang gata.
5: Oo. Amo mo na, may mga, ano na, may mga meron lang kong isa, tawagan mo, kantuan mo. Ano ang tabo ni, sir? Wala ko din wala, sir. Uy, ko blaw ako dalo.
4: Mot ka blaw kay... Kadlaw kami, eh, pag labay na mon, pag sampot na mon, ang mga nagatinunsok na, di naplaag mo. Pagka apot mo, pag buha mo, patrol, wala mo pa, manilitaos mo, wala na. Kaya kagid, bala, ano, balon lao, pamagosan na, kaya di, layo ka lang, kita mo sila mo. So, pagdulong ka pa lang, kita mo nga, bukadaan mo, wow. Dinigin
5: na
4: din ang tabo
5: ko. Pagkampo sa patrol, pakinaklahag, why did it? Why na? Pabangkoton mo to mga meron to. Pero may robe, story-story ka rin dahang. Ano ang tabo house nga? Kaya buno to. Muna mag... Yan, hindi niya ako gali, sir. Mga makoto, gano'y terpidi ka rin. Wala ko niya, black gina, sir mo.
4: Pamagkoton, mga dumanaon, maglao yan. Dumanaon, muraraknaon yan. Yan! Why ko ka? Palo, pagbulang ko.
5: Uy, sila ang butas. Uy, buluan.
4: Ayan nga, iablang ang jawline bala na. Ang jawline na bala na to.
5: Nag-exercise?
4: Gagano, oo, exercise tuwing umaga. Kasi mo lang doon, hindi ko nakakanta ni Yuyu William eh.
5: Oo.
4: Mag-exercise tayo tuwing umaga.
5: Oo.
4: Oo, si... Nang muklat batas na magaga eh.
5: Halog ba? Way pa na mahugot?
4: Way pa mahugot.
5: Mga tornilyos hey,
4: maga.
5: Oo, oh, magamba. Eh, but, eh, wala ko nito.
4: Tabod lang ako mag-lock-job lang.
5: Oo.
4: Duido ba?
5: Ti way pa na mahugot ng tornilyo?
4: Eh, ti mga bulldog, mga pitbull, ano na mo, ga-lock-job na mo?
5: Oo, ay hindi mo na makakas ya. Kung makaukod na, ah, hindi mo na makakas. Ah,
4: hindi mo ginating. Pero may lang may mga taot lang do gusto lang pa kimuot. Sige, dalabo ba ba siya lang ato Perwin kung may tao ng tao lang gilte. Di man tayo autoridad mo, media man tayo. Kaya pag sa po sa media, doon ba sa adlo ko sa pulis?
5: Na.
4: Doon adlo ko sa media, kung ikaw para sa pulis.
5: Oh, kaya sige ba, sige matandaan ko na karun. Makakitaan ko na karun.
4: So,
5: eto si
4: Mulmol,
5: dito pa naman
4: pa-video sa
5: akin. Pero ako na nga, katropang France, may make sure, kita respeto ta sa privacy sa tao. Kaga, even itsura mga katropa, why kami kapakita directly.
4: Pwede ka yes,
5: why ko,
4: unless may consent.
5: May consent sa tao.
4: Kung tingin sa awa, pero pag Perwin nyo din nagpa-bote sa ato, so galing si Dugin Papiawan ko lang to ano, kaya video din nag-okay man siya actually.
5: Actually,
4: pero si Mulmol, yaw, hindi na tayo mag-interview sa ton.
5: Adukan
4: eh, lang. Ginawiran ko lang sa eh. Padali lang, palikod lang dahan. Palikod, doon talang ka.
5: Oo. Hindi ka lang mga tulang.
4: Ang tangkugo mo lang videoan ko. Pati, sa Batman sa.
5: Pero ang ato, hindi katropang France, hostage siya para sa napatay. May pabigyaw? Amuning, kahapon na mo maling na saksiyan natin sa Barangay Dumanan. Nga, ti, maoy to saya, pero ginpatay siya. Nabal, ang tagli katropa ang France, ang lalaki, tugli, amo pa itong nagabuhi man sa pamilya, ya? Tiyari, oh, isang mga kapamilya, oh, na
4: what ants. Ang padre di pamilya, ganyan ito pa, Erwin.
5: Subong, oo.
4: Oo, padre di pamilya.
5: Oo, subong. Naku, kalooy sa pamilya, kabataan.
4: Puro pa tayo, tingnan kabataan ito, gagmay pa yan sa sinyo.
5: Amo na bala ko, tigaling, lutaw naman itong utok, stuguron, suspekto.
4: Okay,
5: amo man to, gapon daw, di ba? Amo man to? Lutaw
4: yes,
5: man to?
4: Yes, amo man. Ito puro man bala, ano aw? Yup-yup man lang nakataw?
5: Maka...
4: Amo man lang natabo ka, ano, sa Barangay Doso?
5: Oo.
4: Kaya, intraman. Pero di kita ka pa, Marvin, di-confirm sa ato ni Kapitan Leonidas Asan.
5: Oo.
4: Sa Barangay 3.
5: Mm-hmm.
4: Diri sa ato siyudad sa Bacolod. Kaya kumalikan ka ng story. Ang suspect talo barangay 3 ni.
5: Mm-hmm.
4: Ging confirm sa ato ni Kapitan Asan nga ang suspect ano gid na ni? Bala, bagid na ni tutunlan sa barangay ka no?
5: Ay, okay.
4: E damo na nataterwisyo ko ng barangay. Damo na gani ko no sa mga residente na nga nadlokay.
5: O, pag doon ang record.
4: Isa ni sa mga bagay nga do galalaay na kapitan kay nga. Ging gamit ni ko no? Sang kapitan, sang suspect, ang pangalan sa kapitan, sa pagpanguha sang kable dira sang kurinte ko no. Kay ginsugo, ginsugo sa kung ni kapitan ang pangalan
5: ng mga kapitan kurinte. Sadya. Na pa na, na nagamit pa sa kapitan?
4: Kapitan.
5: Oo.
4: Oh. Eh, galibog ulo ni kapitan kung ano ni bala.
5: Oo. Oh.
4: Ito kadugay na kung nakatroporben niya doon ako ginindig ginatagib lang ang servisyo sa ilang lugar, ilang barangay. Sa siling ang suspect. Ito naka-turbo na kung noblas lugar.
5: Oo.
4: Tugtog nga ni... Ang muli katroporben eh. Silingan ni Kapitan sa akon. Pasalamat ko eh, kinadakpa na sa. Tapos kinpunggan, pa rin sa ganun ko na tanong isang pamilya, yas may mataya nga mag-upot sa pag-aristo sa kapulisan sa suspect.
5: Okay.
4: Kay, ano ni mo, baka alugid na? Sa pantas, gid lang tinugab na.
5: Oho, oho.
4: Ay, di, do, ano mo, do, sa karakter na, ano, no, do, maging matay mo.
5: Mm-hmm.
4: O galing gili, so, gito rin kapitan sa ato, nagpag-sampol ko sa polis, do, baka pantima ko ng wawal sa suspect. Doon din sa galing ko nung kambal ko nung sang wangal niya, tapos hilidio niya, tapos ang gin-aristo na siya.
5: Oo.
4: So, isa pag ito mang concern sa barangay, na pangawat pa nagali mga battery sang motor.
5: Mhm.
4: Kada pagidala ta mo sang kaso sang pagpangawat barangay nga unreported. Wala sang formal complaint sa Fire Wing kay dito siguro na nakabala. Kadi sa pati do perwisyo na gid bala mo. Eh kung mag-alke sa kaso chimpuhan mo pa mo.
5: Mhm.
4: So tiyan mo na nga duway gid bala sang kaso nga dulot kini sa siningat suspect.
5: Oho.
4: Kaya rin subukan sa Farwin, decidido, maning pamilya, mapasakan ka. So, kag mismo ting barangay, do, nagkapasalamat, mas sa pulisan nga natigay, maning maristong suspect.
5: Oho.
4: Matapos nga hinimu, ining krimen ka tropa Harwin.
5: Oho. Ano man gali niya? Bungkit urot mo nagli, ha?
4: Ha?
5: Nakabungkit na managli.
4: Ano man, ng Jack of all trades, ha?
5: Hmm.
4: Oho.
5: Oho.
4: Jack of all trades. Sa tanan kawat sunano pagi dai digo
5: paldo na ni sa
4: dati ay natakpan na so teka sa Farben papatenta na lang kay ni Kapitan Linaydas asan sa barangay 3 angot sa pagkumpirmar sini ng suspect sa pagpanglabo patay si isa ka lalaki sa barangay 2 sa isa ka perwisyo sa barangay mismo.
8: Good morning. Do sa information nga nabatian, o ang suspect ni kuno sa paglabo sa barangay dos do problema do ka pagit sa tapo problema sa barangay mo?
9: Una sa tanan mayuaga sa Katupandro sa Pamuluyo o sa Gapamati Subong sa ining station XFM mo. Tip daw mo tigid.
8: Oo.
9: Kay gambar ko gani ka kung mabulanan pa ni siya, tigaw ang barangay kagang pulis. Ingay tiga ko niya mo, tao tiga, managin lang siya. Damok ka diya, kung damok ka, damok sa mong blatter ito sa barangay.
8: Ito.
9: Do, hindi na kiti ka makuha. Kaya biskala ko, ginanimbra sa ngalan ko, kaya nasugo ko sa kuno mga orintil sa barangay. Oo. Tigaw sa takit mo, blakag pa na ako. Ako, guys, basta ko problem sa kaya naman ako sa papa. Hindi ko siya magdugay.
8: Okay. Pero diba, nadakpan na siya?
9: Dakpan sa gabi, nakapunta ko galing siyang polisyon po meron si Kiprano. Galing kay may kwan ko laboratory, nagtulog ko tiyo ng tulig ko alas 10. Dakpan siya ko daw, sunok sa mga pamuluyo na alas 10 daw mga 12.
8: Alas 12 isang tuwang gabi na?
9: Oo.
8: Pero diba, pag naling mambal mo ka kay tiyang perwisyo sa barangay mo na dakpan na?
9: Yang pasalamat si Pumuluyo. Dahil kasi ako man yung ginimbo, ito hindi nagigiyak ko yung kalama. Mayo pa ko na siya, ginakontaman ko, tingin niya mayo. Mapin ko yan sa akong Pumuluyo, kapanggay ko.
8: Pero dito damo, nalit sa kanon dumigit panghalitan.
9: Damo, it kayo, as damo.
8: Pero, alam mo lang ka, at least na siya nakapatay, dahil ko na sa panggay mo, may naging labo pag itsa ko na, or wala?
9: Daw ging hold up yan to, daso ging labo yan, kay blatter man to gani, kay ginasugo, o gano'n pagpa-blatter ka mo. Ging labo yan eh, go silmit.
8: Mayo lang?
9: Oo, mayo lang, hold up, lang nagbato. No? Daw, amo na blank pastada.
8: Mga ano, rasa natabukap ka, Bikap?
9: Pagdakop siya.
8: Ang ginhold up yung agin na po?
9: Sing nagligad pa na?
8: Sing nagligad na nagligad
9: na po yan? Mga dagobra na palati, kaboard na di, hindi man siya nakalagurigid. Kaboard na di, hold up po niya saan, ito nagbato.
8: Process ano lang na natabo?
9: Mga last 2 weeks na
8: buwan. Alawig na, nagligad.
9: Oo, ligad pa to.
8: Okay, pero saan gabi ito yan, why na siya may gitarisyo din? Amo lang itong
9: dami pa rin, pahuwa ko rin eh. Pahuwa ko mga tricycle din, motor, battery pa na. Hindi lang wala pa rin, tukod lang sa kapit.
8: Okay.
9: Kasi yung mga pamuluyo, kung isa siya, kaya nang sablaw. Nandugit sa isa.
8: Tumandok mo, tumandok.
9: Tumandok, kinatutupad na naman
8: bala. Ano pangalan niya na kap?
9: Si Jumel.
8: Ano apelido?
9: Sabi ka.
8: Kailang edad niya na?
9: Siguro mo, siguro ka, Ah, hindi mag-uro, mga tapito guro.
8: Doon nagabutan ka sa tunok?
9: Tinupan. Ang mga pamuluyo, ganyan nagabutan si tunok, autan na ako ang kapitan. Ngayon, siguro naman, dapat na balmangaliso si pamilya ko nga. Hindi na maupot siya pala siya. Nag-look siya mo, kasing kung ti kapitan ko, anong kung ilang kapitan ko. Eh, kalagtuan ko si Pulis, karong hindi ka damang nag-dose ako.
8: Hindi, pagkadakop siya, nag-uwi mo siya nag-resist?
9: Malisis ka kung suno sa mga nakakita kag mga kwanjani ko noon eh. Doon dito sa ginawa, singibi, singibi. Huwagin man natin, ang kwan mo, kung ikaw, kung gapamatay ka ganing, hindi ka pulis. Pulis hindi magtandog din mo, kainit din mo.
5: Oo, grabing. Ugot-ugot, sikap! Aking sikap! Naka-potwa sikap po? Katropang friends? Lailang mga katropa, 824. Damo na record of a suspect ni
3: damo na ni mga inagyanda. Halin sa kuryente si Kapitan, galalain pa sa nga mako. Maging gamit pa yung alan ko nga mangwa sa kuryente. Sino man ka Kapitan, hindi masugo para mangawat ka kuryente man. Luka, ay nako ha. Katropang Franz?
4: Tayo na ba itong pa,
3: si
4: Kapitan?
3: Oo.
4: So, gamit
3: na ito, tapalan si Kapitan. Nakapatwas, Kapitan. So, kaya, namigit. Na bunutan, higit ko sang tunok. Ay,
4: Oo,
3: ito yung muna itong balik. Nagawa na lang ganito ko na mo. Oo, padakop na lang. At least, dakop na sa eh. Ang problema naman na, kumakagwa naman.
4: Kaya mo na napaparin, pero abon yung pangabayon sa gitin, no? Hindi nga mga isang tao, si dapat matagagid na din sa leksyon. Kay bisan tood, no? Ang pagpatay, wala na, isang nang pagpatay, kaya ni Kaparin, wala na pala sang due process ang pagpatay.
3: Oo.
4: Pero ang nagpataya, i-undergo namin sa due process mo.
3: Ito process sa. Amo why the choice katong pa France, no? Magigit sa proseso sa katong justisya. Filan, presuhon, filan. Kag magpangatubang sang kaso nga i-file siya. Ang ato naman ninyo para sa mga complainant, base may mga complaint pa da. Ang gusto magpalabot sa ilang mga reklamo sa suspect.
4: Wow.
3: It's the today, now is the right time. Kaya mag-file ka mo sa kaso da, no? Para just to make sure katropang France hindi makagawa ni suspect. Delikado. Kaya yung mag-hold up mo. Maamundo na matayo. Kaya lang
4: sila kagramos na pananawa niya na yung victim ay mga sapat.
3: Na. Ay, naku.
4: So, tiga na parvain na muli nga to niya nga, ano, dari. Tiga mo lang naman subukulan, no? Kaya yung YFTS ako na natin yung investigasyon, pinapay na lang ko yung victim. Tiga mo na, abla.
3: Mm-hmm.
4: So, muna ganino nga ang layita diri is ano ginapat.
3: Mm-hmm.
4: Pangin patas, wala kay ting pinatay siya, ano na lang siya karoon, kaya why na siya tingog yan.
3: Oo.
4: Para ipabutsag yung iyang bahin.
3: Mm-hmm.
4: Katropang Irving, no? Pero diri kita, nagpakigangot kita sa Makalusipli Station 2, gintoy mo, ano to katropang Irving ang suspect na masulod, no? Pero nagayo lang sa ato na si Police Major Rondel Tapanga, hindi lang anay ko no pag-interview ng suspect. Ay tinguan nila ngay file ng kaso today to inquest proceeding.
3: Oh, okay. Subong yabol. Yabol.
4: Okay, inquest nila. Ang punto yun lang rin is pasip lang ito Parwin ma-influin siya kung ano lang sa kaso bla sa pag-file.
3: Oo.
4: May mga ipayag sa suspect. Kaya sunong mismo sa Police Major Tapang, galain-lain ang statement ng suspect mo.
3: Ah, pabuang-buang naman niya.
4: Pabuang-buang, bala, daw mo na, pakita, hindi nga, do, ay sablang may namaskahan sa ginimo, ya?
3: Oo.
4: Sa ginong sisa, sa, mismo sa pag-interview, taga na yung Police Major Tapang, do, ay bala, na-established, bala nga, gusto nga motibo, bala.
3: Mm.
4: Kung ano, gini ang rason nga, gipatay, gini ang biktima. Gin pangayuan ta na lang ni sang dugang pagigay informasyon si Police Major Tapang kaging confirm sa aton nga ating do nakakarga gito no mo.
3: Te. Confirm.
4: Kaya mo na nga payag sa suspect hindi bla itaple bla hindi bla consistent.
3: Oo.
4: Hindi do lain lain ti sugi dyan hindi sa kuno sa Earth tapos pagkakamangkot si Leon tapos naman sa Pluto.
3: Ah,
4: Boss, nagbalik naman sa kuno sa planet Mars.
3: Wow.
4: Oh, basi bala magyabot ang planet Nemec na.
3: Style ah.
4: So, ba siguro masyadong malakas ako sa mga mundo ng mga ano? Mahinang nila lang.
3: Kailangan ko nang lumabas sa Earth. Oo. Oh. Mas mahal.
4: Kaya mo na lang ito, Farwit. Kaya mo na yung resulta sa droga sa utok sa isang katawo mo.
3: Nan. Nag-aalikatok, gid.
4: Naglabot gid sa kunkoy, ah. Kaya nakapatay siya, no? Pero katong Irwin, kaya rin, pamatian sa si Police Major Rondel Tapang, ang station commander sa Police Station 2, ang sa investigation nila sa karon sa panglabo patay sa isa ni Kilalak, sa barangay nos.
10: Magandang sa kanya. Pag-sug ito sa balay, parang ano lang, na di magigit ka ng hambal sa ano, sa lahat ko nila.
3: Okay.
10: Yung nakatay. Itong isa nga the reason na pero during the time na na-arrest naman namin na parang magagsugo sa iyan.
11: Ah, okay. Bali, ang suspect sir Tapang, do posible amo ang ginsugo lang para magtira sa biktima?
10: So, yun na yung pagdudago ng fitness ito.
11: Ah, okay.
10: So, regardless of work, ang pinakasure natin kasi na pinalas na.
11: Oo.
10: Pinalas na ng ano, ng living partner at saka na-recoveran nito sa sundan.
11: Okay, sir.
10: Pero
11: ano ni Sir Tapangman ng anong possible gid nga motibo ng personal or may illegal nga kantanan siya?
10: Ato, ang according sa iyo, ito yung lain ng iyong naglain ng loob lang.
11: Tao mo lang ako, no?
10: Ang statement na somebody told him,
11: Okay. Pero sir, magtupad balay lang ni sila, no?
10: Hindi naman. Sa barangay po ito, sa barangay po ito.
11: So, naresto siya kaya may naka-identify ni siya, gali, no?
10: Yes, yes.
11: Andan siya Tapangman na naglabot kit sa Gwa Sundalay, kaya doon naglagsa na ipanis la?
10: Ati, ano naman sa guluwaan naman. So, di, possibly, agumbantayan niya, yan ang agumbantayan sa Gwa.
11: Biktima. Ang biktima? Ah, okay. Pero sir, tapang ano yung status ng biktima ng ano gini sir? Patay gini sir?
10: Yes, patay gini gabi sa liog at saka sa nanawang uligo.
11: Ano sir, nang binango naging gamit ya?
10: Yeah? Ah, binango, binango.
11: Okay. Salam. Okay sir. Pero sir, tapang nang ano ni sa karon, naistura niyo yung family ni sa victim, ano? Ma-file kaso na eh.
10: At okay, arrested na natin si Gabi pag during at 4 na dakta ba ng suspect.
11: Na-arresto man siya. Okay. Pero anong observation mo sir sa suspect sir? Do hindi man do unstable ang pinsar or ano man?
10: Eh, parang droger ito ka kasi naka-type mo lang.
11: Ah, okay. Parang, so, amo na. So, ano pa ni siya sir? I-undergo pa ni drug test ang suspect?
10: Ah, hindi naman. Kaya ang kaso nyo naman mo, ito ang murder. Ito tayo.
11: Murder. Okay, sure.
10: Murder.
11: Pero wala na nandang sa record, no? Ang suspect ni? Na record ni?
10: Ah, dami mo record sa barangay, mga reklamo, saka may tagi na priso. Sito lang ko.
11: Okay, sir.
5: Ah, tagi na priso.
11: Ang biktima yun, sir. Ano man, may mga...
10: Ang biktima, daw wala ka lang ang biktima ang basama ni.
11: Ah. So, bali ang suspect niya, mo gining lo, ano gid gali? Pero ano gining
10: sa barangay?
11: Damo, reklamo. Ano, sir, doon nag-amaoy maoy, way man?
10: Sawat-sawat dyan.
11: Ah, okay.
10: Walang dyan kablong.
11: Okay, sir. Sige, sir. Sir, ano lang ning alias? Sir, sang suspect ili?
10: Ah, si alias Jomel na. Jomel.
11: Jomel. Pilang edad yun na, sir?
10: Malos na nga sa nagwari nga.
11: Ah, okay. Taga barangay 3 niya, no?
10: Ah, barangay 3.
11: Okay, sir.
5: Oho. Katropang Franz, kagi naglinay da priso ni. Ang tao yung rin. Tiyari dakpan sa mga katropa, at least at mga kapulisan na kadakops ang suspect. Ang may criminal instinct eh. May aragid sa delikado ginia tao. Ako mag may pinatay na sa, may bininabo sa minold up siya, tapos palagyo sa katuto sa balay sa biktima, palago to, tapos may napasugot ng biktima, ginpataya man. Katropang Franz?
12: Ako, Katropang Arvin. No? So, kaya mo ito investigation sa Bacolod City Police Station 2 sa pagpangula ni Police Major Rondel Tapang, Katropang Arvin.
5: Oo. Oh, sige. Kabay pa ma-file. Subong ihabol ang kaso. I-inquest siya.
12: Yes. I-inquest ni... I-file ni through inquest proceedings, Katropang Arvin.
5: Oo. Murder, kid.
12: Yes, murder, no?
5: Oo. Oo. Okay. At least nadakpan ka, Tropang Franz. Delikado niya tao ni.
12: Sa barangay Tres, gate sa Balaya.
5: Oo. Kabay pa nga, sa pamilya, nag-aayo lang tayo. Hindi ka mo mag-back out sa kaso kay pamilya, amay ni sang inyong kabataan na napatay mo. May patanin ko nara pa na sang inyong bana kay ti makabulig-bulig sa mga buhi. Sumong hindi, no? So, kinakla ni tagaan gid atensyon ng kaso sang ano, sang suspect ka, Tropang Franz.
12: Yes, amo gani ka, Tropang Arvin, no? So, tayo maling update ako sa Parwin, ha? Sa natabo ng hacking incident sa Barangay 2. Actually, what is Katropang Franz, Santo Burgos, na mga bukol-bukol sa lawas ng tuman sa Santo Glasgow. Para sa nag-aubyon ng Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
13: XFM Live Reports.
5: Salamat kay Katropang Franz sa pinakamalatest update sa atong patrol.
3: Angot siyang suspect nini nga naka labo no sa Barangay 3. Pero ginlabo ya, hold up gali ya mga katropa, no? Hold up. Pagkatapos I don't know kung ano nga mga sitwasyon ba si nagbato man or ba si nagresist man, linabo ya sa ulo galing may ara sang helmet atong biktima, no? Nagplagyo, ha? Ang galing suspect mga katropa nagkadto sa ano ni sa rice biktima, nagayo nga managu tani, no? Antila magserum-serum abi. Meaning aga pa niya ginimo ang ano ni ang krimen ni sa Barangay 3 to. So eventually ang lalaki ni nagadepensa man para sa pamilya ya, ginamalan siya nga hindi lang ngita ng iban para sa panaguan. Ti dayon naglakat ang suspect, naglain buot siya gali uwas kayo papanago to. Tapos ginbantayan niya to ang biktima. Pagwa to muto eh. Linabo ya. Ang pamilya nagapanganawagan sa kustisya. Ang pamilya nagkasubo sila iti mayara sa tatlo ka mga kabataan ho. Anon lang ni karon sa ginikanan ni. Kabugat mo na dahil sa pagpakabuhi daan subong nga way pa taas nagtinaas ang pagkinanglan ta presyo sa mga baraklon, ang survival ta mga katropa mo na perming isyo ta di, way isang kaagapay, way isang timbang ang asawa. So nagbugat pag inang sitwasyon karon oh. Amo ring epekto sa droga mahimo kagidya sa kabulastugan ta. Kabuangan mo para masustener mo ang imong bisyo. Oh, sige ka muna, tilaw-tilaw ka muna. Kay para ma-experience nyo man yung mga ginagyan sa tao. Ano abi mo? Nagpanamit? Ay, nako ho. Nananamian sang iyang mga droga, sang droga ginabotang niya sa utok niya, kundi guba. Mangita ka sang ano mo, mangita. Subong mga katropa, testing-testing ka muna. Simana na ko mo. Once nga naka-droga ka, pangita-gitaon mo na. Ang addiction, short kayo mga katropa. This is intentional, no? Nga ginahimo sa mga chemist, abi. Nga naghimo sang illegal nga droga niyo. Nga magdasig ang addiction para hindi na kapalag yung tao, hindi na makabuya sa illegal nga droga. I hope tayo makita ni sa aton pira kamang kuturan nga ang droga negosyo ini. Kaginahampangan ang utok naton. Kung sa insakto lang gapa mordoy ganing mga sigarilyos bong, no? Tingiban di gambal may kamuklatan na bala ang sigarilyo ga hatag sang balatian sa akon buyan ko na amat-amat nagabuya. Kagtungod sa kabudlay sa sitwasyon, ti subong nag kinot-kinot man imbis ibakal bisyo ibakal aray bugas. May mga kamuklatan ta, pero sa siling mga adik mga katropa sa illegal na droga, ang sa utok nila yung makayup-yup lang din yan. Masustener nila ang ila bisyo. Bahala na magpatay sa tao kagurano pa mag-hold up sa tao. Subo, may napatay sa ti. Isa man to ka nagtulod siguro to. Illegal ka droga. Amo man yung mga katropa sa Barangay Duwanan kahapon. Ang amay nagmaoy at tuglang tupad balaya. Ang hambal to sa mga palibot ha. Mga katropa sa mga base nakatughong man. Amo to ginimo niyang krimen niya. To. So, mga pamilya ka na wadaan sa ilang haligi sang pamilya tungod sang mga tupad balay tanga ay sus ang utok lupa. Morning Jordan Paul, morning Sandy Nessa, morning sa imo, salamat gid, thank you. Kagsakay Ma'am Shirley Arevlo, thank you so much, salamat gid sa pagpamati. Jovi Sarge Amodente, thank you so much, salamat gid. Watching live at work while having lunch. Thank you, ma'am. Halong kagsakay Junior Alegria. Good morning sa kay Edroy samtang nagkakapi sa overflow pa yung aga. Sigurado kong ginestoryahan niyo may barangay eleksyon naman ni. Oras ta, 9:39. Mahaboy lang ko sa mga obligasyon, mga katropa. Historyahan ta man ang epekto ni isang saka sa presyo sa petrolyo sa aton nga mga drivers, mga katropa. Kag kung nano pa ang possibly development sa ginambal nga bulig para sa mga transport sectors naton. There is Negros Occidental. Hindi ni mapunggan, mga katropa. Mapasaka ni isang ilang mga pitian. Ha? Ang sistema, ginaipit man sa LTFRB ta sa aton nga DOTR nga kung magpasaka ka mo base bla mapindihong inyong mga PAD ang dokumento nyo ti amo na isubong mga katropa sitwasyon sa mga transport sectors naton. Ang kulbaan naton di base ang iban nga mga operators hindi na lang magbiyahe. Oo, wala saka tuod sang pritihan, pero nagninit naman ang mga lakyan nga nagbiyahe. Ang problema base sudlan nila sa mga private sectors ba? Katie, ang isa din ang congressman tayo, nagpanawagan na ito. Dahil mga investors, kinahanglan ito na para sa pag-avance sa atong transport modernization, the responsun, especially the responsun karon. So, base makitaan ito sa ulihi, puro na lang mga private sectors, private companies, mga katropa, ang nagamonopolya sa atong nga transport industry, the responsun. Balik kayo ito pagkatapos ini.
13: Bullseye XFM 90.3. Bullseye XFM 90.3. The Secrets of Health.
14: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
15: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sininga kaayuhan.
13: The Secrets of Health. Southern Plus Gold.
15: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa atong sininga heart, sa atong sininga brain, kag sa atong sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sininga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, chymferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sang inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
13: Southern Plus Gold. The Secret.
15: Okay. Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sininga circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa mga Sergio Stiling, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sininga omega-3.
13: Southern Plus Gold. The Secrets of Health.
14: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Dok Leo?
15: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
14: Daw kinilaw ang guwaya, Dok Leo?
15: Yes, Sir Josil.
14: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
15: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
13: The Secret of
15: Ang bintaha sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa ni nga oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
13: The Secret of Health.
14: And pwede gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton, Dok Leo.
15: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay, which is ang balunggay isa man sa sangkap sa aton sringa Santhon Plus Gold Capsule nga makuha man naton dira. That's why nagabulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan, kaya magluwas sa presence Sir Yosil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
14: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santon plus coffee mix, Santon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
15: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
13: The secret of health.
14: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santon plus gold premium D3 kag Santon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo da sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
13: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
16: Jose Amelia.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Alzheimer's disease. Balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: XFM.
4: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: X. XFM. FM.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM kid.
3: Ay, nanyang music ah.
1: Nga, XFM kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko. May harap kayo sa mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala sa konkreto nga sa lahat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9. Balansing ang mga komentaryo.
6: Hindi nga,
4: hindi naman bla namon, ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
7: Nga, medyo isog pa sila yan.
4: Ini ang Bullseye.

Balik na rin mga katropa sa pagpakalaan natin sa atong karatuntunan dari sa Bullseye. Kadamo sa mga latest update mga nagkakalatabos palibot na mga katropa. Ngayon natutukan naman subong. Damo man sa mga hitabo sa atong palibot. Ngayon ang pinakulbaan ta. Ginahulat-hulat na nga mag-okay yung tanan. No? But nonetheless mga katropa, may pakita ubla sa inyo ang mga video. Toxic na kayo sa Facebook. Galabot pa ni sa aton yung mga panimalay, no? Ang ining cookies ang mga video black nga do kung kisa again Joyce Laya, no? Kung kisa ka pamangkot kina mga katropa, why is it kalabanan sa aton mas gina-prefer ang gamuh kontra sa istoryahan ang mga bagay mga katropa? Oo. I think natabo ni sa Mabinuligon, no? Sa Barangay Lumanan ang duwa ka mga LGBT na kilinaway, why ko ba loko na anong away? But gusto lang natin ipakita di mga katropa sa inyo ang kalatabo sa mga barangay ta. Ngayon di ka nami, no? Nga mga sitwasyon. Kag para sa mga kulturan naton, palihog man ta, pwede nyo man ana na lang? Tambaga na lang? Ha? Hindi lang ta mag... pwede nyo man na ma-istoryahan siguro. Ha? Nga, kinahanglan pa pa awa yun. Ay. O, sa mga taga-barangay Numanan. O, lantawan nyo nebla. Kung okay man eh. O, kamo magusga. Sa mga kulturan ta. I think dari ni sa Mabinuligon sa Barangay Lubana, no? Oo. Aryo? Nagkilinaway sila. Duwa ka LGBT ni mga katropa. Kilinaway, oh. Oo. Daw boxing niya. Ha? Kadamo-damo sa mga meron. Ano, blaw? Oo. Na, kita nyo, oh, nagligid na, nagligid. Oh. De, okay ba na sinyo? Okay ba na yung awan nyo? Ano mga comment? Anong paglantaw nyo, api katropa? Oh. Araw, duwa kabilog. Ang impormasyon na kuha natin, LGBT ni duwa kabilog. Wait, akbaro ko na anong ginawa yan nila. Pero ano-ano man lang niya ang bulangan.

Oh, karo jumpa lama ke tropa. Oh. Uwak nih, uwak. Oh. Why isang may nagtambag? Ga-enjoy ang tanan. Oh, sa mga katropa nato, ano paglantaon news ni? Oh. Ano paglantaon news ni? Okay. May naga-video pa. May naga-video pa. Oh. Sige na, uwak ni daw. Oh. Aring isa ho. May naga-video pa. Gira na kami utos mga katropa. Why gid may nagano sa ilaw? May nagkaka sa ilaw? May nagtambag sila? O, ari na, tapos na. May nagtambag na. May naginabot ko. Okay. So, anyway, amuring sitwasyon katropa, dira sa mabinuli. Wala may takabalo kung saan ulan eh. Pero, it happened. No, natabo ni sa isa kapurok dira sa Barangay Handumanan. Nakita to na to mga katropa, duwa ni ka mga LGBT allegedly, no, ang nag-away. Why ta kabalo kung ano ginman ginawayan nila? Why ta kabalo kung ano ang kontinido sa ilang argumento, no? Pero nagresulta yung mugay kag agan ni tanay. Ang sadya diri mga katropa kay sa pila ka minutos, no, naglabot sa 3-3 ka minuto eh, no, nga away. Kung boxing ni eh, pila ka oras gani, pila ka minutos ginis boxing. About 6 minutes, 5 minutes, no? Pero ang mga boxingero sa isa ka round, mga katropa, grabe, nabudlay-budlay ni sila, ibugat-bugat na niya. At ibang da, nagpangita para masustain ang away. Ari mga katropa, ya, dumog niya para sa mga LGBTs gini, no? Wala may nagtambag. Lantaon nyo ang sitwasyon sa lugar. Damo sang naglantaw. Damo sa mga biron. Okay? Damo to sang nagasinggitan man. Ano-ano man ang bulangan man? Ha? Ano-ano man lang ang merkado man, no? Ano-ano man ako nagpasampok ka manok man, no? Wala gid may nagtambag. Wala gid, no? Instead nga magtambag, may video pa, ginvideohan pa, no? Ang ibanda mga katropa, gusto man maging content creator, iban di gusto mag-vlogger man. So, hambal guro nila, sige, ay, content na inetch. Ha? Ha? Content na ni? Oh. Di, sige. Oh. Damo, nag-video. Damo, nagtindog to. Damo ang nag-singgitan. As if, yung mga katropa, ginugyaw sila mo. Ha? Naginugyaw sila mo. Ang iban to, gusto mag-tambag, pero ginapunggan. Tanaw daw. Oh, tarawan nyo ba na mga katropa? Gusto magtambag sang ibang day, pero ginapunggan, anong puntos ni di mga katropa? Pabayaan to eh, para magpinatsyana ito sila, no? Ang kalibutan na punana sang kainit, kagamo, kitaya, imbes i-pacify natin ang gamo, ginapabayaan ta, nag-enjoy pa kita, nag-video pa kita para sa content ta, i-post ta, aring video, gani, nakuha natin, gin-post mo ni sa isa ka, isa ka uploader mga katropa, dato nakuha natin. Oh. Anyway, it is what it is. Ang sitwasyon dapat mapacify, dapat mapalapitan. Di na mga purok officials na to, base nagugyaw man to, base nagsinggitan man to, ngamon ni ho. Oh. Okay. Luya-luya. Uwak niya mo. Uwak niya. Oh, ti anong tayo ka nag-enjoy ang tao? Oh, ang iban di ga video, oh, gakwa sang photo, gakwa video, no? Ang iban di ginapabayaan. Sige, hindi niyo pag bayin niyo lang. Amo ning aton sitwasyon subong. Amo ning gusto naton matabo sa barangay nga ang away ginapabayaan na lang. Ang away wala na ginatambagan. Ang away
pagustuhan.

0: na lang mga katropa sa kalibutan nga ginatindugan ta ang gamo kag ang kagamo naga ano na naga taas na plasan pa ni sa sitwasyon ta sa mga puroko ha di na mga opisyal sang ano ni sang mabinuligo ni nga wala nyo gin tambagan ni ha nag-enjoy lang kamo naglantaw lang kamo ha ay naku oo buhay di kamo na ha paldo kamo eh naku oo to nag ambal ni sorry pe sinya mayo butangan ring kag award malingaw pantao kun magboxing ang tuyo nila oh tani eh oh galing ali singan sa dala no nag enjoy ang tanan niya ang aton mga official sang porok ang botlang kun dinay to sila nag apot to oh dito na kantos na pero kakalain ka hindi entsakto na. Ginparamot na lang ni mga katropa kay hindi kita gusto sa amuni. Napunaan na sa gamo ng atong kalibutan. Damo na sa mga hindi entsakto nga nagkakalatabo. Plasan pas ni. No? Nga dapat pwede man lang maistoryahan ni. Pwede mapatawag ni. Pwede man lang ni matawagan tos polis to. Nga mailinawayin ka mo. Pagkatapos ang attitude mo sa tao mga katropa. Instead nga anhon instead nga tambagan pinabayan kag naghugyaw to sila as if do bulang ya yeah, ha ang mga nag-away amo ray mga LGBT ay na no man kamo yan tawo man eh pinsat nyo yung mga sapat ni nga nag enjoy kamo sa mga nagakalatabo nga dinomogay oh wait ta kabaro ko na anong away nila pero do hindi ka amo-amo bla hindi ka nami-nami bla nga mga hitabo bla sa kalibutan ta pagkatapos yung post pa sa Facebook ate okay paldo na diba ahay kalibutan anyway oras na to mga katropa 9:07 sa pagpangalagad na sa bulsay bayan talis la no pero panawagan taman sa mga official ta pati hugman hindi nyo man pag-amhana tao manimo ha? Nag-away ni sila sa mga bagay nga wala gin-intindihan na eh. Is it something to do with their personality as gays or LGBT nga nag-away sila pagkatapos mabayaan nyo lang as if ganoon nalipay pa iyak mo o mga opisyal tasang purok din ka mo nagkanto din ka mo nag-apok niya when you gin-tambagan nagpawala na lang ka mo nag-enjoy man guro tani kun dere man ako malipay ibutangan yun dito od sang ring o butangan yun isang gloves o para pabalhas no para on tabi para way gura mo say budlayo may gura mo say abi o anyway amon to tabo mga katropa kabay pa hindi ito na ipamarisan kung anong mga opisyal nyo na sa purok nyo, pang-islay nyo na. Kay why na? Wala, silbis, kalibutan na. Ay, nako. Oras ta, 9:09 mga katropa. Kantuan ta, ang pinaka-latest update naton mga kauturan, mga biyan. Ang sadya, kay tinagsaka ng presyo sa petrolyo ta. Ang petrolyo ta, nagsaka mga katropa, daw sobra 8 pesos, no? Ang pagsaka sini. Okay? Ang ato naman, may epekto ni sa aton nga pagpakabuhi. Ang presyo sa petrolyo nga nagtaas diesel 8 pesos 82 centavos ang ginsaka. So most probably napit 9 piso ang gasolina mga katropa 4 peso kag 88 centavos no. Lapit-lapit man sa 5 ka peso. Ang kerosene nato mga katropa ari gid ya pinakataas ni. Kerosene naton nagtaas sa 6 pesos 47 centavos. Amunay ang resulta sa kinaguwal dito sa Middle East, mga biyan. Ang ginaexplikar sa mga expert naton nga mga kaabyanan, nga hambal nila ang ininga mga sitwasyon dala lamang sa nagaduging nga problema sa Middle East, mga katropa, nga may gira, so nagataas. And sometimes, diri sa aton pungsod, mga katropa, ginapabayaan na lang, no? Gina-endure na lang ba ang sitwasyon ba parehas ni nga okay lang na, nagsindihan ta na. Kay nag-aaway gid man tumo. As if gina-absorb ta nga gina-incendita ang sitwasyon nga may kinagual to. But okay, ano kinakasiguro nga ginabato naton nga ang pagtaas nga ni wala sang lakot nga negosyo kag politika. Ti amo gina pressure naton, gina tulod naton ang gobyerno to do something about it, no? Before it's too late, kabugat na niya nga sitwasyon. Why to ni ma imagine mga katropa ang sitwasyon nga subong naglabot na subrasyon. Ang range siya 98-130 ang presyo sang litro sang gasolina. Ang asang diesel, no? Ang gasolina mga katropa naga 86-100 ang litro. Grabe ho. Anyway, ara ko sa linya nato na presidente sang bakod ni Maribela, we have Sir Roddy Catedral. Sir Roddy, good morning.
1: Good morning, Katropang Yan. Thank you for having me. Good morning.
0: Aha, Sir Sumaka, na maliwat. As usual, pamangkot na itong di karun is kaya pa ni?
1: Katropang Yan, nag-alma na ang atong mga drivers, no? Nag-adyate. Wala naging dalo na atong mga drivers. Subong, ikan pa naging balik pa ang 12 pesos na discount.
0: Oho.
1: Sa mga presentation, dabalaan man sa talang, hindi man at talang maka-avail. Kasi yung ibang tagid man, ay iyarang ako na nabinta pesos.
0: Oho.
1: O nabinta, kung nabinta ay 5 pesos, kung ibanan ang 12 pesos.
0: Oho.
1: Pero kung wala kaya mabalaga, ako masipos din din yung mga tugong-tugong kasi pangin. Ako, good na bagay. Kasi, kung katugong pa sa kinti, tugtog, 19 litros, may harap din sa mga nagula sa ito na 300, tugtog, 400 pesos, kung wala ikaw kang discount, kaya gumango din ang pagkakasakusyo. Kaya tugongan daw kasi pangin.
0: Oho. Pero sir, why pa man sa mga indication ng mga operators tang hambal na hindi na kami magbiyahe, bugat na kayo, useless kay magbiyahe kami, kitao namon 300 lang. Why pa sa mga naka scenario?
1: Katropang when mabamo na ang nagapalabot sa aton ng ilang mga sentimento sa mga drivers ko nga sila mismo naghambal na nga sa kabudlayan naging kinakayo kag wala na sang income na sa ilang panimalay na tayo pa mangita sila alternative.
0: Oo.
1: O kung na palang yung tamahan ang construction kasi sigurado kaya may 700 sila ang adlaw kung 500. So dire nga sa magbiyahe ka kung di pa sa'yo wala ka niya suram kung pila ang madala mo sa imong panimalay pagkatapos sa pagbiyahe mo. Pwede kaya nga manigasig ka pa kasi na nga sistema mo. Ang tungkol sa kumuagal na presyo sa petrolyo patapangin.
0: Gani, what for yung nagbiyahe ka pa bla? Nga ang kita mo malagli, yan tsakto mo lang sa gasolina mo, ay kaya ano to sa imong pamilya. Ti, kabalo man ta sa mga drivers naton nga ang ila pagbiyahe para man sa pamilya. Galinti, kung puli ka man lang wala sa kwarta dalon to, mas mayo pa, why nas mga. Pero sir, paano ta ni gina-manage ang sitwasyon subong?
1: Ati, sa aton subong, yung ating hindi na lang yun sila, nga ati, isang sa mga gano'n, dapat man sacrifice ng kita. Pero, padayon ang aton nga communicate dito sa aton national nga grupo sa Manila sa Manila. Kaya padayon ang aton nga demanda nga dapat ining mga staff ng balyo at itak kaya nga ining mga pakasapon ang dispensyo. Kaya dapat naman makagin sa aton nga mga discount dira sa aton nga kusasidiya nga hindi lang kayo 12 pesos, dapat kayo dugangan yun eh, sa nga po yung Department of Energy, no? Dapat, kung ma-pressure naman sa nga po yung gobyerno, ining mga dagko ng mga gasoline station, dagko ng mga player, kaya sigurado kita, sobrang manis ito nga ang ilang binandiya mo, hindi niya maayo kang maibiyahan sa nga po yung gobyerno sa mga crisis, na ginatubang, hindi lang pagpatamaan din. Mismo na ang gasoline station, amo na ang magakad sa discount pa sa atin yung mga public utility diesel. Kaya hindi ang ambal nila yung sa October, may harap kang fair intake.
0: Oo.
1: Daw hindi niya naton pagsakyan din sa Negros kasi malaan taman ang Manila duro pwede na dito kasi okay, mataas dito ang ilang mga sildo. Kaya sa provincial head sa aton nga mga sildo wala din niya papa at pasubong. Bayara sa hagda pero ang implementation din na nagapasin di pa kasi na kaya ka dinulan nanti sina ay implementar why certain matigan pa ina o kung pabungungulan pa sa aton nga labor sector o kung pang labor ano yung employment o pa sa kondole patropang
0: atong commitment sa DOTR LTFRB sir nga bulig assistance para sa inyo ara pa na yan?
1: Katropang wen ang amo na gani ang pinakamalaki no kahit nag-abot din sa naligat ang former chairman sang itong party at ni Rigor Mendoza kasi na upo dyan man itong acting chairman subong man sa ngayon party at ni Greg Pua pero ang ilang naging kumisa naging kumisa na lang kasi may ara kaya sa naging kumisa ito nga matagbay din nil na mga assistant para sa rehabilitation para sa aga bulig ato niya mga transport yun, hindi lang sa mga modernized buses, kundi pandilogid niya, marinyo, ang mga public utility vehicle, jeepneys. So, ang nakabo, sila lang niya ang may pagbantinil. Kami nga nga mga pictaw daw ba, nga parilas man, legit niya nag-servisyo, sa ato niya pumunuyo, wala niya sang ayuda. So, unfair tayo kasi ang ibang sila ng mga modernized buses, patropang yun, nagaluko na nadayar, wala na kayo nagabiyahe, pero sinasubsidize pa sa gobyerno ang ₱70,000.
0: Gani man.
1: Tapos, ang alain pa sini, ang pumuluyo pa, nagadiman pa ya ang apon niya pinaka mga modernized buses, buko sa modernized, na patakaan sa city. Ya kung dapat, ani, kung ato yung taon, kasi ₱70,000 sila ng ayuda, dapat yan eh, may hindi gani, 50% pa nila eh. Ang discount sa aton yung mga senior citizens din sa aton siyente at sa aton yung mga commuters kasi sinagod na din sila yan sa gobyerno. Kaya mula na ang kapital sa gobyerno, bisagiday sa gobyerno, subong isagiday siya Japon. So ginatolerate nila ang sala ng sistema sa kapangwen.
0: Ari sa kong senaryo, because may ara naman tas ang public transport modernization program, ang ginalantaw di sang pila ka mga sektor nga eventually this is not the last nga possibly saka because ang pagsaka di ang world market ang away dito sa Middle East padayon sa Japan galala pa ni subong. So probably ang ginahambal sang DOA nga I cannot assure you but why tax on control why to dito sa Middle East nagapadayon basi magsaka pagid siya kagbasi mapiktuhan ang atong mga transport sectors and they opted to stop. Then, here comes sang modernization program na magguba. Mapagwa naman because kulang ang mga units sa mapadagan. Then, may mga private nga mga korporasyon na mag-interest sa jeepney modernization. Nalantaw nyo maring yung mga aspeto, sir?
1: Kasi isa ina ka mga strategy kung nakita man na nato na katupang yun. Na kung sa lupa may mga dinilin taktik sila sa mga yuda para nila nga mag-ipit kita na kung sa diin kita na gumit mo ang mag-atras sa sininga kausa nato. Apang para sa aton niya hindi niya makasulod sa sininga programa ining mga dagko ng mga korporasyon sa open para sila ka mga dambuwala na ganyan na dagko na bigyan ng mga financers. Kasi wala niya ma-design ang modernization program para sa mga big time. Na-design niya para sa aton yung mga nitimo, ng mga tigato, kaya para sa mga stakeholders, kaya para may palang kabigyan. So, nakita naman nila natin yung senaryo na pagbigin mo na ang daw ginalantaw natin. Kasi kasunod ng bakunod, may ginagpiparado din yung mga electric gifts mo.
0: Right.
1: Ang pinaka mga official sa aton niya gobyerno. No, nga ginagusto ko din ang electric jet news, yan kung sabihin ng tawon mo ang pakulot, wala yan madesign para sa sina. Kasi kulang gani ang aton niya power sa aton electricity. Dugudugay kita yan sa ano sina, pero kung hindi gusyan pa sila, sila man na-provide sina sa ang ilang mga solar plant, kagano si dira na gasulod ang mga politiko ng mga negosyante. Apang para sa akon, sa transport group ng Manila,
0: kung
1: sa binog ng Negros, wala kita yan na patintiyan sila ng mga tentasyon o kunin ng mga plano. Masayon ang pag-away sa kausa, padayon ang pagbikita na sa plangabuyan sa mga bigado na driver ng operator. Kag, nagapangayon din sa supportar man sa kuwapon niya commuters, kaya pa tayo nagasupportar, kaya hindi nagula ang mga barapuhon niya, mga dipasahi sa aton din rin sa dinog niya, Negros Island Region. Kaya pinapasalig na din ang aton niya mga commuters na hindi kaniya magpasasa sa presyo sa presyan dahil para nga may balansi. Kaya may harap na pagkakyan niya barapuhon din rin sa siyudad sa Bacolod sa dinog ng Negros, inayar.
0: How long, sir, can we hold on sa presyo din ano kataason sa presyo nga mga balta hindi din kaya? Budlay na ni.
1: Kasi para sa aton, yung kaso na din man niya patayon ang pagtaka sa presyo. Pag nabot siya mag-akon siya sa 120, nagpagkatapos wala pa kaya sa pagkiliya, wala sa mga discount ang aton nga mga driver ano operator. Sa dira nga sitwasyon kaysa senaryo buro kag ginaduto sa aton di nga gabay no nga magpasaka sa pisto sa gabayan kasi pagsuntahon naman ang aton nga mga driver kung hindi man tala niya timpo pwede nga masacrifice na lang niya ang sektor sa transportasyon. Kundi nga amo na gani nga ginaayo gibaton nga dapat hindi niya sinusunod ng pagpataka sa PT. Dapat niya discount sa aton ng mga i-regulate sa gusto ang aton ng presyo sa petrolyo. Pagto sa liyaw ng mga kapito sa mga kapitalista sa petrolyo. Na para may discount kita. Ay doon mo na yung nakita na aton ng solusyon eh. Kasi niya nga, bal nila nga tag 5,000 yung mga sabtiniya para sa akon, hindi niya patikal na ipangatag yung namamig. Kagani nga, direkta mo lang sila natubong. Iban ganin niya, wala man niya nagabiyahe mo po, may ayuda. Kaya sa iban niya mga pagkakiba natin. Ang ilang mga laslakyan sila, wala man agad na lagan. Taga-aral na sila. Pagkatapos, ginadeklarar na nila sa bangko niya, wala na gito na iya ihatag. Pagkatapos, may mga ayuda. Pati daw yung shadow na naya sa sikwawi ng senaryo,
0: saan
1: mo na yung kinawork out natin.
0: You feel though, though too much na eh, sobra na? Ang ginatag sa mga modernized jeepneys kay mga pabor sa gobyerno ta Sir Rodi?
1: Ah yes, sobra-sobra na din. In the first place, ang ina nga mga pagsiday sa ina para makakuha sa ang unit. Pero pagkatapos, itagaan pa sila. Kapalo naman sa nabi sa niyambal, parang sa hindi, may kickback na iyang halim sa suppliers natin. Kasi nga pala nga dahil yung bagay, abansi na na iyakayo na. So, binahuwit na sila ka gobyerno. Ikaduwa, at po ang 6 months nila nga ligre nga wala sa bayan na to. Wala sa mantin ang decision ng biyahe ng plakyan. Sa diin, nagtagto ang mga kwarta na. Kagikatatlo, ining mga atin nga mga every time nga may mga service contracting, milyon ng peso, inaya din ang pagwas ng atong nga gobyerno na para matagaan man sa sila sa ayuda. Tubong na deklarar sila na mayara sila sa kabudlayan sa pagbayad. Kaya dati na deklarar na sobra-sobra ng ilang balairan, sila na kamilyon-milyon ng peso sa ilang mga problema sa bangko. Tubong i-subsidize pa din sila ka gobyerno. Na ang iba sila ang aslakyan nila, galoko na lang nila ang opisina. Bisang nibuton, musubong talaga yung kooperatiba, ang korporasyon. Araw na sila na ang mga opisina, ang mga grahe, may tag-by-day-time pa kayunit, sinag-apa. Wala biyahe. Pagkatapos, i-subsidize ang tag-20,000, 3 ka bulan. Samantala, niya nga po, doon digit na lang sa servisyo, nag-digit na ng mga kapilis, wala sang ayuda. Ako na iyang gusto nato ni paintindi kasi pabalo man dito sa nasyonal pabalo na kanapot sa Manila sa panatapan sa nga ito niya chairman at chairman sa SSRD nasyonal kapang kung may aras ang hearing sa Congress o kung sa pinaman ka ayon siya sa nga niya gobyerno amoy na niyang dapat nato ni work out kapitang
0: sir babalik ko ito sa pamakot ko kaya pa sustainable pa and may ara kita damo nga units para magbiyahe despite sa kamahalon sang aton presyo sang gatong subong sa Rudy?
1: Sa subong ang kung sa pamangkuta kalamangutanon na kaya pa o hindi na subong niya ara na kita sa level ng jupay na lang hindi nagidya maagwanta ini ang aton nga pagbisata damo na ang mag-aalatras kag damo na ang mag-auntat sa pagkamasahe at pagkatada o kung sa pagbiyahe kag sigurado kita by next week magdugang pagid may isa kita sa dagdo kaya nga mga nationwide giniguro na panawagan nga transport strike pag panawagan sa atong nga mga dimanda na dapat isang kita isang dapat agaan sa importansya bangod niya sigurado kita mapituan din niya ang atong riding public. Oh. Diyan mo na ang binalikawan natin na hindi dapat matabo. Kasi kung hindi man sila makahatag sa ilang servisyo kung makaubra, eh wala man sila sa income. Amoy na ang kami mismo yan na bulik na ganing sa gobyerno kung paano ang ginawin solusyon natin din. No? Pero amoy na no, ang atang masabat niya, kung sa kaya, hindi na din yan natin magwantay, hindi na makaya sa mga drivers natin sa Tupangwen. Nag-stay taro natin ang matamat na pagdula sa mga dipatay sa siyudad ng Bacolod at sa Negros man sa Tupangwen.
0: With that, Sir Rodi, thank you so much. Salamat, kid, sir.
1: Madamog yung salamat sa Tupangwen kasi kami nito pala matinig sa siyudad ng Bacolod. Madamog yung salamat pag mayong aga sa kanan.
2: Franca, Diretso. Bullseye.
0: Inyo na ba mga katropa si Sir Rodi Cathedral, ang presidente sa Bacolod ni Maribela? Sa itwasan sa transport sector, ang nakuha ko lang to is ginakaya. Sa question nga kaya, no, hindi masabat, pero ginakaya. So, gamay lang nga tikdol eh. Malala na yung problema sa aton nga pungsod sa presyo sang tungod sang pagtaas ng presyo sa petrolyo. Oo. Pero gusto nato ni ang sitwasyon mga katropa maintindihan. Kahit yung mga transport sectors nag-alma na and there's that pending mga proposals sa mga transport group naton for subsidy but nag-problema sa gisagap. No? Nag-lalain sila sa sitwasyon nga muli. Nonetheless, check nato pero kaman transport sectors naton basi wala mang kontak biyahe ni, no? Kag magdinunga na lang ang problema diri sa pungsod Pilipinas mga katropa, no? Gina check naton ang aton linya with sa piston mga katropa diri sa aton nga pagpangaragad, no? Aray karon sa linya nato ang presidente ng Piston Manila, we have Sir Modi Floranda. Sir, magandang umaga po. Welcome po sa programa, sir.
1: Magandang umaga Sir Bin at sa ating mga taga-tubad, right?
0: Maraming salamat po sa oras po ninyo, sir. Ganito po, tumataas na po. Dito sa Bacolod, ang range po natin is 98 to 110 120 pesos per liter. Medyo umaalma na yung mga transport sectors. Yung tanong po, kakayanin pa po ba ng mga transport groups natin itong presyo ng petrolyo natin?
1: Kung titignan natin ay ang alos sa hindi na talaga kaya no, ng ating mga petrol ng operator, hindi lamang sa mga tradisyon na business, talagang muda ng ating public transport.
0: Mm-mm.
1: Dahil nga dito sa halos sa magigit ng 100 na naman per liter, ano?
0: Opo.
1: Yung sa pinagbibigyan at malaki na yung magbaya ng kita na naman ng ating mga driver at mga operator.
0: Opo.
1: Sa natin, sa bahagi natin, kung nagsisip tayo ng 30 liter survey, ay halos sa magigit ng 100 pesos kada araw yung nawawalan na kita. No? Sa dyan pa, yung galing mas malaki yung halos mamabot na ang 1,500 pesos.
0: Oo.
1: Yung mapupunta sa mataas na mabuwis sa produktong na petrolyo.
0: Oo. Oo. Wala po bang possible actions? Ano pong posisyon? Ano pong hinihingi natin sa gobyerno para gawin, para maibsan itong sakripisyo ng transport groups natin sa buong bansa po, Sir Modi?
1: Una, yung ating marikasarawagan sa administrasyon ng Bumar sa Sara Duterte.
3: ay kadyat na ibasura itong Old Revolution Law. Kasi napatunayan natin sa loob ng 28 taon na pumayagtad ng batas na ito,
0: opo,
3: ay 28 taon na rin at ng patuloy sa pinapahirapan ng silalim ng Old Revolution Law ay walang kontrol yung gobyerno. Kaya sa pagtitingnan natin ay oil company na lamang yung nagtatakta ng konsumuhan na ng pagkakasabi. Pagkamat, sinasabi na dibang energy.
0: Opo.
3: Sa tayo ay mayroong supply na almost 50 hanggang 60 days. Pero ang malaking tanong natin ay yung supply kasi sa lingkungan na tumataas yung uso ng pagkakasabi. Kaya sa nga sa atin, ang nakapunan ng talaga na ipasura itong old regulation law at tagalin yung effect no? Dahil sa ilalim ng isa-stack ay i-factor later yan sa detail at i-factor yan sa presyo ng nagkasalina. At pag sinabas natin yung sabat, hanggang lumalaki yung presyo ng petrol, lumalaki din. At sa ngayon po ay halos sa umaabot na 17 pesos per liter.
0: Oho.
3: Yung ganit na bilis na binabayad natin. Kaya kung nag-consume na tayo,
0: oho,
3: ng halimbawa ng 30 liters per day,
0: opo,
3: ay may hit na 600 pesos yung ganit na bilis na binabayad natin sa pamalaan na hindi naman binabalik sa pamamagitan ng halimbawa.
0: Oho. Yung unang arrangement, ito yung mga proposal ng national government. They're going to sell out ng mga subsidy para sa transport sectors. Nga, meron ng mga subsidy pero dito sa amin, ang sabi nila, parang hindi naman pumupunta talaga sa mga drivers. O ultimate check hindi pa ang bangko andun pa sa Quezon eh. So medyo malaking problema to. Ito po bang mga subsidy na sinasabi ng gobyerno pumupunta, nararamdaman po ba ang mga transport sectors ng mga drivers natin?
3: Kapag tinignan natin yung subsidy na sinasabi ng gobyerno, isang tingin ay makakatulong kung ito ay 100% na napapakinabangan ng ating mga driver at operator. Pero ang isang malinaw ay minimal lamang yung nakikinabang dito sa sinasabi nilang ng subsidy. Kapag hindi ka membro ng corporation o ng kooperatiba, ay hindi ka makakag-avail ng sinasabi nilang subsidy. Pagamat ang sinasabi ng gobyerno ay dati para sa lahat ng individual niyan, kahit hindi ka nag-perpulitron, kahit hindi ka pumasok sa programa ng negatisisyon, ay dapat nag-aabil ka bilang public transport. Pero sa actual ay marami nagko-complain ng mga director at operator, hindi ka na doon nakakatanda. Hindi lamang doon sa bahagi ng mga region, kundi rito sa national capital region, ay marami nakakatanggap ng sinasabi bilang subsidiya. Kaya hanggang sa akin, ang tingin natin ay sa subsidy, yung ibinigay ng gobyerno, tanggalin nila yung rules sa tungkol sa petrolyo para hindi lamang ang isang sektor yung makinabang, kundi makinabang lahat ng ating mga baume. Kapag tinanggal yung rules, ang kakitap niyan ay pagbaba ng mga bilihin. At kahit sa paano, mga kasamay yung mababang sahod, at tayo mapapangkita ng ating sektor ng ating natapos-presyon. Mas ito yung natin.
0: Opo.
3: Na kung talagang malayo din ng gobyerno ay tulungan, ay hindi dapat tulong ng gobyerno ay hindi parang nakarsada. Ano kapag may luma, mapasihan lang.
0: Oho.
3: Kapag may hukay, kakadunan lang. At sa atin, ang kailangan natin, long-term of intervention para ma-resolve yung fundamental na suliranin na dinaranas. Lamang ng mga director kung di na ating mawawalan.
0: Oho, wala, nawawalan tayo ng control talaga eh. Nang Sir Maudy, itong proposal para sa pagtaas ng pamasahe, may position po ba kayo or ito po ba yung isa sa mga kahilingan nyo ngayon?
3: Sa bahagi natin ay isa tayong gusto nag-file, ano, nag-file tayo nasa last of the month ng April. At nagkaroon pa lahat ang tingin natin niya ay 10 pesos, ano? Yung ating ikinay. Bakit ang 10 pesos yung ating ikinay? Una, ay ang dahilan dyan, yung masyadong mataas na price ng pyesa ng mga pyesa at yung malaking halagang nawalang kita ng ating mga trader at mga operator. Sa ngayon, ay kung titignan natin mula noong February, mula noong nagkaroon ng isang agresyon, yung 1,000 per day, yung ating nawawalang kita.
0: Mm-hmm.
3: So halos 200 days, ay 200,000 yung director na walang kita ng ating mga chipero, mga kuritoro na kitaan, ay dapat ito ay nagamit natin sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Pero dahil nga sa mga seri ng mga pagtaas,
0: yung
3: mga presyo, ay lalo lang lumalaki na tumalaki yung nawawalang kita ng ating mga driver at mga kuritoro. Ito yung isa na nakapredisyon sa ating ipinahin na nagtag-tag-tag-tag-tag. Hindi pa sa lahat yun na para gumanda yung buhay, kundi para ma-exam yung mas malaking halagang nawalang kita.
0: Kapag wala pong responde ang ating gobyerno, may posibilidad po ba na may mga transport strike tayo na posible mangyari?
3: At sa ngayon ay ka-announce na natin, katatapos na yung first ko natin ito sa mga sa NCR at itiklaran na natin yung transportation strike, ano, hindi lamang dito sa NCR kundi sa buong bansa. Dapat nga dito sa older generation ko, dapat sa isang kasabat sa langit. At kasinat niya, yung panawagan natin yung pagmakistahot ng ating mga manggagawa na 1,200 at sinakabubuhay na kita. At yung kagyat na i-rollback talagang 55 pesos yung president ng NCR. Ang sa atin ay ngayon darating September 29-30, dalawang araw yung ating gagawin na malaking pagkilos. Hindi lamang ang mga driver, kundi kasama ang mismo natin mga kumunitin sa ating mga mamamayan na na-etituhan ng dulot at pagtaas ng president ng PWD. Kaya tayo, sa bahagi namin kami ay nananawagan sa lahat ng transportistor, sa bahagi ng radio chiefs, ano? Ay at siyempre sa ating mga commuters na sabi nga natin, ang lakas po ng mga driver ay laban ng commuters, laban po ng sambayanan. Panawagan natin, kagyat na basura, itong under religion law, tanggalin ang bat at ang isa ito. Kanangis, kagyat na rollback talaga sa 5,000 at yung nakupuhay na sahod sa 1,200.
0: With that, Sir Maudi, maraming salamat po sa oras po ninyo. At least nakapag-usap po tayo sa mga posibleng remedy, sakripisyo talaga sa mga transport group natin. Sir Maudi, maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
3: Apo, mula po sa Piston, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. At siyempre tayo na minawagan sa ating mga sama dyan sa halang buhay, sa mga driver at mga operator. Hindi po sa pinakainag-kooperatiba at mag-corporation ng sa pinito, biktima tayo sa mga seri na ang pagtaas ng presyo ng langis. Kaya ngayon, September 29-30, magkaita po tayo kasama ng ating mga commuters. Magandang umaga po, maraming salamat.
2: Franca, Diretso, Bullseye.
0: Si Mr. Maudi Floranda, ang chairman sa Piston at sa Metro Manila, mga katropa, daw muna ginahambaltang arat na sa lapit sa threshold na nakamakambal talo, hindi ni kaya yaw budlay do kabugat nus niya, no? Definitely mga katropa, this is not just about President Marcos nga problema, duwagit slay, ha? Samtang nag-aaway na sila sa ila politika, ha? Ila man ang administrasyon, ha? Ang nag-habuyan, na ikaw na lutak na ti araw pamangkot sa tao, pa hinyo sa tao. Solutions problema din ato. Buligin nyo tao, buligin nyo kami. Kay budlay na bugat ng pagpakamuhi tas bong. Anyway, oras na to 9:38 na, mga commercial ko na. Balik ka, haboy ta mga obligasyon ta katropang Chris.
2: Bullseye XFM 90.3. Bullseye XFM 90.3. Santon Gold Live Testimony.
4: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalos 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: the Pain.
1: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inomus ang Cess the Pain.
0: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka. Samson Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Rodel, among kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buti ka. Samson Gold Live Testimony.
3: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika. Samson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit minabag job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patsyag kugid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.

0: Pain?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Ronald. Diba go ko ng discovery nga pang malakasan nga kape? Sanfon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9. Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay. Pura ka lang music, magkatapos bukta ko. Mayarap kayo sa mga balita. Blabas yung namin, bigit sa mga DJs nila.
4: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply.
1: May how, kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
6: Pwede,
4: yung nag-atras ang public opinion.
6: Objective.
4: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
7: Nga medyo isog pa sila yan.
4: Ini ang Bullseye. XFM.
8: Balik tayo sa pagpangalagad ng mga katropa sa pinakamanginutlo sa nabilin sa itong pagpangalagad talakayon talang istorya, no? Sa impeachment kahapon, mga katropa, ang tabo na iging presentar on the day 27 na, no? Sa impeachment, 90 days ni sa mo, 92 days sa lang lantaw ta ang kalawigan sa mga katropa. Huwag takbalo kung saan o pa, saan o matapos ng mga katropa. No? Kaya ang prosecution, nagambal na mo to last time. Ngati, there could be probability nga i-defer na lang nila ang ibang mga witness to shorten sa deliberation sa impeachment, no? Kag maka-decider na ang atong mga senator judges, no? As to the future sang impeachment against the vice president, okay? Before that morning, sa kay Ma'am Jovi Amodente, thank you. Shirley Arevlo, thank you so much. Jordan Poole, thank you. Salamat gid. Mayng aga kag sa kay Toto Kenneth Guapo Kanyete. Mayng aga. Watching here in Saravia, greet ko lang gali si Larry Kanyete kag Nanay Morita sang tumandok sang village sang Saravia. Okay, mayng aga. Thank you, Junior Alegria. Amalia, sinya sa balay ni Bisaya ni Bay. Kay birthday, mamunsyon ko sa balay ni Bisaya ni Bay. Kay may, ano to, bata ko, no? Birthday sa bata, may litson to, kaglasa, bao, sa sityo tubod, mayo ba? Oh, may aga. Genuine, paring Vincent Helbolario, may aga. Sa daw wala naman ta gani why naman gani gabiyahe modernized jeepney kunti on sang gabi kay kun mag si Rome nagagarahi na sila gani man kuno Lia Lobrado may aga thank you salamat gid sa pagpamati members of Plasta sa Southern Negros may aga Mams members diri sa Bacolod mga katropa thank you. Okay, so balik-balik ang tanong pinakamang sitwasyon mga katropa. Tungod kahapon, ika-27 na nga adlaw sa aton nga impeachment. Dito, nagrepresentar sang prosecution mga katropa si Attorney Erwin Mativ mga katropa nga nagtalakay naman to sa pinakamang issues, no, involving sa impeachment trial. Ang pinaka mga ginalantaw di is ginalantaw-lantaw kahit di ba nakita ito mga katropa ang mga net worth sa vice presidente ng taas kitman pang 2027 pakadto 2025 tumaas siya into 90 plus million pesos ang net worth nila amo ni kabugusan sang ilang manggad, no, sang aton nga mga public officials nga nag survey sa aton sa pinakataas, isa sa pinakataas kang posisyon di responsod mga abiyan, no? Vice President Sara Duterte may na-impeach, no? Gapangatubang karon sa kaso sa atong impeachment court mga abiyan, no? So this is medyo series of deliberation sa atong impeachment court ara na atong mga senator judges mga abyan nagapamati mga nagalantaw man ti ang ginistoryahan subong mga katropa kay ti ginatawag to ang isa sa mga official sang Security and Exchange Commission, mga katropa, para mag-istorya sang ining mga proseso no sa korporasyon pagpa-register sang pinaka mga korporasyon sa SEC, Security and Exchange Commission. Kahapon nagadtoto ang nagpungko ang isa sa mga representante sang Security and Exchange Commission sa SEC Company Registration Monitoring Department, mga katropa, Director Attorney Gerardo Del Rosario, mga katropa. Anong ginstoryahan, no? Ang primero to, di ba, ginadayda ito sa pinaka mga sa prosecution ang mga ginambal tablak nga dintong kwarta. Anong source ang ating presidente? Tingala nga nagtaas ang net worth, mga katropa, no? Diri sa aton nga constitution may mga prohibition, gali mga katropa, ang aton nga presidente kag ang vice presidente along with the cabinet members not to engage sa mga posible negosyo during sang ila termino sa pagpanerbisyo sa gobyerno, no? Hindi po ito na subong, no? Anong punto? Because there could possibly may ara sa probability nga magluntad ang conflict of interest, no? While on service sila, mga katropa. Tiyan mo rin ginpresentar to sa impeachment court. Diin nagkwa paano naka-engage ang ang mga source ng vice presidente nga nagtaas ang net worth niya. Even though, nga ginahambal to, primero, nga bisan mag-asawa ka mo, dapat gina-declare mo no? Ang inyong mga assets. Ang net worth as mag-asawa as inyong propiedad, no? Inyong conjugal property, no? Kahit kung ano propiedad sa asawa, amo man propiedad sa bana. Diri nakita, mga katropa, sa records ng Security and Exchange Commission nga ang vice presidente, no, isa man sa mga stockholder gani, sang isa ka mga kumpanya dito sa Davao, mga katropa, ang Metro City Chow Food Corporation, no, ang iyang iya position to nangin isa sa mga stockholder dito, no, di na kita nga naga-engage siya ang aton vice presidente sa sining mga negosyo, o maybe isa sa mga nakita nga amon ang source of fund abi, no? Pero te, nagapabilin Japon, mga katropa, ang question sa utok sa atong mga kauturan dito na kadto, ano tong kaundan sang 90 plus billion million pesos nga net worth sang presidente ta, kag atong mga bilyones pesos nga naglabay sa accounts ng vice presidente. Lumablabla, mga katropa. So amo ni na-prove karon sang aton nga prosecution paano natabo nga nagtaas ang net worth niya, ha? Kay ti kun basihan mo sa sweldo, hindi man mo na guro kada ko, pero ang pagsaka sang manggad sang vice presidente, mga katropa. And nakapaloob ni sa mga katropa, nakasulod ni sa Article of Impeachment, no? Nga dapat i-explicar sang aton vice presidente ang wealth niya. Ang ginahambal sa prosecution naman ay mga unexplained wealth, mga katropa. So naman na nakitaan nga may ara sang na pamatud-an to sa korte, o kung nakita na presenta to sa impeachment court nga may ara sa Gyapon sang engagement or engagement ang aton presidente sa ininga kumpanya, no? That's nagapabilin Gyapon nga board member siya sang Metro City Chow Food Corporation, no? As board member halin 2022 pagkadto 2025, mga abyan, okay? So amo man eh, ang termino sa presidente 2022 onward to 2028, no? Ang ilang termino sang presidente as the second highest official sa pungsod Pilipinas, mga katropa. Nga nagakalatabo ni, no? Sa ato naman nga constitution, abi mga katropa, ginhambal di sa ato 1987 constitution, may mga restrictions, no? Aryo, ang pinaka specific mga katropa, ginmention diri dito sa impeachment court, ang Article 7, Section 13 sa 1987 constitution, no? Nga naghatag sa mga restriction sa presidente, vice presidente, cabinet members, kag pinaka mga deputies and assistants mga katropa during sang ilang incumbency as public official nga hindi maka intra directly, no, or indirectly sa mga pila ka mga business business operations, no, due to conflict of interest, manabi. Ah, ti ang pamangkot ni mga katropa wala ibabalaan sa presidente ta, no. Tutuod ha diri sa aton nga pungsod damo sa mga politiko nga may mga negosyos la kag amone ang ginapermi ginapa panagang nila rinya aryo may negosyo kuya oh amo ray taas nga akon nga kwarta akon nga mga propiedad ug damo propiedad ko oh nagkapital man ko di gamit ang akon nga ano gamit ang akon nga kwarta, akon nga sweldo, o nakapaldo, paldo, guro, o, nag-invest siya, nag-negosyante ka, and here comes the scenario, mga katorpa, mga politiko, negosyante naman subong. O, so, amo ni reminder sa mga public officials natin, no, hindi kay ginapagustuhan lang kamo, why may nagareklamo sa inyong mga propiedad nyo na, okay na lang, no? This applies sa mga cabinet members kag sa mga assistants sa pila ka mga posisyon diri sa pungsod. Ang vice president kag presidente. Di how come? Nabulag din aton nga vice presidente sa muni. Huwag ni kabalo nga aton vice presidente. Kay bugado pa man aton vice presidente. Kaway sa kabalo. Ang iban mga katropa ginahimot nila gadivest sila sa ilang ka mga negosyo. Maybe ipangalan sa iban. Maybe may aralan sa mga dami daming makangalan na ipangalan to sa mga tao. Amo man ay kalatabo sa mga official tas gobyerno te. Damo sa mga kongresista ta ang propiedad nila, pangalan nila sa bata nila, pangalan nila sa mga pariente nila, sa mga tao to nga hindi man kilala nila. No? Nga nag-uuyat sang ngalan mga katropa, pero at the back of it, kabalo ka, nga ang ginapanigiyahan, ang nagapanigiyas na puro politiko man. No? Though, nga nakita na ito, wala man yung restriction sa barangay kapitan, sa iban pa, nga mag-engage sa mga negosyo, mga katropa, sa atong pungsod, sa atong mga localities, diri sa pungsod Pilipinas, pero, for delicadeza, ha? Kay base, ang ginasudlan nyo, nga mga negosyo, may benepisyo sa inyo, kagamiton nyo ang gahom nyo, bilang mga tag-as mga officials gobyerno para sa inyo negosyo, no, kagamiton nyo ini nga mga gahom nyo sa gobyerno para magpatay to sa mga competitors nyo. So that's where conflict of interest nga nagkaratabo mga katropa, and that's why ginahambal ginbutang ito sa constitution ta nga sinuman nga mga official ginapungko ginang presidente kag vice presidente hindi maka-impeach sa naroman yung mga negosyo. Dito sa impeachment kahapon nakita to nga may ara sa mga posisyon ang vice presidente. This is now mga katropa a challenge para sa aton vice presidente kag sa mga abogado niya kung paano niya dipinsahan ang ini nga mga sitwasyon, no? Pero isa lang ni mga abyan, no? O padayon sa gihapon ang aton nga impeachment trial. It's up to the panel or sa defense paano nila dipensahan ni. Pero they're going sa pila ka mga nga mga pamaagi para magguba ang credibility abi sa mga sa mga witnesses ng prosecution mga katorpa. Ari sa mga kuturan ta maybe hindi man kamo apektado sa sa mga provision sa atong constitution, no? Mga restriction para sa inyo pag ka-involved sa mga negosyo, pero sa aton nga code of conduct and ethical standards, mga katropa, sa mga public employees, mga katropa, conflict of interest is the high ground for possible case, no, para sa isa ka public official. Kay kung nag-engage kita sa mga negosyo, pagkatapos daw pamigado ka, often than not, mga katropa, gamitin mong gahom mo, no, sa localities, kita tabla sa mga LGUs din, oh, sa kaman kanan kabalo ka mo kung sino ang mga dagko ang mga negosyante na nga nag-negosyo, mga katropa, kung sino ang mga ngalan na, no, tanan, wala exemption, mga katropa, sa mga public officials para mag-observe sa code of conduct and ethics standards na ito, mga katropa, no, nga magpalayo sa mga amunin nga klase ng mga negosyo para hindi kamo maigo, kung hindi kamo hindi nyo magamit, hindi nyo ma-exploit ang inyo gahom sa

0: diri mga katropa, ginahambalde, hindi pwede kasulod. Sa mga public specials ganyan natin eh, no? Ang aton nga, ang ininga mga standard mga katropa sa aton constitution, ang code of conduct, kung barangay kapitan ka, hindi ka pwede ka pang-employee, may double compensation ka, pwede ka ma-disqualify position mo, pwede ka makakas position mo, no? Tiyari ho? Ang pinaka mga nakita to sa Metro City Chow Food Corporation, naka-angkon sa 20% nga ownership, no? Ang vice presidente, no? Board member from 2018 to 2025. Nagserve naman bilang board mga katropa from 2022 to 2025, no? Bilang while samtang nagaserve bilang vice presidente sa Pungsod Pilipinas mga din. Tiambal sa constitution tayo hindi niyan tsakto, no? Hindi dinami, no, para sa mga public officials natin. No. So daw depensahan gid, no, sang aton nga vice presidente na yung para makutanon mga katropa mga byan, no, sa impeachment ta. Nagalan taw na ta, nag-observe man ta. I hope tani ma-arawan ito nan, no, mga katropa, hindi na ta kahulat niya. I hope mayara na mga desisyon, no, nga matabo para sa impeachment ta, para we can both move on, no, kaya maging accountable na ma-antanan abi, maging accountable na kung sino ang responsable sa mga pagpangkurap, pagpangawat sa kwarta sa gobyerno sa buko, no? And this is just one of the process nga nagapanukot ang aton pumuruyo, no, sa sitwasyon sang kinauti nga kwarta sa aton gobyerno mga abyan. Mabli Alobrado, may aga Mayor Jane Balioalio, thank you, salamat gid sa pagpamati. Kagsakay Junior Alegria, nag-parabot man pa shoutout. Okay, thank you so much. Salamat. Gidway na ko na limitan din sa inyo, ha? Okay. Erica Jane Banco, no? Thank you. Happy birthday sa kay Gaho and Gavin. Thank you. And also, we're saying happy birthday, mga katropa, sa kay Tommy Mokon. Tommy Mokon, happy birthday. Ha? Tommy. Tommy Mokon, happy birthday to you. Today is September 22. We're saying happy birthday. Wish you a good health and more birthdays to come. May every moment be filled with same joy you bring to others. God bless you. That's from Mokon family, Fabilio family, and Panunciano family. Happy birthday. Again, sa kay Tommy Mokon, happy birthday, and all others celebrating their birthdays today, happy, happy birthday. Wait oras mga katropa, sa ngalan sa atong technical partner, katropang Chris Librando, sa ngalan sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO President, Dr. Remy Lito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas, kapaanam, tugtubos.
1: XFM 90.3 XFM 103.9
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Supple Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Exciting, bro!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa ng mga dulong sang sigurado kagmapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag, balati anon, lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito ang sangkap sini, kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon,
2: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mong taas sugar mo eh.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagaan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ang saluyot naman o kontugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na Nubo ang akong nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.

0: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
1: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigan ka. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O panginlo iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon.

0: Senyor, hindi ka magpangasubo. Bangod na dulaan ka sa trabaho. Isa lang ini kapag dilaw sa aton. Isa pa, may obra man ako ah. Para nga madula ang kasubo mo, tanawa lang aton anak. Oho, katahom sa iya, nakasunod git sa akon.
1: Makuha mo pang maglahog?
0: Wala bala ako nagalahog, Nestor. Matuod ba lang ginasiling ko? Tanawa ba lang aton anak ko? Kay makuha ang problema sa kabuhi mo.
1: Dali ka nindiri.
0: Basi makibot si Kit Kat, ha?
1: The best ka giging asawa, Bilse. Mano na lang ako kung wala ka. Wala sang oras nga. Wala ako nagpasalamat sa Diyos na ikaw ang ako nang inasawa. Sa kadation, nagadugang akong pagpalangga sa imo. You are my one great love.
0: Kon amo, hindi ka na magpalibog ah. May kwarta ka man nakuhaon sa inyong company kung magaling ka. Pwede ka nga makasugod sa negosyo.
1: Ano nga negosyo?
0: Vulcanizing. Jutay pa nga naging negosyo diri sa aton sa amosina. Gani pwede ka nga makapatindog sang amosina nga sari sang shop.
1: Mm-hmm. Ay, mayo man tuod ang naisipan mo nga ilabilse. Ah, pabay lang. Paminsaron ko yun na sang mayo.

0: Walang anay mabantay sa akon apo ah, samtang trabaho ka, Belsie. Kung wala sang klase si Johnny, siya naman ang mabantay kay Kit Kat.
1: Ah, sige, Nay. Wala matuod ako sang saligan niya, Iban, magluwas sa inyo. Igoloy na nga makakita kami sang yaya para kay Kit Kat.
0: Ati, oo ah. Kaming mahibalo sa akon apo. Ay, oo, gali. Kamusta ang shop ni Nestor?
1: Nabudlayan siya. Kaya nagasugod pa lang siya, Nay. Apang nagapati ako. Nga makatibawas gi si Nestor. Mapuswag niya yung negosyo. Kag makabangon siya liwat. Nga may pagsalig sa iya kaugalingon bilang padre di pamilya.

0: Mayaya na kita para kay Kit Kat.
1: Sino?
0: Ginpatigayan siya sa akon sa akon ka-office mate. Palayo ko nun niya ini nga paryente. Kag nagapangayo isang bulig sa iya nga may masudlan nga obra diri sa syudad. Taga-uma ko nung iya paryente kag nagapangita sang obra. Gani ginpatigayon niya sa akon.
1: Ate, kuhaon mo siya?
0: Oo eh, maayo ini. Kikilala nato nang nagpatigayon sa iya. Anad mo kuno sa pagtrabaho sa sulod sang balay?
1: Ate, ambot sa imo ah. Mayo man ganing mayaya si Kit Kat eh. Kaya tigulang naman nga daan si nanay. Hindi na siya makasarang mag-atipan sang isa kabata pareho kay Kit Kat.

0: kaayong aga si imo mong Belsi. Ako gali si Alvia. Ako gin padala dali ni ng Marita nga maging yaya sa imo anak.
1: Ah, ikaw gali. Pila na edad mo?
0: 16 na ako, ma'am.
1: Amo gali. Nga nagapangita ka sa trabaho?
0: Bagulang napataya nga akong amay. Kagtigado kami sa uma. Kani, naisipan ko nga magpangita sa trabaho, diri.
1: Makahibalo ka magatipan sang bata?
0: Aba, oo. Madama ko sang manghod sa amon. Pag ako nagatipan sa ila, mayo man ko magtrabaho sa sulod sang balay.
1: Maayo kun amo. Wala ka na bala sang iban nga bisti nga masuksok?
0: May ara man, pero amuning nasauan kuya nga suksokon, pikit nga shorts nga maong. Ay, nga balain bala tulukon?
1: Hindi man. Pero base kung bastuson ko sa mga lalaki diri, kung manaog sa balay. Pabay ilang, kay kung magsweldo ko, hatagan ko ikaw sang kwarta para makabakal ka sang disente nga mga biste.
0: Ay, ma'am, mas komportable kuya kung amuning ginasokso kuya. Isa pa, hindi man malain tuloko na nga ako nga paa kay ti. Maputi man niya, pagdasong makinis pa.
1: Kung ari ka diri sa sulod sang balay, okay man ina. Pero kung magpanaog ka, disente nga bisting imong isuksok. Para nga hindi ka masalaan sa mga lalaki diri nga naga-display kag nagapa-charming sa ila.
0: Ati, sige ah.
1: Maayo ka nang inginanay kita. Ah, sige ah. Bantayan ni si Kit Kat. Kay maluto ako sang sulod ano to sa panyaga.
0: Oo, Ma'am Belsi.
1: Medyo tiga ulo ini si LB. Pero, nahuya man ako magsita sa iya. Naibalik ko siya sa ila. Ay, obserbahan ko siya anay ah.

0: I'm home.
1: Ah, ba? Nestor, ari ka nagali.
0: Ba? Si Lucia?
1: Amoy na nga itong bago nga kabulig. Yaya ni Kit Kat. Ah, ginpasukad ko siya, anay. Ilvi? Dali diri, anay.
2: Ay. Maing adlaw sa imo, sir.
1: Siyang akon ba na, si Nestor?
0: Sige na. Nagutom na ako eh.
1: Ah, Elvie, padayo nang imo pagsukad. Kay gutom mo si Manong mo, Nestor.
2: Oo. Uy, siya gali si Nestor. Gwapo siya nga lalaki. Amo na yung type ko. Ayan mo ta. Wala ko magkuna-kuna. Nga mo siya nakagwapo sang bana ni Ma'am Belsie.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaking nagatake ko akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng dilawan na kape. Wala imbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibig sa mabuti ka.
10: Mga katupa, excited!

0: Sigurado ka ba lang masaligan ang nakuha mo nga kabulig?
1: Oo, ah. Rekomendado siya sa ako nga amiga.
0: Bisan na rekomendado siya sa imo nga amiga, hindi kita magsalig sang lubos.
1: Nga aman, may nasawayan ka sa iya?
0: Wala man. Pero ambuto nga. Napangdawala ko sang salig sa iya.
1: Ay, pareho ka mo ni nanay. Wala siya kuno sang salig kay Elvie. Ay, Hogli, kamusta nang negosyo mo?
0: Ay, medyo mahinang kita sang nagligad yung mga inadlaw. Hindi pa madamong nagapabulkit eh.
1: Ga, amo kita ang negosyo ya. May panahon nga mahina. May panahon man nga mabaskog ang kita. Ay, Hogli, sa gabi nga ini, makatulog na kita sang diretsyo. Bangod may nag-atipa na kay Kit Kat eh.

0: Ay, sir, handa nang imo nga pamahaw. Kaga mo man nang imo nga inog soksok.
1: Sige, masunod lang ako.
0: Sige.
1: Nagasoksok siya sang shirt niya malipot kayo. Maputi kayo kag makinis ang iya panit. Bagay sa iyang shirt nga iya ginasoksok. Nga abla nga mo sining nagasunod sa pinsar ko. Hindi ko ini dapat nga buhaton. Tungod may asawa na ako.

0: Subong lang ako na ganahan magkaon ba?
1: Ay, sir? May kinahanglan ka pa bala?
0: Nag-ilis siya sang blouse. Kagulay siya sang bra. Kitaon kitang pagtsundo sang yadukan.
1: Sir?
0: Aha? May ginahampal ka bala, LV?
1: Siling po, kung may kinahanglan ka pa.
0: Ate, wala. Wala na.
1: Kuna mo, kadtuan ko anay si Kit Kat, ah.
0: Kanamis ang yalawas. Ang iyabalikawang. Daw sa nagpamahipay. Wisit. Ano ba lang nagkaktabo sa akon? Hindi. Hindi ako dapat nga magbatyag sa ngamoy sinisaya. Tungod may asawa na ako.

0: Kote, anong masiling mo sa bag-o nga yaya ni KitKat?
1: Wala man ako sumasaway sa iyan, ay. Mapisan siya. Kag maayo magtrabaho sa sulod sang balay. Kag maayo mo siya magatipan kay KitKat. Amoy nang importante sa tanan.
0: Maayo kun amo sina.
1: Ay, nay. Ari galing budget para sa pag-eskwela ni Johnny, oh.
0: Ay, salamat, Gin.
1: Silinga lang paliog si Johnny na, ya. Nga kung mag-ayo ng kita sa negosyo ni Nestor, duga nga namon ang allowance niya.
0: Ati, huubel siya. Ihambal ko ina sa iya.

0: Tomas. Nagsala lang siguro ako sa paghusgar sa yaya nga ginkuha ni Belsie para kay Kitkat.
1: Igahaw? Ano ang paghusgar mo sa kay Elbe?
0: Sa una pa lang ang pagkakita ko sa iya. Mabugat ng dugo ko sa iya mo. To pareho ba lang nga may buhaton siya nga hindi amo?
1: Amo gani nga nagsala ka. Wala man iya sa may nakita nga malain si Belsie sa iya?
0: Eh, oo eh. Ikaw gani amo man. Makita mo gani nga nag-assure sang tuman kapikit si Elbe. Dumalokso man ang mata mo. Samtang nga, hindi ka na gani makapatindog sa imo nga tore.
1: Ay, ako paya karon na nagwa nga hindi amo.

0: Amoy ning kita sa aton chef sa sulod yung isa kabulan, no?
1: Oti, nga nga mas tubo kagi daw.
0: Nag-ajuta, yabi nga nag-ajuta yung kita sa chef, eh.
1: Nestor, sana siling ko na. Amo kina yung negosyo. Kung kisa, mahina. Kagung kisa, mapaskog man ang kita.
0: Nahuya na ako sa ima. Nag-overtime ka pa sa masami. Para matabunan ang tanan nga gasto diri sa balay.
1: Nestor, kinahanglan nga magbuligay kita sa tanan nga oras. Wala kang managpabaya sa imo negosyo, ah. Gani, hindi ka magkahuya sa akon.
0: Bisan pa. Hindi mo ining klase sang kabuhi ang akong gindamgo para sa imo kag sa aton manginanak.
1: Wala kasang dapat ikahuya bisan ano, Nestor. Kontento na ako sa aton kabuhi, eh. Ang importante, napalangga nato ng kada isa. Kag naghangpanay kita.
0: Swerte gid ako. Nga ikaw ang ako ng pangasawa. Wala labot nga matahom na. Mabuot pa.
1: Ginbilog mo naman ang ulo ko, ah.
0: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

0: Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: The Secrets of Health.
2: Southern Plus Gold.
3: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsinyo sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa nga depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa nga lawas. Sunthon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C.
1: The Secrets of Health.
3: Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
4: Yes!
3: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare o kung mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan ginkaon naton sini nga mga prutas nga man kun kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa sungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibin na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Sunthon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
1: Southern Plus Gold.
3: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation.
5: Southern Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: And that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sa immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sa kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom makita sang premium D3 capsule ining Sunthon Gold Capsule premium D3 capsule kag Sunthon of Vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga pharmacy dira sa inyo sininga mga lugar.
1: The Secrets of Health.
3: Pwede ka ba maka-shopping online na, no? Dira sa ila sininga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sininga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sininga mga product. Pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
1: The Secrets of Health.
6: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat na kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan na ton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Sunthon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo ya gina-detox sang aton lawas sa nagulayo na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot if not kon mag-support ina indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamodas ang inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Sunthon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine. Labi na gyud sa mga kabataan nga nagaeskwela, nagastudy, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok layo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingot.
4: Yes.
6: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sining nga batis, gali kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So nagainat pa ng imo sining tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sining lawas. So arada Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
1: The secrets of health.
8: Santon Gold Live Testimony.
9: May linda ka saan? Pinubuan ba na parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ko ako ng Santon Gold.
8: Santon Plus Gold.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
11: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagduklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
14: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, atlum sa ngakon siya. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginangakon tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginaatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
18: Ha?
17: Oh, ma? Ikaw na?
18: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
17: Clear Skin Herbal Soap?
18: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
17: Hala, tingala ko naghuben ka.
18: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
17: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
18: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
17: Oh, gali. Diriyo.
18: Ah, dali na.
19: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
20: Kabagyan!
19: Mag Santon Plus Herbal Oil.
20: Isang pahid lang,
19: tanggal agad ang kabag.
20: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ang pamahid
20: na all-in-one.
19: Sa presyong
20: magaan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Sister Pain.
22: Sigari, saka service ko.

0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga produkto ni Doc Kiko. Kompleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
3: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
4: Mga katropa,

interview sa mga personalidad na nangangin sentro sa balita kagontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon, yari.

0: FM News Central.
1: XFM Time, alas 10.53 na mga katropa, may kagasyutan sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinin ka man sa buong abahin sa kalibutan, welcome na din sa pagpalayag sa itong kapalatuntunan ng Sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, good morning sa inyong inyong kaupod si katropang Franz Sandro Burgos. Adlaw kita subong sang Martes, Setyembre 22, tuig 2026. Kita din mag-inup na nai-humuli na alas 10 sa medya tuptob alas 12 sa ngunto. Agos pala ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga tundari tutukan talakayon kag-diskusyonan sining adlaw sang Martes. Sa mga katropa na tundra nga nagabantay, always sa tanahin nga mga programa sa XFM Bacolod. Mga katropa, balik na kita sa normal na itong mga programa kay ang impeachment, no? Igabalik na nga itong programming nga naandan sang tanan, no? Magabalik na kita sa itong mga news and public affairs program, mga katropa, para sa inyo gidla. Sa mga nagamonitor dira mga katropa sa XFM Bacolod, babatian ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9, ang XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5, XFM Cabancalan City naman sa radio frequency nga 106.1, kag mga katropa sa XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9, kag XFM mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7. Di ka mo magkalipat, bangod mga katropa, meron magkita sa YouTube kag sa Facebook. Facebook fanpage na, to naman yung XFM Bacolod News and Public Service Authority. Meron magkita mga katropa sa XFM 90.3 Bacolod sa YouTube. Kag ito yung official streaming apps ng XFM Philippines, mga katropa, mahimo na ninyo ma-download, gilibre sa inyong mga Android phone sa Google Play Store app. Pangita nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-access na ninyo mga katropang 53 on-air stations ng XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat, bangod may muna ninyo mapadala mga mensahe ninyo, request and comments sa siningan number sa 0915-628-7926. Sa liwat 0915-628-7926 sa munang hotline number sang XFM Bacolod. Sa mga nagamonitor na drasubong sa ato, nari na nagatutok na sila. Good morning sa inyo, tanan!
2: Di na kamo?
1: Sentro! Ari na mga katropa! Umpisahan ta na ang aton nga mga dapat tutukan. Talakayan ka diskusyonan. Siningan lang sa Martes, dari lang sa Sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro!
1: Mga katropa, dugay-dugay magapakigangot kita, no? With Councilor Wilson Gamboa Jr. kay bangod mga katropa sa eksaka ng presyo sa gasolina, no? 210 ng iban. Pagkakita namon gina sa mga gas station, ang iban mo, do, di na lang magbalikid. Kaya mga katropa, bangod sa kabahalis ang kadalitro. Makibot kita nga base mga katropa, posibleng magdangat na into 150 pesos per liter based on sa eksperto, ha? Amo nang ilang mga gina-prospect mga katropa within this year, 2026 mga katropa. Kaya bangod, kabalo kita sa sitwasyon dito sa Middle East. Ang Strait of Hormuz to, do hindi ito mga katropa, madali-dali pa mapahagan-hagan ang tensyon. Kaya bangod mga katropa, nagapadayon sa gyapo ng binubahanay. Doon nagalapad ang tensyon sa Middle East mga katropa nga nagresulta sa sininga pagbahal man sa presyo sa produktong petrolyo. Di mga katropa, basta magsaka ganing oil products aton nga kuryente, posible lauman ta. Pulbaan kita sinikay nga aman. Mga katropa, ang rotational brownout, subong do mambal ta, ayun doon nagkanay-kanay, doon may brownout ta. Doon nagligat, nagrabe itong brown na tanay nga nabatsagan ta. Ang kululbaan mga katropa, magpadayon ini sa kam presyo sa oil products, preparar na kita sa rotational brownouts naman.
0: Sentro.
1: No? Kahit si National Grid Corporation of the Philippines, hindi man sila nga nag-rely more on mostly on power coal power plant mo. No? May mga iban man natas lang mga katropa nga mga ga-rely sa mga oil products just to continue their operation and to provide the sufficient service for the consumers.
0: Sentro.
1: But the big question, mga katropa, matayo yun, la? Oo. Magsigi-sigi, ina? ma-reach tab lang yapon ang ginatawag nila nga satisfaction guaranteed when comes sa service nila. Kaya after ito sa nagligad yung mga smana ito mga tropa gaubo na itong tawo to. Ginabalatian ang may mga balatian galalang balatian nga bangod sa brownout. And also sa karong mga tropa ang balakoon sa publiko ang kamahal naman sa karon sa presyo sa produktong petrolyo. Karon mga katropa, kuhaanta na karon insight sa pila ka mga konsyales, Tris Bacolod, kuhaanta na karon komento si Councilor Wilson Gamboa Jr. And also mga katropa, later on, diri kita, no? Sa kay nagapalay nga trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, sa sining tion, mga katropa, no? Kay may trial ni siya today. Sino gina-discuss naman yung mga katropa, ang may silent prayer pag ginagin pati gayo no sa karon mga katropa ang second pani registration and monitoring department mga katropa mo naman ning mga witnesses no sa sining tion sa 28 days ang impeachment ni Vice President Sara Duterte nagtambong mga katropa for cross examination and the new witness sa nga prosecution si SEC Company Registration Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario mga katropa no he will be cross-examined by the defense matapos ini mga katropa kagining pag-auptan o kung pag-asundan sa iya ning testimony regarding sa interest sa mga negosyo sa vice presidente kag sa iya mismo nga bana Sentro may mga balasiyan ato mga katropa nga sa malipot nga pulong diri naton maintindihan nga kun ikaw mismo public official sa amo nang mga bagay kuno mga katropa especially just like that or kind of a business like that mga katropa hindi na kuno ya dapat tani kuno ya mangin kabahin di ang isa ka public leader well later on mga katropa patara discuss na together with the attorney Jomax Ortiz. Ibang pagiging mga topics in discussion later on mga katropa discuss naman ha dili lang sa tonga pala tuntunan ng sentro. Alas sa 11 punto na, mga katropa, ipakilala ko ninyo yung produkto sa Yes to Health, ang Ultimate Trio. Sentro. Ang Ultimate Trio, mga katropa, sa Yes to Health, ginalagay pa ninyo sa Santon Golderball Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3, mga katropa. Ang Santon Golderball Capsule made of mangosteen, spirulina, malunggay, aos, kag amarguso. Itingo binima katropa sa isa kakapsula agad nga makabuligin ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas. Benign man no kon malignant. Patasin mga sugar level kagangi mga blood pressure. And also mga katropa ko na nung pagkidabing mga balatian nga doon nagapatayog sa inyo. Ito ginabatsyag nyo nagin sa tagsakadlaw ay hindi nyo na pagpasugte nga maglalain na. Adlaw-adlawan nyo na mga katropa pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Mga katropa, epektibo katama bangon himo sa organic ingredients. Safe. Pa, mga katropa. Sentro. Para mas mangin bastante, pagin ang atong protection everyday. Ari, di ka mo magkalipat sa alkaline-based na vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katropa. Ang Santon Vitamin C made of mangosteens, perolina, kag mga prutas, kamanggaranagid sa vitamin C. Subong ka panahon, perteng init, mabatsyaganta naman. Di may pag-ulan-ulan pa, makibot kita kisa. Di si punubotrang kaso ilan at gatuhaw naman. Sentro. O kung gauso, mga katropa. Meron ba kita sa Premium D3 Soft Gel Capsule? Ang Premium D3 Soft Gel Capsule naman, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Para makapahealthy sa itong mga cells, makapabakot sa itong mga katulanan, kag makalikaw pa sa itong mga infection sa lawas. Nakos ng bakteriya kag viruses, mga katropa nga nag-auso sa karon. Sentro. Mga katropa, ngayon mga produkto sa Yes to Health, mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Ngayon ang tandra sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga leading drugstores nationwide, mga katropa. Alas 11 punto na, check time PD, MPD for the updates ng panahon. Siningadlaw sa nga Martes. Check tang temperatura ta for today, mga katropa. No? Pasiling bala natin for today's video. Ah. Ibaloon tanin nga to, nga temperatura, mga katropa. Wow, kay tigatag-iting init. Amo naman nga to, batsyagon. Kay karon after sa PDMPD, I will discuss something regarding mga tropa dito sa international nga bahin. Kay mismo, ang California ha, State of California, nagdeklarar na sang state of emergency bangod sa El Nino, mga katropa. Take it address, Pilipinas, we are still preparing. And based on the monitoring sa aton nga Weather Bureau, amunin pag-asa, o kanang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, kita di mga katropa maka-experience sang El Nino. And there are some regions and provinces nga maka-experience sang halit sa sininga phenomenon. No? So check tanan ni mga katropa ang weather

0: ini anggota itu Dago rin sa Mindoro, makagong naman sa kasarangan nga panahon, luwas ang lagi nga pagumguom, di ko magdan man siyang lahat ng gagpa sa ulan, pag panag-uog, pag pangilat, dala naman niya sa Southwest Monsoon o Kunhabagat. Pagdiriya sa atin sa Negros Occidental, at na sila sa mapulod maka-experience, ang magkatadiriya sa kasarangan nga panahon, pero may mga pasing 12 kita nga magadulot sa pagkipa sa ulan, mostly in the afternoon or evening, dala naman iniya sa trap sa low-pressure area. So kasarangan tugtog ba yung malagi nga pagmalamadlos ng hirap siyang hangin, nagigan sa lambat na nakatundan, padahal niya nag-impluensya sa kabungsan siyang probinsya. So ang kadagatan sa probinsya, mamin kasarangan, tugtog, mabalabalas sa ano.
1: Okay. Pero, Sir Dave, ang temperature ta sa karon, Sir Dave, so far, pilang na-monitor ta?
0: Ang aton nga temperatura, hindi in matamang kataas, subong no?
1: Okay.
0: Nasa Prime
1: pa,
0: 232.
1: Okay.
0: Last one nga ito
1: niya, no? Pero do ka, ano, no? Do ang kasingkans ng init, Sir Dave, no?
0: No, mapaan-paan si... Pero pagkahapon na, may tupa na ulan.
1: Gani, no? Muna man na.
0: Kasahan ka na.
1: Yes, sir. Pero by the month of October, sir, anong ato nga mga expectation for the upcoming Super El Nino ni kuno, Sir Dave?
0: Ana, suntuhay pa man na. Pero sa subong niya, may mga ginapangatubang kita pa subongan niya. In fact, mayara kita sa low pressure niya, isa ka-active,
1: amo
0: no? Inalanto na ito, after 3 days, masulod siya sa par na ito, kagod okay. Din man siya mag-develop ta into tropical depression. Mag-develop siya into tropical depression,
1: yes, sir.
0: Pagay nga dyan sa Kadisisiti, nga pag-usap pa, hindi nga pa tuig, si Queenie.
1: Sino pangalan niya?
0: Queenie.
1: Ah, si Queenie.
0: Queenie.
1: Ayos. Sige, doon na, dalaman ta si mo ba?
0: Gani, inaligid ng sakit po.
1: Dos ako, guys.
0: Ang
1: bindi din mana. Te, sa December, do may ano naman di sa pabakulod, no? Sa panaada? Batang Pinoy?
0: Oo, do, amo na ilang ano, na, pero wala pa man daw, prospect mo lang nila. Pero do, I think po da yun ginaguro.
1: Omo gani na. Te, sige, ah. Sir Dave, thank you, Ged.
0: Thank you, Kitchen Andrew.
1: May nga agada. Sige, sir. God bless you, sir. XFM weather update. Mga katropa, ito na nabatihan, Sir Dave, ko ako sa nga PDMPD, no? Pero mga katropa, do ka gatagiting init, do ka kasakit sa ngampak sa init sa karon, no? So, ito ba lang siling ko kayo na regarding sa Istorya Nasyonal. Kay dito ang State of California sa United States of America, mga katropa. Nagdeklara na sila mismo sa State of Emergency bangod sa preparasyon sa posible nga magalalang epekto sa El Nino. Na-remember nyo ni mga katropang California, no? Nga may grass fire to wildfire nga baw grabe mga katropa naglabot na sa mga exclusive subdivision nga may mga balay na to sa mga artista nga nagkalasunog bangod mga katropa sa wildfire no uduway na ginaluwas ang mga balay kay bangod sang epekto sa wildfire dako na siya nga epekto mga katropa sa plangabuyan sa tawo so ikayang lawas kag sa iban pa nga mga aspeto also sa plangabuyan eh no sa mga propiedad pila ka milyones ng mga dolyares to ng mga balay. Ipang ano lang sa kalayo, ay napuslan. Kaya mo ni subong mga katropa, ang California dito nag-prepare, no? Kahit tingin na lauman man nga magatugay ni sa mabaskog ng ulan, pagbaha landslides kag mataas nga balod sa pila ka mga lugar dito. Gipayag din ni Governor Gavin Newsom, nagapreparar na ang mga ahensya sa gobyerno ug madasig nga magresponde sa nagalala nga tiyempo sa karon o panahon. Kag tinutuoy man sa nasambit ni nga tikang mga tropa nga maproteksyon na ng mga pumuluyo kag mabuhina ng epekto sa nasambit ni nga El Nino phenomenon. No? Kung lalaki El Nino, kung babae La Nina, tapos kita El Nino, yung tag, muna, drought, tig-ilinit ang La Nina, yung tig-ululan, mga tropa. No? So for ang mga forecast na nagasiling ang masunod ng mga binulan mahimo magdala sa mabaskog kag makahalalit ng mga bagyo sa rehiyon sa California o kung dito sa ilang bahin bangod sining nga pattern sa panahon nga may pamahog sang mas mataas kung ikumparar sa kinandaan nga level sa tubig nga mahimo magtugas ang pagbaha alin sa mga coastal areas.

0: Yes. That's right, no? Kaya nga aman, mga katropa, na-remember nyo si Yolanda? Oh, si Yolanda, mga katropa, siya to ang effect. Siya tong resulta sa Super El Nino. We have experienced Super El Nino sa tion ni Yolanda. Before si Yolanda magigo sa Pilipinas or nag-exist si Yolanda, mga katropa. Makasiling tato na remember kung gito mga reaksyon sa publiko, sa mga pumuloy. Duway gidahangin, no? Bulan to sa Mayo, na remember. Ang bulan sa Mayo, mga katropa, makunlang tawon gina to ng normal balang sitwasyon sa panahon. Ang bulan sa Mayo, mga katropa, grabe na yung kamadlos ang hanap. Amunin siya nga bulan, ang tion sang inugpalupad buradors, mga kabataan. Sentro! No? Pero galing tayo, mga katropa, do, why gidya kadapya sang hangin? Buro galing gumuraon niya, pag-abot sa bulan sang Nobyembre, sa amuto nga to, eh, binalbal, tiyag alis ang grabe nga hangin. Kaya hangin nga ibuga, mga katropa, ginasupot na dito sang mga tuhaw nga bagyo nga punto si Yolanda sa Nobyembre. Ay, grabing epekto sa aton. Si Yolanda, mga tropa, one of the strongest typhoon nga nag-exist kag nag-igo diri sa Pilipinas, mga tropa. Prior sina nga existence ni Yolanda, na-experience naton ang Super El Nino. Amuni sa subo, mga tropang balantayan ta. Gatagiti ang init, tapos doka ang humidity, bala mga tropa, sa aton nga ang air quality, tang humidity, mataas ang level sa humidity. Magsilang kita humidity, ang amount of water vapor sa hangin mo. So, umunang kabagdan ay makatropa ang mapaang. Kaya grabe ang evaporation sa mga duta. Wala? Kaya may mga tubig, may mga water particles sa das duta. Bangon sa kainiton, nga ka-evaporate. Kabagdanan nga ang humidity level mataas. Sa rason nga ito kapaang. No? So, tayo mo ni sitwasyon ta sa karong makatropa, nga balantayan ta. Oh. Kay sa maabot ng mga binulan nga tigbalagyo gid bla. Actually, this is ano na ni. Do rainy season na ni dapat eh. Ano na kita subong September? Okay, starting by the month of June, maulan-ulan na mo. Basta na sa katapusan nga bula sa tuig. Ma-experience natong pag-ulan-ulan. Pero galing mga tropa lang, tawable sitwasyon ta. Gatagi, te ang init. Ano ba siling natong do, ano lang ba? Do, summer lang ba? No? Pero galing mga tropa, may dako nga pagkambyo sa aton nga palipot. Oh. Alas 11 na! Chris Librando, pamayo nga ba si matunaw ka? Oh, mga katropa, discuss ta. Dari kita sa may oil products. And also sa posibleng epekto sini sa aton nga lakas sa ekonomiya. No? Mga katropa, tinguan ta ni makapakigangot with Councilor Wilson Gamboa Jr. Kahit sa mga research ta dari, ang oil market sa karong mga katropa ara na sa turmoil. Ti problema na ni sa turmoil, magsiling kita problema na eh. No? Especially mga katropa, sa panibagong atensyon dito sa Middle East, ang presyo sa stock market, especially mga katropa sa world market, naglabot na more than more than $100 na per barrel ha, for the first time since the month of May. Mga katropa, ang bulan sang Mayo naglabot na tuya sa $100 per barrel. Subong mga katropa, expect sang iban ng mga eksperto by this time mga katropa base magsaka pa or more than $100 per barrel ang aton nga crude oil. Talangison ngayon kalabanan sa aton. Mga katropa, discuss na ni together with Councilor Wilson Gamboa Jr. Agot sa sining issue sa presyo sa gatong kag sa lakat sang kaimtangan na ton sa supply sang kuryente, mga katropa. Centro. Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subog si Katropang Andrew. Good morning.
1: Okay, Chef Andrew, may nga kung sa tanang-tanang nga nagpamatuloy, may nga.
0: Councilor, thank you sa mga time, sir. Any comment to this? Kay do hindi na mapunggan sa gobyerno ta ang padayon nga pag-increase sa oil products kay by this day, Tuesday, September 22, nakita ko ang iban nga mga presyo per liter. Councilor, doon naglabot na tag-shinto, Jess. Basi masaka pa ni sir.
1: Yes, kay tungod nga padayon na nag-escalate ang gira dito sa Middle East. Butilingon, Sir Andrew,
0: Yes, sir.
1: Nagalak ta. Damo na git ng mga nakton ang involbado sa tining na gira.
0: Mm-hmm.
1: In fact, tuwa na ka shock points ang ginitunaan na sa among pag-escalate ng among gira. Subong aran na ka Red Sea nga konsagin na isaman na kung tani nga alternatibo nga lagyan ang among krudo. Kaga ang pipeline sa Saudi Arabia ginbombahan Manila.
0: Mm.
1: So, doon irate tayo ang presyo tubong sa atong mga gasolina.
0: Mm-mm.
1: Rason ba nga kung nga nag-brown out kita. Contrary, ha, you see? Contrary sa ginapabalon ng mga katong sa tuanay, nga kuno may mga maintenance, may repair, may force shutdown sa ilong ng mga planta, but ang natunahan, ang ginahalinan inyo sa kanan-kanan niya ng mga rason tungod sa pagsaka sa presyo ng crude oil.
0: Hmm.
1: Ang kakita sa Andro, ha, nga ang CNN mismo nag-report nga ang nasyon sa Pilipinas siya nag-resort na gani sa ginatawag nato nga brownout. It was reported no less than by CNN. You see? So, true enough. Confirming. Mm. Sa aton mga pag-duwa-duwa sa ilang ginambal sa tuanay, ay na nagluluwa na ang tanan-tanan nga tuwag nga hindi kitaya preparado sa sining gira sa Middle East. Wala kitaya sa record. Rason banwa nga amunan ni subong ang halit nga kung sabihin only the Philippines and Sudan, ha, gin-mention sa tinang report, are now experiencing brownout. Wala pa niyong natulawan, wala pa niyang forced brownout ang nagkatabo sa ibang nga pungkod na ito. Ba't ang Pilipinas yung bin-ibra na gitmo nila ya ihulto sa tungod sa sining gira,
0: yes,
1: sa Middle East.
0: Okay. Pero Councilor, ti ang yes. effect ni subong, ti magtaas ang oil products ta, expected sa consumers nga base ba lamang skyrocketed man yung presyo sa kuryente and the service will ano man hindi ba nila maapektado man ang ano service sa consumers sa councilor expected na
1: yes
0: na.
1: Yes, that is already 101% expected na niya. Wala na pa sinadamay may mo, we cannot do anything about it because aside nga nagasaka ang presyo abe patangka kundi kapulang sa supply, the lack of supply sa krudo nga makuha din naton. Again, banwahan, masubok sa masubok na tanan. Kaya ang Pilipinas siya, ulihot, kaya nga tagaan din nila sa supply. Kasi bad ang ato na credit ratings mo sa kalibutan. Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Gin-blacklist ko tayo nila. Kag wala kitaya sa pundong. Kasi ang lakat ng subong ISB bidder mo. Naan. So therefore, kung parawang naton sa mga kaingod naton ng mga puntod, kitaya ang pinakapitado sa sinuwa krisis because hindi kita preparado, incompetent kang inepa ang mga liderista, kang ikapas, ding gubata ang aton na standing sa economic world, business market,
0: yes.
1: Ang puliot kita, bad rate kita sa pagtungutan. Ang aton ng mga stock markets na gandag na, kaya wala yes, na naman nagasalig na sa atong gobyerno na mag-invest in the sa aton na pungsod. So all of this, inita na ka ng mga pagkabutang, contributory na sa kung naaangang yeah. gula kita yung ginatagaan nila ng supply kan kung naaapitado kita yung kayo sa tingin yung krisis.
0: Amo gani man. Pero Councilor, the concern diri pagid is not only just for ano no for the diri sa atong kiti do mo na yung problema. Base bala Councilor, ang matabo paginibla may mga dako paginibla nga mga movement or just like a protest bala kay ti maglala gini Councilor ang situation hoping hindi man natani matabo diri sa aton pero do dakong chance agi no
1: we will expect that Once gani panwa nga apektado, the very survival sa mga sumuloyo, we will expect that.
0: Okay.
1: Amo na siling ko bala sa iba nasyon ng mga interview, katungod sa siling atresis, katungod nga madamo ng mga civil disobedience, civil unrest na matabo. Base sa lihing ang ginakulbanto ng mga intra na militar. Tutsungod man sinis sa aton, politika bilang duwa kagadto mo political family, ang presidente at ang vice president, amoya ang nagagaway sa question na nila, nga kung sa din, both of them are just as equally as guilty gani sa sining sitwasyon na aton because they occupy the two highest position of the land.
0: Okay.
1: Amo na daw ang magit na itong banwa. Expected nila ang mga inangas nila po.
0: Okay. Pero, Councilor, ti Dre, no? Balikan ko ni. Dapat ang aton ni LGU, sir, do may preparation na for this. Kay ang transport group, maybe tomorrow or Thursday, base may mga protest sila. And also, Councilor, ang consumers ta, the DEPSI, and also the LGU of Bacolod City, may discussion ni Tani for the possible gid lang, ano blaw, ma-prepare gid sila, ma-step ahead kita before sining mga crisis, Councilor, sir?
1: What can the LGU do? This is a global, national concern.
0: Okay.
1: Wala. Ang atong sinigil siguro ng maubra, kundi advising ni general public na kung may mga ganagamon naman nga ito na nai. Remind ka nito, may ginapreparar nga ako subong na resolusyon na nga ipasunod ko buwas nga aga. Nga kung sabihin nga ginayin ko ang FP, pagi siya na presidente nga mag-institute measures or provide advisories na lang gid ha sa mga nagulagso ng mga big power consumers like hotel, malls, offices na kung mahimo mangita sila sa pamaagi on how to conserve energy para makanagan natin ang rotational brownout. The least that the LGU can do is to provide advisory. Kung tatunin natin anay ang mga yagang nga ang parte na nai-anay, wala to. Di parahaw na to ng aton ng mga basic essential needs. Pagkaon. Nan.
0: Yes, sir.
1: Cut on cost ka electricity. Especially ng mga malls. Kung pwede lang ang mga hotels, ang mga holidays, hindi na natong pag-aircon na natong anay. These are the things banwangan may mota. Advisory na higyan kung how to cut on expenses.
0: Correct.
1: And how to survive sa kininga crisis.
0: Oo. Gani man. Sige. So, Councilor, no? So, we will wait for possible pagining mga effects ini. Councilor, but I believe, no, sa bahin mo, ano man ka mo, ga-preparar ka man, ga-panila ka man, muna gani, no? Ga-palabot kagit sa imo ni mga insights and ihibalo mo bala for the public. Councilor, thank you for this discussion, ha? Good morning, Dresser.
1: Thank you, Gilker and Gro. Kahapon pa lang adlaw, during the grand ceremony, umutong nga ayok ko din sila. Not kami nga mga officials, kami nga mga government employees. Sa subong na krisis, siling ko sa ila. Hindi nanungod siling ko nga obligasyon ni naton.
0: Correct.
1: Kag mag obligasyon naton, responsibilidad naton, hindi nanungod nga tumong nga ginasinduhan kita para ubrao ni. Hindi. Kay God na ina naton. Ginaobra ni naton tungod nga damo sa aton ng mga kutod ang nagatingan lang sa buong sa aton servisyo kag sa aton bulik.
0: Okay.
1: Amo lang kita.
0: Amo
1: so amo, salamat kit, Sir Andrew.
0: Sige, Councilor.
1: Kasi inyo panatanan, may raga.
0: God bless you, sir. Salamat kit.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito nabatihan si Councilor Wilson Gamboa Jr. Regarding ni mga katropa sa sentimento sa pila ka mga konsyales diri sa ato sa siyudad sa Bacolod angot sa sininga crisis nga ginautay-utay kita. Ginautay-utay ang crisis mga katropa pero big time ang effect sa ato.
2: Ano?
0: Per data yan ni China, kaya nga aman. Based on my research diri, China is buying less oil.
2: Sentro.
0: Oh, dereo. Ari mga katropa, before the war, oh, sa period nga 20 August 2025 sa sininga period February 2026 mga katropa. Oh. After ang Middle East mga katropa before the war 4,470 ang ginapagwa nga bariles, no? After sang March to September 2026 mga katropa, 1,803 na lang ang ginapagwa nga bariles. Kadako-dako gid sa diferensya mga katropa. Waay gid katunga, no? Imagine na kadako-dako sang nadula nga amount and supply for the oil mga katropa. Dito sa South America 1,316, but during the war gamay lang, no? Do mga 200 barrels lang, 300 barrels lang. Mga katropa. But the rest, si Middle East, ganyan mga katropa, one of the biggest supplier, do kapin 60% or 70% of the oil products all over the world, nag-rely sa Middle East, mga katropa. So, after the war, kadako-dako sang gindula, bangod sang gyera dito sa Middle East, mga katropa. Si China, ya, may pamaagi ni China, ya. Muna ganyan balila, in the long run, China will win. Alas 11:25 na magka-pause kina for a while. So, punan tani karon, mga katropa. Ang iba pagiging mga topics and discussions pagbalik sa sentro.
2: Trance, Andrew Burgos sa sentro. Sentro.
3: The Secrets of Health.
4: Tuman yan ang importante, Sir Jocelyn, nga matalupangod na to ng aton sa nga kurason, kag aton sa rika ugatan, kay imagine na bala, Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocelyn, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
5: Ang ibang siniti, wala kuno eh. Kaya huwag pa siya kay balo, galing ka-hypertensive naman siya mo.
4: Especially sa primero, huwag nga dan symptom ng hypertension, Sir Jocelyn, ano? Galing hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon, galing naton sa isang mani, makabulig sa aton sering korason kay nga man makabulig sa panubo sa aton sering LDL kay ang problem, Sir Jocelyn, kabalis kad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sering HDL nga suppose ang LDL amo gidya ang manubo, so ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sini ang ginatawag good cholesterol kon aton sering HDL, mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sering kaugatan kag mapanami ang blood circulation sini kag sa regular sini kag hustuhan nga pagkaon sini sang mani, ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
3: The Secrets of Health.
5: In the absence sang mani, abidokle, may allergy ka sa mani pagkatapos not all the time magkakaon ka sang mani. Where can we get all of these bioactive compounds? Ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglalain sininga organ sa ato sininga lawas, Dokleo.
4: Ang isa, Sir Jocelyn, sa ma-recommend gid na to, no? Nagkakaigo sininga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones sininga Sir Jocelyn. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
2: Santhon Plus Gold.
5: Ang iyasining nga mga sangkap, ang tanan nga mga super arada, ang tanan nga mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
2: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
4: Gintuyo, gini Sir Jocelyn, kaginhungod, gin niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sining lawas, Sir Jocelyn. Tikapin pag inupdan pag idinis ang superfood sining spirulina. Ang malunggay, Sir Jocelyn, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Jocelyn, para hindi bala madali magpayos sang aton sining mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Jocelyn, kulang na sa exercise.
2: Santhon Plus Gold.
5: Dira sa Santhon Plus Gold capsule kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
3: The Secrets of Health.
5: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Nucleo.
4: Amo na yung bintaha, yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababainan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminupos nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ha. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sini, kahit ti kunara na sa stage sa pagminupos, Sir Josil, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Santon Plus Coffee Mix.
6: Anti-oxidant, anti-aging pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Santon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetener yung stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
4: Correct, Sir Josil. Kag ginarecommend madali para sa may mga insulin resistant, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santon nga daan dyan ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
3: The Secrets of Health.
2: Supple Plus Gold. Supple Plus Gold.
7: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
8: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
7: Marami na akong narinig
8: na testimonya
7: tungkol sa Santon Plus Gold.
8: Kaya sabi ko, try ko rin.
7: Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika! Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong supplement.

0: beauty conscious kid ko nga daan, gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: XFM 103.9.
3: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee, may kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system, nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.

0: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga balita.
2: To be evidence-based, no?
0: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro sa mga impormasyon.
3: Sa prosecution, ito ang testigo nila.
0: Sentro sa serbisyo publiko.
4: Wala man sila nag-engage siya sa kapaligyas.
0: Feds, Andrew Burgos sa Sentro.
1: Sentro.
5: XFM News.
0: Sentro.
6: XFM Time, alas 11.36 na mga katropa. Nagabalik na itong palatuntunan ng Sentro.
0: Sentro.
6: Padayon nyo ang kaupod mga katropa, si katropang Franz Andrew Burgos. Kag siningan tiyon, padulungan ta ang ato nga madasun nga topiko. Angot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte subo. Ika-28 na nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May isa na kabulan mga katropa kung isipon ta. No? Day 28 na. But mga katropa, may mga information na kita dringi palabot sa inyo. Considering dringi pamangkot ni Private Prosecutor Erwin Matib ang testigo nga si Securities and Exchange Commission Lawyer o Consec Gerardo Del Rosario angot sa ginaligar nga business interest sa Vice President Sara Duterte nga muning GenCorp Industries Incorporated. Sa inyari direct examination, gin-question ni Matib kung bala hindi matagang interest ni Duterte sa nasambit nga korporasyon bangod isa ini ka confidential information. No? So nag-object naman ang defense team kagin sila nga misleading ang nasambit nga pamangkot. Ano tong ginpamangkot ni Attorney Matib kay Attorney Del Rosario? How? Ario? Kanina nabanggit na naman po no na balik sa diskusyon itong GenCorp Industries Incorporated. Nabanggit ho na di malinaw yung interest ni VP Sara sa kumpanyang ito. Ito po ba ay dahil confidential yung information? Ang pamangkot ni Matib sa kay Del Rosario. So, mga katropa, for the further discussion and for the benefits ng atong mga listeners, discuss na ni mga katropa. Kaya sa piyaka linya, si Attorney Joe Max Ortiz, pagpahangop sa inyo, angot sa sining mga unexplained wealth sa Vice Presidente, upod sa iya nga bana. Attorney, good morning. Welcome sa XFM. Kaupod mo subog si Katropang Andrew. Attorney, good morning.
7: Good morning, Katropang Andrew. Sa aton, mauko ng tagpalamati, mayong aga.
6: Attorney, dire kita no, sa Article 2 sa Articles of Impeachment, angot ni sa Unexplained Wealth Blatter ni Vice President Sara Duterte. Kiti kahapon do, gimpresentar naman to. And gimbuyagyag tong mga negosyo nga ara sa idalom sang Vice Presidente. Attorney, ano ning pag-explain ta sini attorney bilang isa ka public leader, ano dapat ang kailaptan mo sa sini mga sa isang negosyo, attorney?
7: Una gid ang prosecution naka-establishar nga halos 15 ka kompanya.
6: Bawa.
7: Ang na-establishar nga si VP Sara either director
6: okay.
7: or controlling stakeholder. Mm-hmm. Okay? So under sa aton nga constitution klaro nga nagasiling na kung ikaw isa ka presidente, vice president or cabinet minister or deputy ka, kinanglan i-divest mo. Meaning hindi ka dapat makapanag-iya sang interest sa isa ka kumpanya.
6: Okay.
7: Klaro na, as clear as the blue sky. Sa sinang apunto, may violation ng daan. Regardless, kung naka-income ni o kung wala, the point is, nga wala mo gin-divest ang imong interest sa among mga kumpanya.
6: Uh-huh.
7: Okay? Ang konstitusyon may rason sina nga ang ginahimo na. Kay kung ikaw isa ka presidente or vice president ka, ang imo influence is so, the magnitude of your influence, tama,
6: yes,
7: kalapat.
6: Okay.
7: To the point, nga gipakamayo sa konstitusyon na dapat hindi ikaw makapanag-iya sa among shares of stock sa any company. O te karon kay nabayula rin ha. Regardless kung nag-income na sa cross-examination sa dipinsa, niya wala man di sa ebidensya na nag-income.
6: Okay.
7: O, assuming ang kinsika kumpanya since 2022 wala ng income, nga nagtaas karon niya ang assets ni BP Sara naglabot na 90 milyones, di niya nigit pa. That is why, ini ang hearing subong sang Securities and Exchange Commission, preliminary pa lang ini. Okay? Karon kung wala mo itong inkwa sa 15 ka kumpanya na na-establishar na, either director kada or isa ikaw ka incorporator, mm-hmm. din buging ko ay mo kwarta.
4: Oo.
7: So, kung pangitahon mo ni karon, mm-hmm. matistify naman to karon si Trillanes, mm-hmm. no, anytime, mm-hmm. kagkaroon masiling siya, nga ang deposito, may bilyon na nagsululot.
4: Mm-hmm.
7: Oh, hindi. Di mo gin ko ay mo income kung wala to sa negosyo.
4: Mm-hmm.
7: Oh, sa iban mo gin ko ha.
4: Oo,
7: so, karon ang burden of proof, ara karon sa Vice President,
4: okay.
7: nga ma-justify ha,
4: mm.
7: nga okay. ang iya income, hindi unexplained.
4: Mm.
7: Kaysa subong unexplained.
4: Yes, sir.
7: Okay. Mm. Karon, i-back up ini karon ni Trillanes na mm. base sa deposito, no, kag-record sa AMLA,
4: mm.
7: nagapakita nga ang iya savings account may nagkasulod. Not only in millions, but in billions. O kung niyang guwaya sina, nagaklaro nga nagaklaro.
4: Mm.
7: O, pero... sa hindi palang pag-divest siya sa iyang interest sa ining 14-15 ka korporasyon is enough already nga may violation sa Article 7
4: mm.
7: sa atong konstitusyon.
4: Mm.
7: So that is already a solid ground for impeachment, for conviction.
4: Oh. Okay.
7: Atropando.
6: Pero attorney, dire no, to, no, but based sa imong observation, may ikasaranggid man ang kinsini ka kompanya nga sa idalom ni Vice President Sara Duterte nga makapasaka gid man into how many billions sa manggadya or sa assets ya.
7: Hindi kaya nga ila report niya. Negative ura naga income.
6: Why income?
7: Oo. Mm. Petro Pangandro.
6: Okay.
7: Sa report sa testimony ni Del Rosario.
6: Okay.
7: No, ang representante sa Secret Citizens Commission.
4: Mm-mm.
7: Wala naga income.
6: Okay.
7: Okay.
6: Pero
7: so kung wala
6: karon
7: naga income. Paano na karon nimo ma-justify ng imong financial statement mo, imong statements of assets and but also or salin mo.
4: Mm-hmm.
7: Alin sa 2022 pitik sintas ng imo ya 90 milyones. Oh. Unay perti kabudlay.
4: Okay.
7: So sa sinang punto, it will be already very difficult for the Vice President
4: mm-hmm.
7: to now justify sina.
4: Okay.
7: And ako ya 150% sure
4: mm-hmm.
7: na the Vice President will not appear in the impeachment court.
4: Okay.
7: At the same time, because mm-hmm. of this, si Baste Duterte will not also appear in the impeachment complaint
4: oh,
7: despite the subpoena.
6: Gani man. Oh. So, ano ning observe mo, attorney? Do may, ano gini? May mga balasihan na gidman? Nga...
7: ay, yes, sa dira pa lang.
4: Mm.
7: We must remember,
4: mm-hmm.
7: Katropang Andro, na in the case of the former Chief Justice,
4: mm-hmm.
7: Renato Corona,
4: uh-oh.
7: Ang difference siya ay ganito. Mm-hmm. Bila lang ganito, yung kamilyon nga
4: ganyan.
7: Wala iyang in-disclose
4: mm-hmm.
7: ang deposito niya
4: mm-hmm.
7: sa iyang salin kay Kuno. At itong mga deposito sa bangko,
4: mm-hmm.
7: no, iya sang utod niya.
4: Mm-hmm.
7: Meaning there was the commingling of deposits.
4: Mm-hmm.
7: Iya sa nanay, iya,
4: okay.
7: iya sa utod, iya. Pero mm-hmm. sa iya lang account kid po ta. Simple lang ganito, iya.
4: Uh-oh.
7: Daw kung sa kamulingkon, sa tudlo pa, kamulingking na lang to.
4: Kamulingking.
7: Despite siya na, convicted siya. Iniya mabulubugat niya subong.
6: Gani, no?
7: Kaya kaklaro kayo.
4: Mm-hmm.
7: Ang mga cross-examination na isang defense lawyer, siya pa, kwa na lang na iya. Kung sa... pang panas-panas ang kadako-dako ang pintok pula na panasan mo mga kilid-kilid na lang na pero
4: mm-hmm.
7: the prosecution has already established na there is unexplained wealth.
4: Mm-hmm.
7: Oh.
4: Okay.
7: Ano po na paglubad mo da karon mag-testify karon si Trillanes
4: mm-hmm.
7: kag masiling si Trillanes oh nakuha ako ni chimpo pa gani nga magpapili ni Digong sa 2016
4: mm-hmm.
7: ina-challenge ko pa siya gani pirmanay kami pagwaay kami sang salin.
4: Mm-hmm.
7: Oh, hindi man siya magpirma.
4: Hmm.
7: Oh, yet you see now, sa 2016 pa, I was already able to prove na indeed ang mga Dutertes, may mga billions of pesos, hindi lang kay million.
4: Hmm.
7: So, bisan, ano mo pa da, ang medyo kapa, pigado-pigado ka pa, you want to live, kuno nga, simple life, dali kayang imo yung deposito ya, 13 million ya, kundi ko ya, you are living in disguise, in the guise of a poor man, when you are already a rich man because you were deposited sa deposito sa bangko. Hindi ka kita sa nga muna yan. Kundi alin sa unang galiya, nagpapili ka, drama ka lang. Nagdrama ka lang kapag pulupigado, nga wala sa gastos. In reality, gali, may billions of pesos. So you see?
6: Okay. Sige. Attorney, thank you again sa sinigang diskusyon. Sugpunan ta naman ni Dason. Kay Do Panayon pa niya ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Thank you again, attorney.
7: Okay. May nga. Salamat, Katrupang Andro.
6: Yes, attorney.
7: Sa ato na ako tagpalamati na yung
6: God bless you. Thank you again. Sentro. Mga katropa, ito naman tayo si attorney Joe Max Ortiz. No? Ang what's ining explanation. Ito para si Emma Katropa, very clear ni Gidya. Nga ti ang unexplained wealth mga katropa ni Vice President Sara Duterte do makatiling nga lagi man nga naglabot sa punto nga billions of pesos na mga katropa ang ginaistoryahan.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
6: Alas 11:46 na mga katropa, padulungan ta mga balita sa siyudad sa Bacolod. Tingwan natin si Katropang Wendell Balinario for more updates mga katropa dito no kay si DSWD Secretary Gatchalian do Aridre, no?
4: Nan.
6: Mga katropa, sa sining aga. Ibaluan tayo mga katropa ang dugang mga updates dito. Iba kasi kung may mayong balita, abla para sa mga umuluyo, sumbakulod. No? Kay... DSWD Uplift Assistance. Oy, Uplift. Uplift. Plus nagligad pa man ang ginatalakay yung Uplift na, no? May mga beneficiaryo na disang Uplift nga nakabato na. Pero ang iba nag-expect yapos ang ilang Uplift nga wala pa. Oh, ang iba niya kapila na makabaton, ang iba niya nagyapon, wala pa Uplift Assistance. Oh. Yan yung mga katropa. Balong tanong istorya, sini. Dugang update. With katropang Wendell Balinario. Dito sa Bacolod City Government Center.
0: Centro.
6: No? Para madiscuss tanong isang husto mga katropa. Ang nasambit ni nga... programa dito sa gobyerno kahit ito mayo ning balita no check na ang mga updates dito sa siyudad sa Bacolod ko po si Katropang Wendell Balinario
0: Sentro.
6: Katropang Wendell please come in.
8: Yes, Katropang San, sa bago lang itatapos sa
6: ating
8: programa no Adria sa
6: timing man ba
8: lobby sang Bacolod government center gin-launching in yung digitalization o kung digital payout
6: sa
8: at least sa tupang France o ng programa di balag ng gobyerno o sabihin na makabaton ang mga beneficiaries ng mga pinili na silang beneficiaries sa yes, sa bagay diyan muli sila ang mga gagmay abi ang ano no ang ilang kita lahat sa mga araw lang sa sigado nga sektor. Pero sa France, no, ini ang gin-launch, subong lagi, dati na kauna, ini nga gin-launch dari sa Pilipinas, sa ining DSWD Uplift Assistance Digital Payout.
6: Okay.
8: Ang sabihin, na hindi na pala kinahanglan pa ka sa France, nga ini sila, ang mga beneficiaries na tiyara sa mga 5 million mo ang ining nasambit niya ng mga ano ng mga beneficiary sa budget ng Pilipinas. So hindi mo na kinahanglan pa mag pila-pila para bala sa payout gid ang kwarta ang ihata kayo sang first no nga pag panagtago kon sa first na payout sing nasambit na plus sa tatang France especially sa mga Bacolod ini sila ang nagpadulong gibiri sa siyudad sa Bacolod rigid sa may City Hall agud niya nga magkwa sila na sambit niya nga ilang atag 2,000 pesos ito pang France na pila gibi sila kasi naga perma-perma gid ano para nga magkwa subong may arat na siyang digitalization kung may digital pay at masabihin na si pag-partnership ang DSWD mismo ko sa France sa GCash na ti dira na i-send ang hilayang mga ini nagsorta no kung lang money o kung financial assistance sila hindi na sila kinanglan pa na mag pila pa for releasing katropang funds so ti ini ang first na kinta alun sa rin sa Pilipinas kagsuno sa kay DSWD Secretary ng Rex Gatchalian yung ini siya ang ano mabla mapahapos man sa bahay niya sa mga beneficiaryo kasi hindi na siya magasto pa sa porta agod yang magbiyahe para adi nga mag ano ba lang mag release pay, payout o kun nga magagasto pag wa pa sa porta agod nga makakuha sila sa ilang tag 2,000 pesos sabi marikta na ini sa ilang mga account kasi hindi lang man sa ini ang digital banking no pwede kundi pati man sa ilaya nga mga ano na baladaan mga kung nila nakadaan yung mga online account pero pang France, ano, mga banking online nila daan nila ang account. Sabi ko kay ano man, direct sa yan, no, SWD secretary niya, ginapanugyan nila upang ginatikayat nila ang tagtayan sa mga miyembro upang beneficiary sa at least sa hindi lamang pati sa iba na yung mga financial assistance na mag-amatamat na pati magkuha sa ilang mga account, sa banking account mo, pag online, agod ang online application sa mga banking account yan eh, o kung yung application, agod na hindi na maiyawan pa kung mayaraan sa mga financial assistance, nagra na lang pala irusta, no? Inay na sanggit niya ng mga, ano nila, no? Ng mga
4: okay.
8: Assistance na hindi na sila sinahanglan pa na magpila-pila katrapang
4: saan. Okay, so, may katrapang Wendell?
8: Isang subong niya na adaw na programa.
4: Oh. Oh, katrapang Wendell, bali ang uplift assistance, eh.
8: Oh. Wabi, saan nga sila.
4: Ang uplift assistance ni sino nga ni Makabaton eh?
8: Katrabang Franz at ano no? Ari.
4: Katrabang Wendell? Oo.
8: Yes, katrabang Franz.
4: Sino ito nga niliwat Makabaton?
8: Katrabang Franz no. Ari sa nga dito po libig. Makabaton sin eh. Amo ang dati lagi ang duha sa doktere. Ang mga membro man sa Forbes. Katrabang Franz.
4: Ah, membro man sa Forbes.
8: Oo, kanang
4: Okay. No, membro sa 4-piece Makabaton sini. Pero sige, at least may update lang sa sininga uplift assistance din, no? Kag doon nangin mas mahapos pa ni para sa mga beneficiaries ang pagkuha sini. Sige, Katropang Wendell, thank you again.
8: Yes, Katropang Franz, ang mag-i-tandigan din sa mga government at ang Katropang patulong sa hapon niya pakot ito niya sumaw ang Santopag.
4: Alas 11:53 na mga katropa nyo, nabatay ng mga balita sa siyudad sa Bacolod angot sa uplift assistance gani. Eh, doon sigurado nagurong uplift ni isang kilala ta kay ti 4-piece beneficiary. O mga 4-piece beneficiary ang makaambit sang sininga bulig from the government. No? Pero galing bala, matingala ka na gid, nga dapat tanim ikaw mismo Makabaton, ikaw pa mismo wala mangyapon. No? Tibulig siyang gobyerno. Hintayin mo na mga katropa. Kinanglanta lang na siya hibaloon kung ano pagin bala ang pagproseso sini. Kung paano ni ipalabot sa mga dapat Makabaton sini mga katropa. Ting 4-piece dahil niya subong mga katropa, siling daan sa DSWD. Doon doon mas manubo na ni ang ano nila, ang budget nila for next year. For the 4-piece beneficiary subong. Next year, ha? Next year. Di mga katropa, ang qualification dapat id-iron. No? Ibaluon ang qualification kung sino dapat maging beneficiaryo sa sininga programa sa gobyerno.
9: Sentro!
4: No, kung may ano bala, kung nagakadapat kid man sila bala nga ipaidalom sa 4-piece program mga katropa, o kung ti dapat pagida id-iron sa gobyerno ang gusto nga pagpili kag pag-identify kung sino mangin 4-piece beneficiary.
9: Sentro!
4: Okay. Ka ano man ni mga katropa man, kaya naman subungo ang uplift assistance gani ti paano ini siya i-coordinate by barangay naman imposible.
9: Sentro.
4: Kahit yung barangay may listahan man for the possible nga mga beneficiaries sang 4-piece. Di barangay man nagyapo mga tropa mase. Katropang Chris lang daw mo tus barangay nyo.
9: Sentro. So,
4: kay base kung double check mo to kay kung may 4-piece ka na may uplift ka pa.
9: Sentro.
4: Sana all.
10: Wow, ka-perfect.
4: Alas 11:55 na mga katropa. Dugang payout ba? Alas 11:55 na mga katropa, no? Ang oras ko doon ginakulapos na pero hindi ka mo magkalipat mga produkto sa Yes to Health. Mabakalinita na sa Yes to Health Wellness Center ng Pandres Dalan Lizaras Barangay 39 Chulan sa Bacolod.
6: kag sa mga leading drugstores nationwide.
9: Sentro.
6: Sa mga katropa nato dira nga nagamonitor, aba kaya ay nanasaway na sa problema. Why na nasaga kuragmang sang probangod sa problema? Kung may problema na makuragmang naman sa gana, gamo kang tulog kay nga ama katropa wala sang problema.
9: Sentro.
6: Sana all.
10: Bow, ka perfect.
6: Sige. Tambiawon ko na. Nayo si Tami Muko na. Wish you a good health and more birthdays to come. May every moment be filled with same joy you bring to others. God bless you. From Mukon, Fabilio, Kagpanonsyano, family. And also, happy birthday kay Lexen Joan Espina. Wish you a good health and more birthdays to come. Enjoy your special day. God bless you. From Amante family, Espena family, and Taga Years Forever team. Happy birthday. And happy birthday kay Shirley Limson sa Purok May Mulaton, Barangay Banago.
10: Wow, ka-perfect!
6: Wish you a good health and more birthdays to come. Happy birthday. May every moment be filled with the same joy you bring to others. God bless you. No? From John Mark Limson and Taga Years Forever team, happy birthday sa inyo.
11: Uy, happy birthday. Happy birthday.
6: Tatlo
11: to you.
6: Sila, tatloon ko na eh.
11: Uy, happy birthday. Happy birthday to
6: isa
11: you.
6: Isa pagid.
11: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
9: Sentro.
6: Sana all.
10: Wow, ka-perfect.
6: Oh, mga katropa, pila na lang kadlaw na bilin. Pasko na.
9: Sentro.
6: Ay, oh, 90 days to go or 95 days to go? 90 days to go, mga katropa. 90 days or 95 days, no? Correct me if I'm wrong. Merry Christmas, mga katropa, no? Kahit Christmas Day naman after 95 days. Pero mga katropa, Andreas Amon, not only just for Christmas countdown, ga birthday countdown, mga kamidre. 90 days to go, 95 days to go. Happy birthday, Chris Librando.
10: Bow, ka-perfect!
6: Oh, grabe, no? Oh, sige. Advance ang happy birthday ba? Good morning kay Mel Darangas, kay Rihanna Diestro, kay Ma'am Grace Parinio. Good morning, John Celodango, Mary Jane Balio-Alio, Shirley Ribalo, Milani Martisano, Jensel Panunsilion, kay Bonbon Acosta. Good morning kay Elvis Guenzon, Leonisa Tayaktak, Kendria Kim Burgos Sabian, kay Dominica Comodar. Maying aga sa inyo, mga katropa. Salamat din, no? Nga kamong nagamonitor diri sa amon sa XFM Call. Thank you. Standby ka magabulos ng XFM Network News, mga katropa. Silin Antonio, Taldeo, monitor lang ko na sa Mambato, chapter Himamailan. Oh. Ang iba nga way, buwas naman niya. Drill lang sa XFM 103.9 makulot. Siliwat, inyong kurban si katropang Franz Andro Burgos. May ngunto and God bless us all.
9: Franz Andro Burgos sa Sentro.
12: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
13: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
17: Ako si Franz ang panitlang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang order yung ang kape, gato kang pagkadedyoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
16: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3 coffee mix.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
19: sakit ng katawan, mag Sanfon Plus Herbal Oil.
20: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
19: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
21: Sanfon Plus Herbal Oil,
22: sister pain.
23: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa sister pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko siya. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang akong likod.
24: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
25: if symptoms persist,
24: consult your doctor.
25: Sa mga butika,
24: Sanfon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Amelia, ipaylipagi ko sa mabatean ko nga Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
24: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
19: XFM 103.9.

magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Basi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: na kumukonsulta muna si VP Duterte sa kanyang mga abogado bago po magsalita kaugnay sa kanyang impeachment case.
1: XFM News Nationwide.
2: Hindi pa kumpirmado kung dadalo si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial laban sa kanya sa susunod na linggo. Ayon sa kanyang abogado at tagapagsalita na si Attorney Michael Poa, hindi nila irerekomenda ang pagdalo ng Vice Presidente sa pagdinig. Inaasahang haharap bilang testigo ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa susunod na linggo kaugnay ng mga kontrata ng Davao City sa mga kumpanyang iniuugnay sa kanilang pamilya. Sinabi ni Poa na may sariling abogado si Mayor Baste at hihintayin na lamang nila ang magiging takbo ng pagdinig.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Kinumpirma po mga katropa ng official ng Securities and Exchange Commission o SEC na hindi automatikong kailangan magdeklara ng dividend sa isang korporasyon kahit mayroon itong unrestricted retained earnings. Sa cross-examination ng depensa sa day 28 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay SEC lawyer Gerardo Del Rosario, ipinilawanag po niya nakasaad sa revised corporation code na maaaring magdeklara ng dividend sa isang kumpanya pero hindi ito automatikong obligado. Gayunpaman may limitasyon din sa pagpapanatili ng surplus profits na lagpas sa 100% ng paid-in capital maliban kung pasok sa ilang exemption. Kabilang dito ang board-approved expansion projects, loan restrictions at espesyal na sitwasyon tulad po ng litigation o kasong kinakarap ng isang korporasyon. Ayon pa sa SEC, kailangan din na maitala sa audited financial statements ang paggamit po ng mga naturang exemption.
1: XFM News Nationwide.
2: Walang record ang Securities and Exchange Commission o SEC sa iba pang posibleng pinagkukunan ng kita ni na Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manases Manscarpio. Ayon kay SEC lawyer Gerardo Del Rosario sa impeachment trial, walang hawak na impormasyon ang ahensya tungkol sa kinita ni VP Duterte bilang pribadong abogado, gayon din sa legal practice ni Attorney Carpio. Wala rin naman ng record ang SEC sa compensation income ni VP Duterte nung siya ay vice mayor, mayor at vice president. Nilinaw ni Del Rosario na hindi saklaw ng SEC ang pagtatala ng inheritance, pagbebenta ng ari-arian at pagpapahalaga sa lupang idineklara sa SALIN. Sinabi rin niyang ang maaaring patunayan ng SEC sa impeachment court ay ang mga impormasyong nasa official corporate records na hawak ng ahensya.
1: XFM News Nationwide.
0: Senator Rodante Marcoleta, mga katropa, ayaw umanong makilahok sa impeachment trial. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Posibleng hindi na makilahok si detained Senator Judge Rodante Marcoleta sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kabilang ang deliberasyon at botohan kung magpapatuloy o mano ang impeachment court sa paraang taliwas sa konstitusyon. Sa kanyang pahayag, muling kinwestiyon ni Marcoleta ang pagkakatalaga kay Senator Francis Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial. Hindi niya ang Senate President umano ang dapat mamuno sa impeachment trial maliban kung ang Pangulo mismo ang nililipis. Kinwestiyon din niya ang posibilidad na baguhin ang Senate rules, ang voting threshold na itinakda ng konstitusyon. Ayon kay Marcoleta, kung magpapatuloy ang trial sa ganitong kondisyon, hindi niya maaaring ipagpatuloy ang kanyang pakikilahok dahil maaari itong ituring na pagsang-ayon sa isang prosesong anyay may constitutional infirmity. Samantala, nananatiling usapin sa impeachment court ang 16 vote threshold para sa conviction na itinakda ni Escudero batay sa 2/3 ng 24 na miyembro ng Senado. Nakatakdang talakayin ng prosecution at defense ang issue sa September 23. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Tuloy ang filing ng Certificates of Candidacy o COC para sa barangay at sangguniang kabataan election sa September 28 hanggang October 5 ayon sa COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nagpapatuloy ang paghahanda dahil wala pang batas na nagpapaliban sa halalan na nakatakda sa November 2. Sinabi ni Garcia na kapag naipasa at nalagdaan ang batas na magpapaliban sa BSKE, agad ihinto ng COMELEC ang lahat ng aktibidad kabilang ang filing ng COC.

0: Nationwide. Nagpayag po mga katropa ng pag-aalala ang PPCRB o ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting matapos matuklasan na hindi mabasa ng kanilang system ay ilang physical election returns mula naman sa tatapos na barm elections. Ayon kay PPCRB o ayon sa PPCRB, 11 mula po sa 1,186 na na-scan nilang election returns o humigit kumulang 1% ang hindi mabasa dahil daw sa mga guhit sa QR code. Sinabi ng grupo na maaaring hindi ma-audit ang boto ng isang buong presinto kapag hindi mabasa ang election return. Iginit din ng PPCRB na nakita na rin ng parehong problema noong 2025 elections at dapat itong matugunan bago maganap sana ang 2028 election. Samantala, sinabi naman ng COMELEC na hindi lumitaw ang problema sa final testing ng mga vote counting machine at alamin nila kung apektado rin ay iba pang kopya ng election returns sa mga naturang presinto.
1: XFM News Nationwide.
2: Naghahanda ang COMELEC para sa special election sa Batanes kasunod ng pagpanaw ni Lone District Representative Sir Yaco Gato Jr. Ayon kay COMELEC Chairman George Sherwin Garcia, dapat idaos ang halalan sa loob ng 60 hanggang 70 araw mula ng pagkamatay ng kongresista. Pinag-aaralan din ng COMELEC na isabay ang special election sa barangay at sangguniang kabataan elections kung matutuloy ang BSKE sa November 2. Kinumpirma ng Kamara ang pagpanaw ni Congressman Gato na dating chairman ng House Committee on Health.
1: XFM News Nationwide.
0: Dito naman tayo sa balita, yung presyo po ng langis hindi direktang kontrolado ng gobyerno. Ayon mismo sa DOE. Ito pa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live
3: ang Department of Energy o DOE na walang direktang kontrol ang pamalas sa pagdala ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Darin, kabila sa pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng krudo, ang patuloy ng pagmahal ng dolyar at tensyon sa gitnang silangan. Dahil dito, naapektuhan ang supply at presyo ng langis sa international market na may direktang epekto rin sa lokal ng presyo ng petrolyo. Sa kabila nito, tiniyak ni Darin na hindi na inaasan lalapas sa 20 piso kada litro ang magiging dagdag presyo ng petrolyo sa mga susunod na linggo. Patuloy naman minomonitor ng DOE ang galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigan merkado at posibleng epekto nito sa mga motorista at iba pang consumers. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Maglulunsad ng 2 araw na nationwide transport strike ang grupong piston sa September 29 at 30 bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Piston, President Modi Floranda, sasali sa protesta ang mga driver, operator, labor at urban poor groups. Hinihiling ng grupo sa gobyerno na alisin ang excise tax at VAT sa fuel products para mapababa ang presyo ng langis. Nagprotesta rin ang Piston ngayong Martes sa Cubao, Quezon City, kasabay ng panibagong taas presyo sa diesel na umabot sa 7 pesos at 80 centavo kada litro.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan ang Victory Liner Incorporated at ilan pang provincial at city bus operator kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang suspension sa naaprobahang taas pasahin noong Marso. Ayon po sa mga operator, hindi na umano kinakaya ng kanilang operasyon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel na buo-buo naman ang nasa 45% hanggang 60% ng kanilang gastos. Sinabi rin ng grupo na hindi sila maaaring magpatupad ng fuel surcharge habang kailangan pa nilang gastusan ang fleet modernization at posibleng dagdag sahod sa mga empleyado. Iginit po ng mga operators na kailangan pang patas at sapat na pasahe para may pagpatuloy din ang serbisyo ng hindi nalulugi. Samantala, sinabi naman ng Department of Transportation na maaaring lababas sa lalong madaling panahon ang desisyon sa panukalang fare increase.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinusuportahan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang panukalang paghingi ng legislative franchise sa mga social media platform tulad ng Facebook bago sila makapag-operate sa Pilipinas. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, dapat ituring na parang broadcasting system ang malalaking digital platform upang mas mapanagot ang mga ito sa mga batas ng bansa. Sa ilalim ng House Bill 4786 o Social Media Platform Franchise Act, kailangan magkaroon ng lokal na opisina at kinatawan ng mga platform, pati na sistema para sa mga reklamo ng users. Sinabi ni Aguda na kailangan ito upang mas mapalakas ang proteksyon ng mga Pilipino, lalo na ang mga kabataan laban sa mapanganib na online content. Samantala, inihintay ng DICT ang kasunduan nito sa Meta para sa mas maigpit na content regulation at safety measures para sa mga batang Filipino users.
1: XFM News Nationwide.
0: Inamin po mga katropa ng Department of Energy na wala itong agarang solusyon sa patuloy na kakulangan ng supply natin ng kuryente dyan sa Visayas Lalo Ticket. Yan ang naging tugon ng ahensya matapos hingan ng House Committee on Energy ng kasagutan ng DOE kung bakit ba naranas pa rin ng yellow at red alerts ang Visayas kahit magkakonekta naman ang Luzon, Visayas at Mindanao Power Grids. Ayon po sa DOE, limitado ang ipapasang kuryente mula sa Mindanao dahil sa sabay-sabay na outages ng ilang malalaking power plants. Tinataya na 50 megawatts lamang ang kasalukuyang maaaring may pasa sa Visayas. At dahil po dito, patuloy na nagbabala ang Department of Energy na maaari pa rin magkaroon ng yellow at red alerts ang Visayas hanggang sa ikalawa at ikatlong linggo ng Oktubre.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagtapos na ang negosyasyon ng Pilipinas at European Union para sa isang free trade agreement o kasunduan na magpapadali sa kalakalan ng dalawang panig. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa mga micro, small at medium enterprises, magsasaka, manufacturer at consumer. Target na malagdaan ang kasunduan sa susunod na taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang Philippine Embassy dyan sa Paris sa mga Pilipino laban po sa illegal na sabong naman. Matapos i-flag ng French authorities sa mga insidenteng may kaugnayan sa Sugal at cockfighting ng mga Filipino community or sa Filipino community. Ayon po sa imbahada, may mga ulat din ang kaguluhan at pagtatapo ng basura na konektado sa nasabing aktibidad. Paalala ng imbahada, itinuturing na animal cruelty o pagmamalupit sa hayop ang ilegal na sabong sa France at maaaring parusahan ng hanggang 3 taong pagkakakulong at multang 45,000 euros ang mahuhuling lalabag. Dahil po dito, mga katropa, hinimok na imbahanda ang mga Pilipino sa France na sundin ang mga batas ng bansa at pangalagaan ang magandang reputasyon ng Filipino community sa lugar.
1: XFM News Nationwide.
2: Walang Pilipino ang naapektuhan sa mga naganap na pagsabog sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito ang kinumpirma ng Department of Migrant Workers. Ayon sa ahensya, handang tumulong ang Philippine Embassy at Consulate sa mga overseas Filipino workers sa Saudi Arabia. Hinimok naman ng mga OFW na manatiling alerto at sundin ang mga abiso at panuntunan ng Saudi authorities.

0: dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: 17 minuto na, mga ipasang as 12 sa XFM News Nationwide. Ay po'y pwede rin mapahinggan, katropa, sa 106.5 XFM Rojas, 95.9 General Santos, at sa 99.9 XFM Tacloban.
0: Balitang regional.
1: Class suspension sa 7 lugar dyan sa South Cotabato, ipinatupad matapos po ang Bana shooting. Katropa natin sa Baita, Roel Dumantay, XFM Johnson.
0: Report. Nagpatupad ng class suspension sa lahat ng antas ng mga paaralan sa Lake Cebu, Surala, Banga, Tantangan, Nurala, Santo Niño at Coronadal sa South Cotabato, kasunod ng patuloy na pagluluksa matapos ang malagim na pamamaril sa Banga National High School noong nakaraang linggo. Layunin itong bigyan ng panahon ang mga magulang, guro at estudyante na makapagpahinga at makatanggap ng kinakailangang psychological support. Sinuportahan naman ito ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. habang naglabas din ang kani-kanilang ordinansa ang mga apektadong lokal na pamahalaan para sa pagpapatupad ng class suspension. Samantala, kahapon ay bumisita si DILG Secretary June Vic Rimulya sa Banga National High School upang alamin ang kalagayan ng paaralan at ang mga kinakailangan nitong tulong. Ayon kay Rimulya, dadalhin sa national government ang mga kinakailangan hakbang upang matugunan ang mga usapin sa paggamit ng mga website, application at social media ng mga kabataan. Samantala, personal ding binisita ni Vice President Sara Duterte ang burol ni Rachel Dean Lobaton at Tera Perez, kapwa 14 anyos na nasawi sa pamamaril, upang magpaabot ng pakikiramay at suporta sa kanilang mga pamilya. Sa ngayon, nananatiling malalim ang pangamba at kalungkutan ng mga residente kaugnay ng insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad habang isinasagawa ang mga hakbang para mapalakas ang seguridad at maiwasan ang mga katulad na insidente. Sa gitna ng mga pangyayaring nakaapekto sa ating komunidad, huwag din kalimutang alagaan ang sarili kasama ang Santom Plus Gold. Santom Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa tunay capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Roel Dumantay, XFM News.
1: Iloilo City Police Office na pag-coordinate na sa School Division of Iloilo para sa karagdagang safety measures upang maiwasan ang school shooting incidents. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
2: Ang Iloilo City Police Office sa Schools Division of Iloilo upang pag-usapan ang mga karagdagang measures na ipapatupad sa mga paaralan sa syudad. Ito'y upang maiwasan ang school shooting incidents ayon kay ICPO spokesperson Police Major Shalami Sangrines. Samantala, ipinapasalamat sa ngayon ang ICPO na walang gaanong kalalim na concern sa mga paaralan sa Iloilo City. Ipinayag ni Sangrines na plano pang pag-usapan ng SDO Iloilo, ng ICPO at iba pang ahensya ng gobyerno ang pagpapagamit ng transparent bag at envelope sa mga estudyante. Sa ngayon, may dinideploy ang ICPO na police personnel sa mga paaralan upang makatulong sa pagbantay ng seguridad. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa. XFM!
1: Samantala, bar worker patay sa hit and run sa Cebu. Driver nakatulog umano dahil lasing. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
3: Live report. Patay ang isang 27 anyos na bar worker habang sugatan ang kanyang 56 anyos na Amerikanong live-in partner matapos silang araruhin ng isang umaruruta na SUV sa General Maximum Avenue, Barangay Cugon, Ramos, kahapon na madaling araw. Kinilala ang biktima na sina Christian Conchar, residente ng Barangay Lahog, at American National na si John Charles Livingstone. Naglalakad umano ang dalawa patungo sa Fuentes, Minas, Ercola nang mangyari ang insidente. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, nakita sa CCTV ng Cebu City Government ang isang puting Toyota Fortuner na lumihis sa kabilang linya ng kalsada at bumangga sa magpartner. Batay sa ulat ng pulisya, lasing na lasing umano ang driver at nakatulog habang nagmamaneho dahilan upang masagasaan si Kuncha at tumilapo naman si Livingstone sa sidewalk. Sandali huminto ang sasakyan na bago mabilis na tumakas patungo sa Fuentes Minya Rotunda kung saan ito kalaunan huminto. Isinugod ng mga emergency responder mga biktima sa ospital, ngunit dideklara ang dead on arrival si Kuncha. Kinilala naman ng pulisya ang driver na 26 anyos na si Ralph Anthony Go, residente ng Aurelio Street na barangay sa Bag-Ulo ng Lungsod. Nagpositibo umano si Go sa alcohol sa isinagawang breath analyzer test. Ayon kay CEO Chief Lieutenant Colonel Joma Ramidel, nasa kusudiya na ng pulisya si Go at haharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide at physical injuries. Ngayon din sa paglabag sa Republic Act 10586, Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Makatrong maugali na pag-inom ng isang thon na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Albi Mata, XFM News.
1: 200 milyong pisong student allowance ng Puerto Princesa City Government para sa mga estudyante naging mabagal ang paumahagi. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Report. Nasa 15 million pesos na ang ibibigay ng city government sa mga magulang na mga mag-aaral sa Puerto Princesa City. Pero ang mga magulang nagagalit na dahil mabagal ang pamamahagi ng city government dahil ang pondo ay hindi pa nangangalahati mula sa 200 million pesos na student assistance program. Ibig sabihin, nasa 12.5% pa lang ang nabibigyan ng 3,000 student allowance sa buong Puerto Princesa na siya namang ikinaiinip ng mga magulang. Dahil ang pangakong ito ay dapat sana'y buwan pa ng July bago pa magpasukan at yan ay nakalaan para sa uniform at school supply na ayon sa city ordinance. Target ng city government na maibigay ang allowance sa lahat ng estudyante bago matapos ang buwang ito. Pero dahil hindi na cash at ginawang online bank, bumagal na ang proseso. Inaalam na rin ng city government kung saan nagka-problema kung bakit marami pang mga mag-aaral ang hindi pa nakakatanggap ng nasabing allowance. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Maayos na flood control project sa bansa. Itinuturing po na success stories ni DPWHU Sec Charles Kalima. Katropang natin sa balita, JP Sacking, XFM Tugigara.
5: Turing na success stories ang bawat natatapos na proyekto sa ilalim ng OPLAN na kontrabahat sa bansa. Ito ang binigidiin ni DPWH Undersecretary for Special Concerns Charles Kalima kasabay ng patuloy na inspeksyon sa mga flood control kabilang na Antequino City. Aniya, hindi lang basta infrastrukturang natatapos kundi kaligtasan at ginhawa sa mga residente. Ayon kay Kalima, pinabibilis na ngayon ang konstruksyon ng lahat ng proyekto upang matiyak na mapapakinabangan bago pa man dumating ang tag-ulan, layunin din ito na magkaroon ng maayos at tuloy-tuloy na dalubyo ng tubig sa mga lugar na madalas mahain. Dagdag pa niya, buwan-buwan ay nagsusubite ang kanilang tanggapan ng accomplishment report sa Pangulo. Dito nakasaad ang mga natapos ng proyekto at ang mga kasalukuyang ginagawa na nakatutulong sa mga komunidad. Malaking bagay umano ang regular pag-uulat upang makita ng pamahalaan kung gaano kalaki ang naitutulong ng mga flood control projects sa pagbabawas ng pangamba ng mga residente tuwing may pag-ulan o bagyo. Iniyak naman ni Kalima na magpapatuloy ang pagtutulungan ng DPWH at City Government hanggang sa tuluyang marsolba ang problema sa baha at titiyakin din na walang substandard at ghost projects sa sisimulang proyekto. Mula dito sa himpinan ng 95.7 XFM Tugigaraw para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa mundo, ito si Katropang JP Sacking, XFM News. Weather.
1: Katropang Brian, patuloy na minomonitor po ang Sanglo pressure area, mga katropa. Nasa labas pa po ng Pilipinas, huling namatan sa layong 1,795 kilometers sa ilalim po ng Eastern Visayas. May katamtamang possibility maging bagyo sa loob ng 24 hours. Kapag pumasok yan sa Pilipinas, siya po ay papangalan ng Queenie.
6: Katropang body, ang trough o buntot ng LPA ang inaasahang magdadala ng epekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao habang localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
1: Ang araw po sumika at 5:45 ng umaga. Lulubog mamaya mas maga, 5:53 ng gabi.
4: Balitang International.
1: Ang Balita International hatid sa atin ng Santon Gold. Nagdeklara ng state of emergency ang California dahil sinasang malalakas na bagyo at pagbaha dulot ng matinding El Nino. Ang Governor Gavin Newsom, layunin po itong maging maihanda at maaga ang paghanda ng komunidad nila at emergency responders sa epekto ng panahon. Kasama sa paghanda ang pag-imbak ng sandbags at mga water pump. Ganyan din po ang pag-alerto sa California National Guard para sa rescue at flood response. Ayon sa mga weather expert, maaaring magdulot ang El Nino na mas malalakas na bagyo, mataas na tubig dagat at coastal floodings sa ilang bahagi ng U.S. West Coast.
4: Showbiz News!
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagsalita na si Joppy Paggia tungkol sa umano'y hindi pagkakaunawaan nila ni Sex Bomb Girls leader Rochelle Pangilinan. Sinabi ni Joppy na wala siyang komento sa issue at hayaan na lamang umano si Rochelle na magsalita tungkol dito. Sinabi rin niyang susuportahan nila si Rochelle basta't makakapagpasaya ito sa kanya. Lumutang umano'y alitan matapos mapansin ang pagkawala ni na Joppy at Sunshine Garcia sa music video ng bagong kanta ng Sex Bomb Girls. Matatandaan muling nagsama-sama ang grupo noong 2025 para sa isang reunion concert at sinundan ito ng mga palabas sa Australia at United States. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, excited!
4: Balitang sports!
1: Ang balitang sports, katropa, hatid po ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nakuha ni Carlos Alvarez ang bronze medal sa men's traditional 77-kilogram event ng 2026 Asian Games. Tapos matalo sa semis kay Yerking Nally ng Kazakhstan, score 0-3. Mga katropa, ito po ang kalawang medalya ng Pilipinas sa kompetisyon matapos makamit ang bronze medal ng women's soft tennis.
4: Breaking news.
1: Kapapasok lang sa sports pa rin, nadagdagan po ang Pilipinas na isa pang bronze medal para sa 2026 Asian Games Dehan para makita tayo sa pang-20 pwesto sa medal tally sa 11:30 a.m. ngayong araw. Tinalo ni Samantha Bigillas, Isabel Arugante at Rebecca Cyril Torres ng Thailand sa larangan po ng karate. Ang score 4-1 sa bronze medal match. Ito na ang ikatlong bronze medal ng Pilipinas sa kasalukuyang Asian Games.
4: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide, Tuesday, September 22nd, 2026.
6: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
6: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
4: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News.

0: XFM, kid how?
1: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos, nami, bigit mga DJs, nalakan.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tingin mo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
7: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: Pagbili sa mga butika. X.
3: XFM.
2: FM.

0: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period hanggang March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Consultant, kung ano ho ang nababagay na naturopathic modality sa inyo, at of course, sa ating Yes to Health Clinic, meron din tayo mga services gaya ho ng cleansing and detoxification. Meron tayo mga nutritional therapy at mga modality gaya ho ng acupuncture, mugokbuyang Korean therapy. Meron tayong biozapper, meron tayong eye detox. At meron din tayong body works, ano? Especially sa Santa Rosa every Thursday. Yung pong hilugtok yan yung natural therapy with Doc Wendell, ano, kaya ano ho yan, abangan po niyo yan ang ating pong mga services sa Yes to Health Wellness Clinic.
3: Kaya sa mga kabayan na gustong maka-avail, gusto yung masubukan ang mga serbisyo na handog sa inyo ng Yes to Health, eh puntahan niyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
4: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7.

0: 0946-157-6120.
1: Nandito na ang Santon Plus Gold, ang supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The secret of health.
3: Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
4: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang napakabisa na pang suplemento po natin at katuwang natin sa pagpapatag at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness ay pag-uusapan natin kung ano ang pwedeng maitulong ng atin pong powerful supplement na Santone Plus Gold sa mga kababayan natin na nakakaranas ng insomnia. Ano ba itong problema na insomnia? Okay, kadalasan sa mga tao na hindi nakakatulog, Doc Algie, ang kumbaga ginagawa nilang maliit na bagay lang itong pagtulog. Mm-hmm. At madalas na taken for granted itong tulog, mga kaibigan.
5: Lalo pag bata pa, hindi pa masyadong ramdam yung consequences. Mm-hmm. Talagang akala nila okay lang.
4: Sinasadya nga minsan na yung gabi ginagawang umaga.
5: Tama.
4: At yung umaga ginagawang gabi, binabaliktad kung tawagin. Ano? At minsan yung iba naman, pagka hindi sila nakakatulog, iniisip nila, ano lang to, puyat lang to. Ano? Mm-hmm. Simple lang na puyat ito. Pero kapag paulit-ulit na nangyayari po iyan, mga kaibigan, minsan, gusto mo nang matulog, pero yun na, hindi ka na makatulog, Doc. Ano?
5: Yes.
4: At ito ay nakaka-apekto na po, mga kaibigan, ha? Sa inyo pong pang-araw-araw na pagkatrabaho, pag-aaral po ninyo, sa inyo pong mood, sa inyo pong memorya, at sa pang-araw-araw na buhay, ay maaaring hindi lang lamang po yan simple na puyat, mga ka-wellness. Ating konsulta kay Doc Algie, ano nga ba itong insomnia? Bakit ito nangyayari sa ating pong pangangatawan? At ano yung mga natural na pamamaraan para makatulong na maging maayos o maganda ang ating pong tulog? At ano nga ba ang maaaring maitulong ng mga bioactive compounds na matatagpuan natin sa atin pong Santone Gold Herbal Capsule para dito sa ganito pong problema, Doc Algie.
5: Ayan. Gusto kong simulan sa isang simpleng paliwanag para madali maintindihan.
4: Yes,
5: yung insomnia na kadalasan nararamdaman natin, mga ka-wellness, isang sleep problem yan. Mm-hmm. Saan nahihirapan po tayong makagawa ng tulog.
4: Mm-hmm.
5: Kahit gusto nating matulog, o kaya naman yung iba nakakatulog, pero pag nagising na, hindi na sila makabalik sa normal na masarap na tulog. Ano?
4: Tama, Doc.
5: Yung iba maagang nagigising at talagang nahihirapan na muli. Ano?
4: Mm-hmm.
5: Hindi lamang po kulang sa tulog ang problema, mga ka-wellness, kung meron tayong insomnia. Ang isang tao po, maaaring nandun na sa kama, walong oras, pero kung paputol-putol, kasi meron tayong tinatawag na sleep cycle.
4: Tama, Doc.
5: Na kailangan naalala ko, last time tinalaki natin yan, na meron tayong sleep cycle na kinakailangan hindi paputol-putol at hindi dapat makukumpleto natin yun. Ano? At hindi rin po yan na sapat yung tulog natin na maging tinatawag na restorative sleep.
4: Mm-hmm.
5: At kapag naging paulit-ulit po yung ganong cycle na hindi natin nakukumpleto yung restorative sleep, iba kasi yung tulog lang kesa sa restorative sleep.
4: Yes,
5: kasi ang restorative sleep, ibig sabihin na fulfill mo yung purpose ng pagtulog, mga ka-wellness. Ano? So, maaaring makaramdam tayo ng masamang epekto nito. Kaya ng parang lagi tayong pagod, parang sa araw inaantok tayo, irritable, hirap tayo sa pag-concentrate, at napapansin natin, yung dati namang magandang performance sa trabaho, bumabagsak. Even yung mga estudyante, bumababa yung kanilang grade.
4: Magrado.
5: Oo, kasi nga, apektado sila ng consequences ng kakulangan ng pagtulog.
4: Ayan, Doc, ano ba yung karaniwan na pinagmumulan? Ano ba yung karaniwan na nakikita na bakit hindi makatulog ang isang tao?
5: Naku, daming reason yan. Pero bigyan ko lang kayo ng ilang mga common reason.
4: Mm-hmm.
5: Una, stress.
4: Mm-hmm.
5: Halimbawa, may problema tayo sa trabaho, may iniisip tayo ng mga bayarin, malapit na mga due date.
4: Mm-hmm.
5: May problema tayo sa pamilya, may tampuhan, di ba? Binasted ka ng nililigawan mo. Pagdating ng gabi, kahit parang nasa subconscious mind mo na yun. Tahimik po yung paligid, pero yung utak natin parang hindi humihinto.
4: Gising na gising pa.
5: Kumbaga sa alam mo yung na virus na computer, kahit isi-shutdown mo, ayaw mag-shutdown.
4: Tama, Doc.
5: Ganon. Kasi matindi yung epekto ng stress sa ating brain and nervous system. Pangalawa, meron tayong nakasanayan na irregular sleeping schedule. Kumbaga hindi permanente yung schedule natin sa ating pagtulog. Halimbawa, ngayon, alas 10 matutulog ka. Bukas alas 12, kinabukasan alas 2 ng madaling araw. Nahihirapan yung katawan natin have a regular or consistent sleep-wake rhythm. Kasi yun ang pinaimportante, rhythm and timing sa ating katawan. Ano? Pangatlo, pag mahilig ka sa mga inuming matindi yung caffeine content. Yung caffeine kasi, alam mo, especially iniinom mo yan ng malapit dun sa oras ng pagtulog mo, talagang gagambalain ka niyan at hindi mo kakaroon ng masarap na tulog. Kasama na po dito yung mga stimulant gaya ng nicotine. Di pa pang mga chemical na tinatawag na stimulant. Kung ikaw po ay madalas na nagko-consume ng unhealthy coffee na malapit sa pagtulog mo sa gabi, eh talagang mahirap yan. Kaya dapat kung hindi mo rin mapigil magkape, eh palitan mo na ng healthy coffee. Yan. Ayan. At meron tayong Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix na pwede mong ipalit. Kung hindi mo talaga mapigilan yung iyong habit ng pagkakape, eh doon na tayo sa healthy coffee. Healthy, ano? Pangapat, nakaka-apekto yung screen exposure bago tayo matulog. Kasi pag nag-screen time tayo, halimbawa, before bedtime, yung ating activity sa brain na stimulate niya. Na para bang na-identify ng brain natin na it's still daytime. So, hindi pwede yun. Kasi nga, yun ang dahilan kung bakit kahit gusto mong matulog, hirap ka. Kasi hindi nakakapag-transition yung brain mo pagiging alert because of the day and pagiging rested during the night. Nahihirapan siya. And kaya yung mga binanggit ko na yun, iilan lang yon, pero most of the time, yun ang dahilan ng problema natin sa pagtulog.
4: Kaya pala may mga tao, Doc, na nagsasabi, parang pagod naman ako sa buong maghapon. Pero bakit hindi pa rin ako makatulog sa gabi?
5: Oo, yun nga ang problema. Eksakto ka, natumbok mo. Kasi alam mo, noong unang panahon, di ba mga trabaho ng commonly sa mga nagbubukid, masarap ang tulog nila kasi
4: tama, Doc,
5: maghapon, bilad sila sa init, pagod sila. Pero ang difference lang, noong unang panahon, gasera lang. Hindi masyado maliwanag yung gabi. Walang cellphone. At tahimik ang gabi. Kaya malamig yung paligid. Ayan. May isa pang mahalagang bagay kasi na minsan, ang problema po nagiging cycle. Hindi ka makatulog dahil hindi ka makatulog. Ang dami tumatakbo sa isip mo. Nag-aalala ka. At dahil nag-aalala ka, mas lalo kang hindi makatulog. Sabi ko nga dyan, never-ending cycle yan eh. Kaya ang insomnia po ay hindi lang tungkol sa malambot ba yung kama mo, o matigas, o meron ka bang komportabling hinihigaan, na bahagi po ng physical, okay, na epekto ng nito sa ating pagtulog. Kasama na dyan yung behavioral and psychological. Ayan. Kaya sa ganun mga ka-wellness, dapat mababalanse din natin kung ano ba yung pangunahing dahilan bakit tayo nakakaramdam ng ganyang problema.
4: Nabanggit mo, Doc, before, yung mga ano natin, mga lolo at lola natin, pagod sila physically.
5: Yes.
4: Kaya pagdating ng gabi, ang sarap na itulog.
5: Yes.
4: Eh ngayon naman, Doc, kadalasan, pagod mentally. Pagod emotionally. Kaya kahit na gusto mo nang itulog, kahit gusto mo nang magpahinga, ang dami pa rin gumugulo sa isip mo. Kumbaga gising na gising pa din.
5: At tandaan natin mga ka-wellness ng the only thing that is free that the body can do to restore everything, to heal, is yung pagtulog. Aside from, kaya nga there's no substitute daw na nutrition sa pagtulog.
4: Sa tulog.
5: Magkaibang factor siya sa katawan natin.
4: Ano naman daw ang nangyayari sa katawan natin if ever hindi natin nakukuha yung tulog na kinakailangan ng ating pangatawan? Anong nangyayari sa overall health ng isang tao?
5: Actually, mayroong mga minor, may mga mild, at mayroong mga serious consequences. Simulan natin doon sa mga minor and mild consequences. Yung lagi kang pagod, lagi kang malamya. Sino ba naman ang napuyat na malakas?
4: Tama.
5: Diba? Obvious yun, ano? Lagi kang inaanto kasi nga hindi balanse yung wake cycle
4: pahinga
5: mo, ano?
4: Mo.
5: O yung pahinga mo, hirap pa nga mag-focus. O yung mga gusto makapasa sa board exam, tapos hanggang madaling araw sila
4: nagre-review,
5: ay bagsak pa rin. Yun nga ang dahilan kasi hindi kaya ng brain natin na mag-store ng so much information kung mali yung timing natin. Magiging ano ka? irritable.
4: Irritable, naku.
5: Kaya daw.
4: Lagi mainit ang ulo.
5: Kaya nga, ewan ko ba kung bakit yung kasabihan na magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Dapat, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa puyat.
4: Sa walang tulog.
5: Sa walang tulog. Mali yung kasabihan, ano? Anyway, mabagal din yung reaction time natin. May mga instinct ng tao na, di ba, pag may something na mangyayari sa'yo, mabilis yung reaction time mo. Pero pag puyat ka, parang yung nagdadrive ka ng puyat, you're worse than nakainom. Kasi mabagal yung
4: loading
5: reaction
4: yung
5: time.
4: Loading yung brain work mo eh.
5: Oh, at ang pinaka long-lasting result nito, epekto nito, yung memory defect. Yung depekto sa memorya natin. It's a long-term long-term effect ng hindi tayo natutulog na maayos. Kapag chronic na po yung problema, maaaring seryoso na yan, kaya lumalabas na ho yung iba't ibang mga sakit, katulad ng high blood, diabetes, obesity, yung syndrome X, isa pala ang hindi sapat na pagtulog sa nagtitrigger ng development ng metabolic disorder. Kasi binibreak mo yung metabolic clock natin na nakaka-apekto sa overall balance ng ating sistema. Kaya alam nyo, hindi magandang sabihin na, sanayan lang yan, ang puyat. Walang ganoon. Ang tulog po bahagi ng basic health requirements ng ating katawan, kaya wag nating ignore yung naturalesa. Naturalesa yan eh. Inaanto ka, matulog ka. At huwag mong gawing araw ang gabi at gabi ay araw. Kaya hindi naintindihan natin yung mga nagtatrabaho sa gabi. Huwag ko kayo magagalit. Hindi ho normal talaga yan na gawing gabi ang araw at araw ay gabi. Kaya lang, kadalasan ho, wala tayong choice.
4: Yan na nga. Ay, parang ano lang yan, Dok. Parang pagkain at saka yung physical activity natin, mga ka-wellness, ano, kinakailangan balance po yun sila. Kinakailangan ng katawan natin ng nutrition. Kinakailangan din natin ng katawan natin ng physical activity o yung movement. And of course, kailangan napakahalaga din sa katawan natin yung recovery, ano? At kasama din sa recovery na yun, yung sapat at magandang kalidad ng tulog po natin, mga ka-wellness. Kaya huwag nating anuhin yan. Kumbaga, maliitin yung ibang aspeto ng atin pong pangangatawan.
5: Walang compromise dyan, Tommy Sael.
4: Tama, Dok.
5: Na pwede mong ipagpalit sa lumang bagay ang pagtulog.
4: Kaya sabihin na iba, kakain na lang ako ng mga masusustansya na gulay.
5: Hindi.
4: Para pambawi sa puyat.
5: Kumbaga, ano yun? Parang you will just mitigate very small effect nung puyat kung kakain ka ng healthy foods. Pero hindi nito completely mare-resolve yung problem ng consequences.
4: Tulog is tulog talaga, mga kaibigan. Kailangan nating makuha yung sapat noon. Okay? Mga ka-wellness, ganyan po kahalaga ang pagtulog. Mamaya, pag-uusapan naman natin kung ano yung mga natural na pamamaraan para matulungan maisaayos yung normal na pagtulog. Ano ba yung mga dapat po natin gawin? Ano yung mga dapat iwasan? Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadali, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malungkay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatablay.
1: The Secret of Health.
4: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakyan, patungkol pa rin sa atin pong tema, itong insomnia o yung hirap na makatulog, hirap sa pagtulog. Dok Algie, ano po ba ang mga natural na pamamaraan na pwedeng gawin ng atin pong mga ka-wellness para matulungan sila na maibalik yung normal na pagtulog o yung masarap na tulog?
5: Ayan, tandaan nyo po to, mga ka-wellness, lahat naman tayo tatamaan dito pero maganda na, nasundin natin kung ano yung makabubuti sa atin. Magsimula po tayo sa basic. Una, pare-pareho po dapat ang oras ng pagtulog at pagising hanggat maaari. Sanayin natin, alam mo ako, nasanay ako nagigising ng madaling araw. Kasi yun yung parang na-establish ko na. No? Ang gusto ko na lang na ayusin yung oras ng tulog. Kasi sa trabaho natin minsan hindi ano eh, kaya nakaka-relate ako sa pinag-uusapan natin. Ano? So kinakailangan sikapin natin na kumbaga easy to ano, sabi nga nila is early to bed and early to rise. Yun yung pinaka-the best, sabi ng matatanda, at totoo naman po yun. Pangalawa, bawasan po yung mga caffeine. Lalo na po malapit na sa bedtime natin, ano, wag na mag soft drinks, wag na magkape ng unhealthy coffee. Dahil sigurado po kahit anong gawin ninyo, apektado po yung pagtulog ninyo.
4: Ayan.
5: Pangatlo, magkaroon po tayo ng relaxing routine bago mm-hmm. matulog.
4: Ano yung mga routine
5: Kung gusto nyo magpaantok,
4: mm-hmm.
5: eh, wag screen.
4: Mm-hmm.
5: Magbasa ka ng libro kasi yung libro neutral yan.
4: Mm-hmm.
5: So sabihin na natin gusto mong magpaantok, ano? Mm-hmm. Huwag cellphone kasi mm-hmm. sa cellphone hindi ka maantokin diyan. Pag may nabasa kang medyo nakakatawa, tawa ka ng tawa, yung utak mo buhay na buhay.
4: Pag may nabasa ka naman nakaka-trigger, doc. Nako.
5: Baka nang bangungutin.
4: Hindi mapigilan mag-comment.
5: Ang pinaka-healthy doon, magbasa daw kayo ng mm-hmm. isang ng libro. At yun makakatulong para actually relaxing routine yon.
4: Yeah,
5: then pwede kayong mag-inhale, exhale.
4: Mm-hmm.
5: Okay, pwede kayong mag-stretching. Alam mo, stretching is good for before bedtime.
4: Tama daw.
5: O, hindi ka magpapapawis pero mag-stretch ka ng ano mo, it's part of the relaxation technique.
4: Mm-hmm.
5: Isa sa pinaka the best that your soul and mind can relax is prayer.
4: Oo,
5: before you go to bed, you pray.
4: Yan ang huwag na huwag kakalimutan.
5: And talk to God. Mm-hmm. Yan daw yung isa sa pinaka the best na pwedeng mag-prepare sa'yo sa iyong pagtulog. And pangapat, gawing madilim at komportable ang inyong bedroom.
4: Mm-hmm.
5: Kung wala kayong aircon at hindi naman talaga natural yung aircon,
4: mm-hmm.
5: dapat well ventilated yung inyong room,
4: mm-hmm.
5: hindi mainit, hindi kulong.
4: Dapat air condition, air continuous.
5: Air continuous dapat. Tama ka dyan. Mm-hmm. Ano? Then, pag kayo po ay matutulog na, sikapin po natin na tahimik.
4: Mm-hmm.
5: Sabi ng iba, maganda daw yung mga relaxing music. Totoo mm-hmm. yan for mm-hmm. some people. Pero sa iba, kahit anong sound, ayaw nila.
4: Oh.
5: No? So, depende sa inyo kung pwede yun. Basta mahalaga po, madilim. Kasi mm-hmm. pag maliwanag, hindi po tayo magpo-produce ng melatonin.
4: Mm-hmm.
5: Automatic yan because yung ating brain, hindi siya natitrigger to produce melatonin
4: mm-hmm.
5: na because yung liwanag. Ano. Yun po mga kaibigan, mga ka-wellness. At sikapin nating ma-prevent yung disruption
4: mm-hmm.
5: ng ating pong pagtulog kasi hindi po talaga healthy yun. Ano. Kaya kung maaari, yung cellphone natin, i-silent mode natin. Kasi pag narinig nyo na yung, naalala ko yung mga memes eh.
4: Mm-hmm.
5: Dami na sumasabog sa paligid mm-hmm. eh. Tulog pa rin. Pero nung tumunog daw yung
4: cellphone,
5: yung message, bagising ka agad. Parang nakaprogram na yung brain mo doon. So, gawin natin ganun para makatulog talaga tayong dire-diretso. At kung magising tayo sa gabi, huwag nyong titingnan ang cellphone.
4: Yan, oo.
5: Kasi pag tinignan mo yung cellphone mo, may epekto sa brain yon. Kasi yung liwanag, yung blue light coming from your cellphone, signaling your brain na it's already day.
4: Mm-hmm.
5: Yan. May pag-aaral yan sa susunod pag-usapan natin.
4: Oh, tapos iwasan po mga ka-wellness yung pagkain, dok, ng maramihan. Pag bago matulog, iba, nagbo-buffet pa eh. Hindi kayo ano yan, hindi kayo makakatulog na maayos nan, mga kaibigan. Mabigat sa pakiramdam.
5: Hindi matutunawan talaga.
4: Hindi kayo matutunawan. Pagising nyo, parang
5: gutom pa rin. Lausi pa rin yung pakiramdam.
4: Tapos yung iba, dok, ginagawang workplace yung ano, yung higaan, bed. Yung bed. Nako, wag na wag daw gagawin.
5: Hindi na lahat yung mga trabaho sa higaan. Nako, wag.
4: Kasi yung katawan natin, di ba, meron tayong tinatawag na ano, yung memory ng katawan natin.
5: Tama.
4: Mga kaibigan, ano. Kung trabaho, trabaho. Oo. Kung sa ano na, sa kwarto na, time na yung pahinga.
5: Kung baga dapat sanayin mo yung utak mo na pag nasa kwarto ka, matutulog ka.
4: Kasi merong ano, dok, meron yung ano, psychological effect sa ating pong ano, sa ating pangangatawan, mga kaibigan.
5: Totoo yan, even nga yung kulay ng room eh, nakaka-apekto sa pagtulog yan.
4: Kaya yung mga hakbang na yan ay bahagi yan ng malawak na sleep management strategy. Lalo pagka-chronic na, dok, yung insomnia mo, nako, mahirap na po yan, mga kaibigan, ha. At mahalaga yan na ano, kumbaga i-undergo yung tinatawag nila na CBTI o Cognitive Behavioral Therapy for insomnia. Strongly recommended na yan para din sa mga taong ganoon. Ano? How about, Doc, yung ano, napag-uusapan natin na Santone Plus Gold natin.
5: Mm.
4: Ano ba yung pwede maitulong nito? Paano makakatulong yung mga bioactive compound nito sa mga ka-wellness natin na nahihirapan na makatulog o yung meron pong insomnia?
5: Magandang tanong yan kasi marami tayong mga user ng product natin na napapansin nila talaga. Simula nang uminom sila ng Santone Plus Gold, gumanda yung tulog nila.
4: Yun,
5: So, ang dahilan po niyan kasi meron mga bioactive compound. For example, yung alpha mangosteen at saka yung mga polyphenolic compound. Na ito yung mga active compounds na nakakatulong para ma-regulate yung sleep cycle natin. Kasi doon pa lang sa pag-regulate ng cycle ng tulog mo, pag nagka-problema yun, magkakaproblema ka na. Kasi yung mga yung sleep cycle kasi natin through yung distinct neuroprotective, anti-inflammatory, and neurotransmitter modulating mechanism. Ang haba, no? Sa ating pong brain and nervous system, pag yan ay nagka-problema, hindi ka talaga magkakaroon ng magandang tulog. For example, yung modulation ng serotonin at neurotransmitter pathway, may mga antioxidant, may mga phytochemical and compounds doon sa ating Santon Plus Gold na nakatutulong para mabalance yung alam mo yung production ng melatonin and serotonin, yung balance nila. Kasi pag tayo ay gusto makatulog na mahimbing, kailangan natin ng maraming production ng melatonin. Pag gumising na tayo sa umaga, magdi-decline yung melatonin at magsisecrete ng mas maraming serotonin. Pag tayo ay nainita na sa umaga, pag maliwanag na, and pag marami at sapat ang serotonin, we are making sure na ang katawan natin can produce melatonin at night. Kaya pag hindi sapat yung serotonin production, apektado rin yung melatonin. So, kumbaga yung pathway na yon na hindi na natin papalalimin pa, ay mayroong connection sa isa't isa. Kaya hindi pa pwedeng hindi ka maiinitan, tapos hindi pa pwedeng pagpuyat ka rin, problemado din yung serotonin production mo. Kaya ano na yun, isang cycle na mahirap i-break kapag lagi mong sinisira mga ka-wellness. At yung mga receptors na yun na naapektuhan ng mga biochemicals and bioactive compounds ng ating Santon Plus Gold ay tumutulong to balance it sa madaling salita. At ganun din, ang Santon Plus Gold, meron siyang mga phytochemical na nagre-reduce ng neuroinflammation, na ibig sabihin nito, yung mga nire-release na mga inflammatory cytokines, nababawasan kapag sapat yung mga biochemicals and bio-essentials from plant, nakatutulong. Para yung stress na, alam mo, stress nandiyan lang yan.
4: Tamad ako.
5: Diba? Hindi naman natin maiwasan. Pero yung epekto nito sa patuloy na pag-release ng mga inflammatory chemicals na yan na nakaka-epekto sa pagtulog, natutulungan ng mga, katulad yung alpha mangosteen, diba? At nalolower po yung neuroinflammatory load na subconsciously at hindi natin mapapansin, pero meron tayo. Very high ang ating inflammatory load. So, using that chemicals from plant na nandun sa Santon Plus Gold, it can lower and downgrade the effect of those tinatawag na inflammatory cytokines. Okay, na number one, na pwedeng maka-apekto sa ating masarap na pagtulog sa pagsagabi.
4: The more kasi, Doc, na mas mataas yung mga cytokines, yung mga cytokines na yan sa pangangato natin, yan yung nagdidisturbo eh. Kumbaga parang yan yung mga makukulit sa ating hypothalamus, mga kaibigan, ang hypothalamus natin. Yan yung sleep regulatory center ng ating pong brain area. Kumbaga yan yung nag-regulate ng sleep natin. The more na mas maraming cytokines na napuproduce ang pangangatawan natin as a precursor ng inflammation, disturb lagi ang ating pong brain area. Kumbaga, nahihirapan siya mag-relax, Doc. Busy lagi yan. Dapat sana paggabi na, marirelax na yung brain natin. Kumbaga, mag-focus na siya dun sa restorative functions po niya. Pag marami yung mga inflammatory cytokines, laging kinukulit yung hypothalamus natin, mga ka-wellness. Isa pa dyan, in addition, Doc, dun sa mga nabanggit mo kanina na mga bioactive compounds, ang Santon Gold Herbal Capsule ay punong-puno din yan ng mga phenolic compounds na nakakatulong para sa mitigation ng oxidative stress.
5: Yun.
4: At saka yung mga cortisol spikes, kung tawagin, sa pangangatawa natin.
5: Kaya ang puyat nakakatanda.
4: Tama. Sa mga kabayan natin, kahit papaano, if ever man na napupuyat tayo, pero punong-puno naman yung pangangatawan natin ng mga phenolic compounds, kahit papaano nakaka-adapt yung pangangatawan natin. Kumbaga, nalilesen niya yung effect ng sobrang puyat po na iyon. Pero pag sobra-sobra din yung puyat, na-overthrow din yung mga compounds or bioactive compounds na yan sa atin pong pangangatawan. Well, yung mga phenolic compounds, katulad ng mga catechin,

0: makikita ito doon sa mga tao na mataas yung oxidative stress sa kanilang pangangatawan. Ibig sabihin, yan yung precursor ng oxidative stress sa katawan. At marami din ito, Doc, doon sa mga tao na meron pong cancer cells or marami, yes, mataas yung cancer cells sa kanilang pangangatawan. Kasi yung mga ROS na ito, mga ka-wellness, ano to sila, Doc, eh? Kumbaga, hindi sila balanced din na molecular structure dun sa ating pong cellula. Either ninanakaw din yan, yung mga nutrients na nandun sa mga healthy cells natin, or yung mga active ions na nandun sa ating pong mga cellula, kinukuha din nila, inaagaw po nila.
1: Parang kalawang lang yan, oo, sa bakal.
0: Yun, oo, mga kaibigan. So, hindi siya nagiging healthy sa atin pong bloodstream. So, kung na-activate yung mga cellular enzymes na iyon, natutulungan na mapababa yung mga ROS na iyan. Ano? Hence, nababawasan din yung oxidative stress na naidudulot nito sa atin pong pangangatawan. At the more na mas mababa yung oxidative stress, mga kaibigan, sa pangangatawan natin, the more na mas relax yung atin pong pangangatawan. Sa kabilang banda, Doc, pagka mataas yung oxidative stress sa katawan natin, natitrigger po niyan yung overproduction ng cortisol hormones. No? Yan yung primary stress hormones ng katawan natin, na kung saan ginagawa niyang, ano, Doc, inilalagay niya yung katawan natin sa hyperarousal na nag-induce ng insomnia. Kumbaga, parang laging ano, laging buhay na buhay.
1: Nasa fight or flight response, oh, oh, yung ano niya, yung stage niya.
0: Yung stage niya. Oh. Diba, pagka dalawa kasi, ay dalawa yung mga ano eh, major na stress hormones natin. Mm-hmm. Yung adrenaline tsaka yung cortisol na yan. Ano? Mm-hmm. So, pagka lagi ang mataas sa pangangatawan natin, okay sana yung adrenaline do. Kasi, kumbaga ano eh, nabibreak yung limit ng katawan natin pag mataas yung adrenaline. Pero, alam niyo na, pagka after ng effect ng adrenaline rush sa katawan, eh para kang ano, para kang hindi nakatulog ng isang linggo. Bagsak na bagsak yung pangangatawan mo, ano? Kasi yun naman ay kinakailangan for emergency purpose lang, ano? Yung cortisol, Doc, ganun din ang effect niya sa katawan po natin, mga ka-wellness, ano? Na nilalagay niya sa hyperarousal yung ating pong pangangatawan, at yun yung nag-induce ng insomnia. Kaya nga, pagka makakwench natin yung oxidative stress sa ating pong pangangatawan, so na-normalize niyan yung HPA, kung tawagin. Ano yun? Yung hypothalamic pituitary adrenal axis sa katawan natin. At pag yan po ay na-normalize, mga kaibigan, natutulungan yan, ano, na maging maganda yung transition ng natural sleep cycle po ng isang tao. Ha? Kaya sa mga kababayan, napakahalaga nito. Itong ano to, mga compounds na ito sa atin pong brain area, mga kaibigan. Ano? How about, Doc, dun sa ano? Aside from the nutrients na makukuha natin sa mga pagkain and dun sa mga supplementation like Santon Gold Herbal Capsule natin, ano yung mga routine, Doc, na pwedeng gawin ng mga ka-wellness natin, yung mga night routine, kung tawagin, na makakatulong para ma-normalize nila or maging maganda yung sleep cycle nila?
1: Ayan, ito ha, tandaan natin yung pwede natin gawin. 3 to 4 hours bago tayo matulog, iwasan na yung pagkain na mabigat kasi nakaka-disturb yun, ano? At saka paghapon hanggang gabi, limitahan talaga yung caffeine at mga stimulant na kinakain natin. Kasi ang caffeine kasi, ang resulta niyan, mga 4 hours or more.
0: Tama.
1: Apektado tayo. Isang oras bago po matulog, unti-unting bawasan yung paggamit ng cellphone, computer. 30 minutes bago matulog, gumawa na ng mga calming routine.
0: Yan.
1: At siguraduhin na tanggalin ng sobrang liwanag at maging relaxing and comforting yung inyong mga rooms. At pag nagawa niyo po yon, yung routine na yon, ay mapapansin niyo na magiging mas maganda yung inyong sleep cycle. At sabayan po ng mga nakatutulong sustansya, napakaraming nutrients, especially Santon Plus Gold, vitamin C, na makatutulong para naturally ang katawan natin ay maihanda ng mga sustansyang yon to sa senaryo ng maayos at mahimbing na pagtulog.
0: Oo. Eh, paano naman, Doc, yung iba, nakakatulog naman sila na maaga, mabilis na nakakatulog. Ang problema, pag nagising sa madaling araw, mga alas 2, alas 3 sa madaling araw, pag nagising, eh, namumroblema na sila, paano ibabalik sa tulog?
1: Eh, huwag kayong mataranta. Pag nagising kayo, normal lang naman minsan na nahihi ka o may nangyari. Pero ang gawin nyo po, alam mo, umihi kayo. Diretso kayo sa inyong bed. Huwag tingnan ang kung ano man.
0: Paghiga nyo, diretso. Huwag na mag-update sa cellphone.
1: Huwag na. Huwag nyo lang tingnan yung oras. Pag tinignan mo kasi yung oras, eh, magkakaroon ka ng consciousness eh. Naku, ano na pala? Alas 5, alas 3 na. Hindi na lang ako matutulog. Ganon. So, ganon po.

0: ang strategy based on so many research. Pag nagising kayo, ihi lang, then balik sa higaan, tulog ulit.
1: Yan.
0: Never mind. Ayaan nyo si Mrs. Mangalabit, si Mr. Mangalabit, ayaan nyo siya. Basta matulog kayo para hindi masira yung inyong mahimbing na pagtulog.
1: Mm-hmm. Ayan. O, ayan na sa mga kababayan natin na ganito ang kanilang nararanasan na mga problema o itong situation nila sa kanilang pagtulog. Mahalaga po mga kaibigan, yung mga nabanggit ni Doc Algie na magawa natin, yung mga routine na yan kung tawagin, Kasi yan yung makakatulong para maibalik yung cycle, kung tawagin, yung sleeping cycle po natin. Kasi yun yung pinakamahalaga doon, Yung pag naibalik mo kasi yung cycle mo, kahit na hindi mo isipin yon, kahit hindi mo isipin na, kailangan matulog na ako, antokin at antokin ka talaga sa oras na yan, sa panahon na yan. Kasi yun na yung kumbaga nakaprogram sa iyo pong isipan, mga kaibigan. Kaya nga, never na pabago-bago po yung natin, yung oras ng pagtulog natin. Kahit sa loob ng, Doc, mga ilang linggo na maitama mo yung normal na na oras ng tulog mo, makaka-adapt na kaagad yung katawan mo dyan. Makaka-adjust na kaagad yung pangangatawan mo. At yun na yung susundin ng katawan mo for the successive nights na ikaw ay matutulog. Ha? So, napakahalaga yan, mga kaibigan, na atin pong gawin. At in terms of nutrition naman, ayan, yung mga nabanggit natin kanina ng mga bioactive compounds na pwede natin makuha sa Santone Gold Herbal Capsule natin, mahalaga na isabay nila, Doc, sa kanila pong diet, sa inyo pong lifestyle, yung pag-inom ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule. At sabayan na rin ng healthy na coffee yung inyo pong mga iniinom dyan, mga kaibigan. Iwasan na natin yung mga unhealthy coffee na pwede makadisrupt ng normal sleeping rhythm po natin, mga kaibigan. Palitan nyo na ng Santone Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Okay? Doc, maraming salamat sa mga infos na inyo na ibahagi sa mga ka-wellness natin. Ayan, sa mga kababayan, kung meron kayong mga katanungan o tungkol sa pinag-uusapan po natin dito sa ating pong talakayan, ay text yan sa ating pong numero. At ipon sa text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasal ni po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Tutok lang po mga ka-wellness, dahil kung kabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold.

0: tropa sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Of course, ang The Secret of Health hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katawang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold, isa pong powerful supplement na may napakaraming antioxidants, mga phytonutrients, mga bioactive compounds na pwede pong mapakinabangan at mabinipisyohan ng atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. O yung mga nabagit natin kanina, yung mga bioactive compounds na nakakatulong sa atin pong normal na pagtulog. Napakahalaga po yan, mga kaibigan. Kaya isabay nyo ang ating Santone Gold Herbal Capsule sa inyo pong mga suplemento, sa mga vitamins na ininom nyo, sa inyo pong diet, sa inyo pong lifestyle, mga kaibigan. Sa mga gusto makabilian, ha, pwede pong mabilian sa ating pong mga authorized dealers nationwide. Sa mga local pharmacies po ninyo, pwede rin maabilian sa ating online shopping store sa Shopee. Search lang po Yes to Health 2011 and pwede rin maabil lahat ng produkto ng Yes to Health sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center and Pharmacy, mga kaibigan, ha. May discount po tayo dyan pagka dyan po kayo bibili, ha. Dalhin lamang, lalo sa mga senior citizen, dalhin lamang po ang inyong card or yung book po ninyo ng senior citizen ninyo, ano, para maka-avail ng discounts, mga kaibigan. Okay? Doc, bago tayo mag-sagot sa mga katanungan, mga ka-wellness natin, batingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming, yan. Lahat ng mga nanonood po sa atin pong, ano, sa ating mga sa ating live stream. Kay Yes Sir John Ray Mayot, kay Ma'am Army Aguda, ayan. At kay Madam Olivine Uy, ayan, nakikinig din si Ma'am Olivine Uy. Ganun din kay Doc Erwin Lapus, ayan, nakikinig din. Nasa Iloilo yata to, kung hindi ako nagkakamali, ano. At ganun din sa wife niyo, Doc, si Ma'am Emeline. Ayan.
1: Ayan. Kay Rogelio Katian Guarin. Ganun din si BJ Pastor Haya. Happy viewing po sa inyong lahat.
0: Kay Sir Sam Carlo, yan, nanonood din sa ating pong program. At kay Doc Ron, nanonood din. Nandiyan po sa Santa Rosa, ano, si Doc Ron, mga kaibigan, every Tuesday. So pwede po kayong bumisita dyan, ha, sa ating pong Yes to Health Wellness Center sa Santa Rosa. Tuesday and Friday schedule po dyan ni Doc Ron. At ano naman, every Thursday naman ay si Doc Wendell, mga kaibigan.
1: Huwag natin kalimutan, ha, bago natin mamiss, ano, yung darating na Sunday.
0: Yun. Yan. Ano, sa Sunday na.
1: Sa anong petsa ba sa Sunday? 27.
0: Yan.
1: Meron po tayong Yes to Health monthly seminar sa bago nating location. Ang location po ng Yes to Health, mga ka-wellness, ay dyan na ho sa ngayong seminar, ha? Sa Makati City na.
0: Sa Guadalupe Commercial Complex.
1: At doon mismo sa XFM station. Paano makarating doon? Babaho kayo sa Guadalupe station ng MRT. Actually, paglabas mo ng MRT, papunta na doon sa building. May connection doon, di ba? Tanong nyo lang po sa guard saan po yung XFM. Actually, fourth floor yata yun. Kung di ako nakakamali. Paglabas nyo po sa elevator, dahil sasakay kayo ng elevator, nandun na, ang XFM.
0: Nandun mismo, kaharap mismo.
1: 99.5 XFM. Tapos, doon yung seminar natin. Doon sa, makikita nyo po kaming tatlo dyan, ha? Kaming laging naririnig. Na rin tayo doon. Magkita-kita tayo doon sa mata.
0: Meet and greet tayo dyan, mga ka-wellness, ha? At of course, Doc, yung atin pong Yester Health Clinic din sa Quezon City ay maitatransfer na rin yan doon din sa Guadalupe Commercial Center, mga kaibigan. Kaya, ano yan, by next month, I think, ano? Doon na yung atin pong Yester Health Clinic. Pwede naman sila i-contact, mga ka-wellness, ha, sa mga kababayan natin na may mga katanungan patungkol sa atin pong mga ano, sa clinic natin or sa mga ano natin, services natin dyan sa Yes to Health Clinic sa NCR, mga kaibigan. Pwede nyo silang i-contact, ha, sa numero 0969-627-1262.
1: Yan po yung clinic mismo at pharmacy. Combined kasi ito, may pharmacy, may wellness, ano, ground floor, MP Pass Building, katabi po ng Pag-ibig Office. Para hindi kayo maligaw, ano, katabi ho ng Pag-ibig Office po yan. Yan yung ating location. Okay.
0: Sa linggo, ha, mga ka-wellness, kita-kita po tayo dyan, mga kababayan.
2: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Eh, Doc, mayroon nagtanong dito. Doc, saan po kayo makakabili ng kape at ng alkaline vitamin C at saka Santone Plus Gold Herbal Capsule? Ang Santone Plus lang daw, mayroon sila doon. Gusto daw nilang masubukan yung kape. Sana daw, Doc, Apayaw.
1: Tanong niyo po sa Mercury Drug. Kasi actually sa Mercury Drug ngayon, meron ng Santone Gold Coffee Mix.
0: Yan. Oh.
1: Ayan. At sa mga local pharmacy naman, ipagtanong niyo yung ating vitamin C. Pero yung promo natin, starting October, na buy one take one ng ating alkaline-based vitamin C. Exclusive. Kung hindi ako nakamali, exclusive po sa ating pharmacy and wellness centers nationwide. Yan. Kaya doon niyo po mabibili yun. Samantalay niyo na kasi murang-mura na yun. Pag buy one, take one. Ano? Tapos, pag bumili pa kayo, halimbawa, bumili kayo ng isang box ng Santone Plus Gold, yung presyo ng vitamin C na non-acidic vitamin, Santone BC natin, ay 50% na lang ang babayaran po ninyo.
0: 50% off na lang.
1: Ayan.
0: Yun, sa mga kabayan natin, ha, na gusto makabili ng promos natin, puntahan nyo po yung mga wellness center po natin. By next month na po yan, hanggang end of
1: this year.
0: The December, mga kaibigan.
1: Till supply last.
0: Yun
1: ang sabi. Kasi pag naubos yung supply, ay di, hindi naabot ng sir.
0: Okay, ito daw, another inquiry. Ask ko lang po, pwede po ba sa 5 years old ang Santone Plus Gold? Taga Valenzuela po ito.
1: Technically, hindi naman natin nire-recommend talaga sa ganyang edad. No? Kasi mga bata pa naman yan. Pero kung sasabihin natin, pag ininom ba nila, hindi ba makakasama sa kanila? Hindi po. Kasi kumakain na yun eh. Kumakain na yun ng solid foods. Kasi ang Santone Plus Gold naman, ang laman po niyan ay mga extract ng mga herb na hindi naman po ito toxic in nature. Walang overdose, di ba? So, technically, pwede naman kung gusto niyo painumin yung inyong 5 years old, ano. Pero kung hindi kailangan, kahit hindi na. Oo, ganun po 'yon, ha. Eh magkaiba kasi yung sinasabi natin na para doon sa regular na mga umiinom nito. Pero kung gusto niyo, wala namang problema. Kahit one capsule a day lang, pwede na po 'yan, ano.
0: As needed.
1: Minsan kasi yung mga bata, hirap na hirap silang inom ng capsule, eh. Kaya hindi ako masyadong nagre-recommend doon sa isang bata na bigyan ng Santone Gold. Pero it doesn't mean na hindi pa pwede. Ganun po yun.
0: Okay. Doc, another inquiry. Doc, makakatulong po ba ang Santone Coffee Mix sa Mayoma? Nakikinig po kami araw-araw. Salamat po.
1: Hindi siya direct na nasasabi nating gamot sa Mayoma. Magkaiba yun. Pero kung ang tanong is makakatulong ba yung mga sustansya na meron sa Santone Gold Coffee Mix sa may Mayoma, of course makakatulong. Kasi yung mga nutrients po nun, alam naman natin na yung limang herb, di ba, na nandun, napakaganda ng tulong. Una sa sirkulasyon, may mga sangkap na mga phytochemicals that are known to balance yung hormone. Kasi alam mo yung mga Mayoma, ang isa sa pinagmumulan niyan, hormonal imbalance sa mga babae. So yung mga sustansyang yon can really help the body to regulate yung kanyang hormone. So pwedeng-pwede kayong uminom noon. Hindi para gamutin yung Mayoma mo. Pero kung umiinom kayo noon tapos lumiliit yung Mayoma mo, ang dahilan po noon yung mga sangkap na active doon sa ating kape. Santone Gold Coffee Mix natin ay nagbigay ho ng mga materyal sa ating katawan para gawin ang kanyang trabaho sa pag-regulate at pag-maintain na sistema. Kasi katawan natin, may ability yan na i-regulate yung kanyang sariling kalusugan. Kaya nga lang, kadalasan, hindi sapat yung sustansyang binibigay natin sa katawan, kaya na-overpower tayo ng mga resulta ho ng mga hindi balancing hormone, hindi balancing sustansya, minsan ang mas maraming toxin na nakaka-apekto. So, nagkakaroon tayo ng mga ganyang problema. So, magandang i-take din yung Santone Gold Herbal Coffee, yung Santone Coffee Mix natin. At hindi lang yan, mas maganda sabayan mo ng Santone Plus Gold. Kasi yung Santone Plus Gold, yun po yung nutraceutical grade capsule na magbibigay sa inyo ng mas mataas na concentration ng mga phytochemicals na hindi gaya nung sa coffee. Ang coffee kasi, hindi papadaanin mo pa sa ano yan, di ba? Sa mainit. So, hindi ganun kataas masyado compare mo doon sa capsule, yung kaya niyang i-deliver na nutrients. Kaya, isabay mo na lang siya sa Santon plus sa Gold herbal capsule natin.
0: Tsaka yung dami niya, Doc. Yung dami ng content nung nasa capsule, hindi rin ganun kadami nasa coffee. Pero yung iba kasi, mas madalas silang magkape kaya sa uminom ng mga kapsula. O yung iba kasi, ano, feeling nila pagka uminom sila ng mga kapsula,
1: tanda na nila.
0: Nag-guilty nila na malaking problema nila. Pero yung iba, pag kape, no issue. Ano?
1: Masyado kasing advance mag-isip nila pa eh. Kasi akala nila pag capsule na, they are treating something gamutan, like yung disease. Hindi po. Kung maaga pa lang, marunong na kayong mag-supplement, papasalamatan nyo yung katawan nyo later on. Sabi nga is, take care of your body for the first 40 years, then your body will take care of you for the rest of your years. O, di ba? Ibig sabihin, pag-take ng supplement is just parang isang time deposit na ipunupondo mo para ang katawan ay mas maging stable as the years go by. Yun yung kagandahan ng pag-consume ng mga supplements.
0: Yan, ha? Sa mga kabayan din na meron pong myoma, araw-arawin po ninyo pag-inom ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. At pwede nyo sabayan din ng Santon Gold Coffee Mix natin. Instead na inom sila, Doc, ng mga unhealthy coffee, kung malakapin din naman kayo, ano nyo na, gawin nyo ng healthy coffee yung iinumin po ninyo mga ka-wellness na meron pang benepisyo doon sa inyo pong pangatawan at maaaring makatulong sa inyo pong nararanasan na problema. Yung ano na lang yan, Doc, yung collagen na lang yan, tsaka yung glutathione na mga master antioxidant na nandyan sa ating pong Santon Gold Coffee Mix. Ang laking bagay na yan sa pagpapalakas ng ating pong pangatawan.
1: Totoo yan. Kung gusto nyo tumanda ng, sabi nga, you age gracefully, hindi naman tayo makakapigil sa pagtanda. Tama, pero yung pag tumatanda tayo, hindi halata. Yung tipo bang pag nagkita-kita kayo ng mga classmate, uy, parang hindi ka tumatanda. Ang laking compliment nun. Kasi tapos sasabi mo, you're very proud kasi nagka-Santon Gold Coffee Mix ako. Yun, araw-araw.
0: So, yun na. Santon Gold Coffee Mix, mga ka-wellness, mga binigay sa pinakamalapit na mga butika sa inyo pong mga lugar. Doc, mayroong nagtanong, best ba ang Santon plus Gold Coffee Mix na iniinom ko? Diabetic po ako. Diabetic type 2. 70 years old.
1: Yes. Dahil ang Santon Gold Coffee Mix ay inihanda talaga yan. Ano? Para sa mga pasyente na diabetic, sa mga sensitive sila sa mga sugar. Kaya wala ho kayong dapat ipag-alala kasi ginamit natin yan ay stevia. At ang reason kasi yung stevia ay kahit matamis, hindi ito makaka-impluensya doon o magpapalala pa ng diabetes
0: hindi
1: natin.
0: Hindi na pagpataas ng glucose index nyo.
1: Alam mo kasi, kung halimbawa, ayaw mong tumaas yung sugar mo, tapos iinom ka ng kape na walang kalasa-lasa, mapait, alam mo mangyayari sa'yo, ma-high blood ka. Kasi
0: tama.
1: Hindi mo ma-enjoy, mapait. Maliban lang siguro kung mahilig kang mag-kape ng black coffee. Pero ang ibig ko sabihin, may konting joke lang kasi yun. Ang ibig ko sabihin, hindi porque diabetic tayo, hindi natin ma-enjoy yung kape natin na dati na medyo masarap, manamis-namis. Kaya ang nilagay natin dyan ay yung tinatawag natin mga healthy sweeteners. Na hindi, mga ano to, low glycemic. Actually, nung pumunta ako sa isang expo ng mga ingredients, ng mga supplements, talagang uso na ngayon yung mga zero carb.
0: Zero sugar.
1: Zero sugar talaga. Titingnan mo yung carbohydrates and ano niya, zero na mga sweeteners. Kasi very aware na ang buong mundo na hindi talaga dapat tayo umabuso sa asukal. Kaya karamihan na lumalabas ngayon, mga healthy sweeteners, yan, para makatulong din naman sa atin na ma-enjoy natin yung buhay natin. Nagkakape tayo, na-enjoy natin, at sumasaya tayo bukod sa nagiging healthy. Kasi yung sangkap kasi ng Santon Gold Coffee Mix ay mga ano po yan, mga herbal extracts po yan.
0: Ayan ha, sa mga kababayan natin dyan, Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan, napakasarap yan. Araw-arawin po natin. Ano, Doc, may nagpahabol ng katanungan. Yung nagtanong kanina about sa ano, gusto maka-avail na mga products natin na taga, mm-hmm. taga-Apayaw. Mm-hmm. I think malapit yata ito sa Tuguigaraw kasi nagtanong siya doon kung saan daw banda ang wellness center natin sa Tuguigaraw. Well, wala po tayong wellness clinic dyan. Pero nagkakandak po dyan si Doc Ned ng consultation by schedule.
1: By schedule.
0: Dyan po mismo sa XFM Tuguigaraw po natin na station. Ano? And I think, pwede rin po kayo makabili doon ng atin po mga produkto. Ano? Siguro po ay meron doong mga products din sila na nai-stock, mga kaibigan. So, puntahin nyo po yung XFM station natin dyan po sa Tuguigaraw. Pwede kayo maka-avail dyan. At pakinig kayo lagi din sa programa natin dahil ina-announce po natin dito kung kailan ang schedule ni Doc Ned ng consultation dyan po sa XFM Tuguigaraw po natin, mga kasama. Okay? Pero mga kawelas ako, Doc. Napaka-iksi ng oras natin. Napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol ka pa, Doc, ng mensahe sa atin po mga tagapakinig.
1: Siyempre, maraming salamat po sa inyong matamang pakikinig. Araw-araw ng pagsubaybay sa The Secret of Health. Sana po ay nakapag-iwan kami ano, ng makabuluhang mensahe ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan na mapapakinabangan po natin sakali mang kailangan natin ng mga natural na pamamaraan sa paggamot. Dahil alam naman natin, sabi nga sa kasabihan, ang kalusugan natin ang pinaka-importante sa lahat. Ano? Sabi nga, if wealth is lost, something is lost. But if health is lost, all are lost. Kaya, ugaliing subaybayan itong ating pong palatutunan. Maraming salamat. At ito po si Dr. Algie mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakikinig at lagi nakantabay dito sa ating pong talakayan. Ganda rin sa lahat po ang tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. At bago pa tayo magkatapos, yung ating pong Yes to Health Seminar ha, sa darating na linggo, huwag niyo pong kalimutan, mga ka-wellness. Yan po yan sa Guadalupe Commercial Center sa XFM Station po natin, mga kasama. Okay? Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remy Lito Uy, at sa ngalan po ni Doc Ron, isa sa mga partner natin dito sa ating talakayan. Ito po yung likod, Doc Michelle Hinas. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lagi dalangin ng Panginoon Noah ang siyang tutulan ng magpagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
2: Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako sa Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sampon Gold. Coffee Mix.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko pa mayarap ngayon sa mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Tingin
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
5: Mabibili sa mga butika
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Bili sa
10: mga
7: butika.
10: Mga katupa, it's

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Happy, happy Tuesday, everyone!
1: And good afternoon, mga pinalangga ko nga, tropa.
0: Alright, kamusta, kamusta, kamusta? Color of the day, I'm not sure, is pink, is red.
1: Ay, hala, tada, ako nga paldaya mo ng pink.
0: Ah, pink. Ah, okay, be. Abi ko, ang pink ang sasulod na palda. Kung pink ang lo, sana all pinkish ba?
1: Pink ang sulod ng guay, hindi. Pink ang sulod ng guay, hindi. Logic.
0: Ang buta, hindi ko nakabalubi mga muna. Kay, nang ano ko, be, na wholesome. Wholesome ko dan, mga muna. Ano siya,
1: oh. Ang buta, huwag mo kuhay kabalo.
0: Hurley. Hurley. Paano gini pala basahon? Harley or Hurlier? Ano gini pala basahon? Paano?
1: Harley siguro. Oh. Harley.
0: Harley Davidson. Bata sa ano ni David. Mamaya si Harley. Datay si David. Son siya. Ni Harley kag ni Davidson.
1: Ano ang ganap sa bunga doon? Naka long sleeve ka.
0: Magsasaka ako. Alin ko sa ako na mga pichayan na napas ako to. Grabe nga pichay mo. Baga panapas ka. Gida mo ginagad. Ako ginagad ako.
1: Taas.
0: Oo, ano? Hindi na nanyaga ako, no? Nanyaga kami. Actually, nang laba ako sa balay. Amo ni nga medyo na-late dam ako, ano? Mm-hmm. Nanghalay pa ako. Kaya ginalaot kong init. Kikis alam bala tayo. Makatilaw sa amo ginagabiti nga gabiti nga init. Pero ba, gulpi naman maulan, di ba? Pero kagapon, maulanan man kami. Pakayo ko motor sa La Carlota, tapos naulanan man.
1: Pareyos, gita.
0: No, init-init sa pagkanto namon. So, suwabi lang. Pero pagka, doon ka sudden change of weather, doon mood sa Bible.
1: Sala naman ka mga babayi.
0: Paray minis daw, sudden change bala o daw, gulpiada bala nga daw. Mayo man sa gini.
1: So, ang chimpo, doon ka babayi.
0: Doka namin ang magaling sa akong kalok. Doka tatang Freddy, ikaw ba ito?
1: Yung mga times nga okay kami ng mga babae pagkatutugay. Wala na.
0: Malagani, no? Kamu ka muna ako?
1: Wala lang. Siguro depende man sa partner. Kati, kung kami ng mga babae, ibig kung wala pa kami may makita nga mga ano, hindi man kami magano, ah. Kaya ginakwan mo kami mo, muna ang gakwan man kami, ti.
0: Kabalo ka nga nagamo pag-ikon ni, no? Kay, good for you, ha? Lagi ka ba chugtog na, huya? Managin na ka muna ko, Nicky. Sugod-subong. Sugod sang last pa. Grabe, naging niyang aircon. So, do...
1: Dugo si Boro ka na. Lagi ka ba chug ko? Pero gipasaka ko siya. No, light-light na lang. Pero, wargi na, pills, TL ko. Pili ko yung TL ko gabi rin na di sa
0: katanggaw. Hindi ko... Pero feeling ko, gimo nga lang, ay mga ular sa Alaska, sa Amerika, pero ang tiin mo sa Alaska.
1: Feeling ko rin, no, taring pasas ko.
0: Naglawaay ko, guldi, maganda. Pinaliki, may pasas sa tunga. Alright, alas 2:31 na sa nga po ng mga katropa. Kag, isa na naman ka, init na hapon sa inyong tanan. Kaupod na naman ng inyong Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. ka-vocal, kaupod ang pinakagwapa, pero pinakabunggait. Walang iba!
1: Ano si sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kang mahatag ka sa dyanga hindi inyo gave malipatan.
0: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod! And siyempre sa programa nga X-Rated. And siyempre, kina-shoutout ko man ho ang ato ng mga katropa diri nga nagapamati sa ilang mga radyo, sa ilang mga panimalay, no? Sa ilang mga opisina, sa ilang mga salakyan, sa mga nagapamati dira, no, sa field, no? Labi na gid sa mga field workers ta, no? Nga baw nagakainitan subong, especially sa mga lineman ta, mga traffic enforcers ta, mga man in uniform, no? Mabuhay kayo.
1: Mga vendors ta dao.
0: Oo, mga vendors ta, no, nga ay ginagwanta giniinit, makasurvive lang kita, no, para maka yes. Makaahon sa kahirapan,
1: mabuhi lang. Oo. Sa Lord.
0: And of course, no, shoutout manda sa ato ng mga katropa nga nagatutok sa ato ng YouTube channel, no? Sa mga nagalantaw via YouTube. Pinaagi sa atong XFM 90.3 Bacolod live stream, no? Shoutout sa inyong tanan. And sa mga nagatutok man niya sa ilang mga cellphone, gamit naman, no, sa aton nga, or nagatutok sa ilang cellphone, pinaagi sa aton nga official page, ang Facebook page naton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page, maayong hapon. And sa mga gusto naman niya magtawag, magpatamyaw, pinaagi sa aton nga XFM official hotline number, miyara kita dira sang 0915-628-7926.
1: Or pwede man sa 0950-522-2818. So kung gusto niyo yung mga sinauna nga mga paagi, or gusto niyo mag-advise sa aton nga katropa nga nagpadala sa sulat, pwedeng-pwede ka mo magtawag. Kung wala namang kamulod, pwede man nga ibutan nyo ang number nyo kay kami matawag.
0: Kurik-kurik-kurikong mong naga... And of course, no, mga katropa, gina-shoutout at galing ato ng mga katropa din nga nagatutok, no, before ta mag-indurso, no? Ari din, no? Nagapanguna, Jay, katropang Jay Hansel Panoncillo, no? Watching live from Country Homes, Alihis. Bawa nga napit lang sa amon. Naglabay ko dagi na, survive yung kumbatihan. Sabi ng brurot ko, brut.
1: Ari mo din nga itong katropang Jelwin. Silinya, good afternoon, Uncle Bob, kag Sexedy, Dan, Cher. Opening na sang Mascara Festival sa October 1. Pwede makarequest ang kanta nga title Dream About You by Stevie B.
0: When I dream about you, girl, you everything's alright. You're in my life.
1: Left.
0: Eh, right mo.
1: My right.
0: Ari man din, no, shoutout sa aton nga katropa, no, my brother from the Lost Boys, walang iba, JR, napurod, watching from Canary Island, Spain, brother. Oh, sure, all. Es Bariola, les de compretom. Muchas, ano? Muchas de gracias. Nara. Have a safe voyage, brother JR, no? And shout out sa ako nga paring Limweld, no? Sa mayo lang na nga pag-rent-a-car, no? Kita na kita sa ginahayo mo sa akon nga vlog sa rent-a-car mo da. Sige, ako bahala. Kaya may friends ako ng muti. Sige, ah. Sa ako, agidaan ako yung mamangkot na ko yung dansi mo. Available ka first week or second week sa October. Sabi ko, basta ikaw, ya, may bayad. I mean, libre ko yung dansi mo. Alright, speaking of Lost Boys, no, shoutout mandira sa ato ng mga katropa ng mga Lost Boys. The Lost Boys. We got lost, we found, we ride together. No, shoutout sa dira. Siyempre kay Bro Marlon, Bro Combat, Bro Julian, Bro si Bro Bert kag si Ma'am Kichi, no, nagtabok sa Cebu, have a safe voyage. Kay Bro Limar kag Ma'am Sunshine, kada ka pamati permi sila sa lakya, no. Ramandira si Bro Joey and Ma'am Nancy, Bro Noel from Victorias, Engineer Job nakapuli lang alin sa China, tiwala kita da pa sa lubong. Ano yung mga engineer? Gano'n ko lago lang yan, no? Ara man din lang ato ng mga masiman, no? Nga si Bro si John, Bro Ridan, sino pa damo ni Bro John Ray, and John Thunder, no? May ara sa relief. Kagukay-ukay din sa may punta tay-tay shoutouts, no? Ay, kay Tol Marby, na ang amon na Queen of Mercy, no? Diba? And of course, Bro Julian, and Mauricio Brothers, especially kay Sir Paul, no? Kabangkala naman kami sa Sunday, guys. Basi matalupang dan yung The Lost Boys sa bag-unyo. Da kuno nga pika-pika, nagaran kami dira ni Bro Rayda, no? So, kinit anay kita dira sa kabangkalan sa Sunday. Da naman kami ma-rides. Dugang ka.
1: Yes, kagari dira yung siya. Katropang Melanie Martisano. Good afternoon, ma'am. Sexedy kag Sir Uncle Bob. ari lang kami ga monitor sa Sitio Lapak, Duldul, Barangay Robles, La Castellana. And I would like to say hi to my friend out there, Beb, Sheila M. Siria. Hello, sexy, di pwede na ni ma-mention ang mga nag-utang nga wala na FB. Charis, pwedeng-pwede, gidya, babe. Pero anyway, before that, thank you so much, gid sa racket, beba. Kabalo ka na na, ano ni? May amuha muna ni.
0: Alam, may parapol na.
1: May kuwaon, tadi ko rong ano.
0: O, sige, ikaw na, you know? And at the same time, mga katropa, sa mga katropa tadi rin nga gusto, gidya magpatamyaw, ha? Wala na ka mo iban pa nga Facebook page nga katuan. Kundi nga itong nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page, mga katropa, okay? At the same time, gina shoutout ko bandira, no, ang akong nga brother, no, si bro Dennis sa Dense Accessories and Moto Parts dira sa La Carlota. Kung gusto niyo magpakayo sa inyong mga motor, no, mapa big bike, mapa biskan ano klaseng motor, mapanubo or mapadako nga CC, kadto lang kamo dito. Sa likod lang na siya sa McDonald's dira sa La Carlota. Pakitaon yung Dense Accessories and Moto Parts Service. Shoutouts, kid. Thank you so much, kid, no? Sa imong pag-amuma sa akong. The whole day, kid, ko to nagpakayusang motor. Kid, damo, kid, ang gingkayo niya kay Army, no?
1: Beb, iambal, ibuta ka nga lang, kailawagon ta. Ay, sa mga nag-utang da ha, paliw, pagbayad na kamuha, kay ginaruling-ruling luman agad. Ibu, amo mo pakabal, pakamuda iya.
0: Amo ginapin na kaya hindi ko gusto mga negosyo mo. Kira tamad ko manukot. Wala din kusa. Alright, no? And syempre, no? Ari Mandiri, mayong hapon kay Sir James King, no? Kagwapo-gwapo, gitso, no? All, uy, gwapo, ginasaya sa personal, katuin nyo mula. Ano na ko nung pinapipirmahan niya, man? Ano nisa ko, no? Daw, ha?
1: Time lag. Ano oras nagsunod?
0: Oh, may time lag. Natapat tayo kita niya. Dapat kiri next time. Galing mga launa pala, malakat ako din. And shoutouts to Mayna, Dumipig, no? Good PM Uncle Bob, Moms, PDA, Taytay, Gapamati, Kamida. Shoutouts to sa lahat ng mga moms sa Punta Taytay.
1: Ay, naka-plane sa buong katsura ko. Kaya nagsalaset ko, kagina mo na lang, nag-ano ko.
0: Ay, tingnan ako, kagwapa. Gidya akong plane, galiya. Doka ka noon, la plain rice lang. Itong garlic, to kadamo, manasang doka pinto-pinto. Lain, naging kong kalukalo eh. Namin kini-complain na kung saano. Gagwa ka dyan beauty yan eh, sexy di complain lang kaya. Simply the best. Kag mga simplicity is the best policy. Kanto sa laaw.
1: Waga, mahay lang ko dagali. Sa kay Tito JR, kumpare ko dagali. Pre, wala tao, racket.
0: Ang racket, siya galupad. And of course, no, kita na kita buwas gali, no, sa Wednesday. Dira sa the 4th, upo na nga akong nga banda, 9:30 p.m. Pero 6 p.m. pa lang may isa pa ka banda. So, kita na kita with your Six Strings Attach Band, bros, no. Shoutout sa akong mga kabanda. Dira kay Mark, kay Julmar, kay Ezen. Happy birthday gali, no, sang last, sang Domingo. Kay sa drummer naman nga si Ezen. Happy birthday, bro. May God bless you with more life. And syempre kay bro Joel Dudes. Kag kay Mac, our keyboardist. Tanay kita dira. And of course kay Barbie, no?
1: Basaling niya, Ma'am Melanie, yung kauntarabutan, Ma'am and Sir.
0: Ay, namihan ko na bilang kapula-pula pag abri mo. Ay, unod. Kulang ang ibuhok-buhok pag abri. Ay, unod. Ang unod, yun ang paborito. Okay,
1: anong gusto mo sa rambutan? Kadala ang panit? Or wala?
0: Ang gusto ko sa rambutan, ang liso lang.
1: Oh, baliya, oh. Ara, shot. Oh, tagaliya. Kaya, Beb Lyra, ano ni, ginano yan ni, ginsuli-suli. Ani, Regil Lab man ni, ang ano, ang iya pilyedo ginsuli iya naman eh. The fourth
0: Valera.
1: Kanto the fourth bow saan ka rin tokar mo sa the fourth gani pang
0: buwas na sa Wednesday
1: aragay ay Basta ikaw ko nung nawawala niyang alpaking ko nung...
0: Ay, Lyra? Di, kadto lang to. Itanay ta to. Ihagmugig ko magitanay ta.
1: Aragid. Hindi lang naiahag yata. Yung mga gat gina sila.
0: Oo, mapakagat. Di, mga drill lang na yun, Beatrice. Lar, kadta ko, Lar. Please, drill lang. Kaming lang medyo... Mamulagid pala. Or may remembrance mo ko. Ah, tapos ipatato ko na yung kagat mo. Ah, yung kagat. Ikaw na, Lara. Lara. Shoutouts to kay bro, kay katropang Monday. Lienos, no? Sir Bob, kamusta ka na? Ako gali si Monday, ang taga-Tangub. Shoutouts to you, bro Monday. Hindi tuod na, Lara, ha? Hindi kagid malipat, kadton magig ko. Pag hindi mo ko ging kagat buwas, ako kadton imo. Aw, oh, German, suli. Nung gaano, init la, kubi.
1: Ala.
0: Nag-init la, kubi. Ako kagat
1: imo. Siya, aw, oh, basa, basa.
0: Siya ang mafia boss. Ikaw naman ang ako nga lubos-luboson. Hindi lang ka rin yung brutal ang maaguman mo.
1: Ano?
0: How deep is your lumag? How long is my bangag? I know you rise in the morning sun. I sing the night.
1: Amaliberto Montero Agustino, salamat sa shoutout, bro. Pa-shoutout kay Jonaline. Bro, ari kami. Buen, bro.
0: Shoutouts to Jonaline, no? Mapasibo. Ay, abi ko, subong ang Pasibo. Sa ano pa kamugaling Pasibo, no? Sa Sunday. Alright. Shoutouts to Bro Bert and Sis Kichino. Kag kay Jonaline, na may pinakapula nga lipstick dira sa Buen Cafe, dira sa Mayla Carlota, ha? Shoutout sa imo, ha, Jonaline. Magkakita na itang lipstick mo na panason ko na. Pinaagi sa akon nga lips man.
1: Ay, Lyra, lipstick di kayo magpanas.
0: Ah, mong ko ganyan kay Lyra. Up and down, side and down. Ah, gusto ko ya magsaka ko sa stage ya. Duklaon gi ko ya upuno, gini ka lipstick ya. Hindi mo ganyan may mo sa akon di. Namba ko si mo, I dare you to move. Hindi lang gin mo ya may mo na sa akon ya. Dalon, tagi ka to ya sa sikrito nga banyo ya. Dito, dito ta ka makeupan. Dito ta ka lipstick ka, no?
1: Araw, Lyra, si Sheila M. Syria, kwaon si DJ, basta akon si Angkol.
0: Abulan ni Deng Angkol, Deng, bashi bala.
1: Hindi ka kikasangkol.
0: Hindi ka kikasangkol, kagbashi, magbinokol. Kayman pala kaon, santol. Oo, makabarandam kagid sa gimo, ginatawag ni kabalang ang mga arthritis, yung mga ankles. Oh, tapos magkupo ko, mabatsagan mo ginako ng mga tentacles. Sa grabe, yaka suyop na nag-kaong ka lang sa mga popsicles. Kaya na malupog-lupog ka, kaya wala ko sa laki ni sa kagkarga, ta kaya sa tricycle. All right, Sunday po, bro. All right, Gary, shoutouts, no, sa akong those boys family. Shoutouts sana all gijang balimilan ni Martisano, no, no. And speaking of sana all, dapat sana all gid kita, no, nga manami ang aton nga pamatsyag, manami ang aton nga response ang aton lawas, no, pinaagi sa pagtumara sa aton nga ultimate trio. Thank you. Ini nga aton ultimate trio nga i-flash aton screen, mga katropa, no, tatlo ini ka suplemento nga kinalanon gid sa aton nga lawas. Ginapangunahan sa aton nga ginatawag nga Sunson Plus Gold, ini lang naman ang suplemento nga gamay lang pero dako ang bulig sa aton kalawasan. Balamon ini nga aton nga Sunson Plus Gold, may ara ini sang mangosteen nga antioxidant kag may palaya nga naga hatag sa aton sang maayo nga pag-regulate sa aton nga blood sugar. Nagapalower down man inis ang kolesterol, habang ang mangustin, nagakakas naman sang tanan nga mga toxic sa aton kalawasan. Kung gusto mo nga hindi toxic ang imong upod, patumarasang Sunson Plus Gold. At the same time, yara kami ni Sang Malunggay, nga kabalo naman kita, ang Malunggay, source ng vitamins and minerals, no? Managani nga, ginalakot gini sa laswa, sa tinola, sa mga pakinason, no? Kaga at the same time, yara sang garlic, nga anti-cancer, kag anti-inflammatory, meaning kaka sa mga bukol-bukol sa aton kalawasan. Mayara pa din isang spirulina nga nagatag sa aton sang protina, so diin ka pa, sa aton plus gold pa lang, kumpleto na. Dugang ang tapagid sa premium D3, ang ikaduwa sa aton nga ultimate trio. Ano naman premium D3, Uncle Bob? Well, ini ang suplemento nga nagabato sa mga virus kag bakterya sa atong kalawasan. Gina-remove niya ning mga malain nga bakterya kag virus kag ginatagaan kita sa ginatawag natin nga sunshine vitamins. Walang iba ang atong nga vitamin D3. Ang vitamin D3 makuha talang ini sa sunlight, no? Kag other forms. At the same time, may ara ini sang virgin coconut oil kag malunggay oil para mas suwabi pagid ang inyong vitamin D3.
1: Syempre, hindi makumpleto ang aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Amo naman niya ang nagapalig-on man sa imo nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig ini protektahan ang lawas ta batok sa sipon, ubo kag iban pa nga balatian, especially sa aton nga mga bata. Pwedeng-pwede gid niya kainom mga nanay da nga kung kita daan syempre nga mga nanay kinanlan gid ya perme nga healthy kita, kati kung di kita ya healthy nga mga mother, paano na lang sino maasikaso sa aton mga anak sa aton nga bana. Syempre kung magsantan vitamin C ka nanay, bata or tigulang manda, pwedeng-pwede ka gid ya makainom kag mga katropa, kabalo-balo ka mo nga may ara pagid ini sang antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging, nagabulig mapapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang skin, so hindi lang niya siling niya nga pabaskugon yung imo nga immune system, pagwapahon niya pagid kaya galiya
0: gamit, no?
1: Yes.
0: Amor gani nga mga ultimate trio na kita mga katropa. Pabakal nyo ni sa tanan nga mga butika malapit sa inyo. Mangkutan nyo lang ang mga produkto nga himo sang Yes to Health Incorporated nga nagapati.
1: Health is wealth, kaya mag Yes to Health!
0: Mulungol gib lang ang Yes to Health! Mga piktuhan ko yung kamotor. Wala niyong magambal, no? Din na yung mga din si Papa mo ato sa ilang. At the same time na mga katropa, mabakal yung pwedeng-pwede nyo man katuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Damo kita sa produkto dito nga makita, no? Halin sa Vision X Plus para sa imo mata, Turbo Dietary Food Supplement for Men, Santon Herbal Oil, Santon Herbal Soap, Clear Skin, mga madamo pa nga mga produkto nga para lang sa inyo, no? Kag BFAD approved kag halal certified ang aton ng mga produkto. Amo na makagarantigid kamo nga legit and epektibo kag mainom sa aton mga kauturan nga Muslim.
1: Kag kung tamaran naman kamo ya magkadto sa butika, pwede kamo mag-order through online kag available ina sa Shopee, Lazada and TikTok. Kadto la kamo sa official store sang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na.
0: Kurik, ari man diri, no, shout out kay Wealthy Salvador Astakaan, no?
1: Hi ate.
0: Ari mommy, shout out lang da kuno. Thank you so much. Kagambal niya bro Bert Agustino, nalipay gid sa Junalin bro sa shout out mo, pamati gid sa bo, nalipay kag Junalin na riyo halukan tapi ka oh di ba panason ko ginang lipstick mo makita taka no dilapan ko dilapan ko ginang suma nyo dagi ka namit gid ya, no? Actually ang Buen Cafe era na sa La Carlota, no, kung along the way lang gid na no mapasulod ka sa ilang city, grami gid ya kay damo-damo gidya food, namit-namit ang mga pagkaon, namit ay lang hot choco, ang coffee nila suabe gid. Nakapila di ang magkape ang akon mga bro, ya kagsisya.
1: Kasi nga man diri ang akon nga kumare nga si Ina. Shout out, nalipay gid ko ah. Wow, sino kay sino ka nalipay?
0: Ina. Gusto mo maging ina?
1: Ah! Ina na siya.
0: Ay, ina na pala. Ay. Oh,
1: isa pa lang, isa.
0: Oo, oh, isa pa lang. Hindi ina pagdugami ah. Ara na gali. Hindi magamuna, may mga ara na. Hindi na wala pagkanabala ah. Kaya makiganta na yan. Pero ina, lahog lang to ah. Nalipay, gid ko bala. Ah! Alright, no. Shout out agad kay Ina. Taga din si Ina.
1: Talisa.
0: Talisa, yun! Shoutout na sa mga taga-Silay!
1: Siya nang gobra sa Imperia.
0: Talisa, yun! Shoutout sa mga taga-Silay. Wala siya blang, agets na yun.
1: Agets eh, gobra man na sa ano, Imperial sa
0: Silay. Ah, Silay. Sa Imperial, oo, ang mga gamit da. Saan ako na mag-utang sa inyo man? Kung ako na mag-utang sa inyo, dahi pwede. Pag-umamula, pakit-kit lang yan. Ano pa, anong kamabahid sa amon? Tama sa pamula na hindi naman nagsukot yaw. Uncle Bob! Oh. Tagpala. Wala pa di karta.
1: Putangon mo pa sa Mads. Putangon mo pa sa...
0: Ay, hindi naguro. Hindi naguro ha. Ani, gali, ginsuli ko lang. Abo, nagpakilala. Pagkisa, hi, Ani.
1: Ari, pagkinambali, Ate Wealthy, oh. Congratulations both of you. Grabe, nag-gid ka mo kasikat. Thank you so much, Ate Well.
0: Where my gets? Hindi gid siya goro, ah. Hindi pa ko kaya kilala sa biyak balay ko hasta sumbong.
1: Pangutang na din sa ako ng Uncle Bob.
0: Oh, di ba? Pangutang
1: approve
0: na.
1: Approve ka da yun.
0: Approve ka man sa ako? Ah! Galing kayo ni mo nga lang. Kung ma-approve ka sa ako, nislan ko na. Butahan ko eight siya punta. Sa una, honey.
1: Ah! Honey.
0: Honey, my love, so sweet. Kahit ako makadto sa inyo, hindi ako mangutang kaldiro. Pagkat kada ko...
1: Wala na ta-oras.
0: Oh, wala na ta-oras. Kina-try ko manggaling ang malabot sa mga isa ka-oras para gamay na lang ang bilhin ka ron. Napungga mo ko ako, may 5 minutes pa ko. Bye, kubla! Ay, mga sulat-sulat at dadaan. Hindi, wabato na kumimo. Mo. Ebony and ivory. Uy, may akanta ba lang, Annie? Wala ka ba, lo?
1: Oo, oh, gani.
0: Ang ano, any song.
1: Any song.
0: Ang any song is, anong gani? You shelter me from harm, kept me warm. Hindi mo na amo.
1: Hindi na yun.
0: Ano ba ng any song na?
1: Explain na lang sa Think of Laura. Think of Ani.
0: Ano, sakto na sa Ani. And I would give everything. Everything I own.
1: Ani.
0: Wala ako. Ilang taong kaming lyrics. Bika doon lang yung gidahaw. Nakamala ko na mo. Dali wala. Ani song. Hindi tuod may ara na. Or,
1: enough na.
0: Ara o. Ani song. Jan Denver, chakto. Sa aniso meron na, you filled up my senses like a knot in the forest. Ayan lang sa loob. alas 2:56 na ang pecha subong. September 22, 2026. Buwas ara ko sa The Fort. Maluwi ka mo, kadtuman ka mo.
1: Nami, tayo kadto ba?
0: Nami, gijatana yan, wala kami napadudu.
1: Wala bantayos to.
0: Adududu, adadada, nagadudu.
1: Last nga kadto sa The Fort, yung gumusong ko eh. 7 months akong tiyan.
0: Ito ah. Hindi na ka mo mag-drama, karoon pa! Pero pagani, dure-duretso una mo, paano kami ma-ads karoon?
1: Ay, pero si Ani, mag-guess sa balaliwat if i-invite mo siya.
0: Kato na di ah. Invite ka kag ako gin mismo ma-interview si mo.
1: Wow.
0: Kagusto ko one-on-one kita.
1: What?
0: Para at least.
1: Si Mabzen ko eh.
0: Hindi one-on-one bala yan. Wala one-on-one. on one. Tatlo. Kag dito, tagid, dirigid sa programa na ako ni Ambal nga. Ani, hindi tiya. Four.
1: Three.
0: Tayo. One, two, three. Paano ba yung maganda mga predator?
1: Sure, sure. Wednesday, di ba? Wednesday, months imo nga day off.
0: Wednesday?
1: Wednesday na!
0: Kung Wednesday ka di makadto, gamitin ko gidya mga malmahal ko nga mga habon, mga pang-seductive ko nga mga perfume para pag mga mouthwash ko yung nga Gabaloria, 50 ml isa ka ugom. Muna ako, pagkapagambal ko blang, hi, ani, oh my God.
1: Oh my God.
0: Yun naman ko, upod na ka, muna blaw. Okay, okay ah. No? Joke lang na ha, basi mga aking ang bana, bo. Joke lang na ha.
1: Wala yung sa bana.
0: Ah, tisa dyan again! Hindi. Ani ka to lang di ano, willing gig kami sa tanan yung magusto magbisita sa programa.
1: Yes.
0: PM nyo lang kami ha, Uncle Bob, Sexy D, makadto kami bi sa programa nyo, madala kami bi mga pagkaon, kagilim no, no, para mabusog ka mo, kag, puli na kami dayon, okay kita!
1: Kung may mga business ka mo da, ginagbay mo
0: talaga ko. Mga business ka mo, pwede, pwede nyo sampulan, madalo. Sampulan nyo yes. Kami di, kadto ka mo di, sampul. Pagkatag yung sampul, pulila ka mo dayon niya. Okay ka namin, gina.
1: Na, correct.
0: Mambal siya natin din tong promotion, hindi napapulit mo. Nabisita kami ko noong nagdala pagkaon, pamahot, sing palakat kami din. Ano naman? joke lang. XFM Bacolod is open to everyone, okay? Tandaan nyo, balay nyo niya. Amo na yung itawag mo ka tropa, kay tropa, agad ka muna mo niya. Pinalangga. Oo, pindita ka palanggaon niya, honey, ah. Masugot ka, malang nga palanggaon ta kaya. Wala gilang pinagbabawal ang bargaining sa batas. Hindi kasalanan sa batas ang magmahal ng marami. Huwag mo lang silang kapakasalan ng sabay. Alas 12:59 na sa hapon, mabalik ang inyong programa nga Exerited. Kaupod ninyo nga Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Kabukal, kaupod si...
1: Sex, hindi nga magpainit sa inyo sa kahanginan. Tagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipatan.
0: Tan ko na subong. Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo!
1: Exciting.
0: We'll be back. Exerated.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong,

0: na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Sanson Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyo magkaan.
3: Sanson Plus Herbal Oil.
2: Assist the pain.
4: Si Sairan isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
5: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
10: Mga katupa.

0: And we're back! Alas 3:14 na sang hapon. At syempre, ining oras, ginatulong sa inyo sa ato na paborito nga kape, ang ato nga Santon Plus Coffee Mix. Ining ato nga Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, isa ini sa mga paborito naton nga kape. Bangod, nagkape ka na, healthy ka pa! At syempre, mga katropa, ng aton nga kape, hindi lang basta-basta kape, no? Kundi non-caffeinated din, iyan mo na hindi ka mag-acid, kagindi, gidmag, sulabang yung mga sulok-sulok, kay bangod, di ka ma-acid. At the same time, di mag-palpitate yung mga heart because non-caffeinated. May moringa, may mangustin, kag soya powder nga nagapanamit sang sabor sa ining klase sang coffee. May bulig man ini sa mga kababaihan nga may hormonal imbalance. So if I were you, inom ka na sang Santon Plus Coffee Mix.
1: Dugang ang tapagid sang isa naman ka suplemento para sa aton mga kalalakihan. Amo ang Turbo. Ang Turbo, mga katropa, gawa sa maca at clavawaska ng mga natural herbs, ng mga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakihan. So kung makaturbo ka, mga katropa, hindi nyo gidya malipatan. Kibis ka na ko, hindi ko yung malipat nga naglain, gidya ang pamatsyag ko. Tungod sa turbo. Kaya sa turbo, wagas ang lakas.
0: Gintrangkaso siya. Grabe. Grabe mo itong abakbakan. Paano, grabe? Paano na itong kaso, man?
1: Siyempre, grabe gani nga. Ano gani?
0: Ang anugi daw.
1: Ang ano pala? Balo ka lang na.
0: Siyempre, no, babakal yung gindi sa mga butika malapit sa inyo, no? Kag, at the same time, BFAD approved, kag halal certified ang ating mga produkto nga himo sang Yes to Health Incorporated. And syempre, doon ka nga tamiyo, no, sa ato ng mga kauturan dira, no, nga nagpamati sa ilang mga tiyanggi, no? Alabi na gid sa mga katropa ta dira nga nagpalikatika, no? Subong nagpangapina ni sila yung mga muni oras, mga alas tres. Iban batsoy, iban lumi, iban... Ano mga basa kapag kao ng... Kalain. Anong mga normally mga... Uy, pero kakaon ka na sa tibsok?
1: Wala.
0: Sa may Pontevedra, ba namit namit pag ilalumi, di ya? Ilalumi ya, do... Basta may kanamiton, gadya nga sabor ya nga.
1: Ay, toon.
0: Simple-simple lang yang ila pag-arrange, pero... Kanami, gadya kay... Do ka swabe, gadya ang sabor. May batsoy, may lumi, may mga siomay, may dinuguan. Dra, pag ikaw yung kabakal, dinuguan sila. Pero dra, kami mapit, anay, isang The Lost Boys, no, family. Bali, kitanay kami diri sa 7-Eleven sa Sumag. Diretso na kami na to sa Tibsok, Mamahaw, din diretso sa Kabangkalan. Diba? Do, hindi lang tag-shin ng gasolina, no, sa Shell.
1: Ay, grabe, bala, subong nagtaas na naman ang speaker ng gasolina.
0: Pwede na, wala nga, 500, di malang kalitro, Diyos mio. Sa magpakabangkalan kami, dapat sa kalibo, gaya na kaman tugong. Wala pa na ang pangapi. Wala pa na ang pamaha, wala pa na ang amutay sa lunch. Pagbalik, musta naman. Ay, mabig bike pa ka mo. Hindi na lang, ang scooter na lang ta. Grabe, so nang shin ko sa scooter ko, sexy din, no? Pagkarga ko na, mapasilay ko na, may ano, ito kadaan mo para sang balik. Ang shin mo, matugong ka naman ng shin, babalik. Grabe, halos isa lang kalitro ang shin. And shoutout na rin, no, kay Lloyd Beating, no? Shoutouts katropang Lloyd. Speaking of katropang Lloyd, wala na si Lloyd Dinavane, so saan ka na po?
1: Sir Lloyd, bawato na.
0: Magparamdam ka naman.
1: Sir Lloyd, ang crush party nyo da sa Prince, iatag na lang ang summon din.
0: Ah, kilala nyo na gali? No, diba si Maka, ano mong tada?
1: Oo, gani. Sa Infinity, ara, nasa gakadto na sa... Kita, iya ka na puro, di pa parang...
0: At is Infinity, ara kami sa October 1, And dara kami sa October 9 sa Infinity Club Silay.
1: So, matayin na sa sir.
0: O, ti, ani, kung hindi mo manggig ko makadoan, di katuilang ko to sa, ano, sa Silay, sa Infinity, ah. So, makantahan, tama lang ka bala, libre, oh. Tapos, why na ta si Ay, ha? Tungutang, gali. Sabi mo, mano, diskarte, kimutang, yamay lang mo, bla. Siyempre, pa-close ka na, nanay, musta? Kakit si mo na, patanga, tabi. Tapos, dahil na nag-anis, eh. Ano din sa FB? Dula ko din, ah.
1: I-delete tayo ng FB.
0: Uy, look, kakalain bala, no? Delete ka mo, ah. Oh, ako ganun.
1: Ano to, what?
0: Pero ano, kalain, no? Kayo mag-delete. Mag-delete sa FB. Wala kakapoy niya.
1: Okay, ah. Basta okay, ah. Ano man?
0: Ah, basta okay, ano
1: basta
0: man?
1: Basta mamba ko si Sir Lloyd. It's okay to be not okay.
0: Okay, ah. Basta okay, ah. Basta okay lang. Kung okay tatanan, no? Diba? Ariwa, basahon tala niya ito nga drama, no? Inipina may kaangot sa doka kulit ko no sa iyang sutor, no? Iya manog pangaluyag. Ato ni Tukibo na sa aton pagbasa, syempre. Ang atong istorya nga gintiguluhan. Kakulit gidya sa manog pangaluyag ko, ah. Dear Uncle Bob, tawagan ako galing sa ngalan nga Mika, no? May isa ka sultiro dire sa amon, no, barangay nga do kakulit-kulit gidya kag dugay-dugay gidya ya explain sa akon ginikanan nga kung pwede ko kuno niya panguliyagan. Pero ang hindi ko maintindihan si Uncle Bob, no, kay pila ka beses ko na siya ginhambalan nga hindi ako interesado sa iya. Pero hindi man sa ginainsulto ko siya, Uncle Bob, hindi man kay guwapag-guwapagi ko or sexy or ano man. Pero 'di ba may ara kasabihan nga kung may mga luyagin man sa imo, dapat medyo ang type mo man. Hindi man siya lauay. Hindi man siya gwapo gid. Sakto lang. Pero galing kayto, may batasan nga hindi ko nanamian sa iya. Ang problema pa, Uncle Bob, kay hindi pa ipagbatunon. Hindi pa ipagbatunon na nga ako nga pag kadismaya or hindi interesado sa iya. Sige lang gyapon siya pangulit through messages. Isa bantayan niya ko sa waiting shed. Isa may mga padulong-dulong effect pa siya. Kulang na lang masakay siya sa jeep, no? Kag maangkas, diri kag ma-conductor. Para lang makita iya ko. Siguro nagkapaminsaran niya siya kung anong sitwasyon, no? Ito nag-yuhum-yuhum na siya. Pero Uncle Bob, kasi ba na nahulog na niya sa obsesyon ng iya nga ginaubra? Doon hindi na ako safe kag doon nakulbaan ako. One time, kinsugid ko ni siya sa iyang mga utod, no? Nabinagin sa iya magulang. Kinambalan ko sa iya magulang, ah, pasinsya na lang iday. Hambalan na lang siya namon. Hindi ko mabalaan ang kulbab kung sakto ba nang ginobra ko, no? Na daw, hindi na daw halos doon ginapakoyan ko na siya sa iyang pamilya. Kaya nga ginahambal ko ng tanan ng mga ginaobreya sa akon. Tani man lang one time, no, respeto niya akong desisyon. Kaga, we can always be friends. Tawagal ako gali sa ngalan nga, Mika. Madamang salamat. Do ka tulala kami ko.
1: Mm-hmm.
0: Napita, Mek?
1: Ano? Sige.
0: Napita.
1: Copy well.
0: Nga, Mek, iya ka Santon plus coffee mix. Mm. Buta tayo kung kumataw.
1: Akiga. Akiga?
0: Di ka daw, kaya pagkambal ko. Buta, buitaw. Didurimong ko ng ano. Mga... lang sa busang kape nga dumibaho nga ano. Tokaluya si mo. Gusto mo palipayon ta ka?
1: Sino hindi magluya kay ikaw ang ara sa tubang ko?
0: Ay, wow. Grabe ba? Dupiling mo sa akong dubaygon katulba nga dula mo kang paglabay mo nagluya. Ha? Ano ko, do-spray? Kapag-spray mo paglabay, tak-tak ka? May walang tanik ko ma-fall ka bala ako kaysa loon taka. Hindi mo giko pag-greet kay anong color sa buong mundo.
1: Birthday mo?
0: Valentine's Day!
1: Birthday mo? Last mo na lang naka-birthday.
0: Grabe ka mamag... Ouch! Masakit pa itong ginambal mo sa ginambal sa piyakbalay.
1: Hindi, next year naman. Kapila ka kaya mag-birthday house.
0: Ito, nag-itom yung screen sa TV sa'yo. Hindi pabor ang TV ko sa ginambal mo. Bawian na.
1: Ay, malakat na ko ah.
0: Hindi, dalang yun. Nga wala ka gasabat sa mga text ko. Kina-texta ka nga reply B? Huwag ka ga-reply. Isang time nga naginulat ka sa bangga, kaya midala ko sang agugo. Nimutan ko manjaryo para hindi magpilit sa kamot mo. Nagbalon pa ko gloves ang nini inasal. Punggisipon mo. Sabi nung ginakadawan mo nalang gikuyan ang biskan seryoso nga kung nga pag higugma sa imo.
1: Hindi. Para ano nga mag-reply ko? Wala man sang kita.
0: So meaning wala ag-reply sa tatay mo? Sa mga utod mo? Sa mga kautangan mo? Sa tanan-tanan? Sa mga friends? Mga ano?
1: Lain ang tatay ko, lain ka man. Hindi sila yung pagpareyusa ka, hindi tayo pareyo sa sitwasyon.
0: Hindi porkit mo lang kita, hindi ka mag-reply. Kaya pamangkot ko ba lang dito, mabakal kahabon? Nalipatan mo! Isa na ka sa ako nga habon ang ibakal mo sa akon. Karong gipamangkot na lang kakisukton ta kaya madula kay SFB?
1: Wala ka man nagpabalo. Ambal mo lang reply B? Nag-reply ko to letter B. Oh.
0: See? Hadi? Ha? Sexy D? Nantawa bala. Gina-misinterprets mo. Ang ako na ginapangambal. Nagambal ko sa imong reply B. Kay wala kag reply. Nanukot lang ko. Abi mo na idlaw ko si mo. Idlaw ko sa kwarta nga nagruling. Sa kamot mo.
1: Ay toot.
0: Abi mo lagluyagi ko si mo. Da! Whatever! Kiss me?
1: Ate pila ko. Ito na tutang ko. Bayaran ko na kay para matapos na.
0: 45 in each one. 2, 2, 5, 6, 5, 6, 8, 5. No, no. Okay, kaya manis. Road cost.
1: Pila!
0: 50.
1: Oh, ari 50 ho.
0: Sa totoo lang 50 mil to tani. Galing kay gini mo una lang 50. Kay tugod ang mil. Ipabayaan ko na lang. Kita ni investment na nga duha para sa aton nga kasal. Sino na nag-text mo ha?
1: Gina-review ko. Kumpila ding utang ko sa imo. Kaya nga, wala mo ginambal sa ako.
0: Wala kang korason. Puro ka lang dugan. Kita mo naging nga, pagkatanod na lang ko gani kag half-tanod hot farmer. Tricycle driver. Para lang matag ko mga gusto mo. Tapos, amuni, makita ta ka nga may ka-text nga iban. Nukot ka manaw?
1: Yahoo! Miko, tamaran ako yung mag-entertain pa sa imo.
0: Paano nabalan akong Mika, Miko? Eh, Mika ni ko, mimini ko. Hindi porkit Mika ngalan mo, maminsar ka ngalan ko, Miko! Sino si Miko kay si Kiko ako?
1: Nalipat ka, Mika ni Koka.
0: Mika ni ko nga Kiko, Miko. Chakto. Pero sala ka. Ako si Hurley. Kadasig lang isang panahon magbago ang tao. Sa una sang time nga nakapangutang ka sa ako ng habon, matamis pang imo mga hambalanon. Di pa mo ka pa na EPM mo kikuhari, mahin mo ko sa balayran. Subong na dula ka na sa FB.
1: So, ginatugboy mo ko.
0: Babae ka.
1: In the first place, wala ko yung nagambasin mo nga po tangon mo ko.
0: Wala ka ganit, wala ko ginagamban nga po tangon ka, pero ginagamit mo ng habon sa imo washing machine. Nagdala ko ya sa mga habon ko. Kipasimutan ng simo. Ginkunting mo. Ginula sa wasing-masing. Kag naglibot na. Nagamulang ko ni wow. Karon, isa ka sa akong habon. Wala ko ikapamara. Kag mga ano sa mga tricycle. Sir, wala ako ganit ka pa sampol. Kiubos ng sampol.
1: Bayadan ta ka.
0: Ano ibahit mo sa akong pinggan ang ginatag mo?
1: Pinggan sa dalom?
0: Oo.
1: Ginugasan ko lang to. Wala to meaning. Anong nagustuhan mo sakon nga hindi ka mag-untat sakon?
0: Madamo! Madamo, sa totoo lang, sa atong barangay do, ikaw lang hindi ang may pinakadako nga pag... pinakadako nga pag palangga sa imong ginikanan. Ayop si tita, okay na? Okay naman siya?
1: Oo. Pero, wala ka na yet chance, kumbaga.
0: Oh, sige.
1: Kako hindi ka pagin mag-untat sang sige kasunod sa akon.
0: Amo na malayon si mo, Mika. Kasan time to? Nagalakat ka. Tin mo mangkumipag yung ginrangdalan ko man. Isa lang ang taytay sa aton. So din mo ko padalon. Pag yun mo ko, mas langoy ko sa suba. Hindi porke yung ginagyan mo, ginagyan ko, ginasundan ka. Wala ko choice, kidragi ko yung maagi. Tanan ginaminingan mo. Sang time nga ako sa waiting shed, abi mo man ginasundan ka. Hindi pwede ka pasilong ko kinagulan. Masyado ka nga magpagtanim. Farmers ka ba?
1: Hindi. May mga times nga nag-insist kagid ya sa akon niya.
0: Ha? Ano bi ang gin-insiste mo?
1: Nga, mamangkuton mo ko nga wala ko ga-reply sa imo.
0: Kinaghambal ko gani reply bi. Kaya nga panukot
1: wala
0: ko.
1: Wala labot sa pagpanukot mo kadamo na sa mga message mo.
0: Di ba nagpapili ta ka sa alphabet? Tambal ko reply bi. Reply C.
1: Pero may mga ginabantayan sa gwa.
0: Nalipat ka nga may... Ano na ganing may bayad-bayad na may amot-amot ta? Ano na, may pahulugan ta?
1: Paluwagan.
0: Paluwagan. Ano na, kalulog sila. Siyempre may paluwagan ta. Ginapareply ta ka kay... Tako na itong hinulog ko. Kita ni, para naman to sa imo.
1: Hindi. Actually, Miko, ang paghambal ko ya sa imo nga no, nga hindi ko untatin ako sa pagpangaloyag mo sa sige mo kakulit sa akon. Gusto ko man tani, respetuhon mo man ang desisyon ko.
0: Tayo ko matang lana. Sakit ka ba? Mika, batunon ko ang imo nga paghambal sang no. Pero, before ko maghalin sa imo nga tubangan, kailan ko bisag isa ka rason. Isa lang gid ka rason, Mika. Nga hindi. Nga hindi ka magbayad. Ang time nga nung utang ka kanasig si mga duman to tre. Si mga magbayad ka, wala ka nagpakita. Mayo pa si Meli Soberano. Nagbayad siya sa niya mga kautangan. Pag birthday ko, gingay pa ko sa 1,000. Sige lang. Mabot sa time. Magustuhan mo gig ko. Maging CEO ko sang habon. Ang ginabalikya ko. Ang Santon Herbal Soap. Aba, ano ba tulog-tulog ka pa na yun? Sige na. May araw ka rin. Magsisimba kang may habon sa kamot. Nagubro-bro.
1: Sabi ko may bulak.
0: Pati ko imang kubulak. Dala mga bunya ko ni gusto yung mga giga. Alright, patapagin ka salamat, Mika, sa'yo mag ipadala ng sulat. Anyways, Mika, kung nagkapamatik, ano, mama, short break lang kami kadali, no, para makapamatik kita sa malipot kang painumdom, kagmusika. Isa ton pagbalik, tagaan ka namon, sang amon nga,
1: advice.
0: Okay, diri lang syempre sa X-Rated, kaupo din yung Uncle Bob and Sexy D sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
2: X-Rated.

0: pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult a doctor. Pagpili
1: sa mga bukika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga bukika.
3: X rated on X FM.
4: And we're back! Alas 3:46 na sa nga pon. Kagining oras ginadulong sa inyo sa aton nga paborito. Ang paborito tang suplemento pag-abot sa aton nga mga beautiful eyes. Walang iba ang aton nga Vision X Plus. Ining ato na Vision X Plus, mga katropa, isa ini sa mga paborito tagid imno, no, kay bangod. Very effective gid nga magpa-clear sa aton nga vision. Kag matapna niya gid ya ang mga balatian sa mata nga mahulog sa seryoso kag delikado nga mga sakit. Labi na gid ang katarata, glaucoma kag pterygium. Bangod ini nga aton Vision X Plus, mga katropa, isa ini ka suplemento nga puno sang vitamin E, lutein, beta-carotene kag zeaxanthin nga kabalugid kita manami sa ato ng precious eyes. So ano pag ginaulat nyo kung nag-suffer ta sa mga radiation sang cellphone, tablets, PC, computer, laptop, sun rays, kag ano man nga na mga elemento nga nagaguba sa ato ng mata, pues amuna ni ang solusyon sa ato ng mga problema sa mata, ang Vision X Plus.
5: Dugangan tapagid mga katropa sang Santon Herbal Oil. Syempre kung ang mata mo gusto mo kaihon, dapat ang lawas mo wala man sang mga hangin-hangin da. Kag kung may nagakaipit di ang mga kaugat-ugatan, like for example, nagasakit ang tiyan ni Uncle Bob, yung ipanyusan niya lang yung sa Santon Herbal Oil, wala na.
4: Nagbutod na.
5: Kung nagkasakit na yan ninyo mga liog like stiff neck, kung mga aging kagat kada iya ka subaya, hindi ka tawo ha, kaya hindi niya makakas. Subay, mapalamok man daw, kung ano pa na ang mga kasapat-sapatan, pwedeng-pwede mo giniya ma-applyan sa ngatan sa Santa Herbal Oil. Kag ang pinakanami, kahit pwedeng-pwede gid sa mga buhok sang aton mga bata, hindi lang mga bata, imo man buhok, kung may ara ka sang kuto.
4: Kung kagat ni Lira, bimano kuya?
5: Hindi na naman dalang sa tonarbal oil. Oh, zombie ka na lang gina yan.
4: Zombie stroke. Zombie stroke.
5: Ula? Ano ito dapat?
4: Uy, para simple mo si Kiro kuya.
5: Wala.
4: Wala nang sayo mo nagbuhang gano'n. Siyempre, babakal yung ginini sa mga butika malapit sa inyo or sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Kay himo initanan sang Yes to Health Incorporated, mga katropa. Kagpadayon kita, no? Mag-hatag sang advice sa aton nga letter sender nga si Mika, no? Kung kapamati ikaw dira, Mika, isa lang mambal ko sa imo. Wala gid malain, no, sa paghahambal nga hindi mo gusto ang isa ka tawo, pero in a very polite way. Pero kung base sa imo nga gid ginhimo mo nang tanan kag makulit magyapon siya, ti siya ang may problema. Ang importante ti wala ka man niya, kumbaga wala mo man siya gimpaasa, no. Mas nami gani gimprangka mo siya diretso, no. Galingkit may mga tawo gid sa aton ka libutan nga daw hindi mabaton nga bastid sila. Kaping pamiyarak is asexy, no, nga pilya gupo-gwapo gid siya nga hindi mo gikwipid ibasiron. Kaya ako yung pinakahat sa aton barangay. Nga ang babae bala sa totoo lang, wala galantaw kung ano ka kagwapo. Kung ano ka kamanggaranon. Kung gamay man ang imo. Matiil. Kabalo kang unang-una ginalantaw sa isa ka babae. Kung maayo ka nga tawo. Sa pagkambal ko
5: nito. Kung tinlo imo ko ko. Kung wala baho ako mo.
4: May kapatlayin ako. Kaya kapilit din sila yaman. Kalam.
5: Ano kaya? Ano kaya mga college. Sige, daw ginakaros mo. Tingari di.
4: Ginamo ginabiyo. Ko gina sa sulod na bi pag sulod ginakapkap ko ng pangilid mo. Patanong ko na nga mo kung naging tao man.
5: Pero katra pang mika, dapat thankful ka may kapangaloyag si mo. Maglain kapag ikong wala naging may kapangaloyag.
4: Ay, oo, iban bala yan. Nagapano na lang ganiyan, nagapaturok. Okay, wala naging dyan mo, no? So, be thankful nga someone appreciated your beauty and yourself, no? Pero galing, tsakto man si Mika, kung if you feel threatened na, kaga daw, comfortable ka na no through the actions of this guy na may English ta. Yeah. Might as well nga pabalon mo ya ginikanan, pamilya ya kag pamilya mo kay may mga hindi sa lugdaw, may mga obsession bala nga nagahulog sa into crime. Di ba? Oo. Meron yang hindi mabaton bala ang busted siya gin kidnap gid ang babae. Kabalo ka na lang. Kabalo ka, hindi ko ginmabaton man. Sa pila ko giniginreklamo. Taka lang to, wala naging si SPO ya. Kapo si mo.
5: Sabi ko na yung PO.
4: Na-feel, tagig ka pala, Mika. One time, may ginambalaan ko yung self ko gidya. Kit-kit siya, dimple ba? Tapos one time na kibot ko, honestly, brand auto that time. Pagsiga-suga, aragi ko sa tubahan sa piyo mo. Gapo. Kisang pagka-feeling nun, makapakilig man si mo pa. Kanto ka binotig lang. O yun, nagabot sa punto ka, nagapahan ka man sa uglingon mo pagtubang mo sa piyo.
5: Ara eh.
4: Ilanat ka?
5: Papas ako sa
4: mga. Ilanat ka?
5: Oo. May mga times, hindi ako love you. Kasi mga hindi mo kanya gusto makita tsura mo sa spiyo, yay.
4: Oh, okay. Ako isa kaya. Kasi kaya isa lang ako sa balay. Pero may gamo yung spiyo yun. Sarili. Nasarili ni Mas. Kasi yung kamamoy ko na iya. Oo. Sablay asolo. Ano, di ba? Amo na sa ano, amo na ganing masyara lang ko to sa Imperial ah. Kadto ko to kay Ani. Kagmamba ko din Ani. Utang di.
5: Wow, ako na biref di Ani.
4: Di ganyan, kadto lang kay Ma'am Sheila. Ma'am Sheila, doon ako nakaubra, matablog, putang, tabi, madula mo ko FB ah. Promise, gimutang ko sa kontrata, ma'am siya, yung mautang ko kwarta, pero never gi ko madula sa FB. Diba? But anyways, no, rin man din si Lynn Talde, no? Mayong hapon, ma'am Sexy D and Sir Bob, monitor always, ma'am Bato, chapter Himamaylan. Uy, maagi kami dyan sa Sunday sa Himamaylan, so bantayan mo ko. Nasiti pala sa aga ka pa mayong aras kilid dalan.
5: Wala pa ka, tukturok. Walang manok, una ka na to.
4: Tapos yung duparid lang, rin dyan damdamo. Van, ginulat ka dyan damdamo. Okay dyan, asin sa sinugin malabay. Si Jetley kayo maglabay, di ginulat nyo. Ako pa yan.
5: Jetley kao.
4: Bruce Lee. Si Liman ko.
5: Lee
4: Bagon. Amo lang yung Lee Bagon yung Battles on the Fort. Shoutout kailan sa nagambal nga
5: Lee Bagon. Hindi mo ganyan malipatan ay.
4: Hindi ko ganyan malipatan. Kaya ang balik ito daan. Asa makasulod sila. Ay, Lee Bagon nasa daan ang basa.
5: Hindi mo na malipatan niya. Kaya kung once ng mga words ng mga mo na mabatian mo, kung nagambal sa imo, hindi mo bala namin pakatahon or hindi mo namin mag-perform. Yeah. Siyempre, yung insulto ka gidya eh. Namin grabe, yung kaya magpuna
4: sagad,
5: sa ako.
4: Mga sagad sila.
5: Oo na.
4: Sala mambal ko yan. Let the crowd ears be the judge.
5: Ang Mapagini ka tropang Len Antonio Talde, shout out lang mong Bato Chapter Himamaylan, kay Jomar, Janeline Leia, Molen Rico, July, Roderick, Jason Richie Talde, Youth President Sang, XFM Classy Mamaylan, salamat ka tropa, exciting.
4: Alright, syempre, no, balikan tato si katropang Mika. Just be careful always, and I hope maging friends ka mo ni Kiko, no? And I hope nga mabato niya one day. Kay Mara, gani nga sa FB, gani nga ex niya na sila pa naging kasal sa, di ba? Sino to man, sino to gani, no? Itong sa, ano, sa FB nga viral subong. Bulagay sila lawig tapos na sila magli-ending naging married.
5: Ito ma wala ko may update subong sa Facebook kay Dokalain pero ano ko subong galan to busy ko sa mga Morete no. Family Morete.
4: Ano Morete na
5: siya?
4: Morete. Sandali.
5: Morete.
4: Si Chay Morete. Chay Morete. Chay Morete. Ay kinamorete kaya Chay Morete. Ano sa danda? Tanga tabi. Bula ko din si FB.
5: Movie na siya.
4: Ah, Moret. Ano na siya? Tagalog? Or do ano siya? Do ka series?
5: May Tagalog, oo. Episode.
4: Pero ano siya ng English base or may Korean? English,
5: may Tagalog, may Korean man. May...
4: Di, ano na sa galiyang ang mga lahi? Do ko damo.
5: EI.
4: EI. Alahang, ay nasubong pati, ay subong ginasubaybay na bala.
5: Oo. Namigit-namig ko mga story nila, be.
4: Robin, di ko mag-i-hide, di ba? Dula na ning artista. Eh, ano pang pulos mga artista na lang kami? Ano pa pulos mga songwriter kami? Why na lang niya? Pero ipagawa na galing bituin sa 28.
5: Wow.
4: Actually, isang 19, nagkanto kami sa studio. And we had our listening time. Amo na siya natawag nga, pamatian nyo ang inyo song, kung may mapaliwat ka more, ano, pag okay na tanan, then we're gonna have a deal, and it's gonna be master recording na siya. Meaning master recording is, ka-level niya na yung mga Spotify nga, katuduhon sa music, bala? Para kay, di ba, pag nag-download, kung in-upload mo na, gabuhin na mo. So, tinala lang isa ka song, may mastering na siya natawag. And pag ina yung bayad, so muna nga labot, sa mga jismi lang isa ka song.
5: Grabe.
4: So, kumiwalo ka kasong sa isang album eh. 80 mil ka dapat. Sabi mo, diloglahog. Kay, di ba loglahog ang gamit nila? Ang isang lang ka studio ka, bili man 3 million. Gabi mga gamit, kagsimple ang mga speaker. Dog, tag half million man ang bili sa isa ka. Kay, ka namin ang gamit. Hindi niya basta-basta ma-record lang sa ano, gaagi, ginasi sa mga processor. One time kung ano, nagtakatatang, pag mambal ka, ah, kanami, kanyang-kanyang sa tingog ko kung ano rin.
5: Ah, mga gano'n.
4: Feel mo kanyang, ako niya.
5: Ano to?
4: Siya na. Siya gali. Iyan, tumali kanta, tingal ko rin ang bukas. Ako niya, hindi pa, repay mo yun. Ah, okay. Alright, alas 3:50 tayo na ibinasang apol mga katropa. Madama magiging salamat
5: pa lang. May malantaw pa? May malantaw pa? May malantaw pa? Kay gulong.
4: Aro, sa kitaon bro. Kitaon siya bala. Alright, shoutout. Magaling, no? Kay bro Dennis, no? Thank you so much. Ayun mo pa kayo sa akon nga motor, no? Kay Army, no? Bawdam-damo. Kaya kaging free pa akon nga serbato. Thank you so much. Good. Tapos malabor of love pag siya ko no you have to be paid because isa ka sa mga pinaka sagad nga mekaniko sang La Carlota sa Dents accessories and motor parts services dira lang sa likod sa McDonald's na gatito da siya, okay? And of course shout out nang digili no kay XB Ributado, shout out my direction out my direction Don Salvador Barangay Bunsilan. Alright, thank you so much. Madaming salamat. Mama, babay na kami anay. Kita rin kita buwas. Same time, same person. Uncle Bob and Sexy D. Diri lang sa X-Rated. Sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
5: Exciting.
4: Bye-bye.
3: X-Rated.

0: X FM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa di nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay kaya nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa tonsuri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold.
2: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
3: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton suni nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
2: Amo na kalaba ha.
3: Ambot lang kung paano nila takso na.
1: Santhon Plus Gold.
3: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may ara sa sang high

0: fiber content kaga compounds nga naga-stimulate sang bowel movement. Kun magamit diri kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa, mayara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos mayara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The secrets of health.
2: So, if constipated, mag-inom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
0: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule.
2: Oo.
0: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The secrets of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susunod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The secret of health.
4: Sunthon Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sunthon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sunthon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto to maintain sang manami firm na to sininga skin at the same time nagapanami sa to sininga mga joints. So Sunthon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine. Sunthon Plus Coffee Mix, ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sininga brain.
1: The secret of health.
4: Sunthon Gold Live Testimony.
5: Apur balit si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Sunthon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Sunthon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management, but the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking katipan ng Lilo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na worm.
0: Samsung Gold.

0: 4:29 on the clock, Mayang Apon, Metro Bacolod, and the rest of the Negros Island region. Welcome once again, and this time it's the Tuesday edition para sa atin yung Extra Drive. It's the 22nd of September, 2026. Let me correct the time. It's already 4:31. And wow, ang ato niya yung kanta, no? Nabatian kid naton, The Name Game. Pero kung narang kita sa sunod sa balay, pag naglawag na gani sa kompletong angalan ng iloy naton, handa ka na. Akik is waving, o diba? Abi kay isa lang katawag, hindi pa magsabat mo nga. Amugin na yung nagkakalatabon sa sulod sa panimala, especially kung nara na kamodera. Subong, sa atin yung mga estudyante. O doon, hindi na kamuanay na magguluwa. Dara na nanganay sa sulod sa atin yung balay. You help your moms, your dads, whoever nga arat na bilin sa balay, Sa pagdigamo, pag-areglo dira sa sulod sa panimalay, para nga tauhay. Kung sino man ang nag-obra, diba, pag-abot sa balay, na migidaya ang entrada mo, nga basta tinlo ang balay kag nakahanda na tanan. Anyway, it's another 2 hour, no, sa pagpamati sa atin yung programa. And updan ka muna mo, diri sa XFM. Sa inyo naman, dira yung ginahikot. Especially sa atin yung mga katropa nga ara dira sa may, mga kilidalan. Although nakapanglimpyo na, ang ato niya yung syudad. Sa ato niyang mga nagabaligya dira sa kilid sa dalan. Pero kung may ara ka mo sa space, I'm sure ang iba dira ya, no? Kahit nagapreparar na para sa gabing, mga nagab-duty, no? Nagabakal sa mga pagkaon. Yeah, preparar na lang sa maayo. No? Nami pagikun na attractive sa eyes nila kay sigurado bakal ginadayo na. Sa ato naman yung mga katropa sa sulod sang markets. Diyan man nga marketery, ang Central Market, Burgos, or Libertad Market. Ara na, kapadulong na ang inyong mga suki. Okay na lang, sakto ang inyo, dari nga pagkilo, ha? Kay para nga mabalik-balik kita ng inyong mga customer. Ano na naman ang atan subong yung talakayon? Well, mamati lang ka mo dira. We'll talk about mangoes. We'll talk about illegal gambling. Ay, ano na siya? Nakalapot na kuno sa France. Discuss na nabi karon para may baluan sa atan yung mga katropa. Magabalik pa ako, ha? But then, syempre, alalayan, takamuya, sa inyong pagbiyahe, labi sa atin yung mga drivers, sira, mapataxi man, mapatricycle, nasubong e-trike na. Ano pa, Ged? Ang atin yung mga modernized and, of course, ang atin yung mga traditional jeepneys. Kamusta mga drivers na ito naman? Nagtaas na naman daano. Pati ko, may ara ko no sang nationwide na transport strike by the end of September. Kaya tungod nga nagataas, lang gini nagataas ang presyo sang gatong. Ano na lang niya man, ang ginapangita nila kung hindi ayuda, kundi nga mapasaka ang ato niya nga pletihante. Kamusta ang mga commuters naton kung magpasaka sa plete? Ramdam na ang ang kagipiton. Daw subong pala niya yung extended, gali, I mean, ang ginatawag niya yung tigpuraot mag-amosine. O sige ah, pag gano'n na nga aton nga utok sa karoon ah, mati lang, di ba lang?
1: XFM.
0: O diba, daw kakalmado sa aton niya yung kanta. Amo na yung mga background music eh, dapat sa aton niya yung mga katropa dira nga nagainit-init na gid ang balatsyagon kagagila nga yung ulo tungkol sa nagkakalatabo sa aton niya nga palibot. Ini ang 103.9 XFM Bacolod Extra Drive with Mommy G.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tulid sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Pagbili sa mga butika.
12: Mga katupa, exam.

0: Discuss. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Hola! Buenos dias, amigos, amigas. Mayong adlaw sa tanan. Isa na naman kaya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-aistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa imusin ang ginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas
1: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. No? Delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, ng mga obstruction na amo na siya. Hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo. Hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kon brain. Kung may blood clot nga nagapagar o nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatyagan mo na ang muscle pain. Amo na ginatawag nga angina.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kung nag-block naman inisang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray na kung sa heart attack, kung sa brain stroke. Sa istorya ng mga sintomabe, sino ang may risgo sa arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang ito magkanto sa technical, no? Ang may risgo sa arterial thrombosis, inabalang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ilasining arteries. Amo na nga nag-tinga ang ilasining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kailan ako may kwarta ka eh? Kay may operasyon, masarangan mo. Surgery, masarangan mo. Para ma-unblock ang mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, malupad. Kay mo sa langit, lang alam.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Paano ma-prevent? Istoryahan naton kung ano ang mga prevensyon. Agad nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule? Nga may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C.
3: Evergreen Herbal Capsule.
1: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta sigarilyo ta. Exercise man kita, abe. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka, kapag sick ka na dayon. Aga na ganun, kung buhinan ang amount sang asin o kung saturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari, may gamay ko nga info sa inyo. Suno sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Tandaan nyo lang, ewan ko kapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas na presyon sang dugo. Si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya. Mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when attachin po ang wheatgrass nga magtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga suno man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambalan ini nagapauswag sang presyon sang dugo ukon nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Crispin Hico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
3: ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Nga, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, nami ang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, wala ka lang music magkatapos, bukta ko, bla, mayarap ka sa mga balita, bla, so, nami, bigit sa mga DJs nila, kanta, bla,
7: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
4: may how, kita,
7: pa. Enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

Beautiful by Christina Aguilera. That song was brought to you by Santone Vitamin C, the strong immunity support. Ang daily vitamin C nga kinahanglan gid naton adlaw-adlaw. Ini ang himo sa Yester Health Incorporated and sarang na dinyo nga mabakal sa atong Yester Health Wellness Center naantan sa may door number 46 Vinco Building, Lizarre Street sa Bacolod. Or you can order this online para masapos na nang gid sa inyo. Gamita lang ang inyong Shopee or TikTok account. Ang aton yung Santone Vitamin C ang aton gid nga kinahanglanon mga katropa. Gani, bakal na!

0: FM.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. So, bragging to, nakatingin.

Ansan sa sobre, kag isulat ang inyong pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyong entry sa mga Dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Exciting, bro!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: Ikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Desidido nga magpasaka sang kaso ang kapulisan sa mga individual nga ara sa likod sa pagpamahog sa EB Magalona National High School sa September 22 matapos ini ang nagpalapta sa social media. Sunod sa kay Police Major Judices Catalogo, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office nagapaday na investigasyon sa EB Magalona PNP kay ginatrace sa karong kung sino ang responsable sa mga pagpamahog. Dugang pa ni Catalogo, ginatubod na kung estudyante ini ang nagpalapta sang pagpamahog kag bangod nga nagtuga ini sang panic kag pagkahangawa sa publiko, mayara na sila sang nagkakaigo nga mga tikang nga buhaton para maaresto ang nasambit nga persona. Ginpayag man sini nga ginpost ang nasambit nga pagpamahog sa social media kag naglapta ini matapos nga ginpalapot sa iban nga mga group chats sa mga estudyante kag nagresulta sang pagsuspende sa mga classes ang elementary kag high school. Kaginang balita sa 103.9 XFM, Bacolod pala na kits ng kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9. Go!

kung hindi ka gusto yaya nga magtigulang, why don't you bring out the glow in you every day? Pagi sa pag-inom sa atin nga, Santon Plus or Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, ang mayara sa glutathione and collagen. Well, pag amusinigani iyabot si Dingon, it can give you a glowing skin. And wala labot nira, mangin aktibo ka pa, kay may energy ka. And syempre, a refreshing coffee experience anytime, anywhere, pwede mo gid madala. Kag matilawan, gani bakal na sang Santon Gold Coffee Mix. Himo sang Yes to Health Incorporated.

Mao the halos every time. Amo na lang gid ni ano ang ato niya yang tiempo. Basta amo na niya ka mga inoras. 5:18 on the clock mga katropa. Kamusta na ang inyo dira yang pagpreparar sa inyo dira yang pala niyo punon. No man, may gusto ko ganit ay subong niya makaintilaw sa utan nga. Tangkong. Ah. Kung sa mga kabataan nato nga hindi mahilig yaya sa mga utan-utan, ano? Manamigid nga pa imno, nini sila sa atan nga Santon Plus Gold. Capsule ni bala. Subot siya nga, pwede lang. Ah, isikreto lang, isimpun lang da sa ilay yung pagkaon. Tapos pa, no? Tapos, di diretso gidiya, ano eh, diretso gidiya sulod, no? Para makuha nila ang kompleto man kag mabakod ng mga benepisyo. Halin mismo sa Malunggay, sa Ahos, sa Magustin, Ampalaya, and Spirulina. Perfect, kid, ang ato niya nga Santon Plus Gold para sa everyday nato niya ya na protection. Anyway, speaking of protection, kinahanglan naton maprotektahan man ang ato niya ya nga self, ano, kay kukisa gaulan-ulan. Dapat may ara ka modera ya pang pang sagang sa pagbubo sang ulan. Ano abi, kay may ara galisan tropical cyclone sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility. So, iniya ara sa 1,885 kilometer east sa southeastern Luzon. Hopefully, hindi na ni siya magpadulong diri sa aton. But, apektado subong sa trough of the tropical depression, ang eastern Visayas, central Visayas. Kagkaraga, Davao region, Sorsogon, Masbate, Misamis Oriental, Bukidnon, Kagkamigen. While, ang Metro Manila and the rest of the country is affected by the localized thunderstorm, and ang Palawan naman ang apektado, ang nagaapekto I mean sa ilang weather is the southwest monsoon or the habagat. Doy na mention diyan nga aton yung nga claim. Ang aton nga tiempo, ang aton yung weather. Imagine tatlo ka weather system, the trough of the tropical depression, southwest monsoon and the localized thunderstorm. But then, wala agad dyan yung makapugong sa Pilipinas. Kaya nga, aba, nakalabot na dito mismo yaya sa Canada, no? First ever na pag-dispatch sang Carabao Mingos dito sa Canada, no? Ang ginpatigayo na. Kaga, ang maiden commercial shipments ang fresh ng mga Carabao Mingos padulong sa Canada ang ginpadala na 1 metric ton sa Vancouver mismo. And iniyaya para ma-expand ang overseas markets for agricultural products kag nag-boost pa no sa ginatawag ng rural incomes. Ang 250 ka mga carton consignment ano ang ginpadala sa Paranaque City paagi sa partnership man ano. Of course, sa ato niya nga Department of Trade and Industry kag sa marketing Department of Trade and Industry's Export Marketing Bureau kaga ang Vancouver based nga distributor nga Fresh Markers or Makers Limited ang magasupply gid ano sang mangga sa Canada markets or Canadian markets kag mga institutional buyers. Kag ini siya no ang gin-transport na gin-handle gid sang Air Canada and Logistics. Mismo si Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. no ang proud na proud gid siya no sa milestone nga ini sa pungsod bilang parte sa mas malapad pa gid nga government strategy para man ma-raise balahaw ang agricultural export earnings kag maka-generate man sa economic activity along the farm to market value chain. So grabe no ang ato niya nga Carabao Mingo nakalabot na sa Canada. Vonga. Oh, nag-wonder ka bala kung ang Carabao Mingo ang gipapangalan, ano? Well, ang Carabao Mingo, also known as the Philippine Mango or the Philippine or the Manila Mango, ano? Amo ini ang pangalan
Nga gin-based sa Carabao mismo, ang atan nga national animal para sa pungsod Pilipinas. Nangamugi din ni ang ginpili. Well, national symbol abe, kaya man ang Carabao ang nag-represent sa strength, hard work, and resilience sa mga Pinoy or sa Filipino culture and of course, farming. Di local pride ni, ano? Kaya man, gipapangalan ang country's prized fruit after its most iconic farm animal para mahatagan man sa pasidungog ang agricultural heritage sa Pilipinas. Although, ginatawag man ini nga Philippine mango because this is the common name nga ginagamit locally and internationally para ma-denote man, ano, makilala man kung diin ina siya halin. And nangin Manila mango because ang name often ginagamit sa global markets because of the shipments historically left through the port of Manila. And syempre, ang sweet reputation sa aton yang Philippine mango or the Carabao mango. Ang variety very famous abe sa iyang smooth texture and high sugar content. Kag even ang Guinness World Records ang gin-include sa listahan, ano, bilang the sweetest mango variety, ang Carabao mango sa Pilipinas. That's right. And ugaling ining Carabao mango is not only found diri sa aton niya sa Pilipinas, kay man even sa Guam kagang mga close relatives, no, across Southeast Asia mayara man sa ginatawag niya nga Carabao mango. Kumbaga, gatubo man to sa ila ang Carabao mango, especially sa Guam because the Spanish traders sa una ang nagdalagid sa Carabao sa Pilipinas from the Philippines to Guam sa itong 17th century. Sa Southeast Asia naman, ang Carabao isa abi ka type of swamp water buffalo. So dito, no, they call man very similar animal sa ilang kerbao. So, amoy na, no? Ang ginatawag yung, hindi lang sa Pilipinas makitaan ang Carabao mango. Okay? Mango or mango. Okay? So, amoy na, no? Ang aton lang nahibaluan, parte ya sa Carabao mango, nga kung sa diin, hindi ang nakapadulong na dito sa Canada. Tanay, mabuligan ang atan ng mga farmers as well as ang atan ng mga agricultural pagit ng mga produkto, no? Para nga ma-export ini sila, no? Grabe, ang class na. Para yang matilawan man sa ibang pungsod kung ano kanamit ang produkto sa Pilipinas. 5:26 ang ato niyang oras padahilan sa pagpamati diri sa Extra Drive. Ang ining programa ang ginadulong sa inyo, of course, sa ato niyang Premium D3. Ang Premium D3 amo ining pambato naton batok sa viruses and bacteria. Amo ining ganing na magbakal sa Premium D3 nga himo sa Yes to Health Incorporated sa mga butika nga malapit sa inyong lugar as well as nationwide available sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, Southstar Drug, TGP, and the Generica. Drive.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rudy Lintakuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to o pusil. Karon kay gulang na, kurukur.

0: ba? Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipik to?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Exciting!
8: Exciting!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs, nalakag.
4: Wala asang konkreto nga sa bat.
5: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kita, pag...
5: enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
7: FM 103.9 Extra Drive.

0: Linaw na ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm. X time, you know.
2: 5:47 na ang aton yung oras. Oras yung dulong sa inyo sang Sestepain. Ang Sestepain, amoy ini ang kinahanglan gid naton, especially kung subong ikaw ang nagabatsyag na, no? Nga mahilanat ka, o hindi gani, mayara ka sa trangkaso, no? O nagpala, nakita ang kalawasan mo kay, di ba? Kung magtrangkaso ka, nagangilo, nga daw gasakit, nga daw imoy ang kalawasan. Ganyan mag-inom sa aton yung Sestepain. Ang Sestepain, imo sa Yesu Health Incorporated. Kag sarangin nga mabakal sa Yesu Health Wellness Center na hamtang sa may door number 46 Vinco Building, Desire Street sa Bacolod. This time, katropa, ato niya yung hibaluon, no? Because it's time that we should know ang parte ni Bala, no? Saging pagwa yung paandam sa Philippine Embassy sa France. Kay bangod nga, may ara kuno yung isang nagreklamo, no? Iniinahanungod sa ginatawag nga illegal gambling o cockfighting dito sa France. Kag mismo ang Philippine Embassy, no, sa France ang naghambal nga hindi ito illegal, no, or bawal gidya ang pagpanahorabi or gambling or cockfighting dito ya sa France. So hindi ito ya pwede, no, and do parehas man diri sa aton. But then anyway, baluon anay naton, may ara abi, no, sa cockfighting activities nga gireklamo dito ya sa France, no, ang ginatawag nga sabong pagkatapos ang alert gikan sa French authorities sa kapareho sini nga operasyon. Ang mga Filipino sa France, you know, ginalaygayan gid nga ang illegal nga pagsabong ang isa sa mga ginatawag yung animal cruelty, no, nga dito sa France may ara gidaya sang silot ina, no, tatlo ka tuig nga pagkabilanggo kag multa nga 45,000 euros te din ka na mangita, no, kung madakpan ka to. And dugang pa sang embahada, no, ang reklamo na hanungod sa mga disturbo kuno sa kalinong pag ula sa mga basura, nablang paghaboy sa mga basura, no, nga hindi disiplinado, may kaangtanan sa sini nga klase ya sang hilikoton ti ang sabong, no, actually diri sa aton mayara na ya sang sabong sa 2 pa man 3,000 years na ang nakaligad. Kay tinanman ni naton, ano, sa aton yang mga kanununuan as well as sa mga Spaniards, ano, nga nagsakop gid sa aton. Ang cockfighting isa ka ancient spectator. Ari na ibaluon naton, ano, nga sport. May evidence gani sa cockfighting o kung sabong, ano, nga pastime dito ya sa Indus Valley Civilization. And ang nga sport, ang popular gid during the ancient times sa India, China, Persia, and other eastern countries. Kag introduce ini sa ancient Greece sa time ni Themistocles, ano? And for a long time, ang Romans apektado man, ano? Bangod sa Greek diversion. So, pati sila gani, no, na humaling na sa ginatawag niya nga cockfighting o kun sabong. Sa China, ang first recorded cockfight ang nagluntad sa itong 517 BC pa, imagine. Ini nga sabong was already flourishing sa pre-colonial ta Philippine time. Before pa man niya ginsakop kita, may ara na gali ini. Recorded by Antonio Pigafetta, ang Italian diarist nga nakasakay sa may Ferdinand Magellan's 1521 expedition. Ang cockfighting locally sa aton, ano gani? Sabong. Popular manigyapon nga pastime sa Pilipinas, ano? Both illegal and legal cockfight ang naga-occur gid sa aton. Ti ang sang una, no, ang legal nga cockfight ginahiwat ini sa mga cockpits kada semana. Wala mga illegal naman ukon na ginatawag nga tupada ukon tigbakay ang ginahimo niya sa patago, no, nga mga cockpits or mga sabong nga arena nga kung sa diin ang mga otoridad ang hindi sila ya ma-raid. So sa karon, may ara na ya sang declaration nga kun sa diin na ginaprohibit, I mean, sa una gali, no, there is no nationwide ban of cockfighting sa Pilipinas. But since 1948, ang cockfighting ginaprohibit lang sa every Rizal Day, December 30, nga kun sa diin ang mga violators ang mapinahan or ma-impose, ano, or ma-imprisoned, I mean, bangod sa Republic Act No. 229. Gin-supplement ini by Presidential Decree No. 449 or the Anti-Cockfighting Law sa 1974 nga nag-a-allow sa cockfighting only on Sundays, certain holidays, and certain other occasions and only at licensed cockpit. Ti sa karon, no, ti wala nagidya sang sabo kay man na may ara gani nga nag-shift sa online o kon isabo nga kinatawag. Pero kay tungod sa mga kontrobersiya nga natabo diri sa Pilipinas, amo na nga ban na ang ginatawag yang online sabo kagang sabong man diri sa aton. Alright, so amoy na ang mga little knowledge lang nga madugang naton, may baluan naton, pero dito gali, no, sa may pungsod France, aba, ginadala pa to, ha, ang ginatawag yung illegal nga sabong o kung cockfighting. Teka, may nagreklamo, kundi nagpaandam ang Philippine Embassy sa France na hindi gid mag participate sa amuni nga klase yung mahilikuton bangod may ara sang penalidad kay hindi ni pwede dito mismo sa pungsod France. That's it para sa atin yung Tuesday edition sa atin yung Extra Drive. Balik naman ako tomorrow, Wednesday. Basta ha, always na kamo magtutok diri sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting, bro!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy, gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parias mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, gitry, wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang, ang exciting.
10: Turbo Food Supplement for Men.
12: Gihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
14: Sister Pain.
15: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
14: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
17: Santone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
17: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
19: Mga katupa,

0: registration requirements sa Dalamsang Data Privacy Act of 2012 kag NPC Circular 1603.
1: XFM News.
0: Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong mata mag Vision X Plus para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM 103.9.
2: Ipon, patra ang hapon, hapon.
3: Bring it on.
2: Musika?
3: Musika?
2: Historia?
3: Historia?
4: Teko, may muna tayo.
2: Ano?
3: Parini?
2: At iba pa.
1: Extra service.
5: Extra service.
1: Extra service.
5: With James King.
1: With James King.
5: Sa XFM.

0: Isa naman sa gabi, mga katroba, 616, make it 18. Date kali 2 minutes itong digital to. 618 ang aranaras, mga katroba, hindi ang 103.9 XFM Bacolod. Ikaw po si katropang James King. Ako bahala sa inyo sa alas 8 sa gabi, mga katropa. Masturyana kita. Espesyal nga balita at iba pa. Balita kag impormasyon nga dapat umabalan kag mahibaluan. Sa imo nga paboritong radio station, Katropa Station 103.9 XFM Bacolod. Katropa, ang ining programa, Extra Service. With Katropa James King ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Ini, mga katropa, ang isa sa mga proof of purchase mo para sa aton nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Good luck sa tanan nga mga nag-entra, naghulog sa ilang entries para sa aton nga weekly draw. Of course, tanan to silang nga entries ninyo from week 1 to 27, mga katropa. Malupado, mabiyahe dito sa XFM Rojas para sa Grand Draw. Kung sa din, sarang ikaw ang magdaog sa Grand Draw cash prize na 50,000 pesos. 30,000 pesos next, 20,000 pesos. Kagmay na pulo ka mga pwede magdaog sa consolation prizes nga tag 5,000 pesos! Yahuda ang 50,000, 30 kag 20, mga katropa. Good luck sa tanan nga mga users na to. Tanan nga mga nagapamatood, napamatoodan kag nagapamatood ang benepisyo nga sarang may hatag sa mga Yes to Health products, mga katropa. Hindi lang isa, hindi dua. Kadamo sa ila. Salamat gid, kamadamo sa inyo tanan, mga katropa. Sa mga padayon nga man nakilala naton nga nagagamit sa mga produkto, yan. Of course, ini katropa, no? Nga, laptop isang diin, nationwide. Mabakal nyo ang aton nga mga produkto sa Yes to Health. Mabakal sa nationwide nga mga butika, oh? Or should I say, mga butika nationwide like Mercury Drugstore, Southstar Drugstore, no? Sa TGP, Generica Drugstore, Rose Pharmacy, sa my Watson's, mga katropa, diriya, Negros Grave. Sincere, kahit sa mga butika nga lapit sa inyong lugar, sa mga merkado available gina, mamangkot lang kamo. Or nami, ikaw magbisita sa aton Yes to Health Store sa Lizarre Street, sakop sa Barangay 39 para sa kompleto nga pamalaklon sa Yes to Health product! Si James King, inyong makupot, samtang kamo ang nagaprepara sa inyong apanyapon o kung wala kamo plano, magkaon, ay man busog na kamo. Diet kamo, mga katropa. Hindi, o hindi lang mag-skip, mga katropa. Ang importante, may kinaon ka gyapon. No, may kinaon ka. Kasi magtulog ka, pisan light lang, mga katropa. Example, be, pasta, spaghetti, carbonara. Ano mo na bilang kung ka? Lechon, tong gabi na. Lechon manok, lechon kawale, lechon paksi. Joke lang. Joke lang. Manuman naman, malakaman lang na mga katropa. Kung may okasyon, hindi lang perme. Silingani nila mga katropa, hagan-hagan. Sparingly mga katropa. Hindi itong perme, no? Labi na ganyan palainom sa mga soup drinks. Palainom sa mga alak. Manuman mga katropa, no? Kag kung ano pa, mga manyamit ng mga pagkaon. Good man, mga katropa, no? Kung ilang taon nyo mga nasinauna ng mga tao, ang ginakaon nila, no? Laban, mga halaman lang. Wala pa na sang, wala pa na bulong sa, wala pa gani mga mamasakit sa to, mga cancer-cancer na mga bukol-bukol na natawag. Tisibong lang, mga tupas sa tiyempo ng sang na gano'n na nagwa ng mga bulong, mga katropa. Nagabalik na naman kita, sir, but which is really true. Madamo ang naga-humble, naga-confess na matuod gid ang ginatawag ng benepisyo sa mga masustansyang mapagkaon, mga herbal, mga supplements. Try nyo na sa wala pa nakatry. Well, sit back, relax, upda na kita mga katropa. James King at your service sa aton extra service sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Drive with James King sa XFM.
0: Extra service.
2: Game. Game start.
0: Annyeonghaseyo.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Si Siren, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabati iyang kuini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Mga katupa.

0: Μουσικά, ιστορία,
1: φυσικά,
0: αν είπα πά.
2: Σα extra service.
3: Extra service.
2: Extra service.
3: With James Key.
4: Hola! Salamat sa isko na nayuno na sa gabi, mga katropa! Busog ka mo, nakapangapin na ka mo, base bala, tapos na ka mukha o, oh, ng ibang taguro, natimpla na ang ilang nga Santon Gold Coffee. Santon Gold Coffee nga kape, nga hindi lang basta kape. Nagkape ka na, nagmayo ka pa, nagwapa ka pa. Kaya man, may glutathione kay collagen, mga katropa. Ato nagkape nga masustansya, ged, makapanami pa sang kutis. Santon Gold Coffee, katropa. May put ba ni siya ang aton nga Santon Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. Ini ang mga kape sang Yes to Health. Kape nga saranggid makabulig sa imo. Hindi itong basta-basta kape nga para mag-ano ka lang, katropa, mag-enjoy ka lang, naka-copy ka, kundi kape nga may benepisyo nga ihatag sa imo, katropa. Ina ang produkto sang Yes to Health. Well, subong mga katropa, kumustaw nato ng aton nga mga ano, mga delegates naton sa 2026 Asian Games. Tabulo ka mo kung anong latest. Bronze, mga katropa. At least, nakakuha ang Pinoy MMA fighter nga si Carlos Alvarez sang ikaduha nga bronze medal sang Team Philippines, no? Sa nagkapadayon nga 2026 Asian Games. So far, mga katropa, no? Wala masarangan ni Alvarez ang kontra nga nagikan sa Kazakhstan kag natapos ang hampang sa second round via technical knockout. Una nga gindominar ni Alvarez ang first round sang men's traditional sa 77 kilogram basiman sa scorecard sang mga judges. Apang pag-abot sa second round, nakabawi ang Kazakhstan MMA fighter. Nakuha sang Pilipinas ang unang medalya sa 2026 Asian Games sang nakuha sang women's soft tennis team ang bronze medal. So, women's soft tennis ang unang medal na nakuha, that's bronze. Ikaduha ni mga katropa ng medalya, another bronze para sa, you know, MMA fighting. Yeah, fighting! So ano yung latest natin mga katropa, no? Sa aton nga 2026 Asian Games. Kung sa tingin ka damo to, pagani si ano, di ba? Si Alex Ayala. Issue pagani kung hindi siya kanukampang dito sa ano, China Open, WTA, Women's Tennis. Si John, no? WTA Open. Pamultahan siya ko, no? Ano yan ang matabo mga katropa? But then anyway, ang latest naton para sa dugang mga katropa, nga balita kag impormasyon, well, check nyo ang aton nga Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. 6:44 ang aton oras. Kapot si kapon si katropa nga James King. Ini ang extra service. Uy, mayang kabilang galiya sa mga nakatutok sa mga salakyan sa karon mga katropa. Mga may mga nagainasal na da, nagapang barbecue na. Ang iba nara sa plaza, ang iba yara sa mga Dalanon, ang iba yara sa Lacson. Ay, speaking of Lacson, mga katropa, no, ang ano dang merkado da, no, sa Lacson, mga katropa, ini muna para sa inyo. But it doesn't mean nga da, mang lapta lang ka mo da, bisan diin, mga katropa. Maluoy man kamay, hini muna na para may ano kamo, may lagawan kamo, may makanan kamo. Tapos ang lapta nyo, bisan din pa, maluoy man kamo sa gobyerno. So, bisan may gobyerno nga nagapaninluda, dapat kita mismo maging responsable sa mga lapta nyo. Oy, may lang subuhin kayo, nagbawasan na, nagligad, grabe. Ulang man ta balaki sa ano, sa disiplina sa ato mga kaugalingon. Bisan pa paano nagalabay ko ta? Okay naman na, no? Salamat sa inyo, katropa. Ang Pinoy, hindi dungol. May gabi 6:45 sa Extra Service with katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod.
5: Exciting!
6: Exciting!

0: Exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
9: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si mama nga kaputlay sa pagbinto. Sobrang itkisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
10: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
13: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, unianggit ko kay my glauta Pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagid ako.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
15: XFM 103.9.
16: Extra from time, alas 7:05 sa gabi mga katropa. Gigan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Kaya rin nagpangunang balita. Kinanglan ng may baluhan para kay Senator Bob Aquino, papel ni Vice President Sara Duterte sa Gencore Industries Incorporated. Bangod nga para sa senador, hindi gid mahibaluan sang witness ang Securities and Exchange Commission Director Attorney Gerardo Del Rosario kung anong papel sa Vice Presidente. Ang naibaluan lang para kay Aquino nga si Duterte mismo ang nagbutang sa ngamunang kumpanya sa iyang statement of assets and liabilities and net worth. Rason nga naibaluan nga mayari inisang interes sa nasambit nga kumpanya. Ang wala lang naibaluan na mukon ano ang interest nga ini. Inapamangkot ni Aquino si Del Rosario kung sino ang corporate officers kagtagiya sa Gencore. Bangod ang mangini ang makahambal kung ano ang papel ni Duterte. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Enhance ang libido sa lawas pag turbo dietary supplement para sa nagogyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Kadropan James King, XFM News.
17: XFM News. FM News.
18: XFM 103.9.
19: Ipuntak na ang hapon. Hapon. Bring it on.
13: musika? Istorya? Istorya?
0: Ano?
13: Parini? At iba pa.
11: Extra service.
12: Extra service.
11: Extra service. With James King.
12: With James King.
11: Sa XFM.
18: This is a Travis Barker production.
19: Soulja Boy, tell. Hey, I got the new dance for y'all called the Soulja Boy. You gotta punch, then crank back three times from left to right.

0: Excuse me. Kine 103.9 XFM Bacolod. Kagarot, kagarot. Anong klase ka kanta mo? Chakaron lang ganito. Katropa, ini ang inyo Katropa Station 103.9 XFM Bacolod. Go po sa Gyabon. Si Katropang James King. Sa aton nga ikadwa nga oras ang aton nga programa. Giradulong sa inyo, Katropa, sa Santod Gold Herbal Capsule. Ato sa Santod Gold Herbal Capsule, mga Katropa. Kaupod man ang aton nga premium D3 kag Santod Vitamin C. Ini nga aton ginatawag nga Ultimate Trio. Pero sa Santod Plus Gold, pero dugay na ni. Nga nag-exist, ginadugangan, gina-improve lang nato. Dugay na ni nakadala. Dugay, madamo na ni nagpaayo, napaayo, Katropa. Madamo na niyang na-convince kung ano ka-epektibo, ano ka-beneficial para sa ibungay kayong lawas. Maka-prevent sa mga masakit kag malatian. Lapinagit kung then of course sa disiplina sa kaugaling sa mga pagkaon, sa mga food intake. Of course, Katropa. Ano? Ehersisyo man. Yeah. Siyempre, lungan mo lawas mo. Hindi porket may supplement ka na. Pag gusto ka na kaon kung ano, hindi. Dapat kabalo ka mag-control, di ba? Kaban nyo, ginambalan ko lang kamo. Kapag di gawagalingon ko, ginambalan ko na yan, mga katorba. Tuhod, mga katorba, iningaton ng Ultimate Trio ang saranggid na makabulig para you will live long. Like mga Japanese, kadamo to sa ilang mga centenarians, burtag 100 years old, mga katropa. Kaling, ang buta kung pa rin sa Pilipinas, kakamalabot nila 100 years old, may 100,000. I'm not sure. Hindi, grabe ganyan ang beneficyo ng ginatag, no? Sa Japan. That's why madamo man ka mga Pinoy, luyag mag-start dito. Mahal, pero mga katropa, grabe. Kaya gani mga villages, mga areas nga daw puro senior citizens kasi tapos ka jutay. Oh, kapag kaon nila kung ano lang ginatanong nila mga katropa. Grabe no. Ay mga pungsod gid na mga. Well, katropa, 7:23 na. Yung subong para sa aton nga espesyal nga balita. Speaking of mga may edad na. Oh, speaking of Japan, katropa, yari ay 90 anyos nga hapon nakuang titulo sa All Japan Masters Fitness. Ba, Master Fitness, ha? 90 years old. Kinkilala ang 90 anyos nga Japanese bodybuilder nga si Toshisuke Kanazawa bilang title holder sa 85 and over category sa All Japan Masters Fitness, no? Championships sa Hiroshima, Japan sa nagligad nga Agosto 2026. Sino lang katroba? Sunod sa reports ng international media, nagsugod ang career ni Kanazawa sa edad nga 20 anyos pa lang, sa 20 anyos pa lang siya. Kagduwa na ka beses nga nakuha siya ng titulo ng Mr. Japan. Sang una, ini nga nag-retire sa 34 anyos pa lang ini. Oh, nag-retire na siya. 34 pa lang siya. Matapos ang 16 years, kung 16 katuig nga pagpahuway, nagbalik ini siya sa training sa Piyaksang. Nagtaliwan lagi ang asawa. Kamu ang taga-suporta. O ginpadayon niya ang iyang pagpasakob sa mga kompetisyon bilang pagdumdum sa iyang nagtaliwan ng pinalangga. Oh. Pero at 90, mga katropa, bodybuilder, fitness champion, fitness master sa Japan. Kaya mo na? Ako, hindi. Pero kung gusto, kakayanin. Kayong kami sa inyo tala. Nagano mang kamuda. Kamuda katutok sa inyo, Katropa Station. Ini ang 103.9 sa programang Extra Service. Kaupod si Katropang James King sa XFM Bacolod.
1: Extra Service. Extra Service with James King.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Nakatupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpubig sa nawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kag-benepisyo.

0: Extra Service.
1: Extra Service with James King.
2: Kaga, ako naman yan ito mga katropa ang aton nga extra service ng kabi sa Martes. Wala man siguro sa saka sa presyo sa gatong buwas, no? Tasun pa guru, ha? That's it for me. Hindi magkalipat, mga katropa. Tandaan nyo lang, may benepisyo gid sa mga produkto sa Yes to Health. Magbisita ka mo sa aton Yes to Health store sa Malizara Street, Sakop sa Barangay 39. Ako si katropang James King. Ini ang extra service sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Katrupa, exciting!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
1: Vision X! Marami na ang natulungan!
3: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
6: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
7: The Turbo!
5: Oh, yes!
6: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
5: Mas lalakas ka pa!
6: Sister Pain!
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
11: Makatupa, may bago na nga Santone Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-miss game panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag Santone Gold Coffee ka na. Look younger na, shelty ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag Santone Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santone Gold. Mas manamit, gapabasko, gapagwapa, look younger. Mag Santone Gold Coffee ka na.
10: Santone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
12: Exciting!
0: Exciting!
13: XFM.

0: Secrets of Health.
1: Ang dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato sini nga pagtulog.
2: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kunami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahinay ang pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kaga especially kung aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
2: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sining nga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic, kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sining nga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The Secrets of Health.
2: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sang sleep kun sige-sige ang aton sining pagkatumar. Okay gid ang ila sining tulog.
3: Yes!
2: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, nga nagabulig pa namit sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining nga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sining nga panghuna-huna kag paminsaron.
0: The Secrets of Health.
1: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo ka pangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: The Secrets of Health.
1: Kung wadaan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The Secrets of Health.
1: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
2: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
0: The Secrets of Health.
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Aror balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD kaharing gabi. Matari. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Last Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult a doctor.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa labas ka.
3: Mga katupa, it's

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fishnex Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fishnex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Fishnex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaking nagatip ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Laimbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
11: Hala, ka-exciting!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May Linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
8: Claire Skin Herbal Soap?
9: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabag yan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Sa gari mo, sa ka-service ko, may harapos sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang aking ikot.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawal sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: X.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Mga katupa.

0: Diyan ko tayo, wala nang sakit ang aking likod.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bihis.

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: In fairness, ha, nag-improve na yung mga voice.
2: Yes, of course.
0: Amo na, mabal ko si Mogani. Kung tiri kaya sa XFM, madula ang imong stress.
2: Wow, too.
0: Pero makonsumisyon ka gid jay. Makonsumisyon kasi mga upod yung mga ano.
2: Paida ang mga stress reliever man
0: si. Oh, well, dili. Yes. Stress reliever. Ako.
2: Yun ang bala, think positive.
0: But think positive. May tingog-tingog ka na subong. Nag-improve yun man ang imong ano.
2: The voice.
0: Hindi, vocal cord.
2: Mayara, how?
0: Ha?
2: Mayara.
0: Ow. Wala kang manguro mawasak na. Wasak na na, how? May nabilin pa?
2: Ha?
0: May nabilin pa?
2: Mientras may not, ha?
0: Mm. So meaning may nagalawit-lawit para na nga sapay-sapay. Ay, mabinuang naman kami sa alas 12. Ah. Gabi kita subong sang?
2: Sang September 22.
0: Mm.
2: 20 and 26.
0: Oh.
2: That's it. It's a Tuesday.
0: Are you sure?
2: Yes, of course.
0: Tiyabi ko gani ginabalita-balita kagara na sa mga newsfeed sang Blue Apps nga subong kuno nga adlaw pirma si BBM sang postponement sang BSKE. Nadayon wala.
2: Do wala man sa kapirma.
0: Ah, wala sa kapirma?
2: Wala.
0: Basi karon paguro 12 midnight?
2: Basi.
0: Okay, malupad pa sila guro anay. Malupad sila sa kahitasan.
2: Basta ang pagsindi, kuya nga, hindi gadya madayon.
0: Hindi gadya? Pero galing kita, wala man ang pirma, subong.
2: Amo na gani.
0: Madayon guro. Ah.
2: Kita madugay-dugayan para nila.
0: Dari na lang, oh. Ma-deal na lang kita.
2: Nga?
0: Akon madayon, imo hindi.
2: O sige, ah.
0: Kung hindi madayon, Anong konsekwensya ko sa imo?
2: Ha?
0: Anong konsekwens?
2: Depende sa imo ay.
0: Tay lang. Nga depende sa akon, ikaw na ya dapat ya ma-demand.
2: Te ano?
0: Kung hindi madayon, ano akon ano si imo?
2: Paburakay.
0: Ay, sigurado ka? Oh, sa isang audition do yun na na basta pagtabok talin sa katiklan pagsakay pa lang sa pump boat.
2: Oo.
0: Ha?
2: Lamay na lang kuya.
0: Hindi ah.
2: Mano?
0: Ma bikini ka nang adaan.
2: Of course. Sure. Okay.
0: Rado ka ha?
2: Oo ah.
0: Basta hindi pag ipto ng itlog ha?
2: Oo.
0: Maipit sa tuwad pero tuwa-tunga arang gagawa ang duwa ka itlay.
2: Ha?
0: Gagawa ang duwa ka itlay. Hindi pag ipton.
2: Butakan na lang padding eh.
0: Hindi gani wala pa ding padding as in rikta kinaya bikini dayon.
2: Sakit na iya.
0: Ay hindi lang ko ah. Okay, wala ko dahil swerte sa mga pustanay.
2: Te.
0: Huwag ko swerte sa mga pusanay.
2: Ano na lang?
0: Huwag na lang ha. Wala nang tadil ha.
2: Sige ha.
0: Hindi ka man mag ano, mabutang ka man padding Japon. Hindi ka man mag straight nga sok-sok bikini.
2: Ikaw man, B.
0: Siyempre, amo na yai kay kamahal-mahal ka na magpaburakay subong. Gasolina pa lang adaan.
2: Sa bagay.
0: Gasolina subong nag...
2: Taas naman.
0: Ara na sa mga 100 naging gurong per liter sa diesel ay. Tapos ang unleaded na mga taga 89-90 na guro.
2: Gayo gani ang ano
0: ang
2: mga nagabiyahe bla matrans
0: ang mga toda-toda
2: oo nga ma-increase sila 5 ka pesos
0: oo kung gasaka ang gasaka ang presyo sang gasolina pero kung magnubo naman automatically manubo man sila dayon
2: siput lang Japon
0: oo pero ang malukdo sina ang mga commuters man Japon so kita man Japon nga mga mamumugon mga ano mga empleyado estudyante kita man Japon mas shoulders ang kamahalon sang gasolina that is why nga muning ginatawag nga subong nga Setyembre tigkiriwi giniya lalabot ambot kung maka ano pata sini maka Noche Buena pata sini kaganda handa mag Disyembre kung mag padayon saka ang presyo sang gasolina no. Te, why gid bisan bata ka pa subong sang CEO kag kung gamahal ang tanan may adjustment kini niya sa imo yung lifestyle.
2: Amogid eh.
0: Ah, hay. Di wala man tanong may mahimo bisan mga muyo patasin eh.
2: Ah, tisil nila, prayers kuno could do wonders.
0: Saan matapos ang termino ni Trump man?
2: Ha?
0: Saan matapos termino niya?
2: 2028 man guro eh.
0: Ah, 2028 pa? Pakasuplado manabi ka si nga presidente.
2: Amo ki jaya.
0: Ang iyaya, padayaw-dayaw sa kay tungod nga siyempre, hindi ta naman na yamatago nga powerful na kamuya nga
2: nga ano, country.
0: Nga pungsod. Mm-hmm. Hindi man ta siling nga mangbuli na lang kita sa gagmay nga kung paras na bi kung hindi ka aliado kontrahon. Di biskan sa aton dire bala, di ba? Amo na may ara opposition, may administrasyon. Nga na magsigkontrahanay pero at the end of the day tani bala palaryos malang kita nga tawo. Tani samtang nagakabuhi kita, i-enjoy nato nang tanan-tanan. Wala nang tani sing away-away ba.
2: Pilipinas pala gani nga Pilipinas na may kwan na.
0: Wala nang tani away-away, fights fights lang bala.
2: Factions na.
0: Fights fights lang bala.
2: Ha?
0: Ismering huy lang bala.
2: Ha, amo gyud.
0: Eh para ay ambot ah, ang aton nga mga bag-ong bunag subong nga mga kabataan ambot ah, kung maka-feel pa ni sila sing ginatawag nga happiness kung muna malang ni ang burden naton samtang nagakabuhi kita dol
2: sila na lang gina nabilin nga mga virgin
0: pila na lang gid ka to pila na pila na katuig problema ta sa gasolina kay ano abi kay wala gid may paumod ang pride sang isa kag isa gid jaya nga pinatayog tayo gid
2: ang nagapagamo malada ang Amerika
0: no nung hindi nilang gustuhan ganyan niya kung hindi hindi mo kag hindi mo kag to ng offer nila ya mabutang kami dahil sa military base ya balda kay Ipton kay nila ya ay ano si ano ano ayan makaperde sa Amerika China
2: amot lang ayan
0: tapos ang Ukraine subong kag ang ano ganito Ukraine kag ano ganing gagirahay Japan na sa subong
2: Ukraine kag Israel
0: Ukraine Israel may isa pagid ang kay Putin gani.
2: Russia?
0: Russia, oo. Wala pa Japon natapos until now. Pila na katuig.
2: Eh, hindi pa na pag-isla ni Putin ang ngala niya.
0: Oh, kakso lang tani ang pi.
2: Mukit siya.
0: No, kakso, oh. Kakso na lang ang pi. Kaya mo nang favorite mo.
2: Tani
0: no?
2: Eh.
0: Kung ang Putin, kwa ang pi.
2: Amo na gani.
0: Ano?
2: Ha?
0: Yambal be?
2: Amo na siya dayon ang natapo.
0: Yambal gani ang Putin, kwa ang pi.
2: Ni ote.
0: Welcome na ang tanan nga XFM radio station sa NIR kag sa Panay Island. Mayong gabi na sa mga taga Iloilo, nagamamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 punta si Katropang
2: Alex.
0: Correct. Sa Rojas XFM 106.5 with Katropang
2: Noel
0: Neil. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
2: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang
2: Chudiray.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
2: Neil
0: Noel. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang
2: Kuya Jay
0: James Dean. Mabatian man kita sa XFM Canlaon 101.7 with Katropang
2: Baby Ron.
0: Correct. Canlaon XFM 98.9 with Katropang
2: Canlaon naman to, Malmo.
0: Ah, San Carlos gali, sorry.
2: San Carlos, si Romel. Romel. Romel, ah.
0: Final answer.
2: Romel.
0: Really?
2: Yes.
0: Correct. Sagay ang batayan makita sa XFM Sagay 87.5 kag sa television makita ang kita analog channel 13 and IPTV digital channel 29 via Star Cable sila Ibi Magalona Victorious Manapla kadi Sagay kag Eskalante kung amulan ni gali ako yung nambalan gali no bilog-bilog gali akong tingog no
2: kandi
0: adjust ano pag inadabal ang base bala para madako pag inadabal ang tingog no. Amun ako na nambalil akong dako tingog dako na itlog
2: palantaw be.
0: Mambal yun din na tuod ya.
2: Nga man.
0: Madepende na iya sa imo yung body structure ang ano.
2: Mayara, makumbla kila lang ang dako-dako ta ang lawas.
0: Oo, gamay itlo.
2: May gamay itlo.
0: Eh, hindi na iya pala rihos. Kaya tiga depende na iya sa imo yung ano, yung mga jeans.
2: Yes.
0: Oh, largo pala jeans.
2: Jeans. Nga maong.
0: sa mga single ka Greedy Tumingol XFM call and text line, tawagan nyo
2: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. And how many days before Christmas?
2: 93 days more to go.
0: Wala do, 93 man to kagabi.
2: 93 na na ya.
0: Ah, subong 93. Mm-hmm. 93 days, 2 hours and 24 minutes until Christmas. Mabalik pa ang phone pal.
1: Season's greetings. Hello, ka exciting.

0: para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ito si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong-itong balasakang panit at sa kumiyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka-driver. Buntag, gahapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang po sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: We've got 5 minutes more to go before 10 in the evening, and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katro pa mo.
1: Exciting.
0: Mga 2 years na wala ka nagidaw-dawag sa akon.
1: Manog pa lang.
0: Oh, longest shout na, di ba?
1: Oo.
0: Balik na sa phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, magtumar, sing Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kagara man ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Hey. Ala, lapit na gali November, no?
1: Yes, kalag-kalag.
0: Hindi ka gusto sa ilon birthday mo sa to?
1: Hindi na.
0: Grabe ka pamangkot rin sa to. Kung hindi nyo gusto masailo birthday nyo sa November 2, dapat mangin maayo ka mga tao.
1: Correct.
0: Hindi ka mo troublemaker, hindi ka mo sagada ka pangagit-agit sa nanday sinoda. Ay, basi wala ka kabalo, muna ang mautod. Kag ma... sugpon ni Watt sa kabuhi mo.
1: Correct, iya. Ano, kaya maka mo, ano, patindog sa recruiting agency.
0: Like, ano nga mga recruiting agency?
1: Nabalang mga recruit, saya nga, recruito niya pa to si Amon, si Amon, nakakontrawo niya man si Amon, si Amon na.
0: Ati, diba? Hindi ka na matingala, kay part na sa ato na culture.
1: Kung sa bagay, pero unta-tunta na nga culture.
0: Kita mo, nagposo gani sa Facebook nga, na. Sa din nga barangay, ang damo chismosa.
1: Nan.
0: Damo gijaga sabat. Damo kasabat.
1: Oo.
0: Tapos ilag dyan ilawag ila barangay.
1: Nan.
0: Damo dyan chismosa. So bisan sa diin ka chismoso chismosa, ara ginasaton nga palibot. Ko papekto ka, ati kadlawan ka na nila kung
1: correct Jay.
0: Kung hindi ka makakadto sa imong goal.
1: Nan.
0: Na ba? Diba?
1: Yes.
0: So dapat sa sininga panahon magginabalan.
1: Ayo, eh dapat laktan mo man sa pagkakabal ang imo nga panggawi.
0: As long wala ka man lang iga pangayo sang imo nga pagkaon, pamahaw panyaga panyapon, di ba?
1: Kaya
0: oh, anong pakialam nila da, sa subong bala nadula nang essence ang tupad balay bala nga dumduma mo sang una nga kung namit sudan nyo kag damo-damo madulong ka sa piha.
1: Share pa ka mo.
0: Bisan gani sa boarding house ako na apartment gani daw okay. Wala na gina-apply ang muna naton nga naandan sang sanguna bala.
1: Correct. Ma'am, bap na sa imo nga sanu uli ang pinggan de.
0: Yan lang sa sobrano bala ka wala na gina salig. Oh, hindi wala labot. Wala ka lang gina bala salig sa friend mo man ako kung ano. Hindi ka na lang magbaton kay basi siyempre ang imo nga panguna-una sa bong hindi na basi lumayo niya ko na imo.
1: Amogin.
0: Ba?
1: Hindi ka niya, basi tumbuyo niya ko niya.
0: No. Amo na ang mga nega nga mga part kung mangin maalwan ka nga kung may sulusubra ka, mahatag at tupad balay mo sing sudan. Mayara naman iba na pakalainon ka, ha? Gatagatag yung si sudan kay basi mga luyags kay manang.
1: Nan, amo na.
0: Or ha?
1: No, okay man na yung intention ng amo sina kung ka-insindihan, ay malang ka mo.
0: No, sabagay, ti subong pa yung adaan gani. Sa subong nga panyempo. No, matyagan mo ya, tao subong ya, ang imo na lang gid giho ang ginabantayan. Kag abi mo ang mga chismosa kag chismoso. Mm-hmm. Amo pa na sila ang mga wala obra.
1: Ati ho, wala pa. Amo na gani nga obra, amo na gani nga obra. Pamantay tao.
0: Para mangin maayo ni aton pag sinalayo sa sininga pungso. Kinanglan naton ang mga chismoso at chismosa. Ubrahon naton sing human CCTV.
1: Nan. Amo gid eh.
0: Ara detalyado ginaya.
1: Kaswilduhan man sila balatan.
0: Oh, amo gani. Arang tupad tani kung i-convert na lang na sa mga human CCTV. Di ba?
1: Oh, correct. Mapuslan pa sila.
0: Doon man, idea ka sa tupad.
1: Nga.
0: Ang tupad na bala, nagpinaninlo sa itong palibot, bala.
1: Ah, correct.
0: Oo, oh, iya ka DPWH na.
1: Nan.
0: Ang basa tupad, ah.
1: Oo, ah.
0: Oh, kung gin-convert nyo na tani sa mga human CCTV.
1: Nan. Kundi, may balita pa kapapunin.
0: Pwede mo na i-upgrade. Ara na sila sa tupad at the same time / human CCTV.
1: Nan.
0: Oh, di ba?
1: Correct.
0: At least ang aton ginaswildo sa ila.
1: Mapuslan man nila.
0: Mapuslan man nga kung ano ang mga hinuring-huring sa barangay kagapurok-purukan, mabalaan ni Kapitan.
1: Amo gid siya. Ala, ilang ko si Kapitan man ang numero 1 man. Di ba?
0: Sa Subong ya, Beach W ya, ila yung ginakuno-kuno.
1: Nga.
0: Nga mo nag-report sa kay Cap.
1: Ayan lang.
0: Kahit siyempre, Beach W, Subong, kadapurok may in-charge, di ba? Mm. Nan. Kag sa Beach W, hindi naman na matago nga may mga chismusa, chismuso da.
1: Amo na gani, eh, mo una sa tanot.
0: Ay, pwede na ka mo katawa kay XFM call and text line para masinadya kita.
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe, 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. May gabi kay Marlette Bangkaya Perez, Alan Habiliana, Jose Villarosa Reyes Ambacolod, Toto Valdizon Escalada, and Lanoy Tagodina, Solomon Antonio, Joey Pechon Escarlan, Sang Antique, good evening. Mr. Sweet Guy, good evening. Kaga Rovic Calzado and Virgie Himalin, Joms Atero, Helen Canero. Ka good evening kay Jonalyn, kag sa tanan nga pamati kag galanto live sa Kanlamay Ilog. Elena Hirona Tumbukon, Dave Arsenio sang Bacolod man, may gabi kag Jerry Distura. Hi! Mayong gabi sa tanan sa mga nagasubaybay da sa amon FB Live, Troy Tisoy XFM.
1: Kag mayong gabi man sa kay Chris Dumdum, sa kay Rowena Midel da sa may Japan. Mayong gabi.
0: Di na nga Japan.
1: Japan gid ya.
0: Di na sa paraiso.
1: Hindi.
0: Japan gidya?
1: Japan gidya.
0: Nga country?
1: Hmm.
0: Ha? Labot ka to?
1: Ga live.
0: Ha? Sa live? Ah, labot yung mo live?
1: Yes, eh.
0: Ah. Wala, hindi mo na only data yung mo load.
1: Ano?
0: Kung hindi ko na only data, hindi to yung labot sa Japan.
1: Oh, sinisling.
0: Only data galing na load mo.
1: Ha?
0: Only data na galing.
1: Ang bata, wala balo.
0: Limited data.
1: Kasara, siya na.
0: Ayong gabi, line number one.
2: Hello.
0: Hello. Sino ni?
2: Hello, bro.
0: Ay.
1: Napapakot-pakot naman isa mo. Napapakot-pakot naman
0: hindi isa. Hindi, line ngalan niya si Leo man to mo. Ngalan mo si Noliwat?
2: Si Jackson naman doon.
1: Ah, si Jack naman siya ko, no? Te, ano malagad naman si imo subong Jack?
2: Ano naman ito? Kasimit.
0: Ay, wala na. Sarado na kami.
1: Sarado na kami.
0: Basta mga Jack ngalan lang alang.
1: Jack. Cool.
0: Hanggang labasan.
1: Jack.
2: Ano kung nara, Troy?
0: Ha?
2: Ano kung nara, Troy?
0: Ano?
1: Ano?
2: Ano kung nara, Troy?
1: Ayo, yako, no?
0: Ayo nga. Ah, hayo mo ang Jack. Jack. Okay. Pila na edad mo, Jack?
2: 29.
0: Ang imutingog do 39 ano?
1: Mm-hmm.
0: Anong work mo?
2: Wala sa tingog mo na.
0: Kaksa ba lang imo? Hindi ba lang pagilapit gid ang imo nga mouthpiece? Ah, imba ba sa mouthpiece? Bala kag hindi pagilaw speaker mo cellphone kalain matian? Kalaw ay
2: na si...
0: Na. Wala na naka-loud speaker. Rikta na si... Rikta na si imo talinga ang imo nga cellphone?
2: Why, man?
0: Pero naka-loudspeaker na, wala.
2: Why?
0: Di, paano mo kami mabatian kung wala naka-ung-ung sa imo dulunggan ang speaker ka cellphone? Pamati, bala ang ako napamangkot. Pamati, bala ang ako napamangkot kung imo cellphone naka-loudspeaker.
2: Wala, gano'y.
0: Okay. Ang imo ba, lapit?
2: Wala.
0: Hindi pagkauna, kay ga mual ka di sulod. Kailain matian. Okay, 29 years. Ano?
2: Okay, try.
0: Okay na okay, na. Ilayo-layo lang gamay gani mo ba? Ba, kay ga awas. Kabaho pa nga daan. Ano okay, ano? Try? Ano to work mo? Ano bra mo da? Irikta na lang bala dahil farmers, ano, owners ang... Ah, uma, tapos ka pang garden. Ano na pang garden mo?
2: Panam alam bati, alatoy.
0: Garden gali na?
2: Papaya. Garden na, gali na bigya lang sa pindahan ng
0: bunaw. Oo, bali ano siya? Nagapananom siya sa mga utanon. Oo. Oh. Eh, ari pa mangot si mo kung manugtanom kagid man. Ano na be ang margoso be? Prutas utan?
2: Utan eh.
0: Ang margoso?
2: Oh, utan.
0: Utan man. Ulo mo. Ang margoso utan?
2: Utan.
0: Hindi na sa utan. Prutas na sa. Prutas na sa. Pati ka dol.
1: Medyo.
0: Dumaapin ka sa iyo. Daw hindi ka maapin sa ako now. Daw hindi ka maapin sa ako now. Dumaapin ka kay Jack.
1: Medyo gani kay ti. Pwede man siya nga tawagun nga utan. Pwede man siya tawagun nga
0: hindi gani na sa utan. Prutas gani.
1: Sige na lang gani.
0: Kambalan ka na gini.
1: Tiko ng amarguso utan. Ang iya kalaki yan, no?
0: Ha?
1: Ang iya kalaki yan, no?
0: Anong iya kalaki? Lawas.
1: Ha?
0: Lawas.
1: La.
0: Ha?
1: Sala.
0: Ala, inayin mo yan. Binastos na yun mo yan. Ano na gani? Mas damihan pa ko ng paos ka mo. Kaya nga, ito wala kang binastos at to.
1: Doon.
0: Ano, sumusin ka balik-balik yung tiyog, doon kami nanyak naman liwata. Bojack kami nanyak naman sa Jack. Jack, ang kami nanyak naman si Nonoy, Jack.
2: Wala man eh.
0: Wala man, pre. Kaya, masangin mo nga pagpanguma, okay man, mga matambok man na ito nga utanon kagaprutasan?
2: Ate, kasi ay naka, may na balda-balda, mga sabi nga, ate, ilang higyan nga, bulan eh, hindi rin ako inip mo, mga kambulan kami na inipan, nagrawaya man, ito, mga nagrawaya man, para cover na iba ko tanong.
0: Hmm, nabalik naman liwat, kay nag-ulan-ulan na? Good. Kay may El Nino dolp no? Subong man lang ni ulan-ulan kay may location.
1: Gani man.
0: Oh, pero pagtapos ini tingit naman ng init.
1: Oh, correct.
0: Pero mayo man na ngalan niya ni gani. Ah, Jack.
1: Si Jack.
0: Mayo man na gani Jack nga sa utan nagtupa. Hindi sa imo. Kay kung na mix klahan ka sang init kag ulan. Ambot kung ma-istorya ka pa ayahan namon subong.
1: Amo ko si nila mabu.
2: Kamo-kamo, proyek. Kamo, mag-akot na ko subong, mag-akotulong,
0: mag-akotulong. Oo, amo na siya ang ano? Amo na siyang patimaan nga makita mo na kang ano? Ang puti ng aso? Masugat.
1: Ang nagkakapot, amlas ang daw, kwan bala?
0: Basta ni kamatayan.
1: Do sanggot ba si Raya?
0: Sana birthday mo gani Jack.
2: John 1997.
0: Ah, may lang ay nakalampuwas ka na kay September na subong.
1: Gani man.
0: So tatlo ka nakabulan nga swerte kay nakalampuwas na sa iyo birthday. So uyab na lang gid kulang mo subong uyab.
2: Uyab.
0: Sa edad mo nga 29 wala ka kanubya.
2: Wala
0: pa sa akin, bro. Ah, kay sako o manabi, hindi ka makachempo kung paano ka makadiskarte sa isa kababayi mo. Tapos syempre, ang mga mangunguma, bla? Ang mga mangunguma, natamaran na sila yung magpurma. Don't know?
1: Gani, man.
0: Kay gusto nila kung ma-addo sila sa umaya, rikta na lang to lakat.
1: Oo.
0: Kaysa mangunguma ka, tapos napurma-purma ka, kaya para may mapangilala ka nga uyab. Do ka balik-awot man. No? Pero wala sa kabalo, nga ara sa mga

0: mani.
1: Mong karamon.
0: Kay nga ah, wala ka naman da iban nga anon pa, imo man lang na i-fertilize abi ang ano, ang duta, tapos bunyag-bunyagan mo. Basta patambukon mo lang ang duta kay para may makuha nga mga nutrients ang tanom, oo, nga mas manami nga daan ang mga tanom kung na organic ba lang yung pagtubo. Ngarap lang halin sa pupo sang kaw gidaya ang mga ang mga ano tawag sina gani?
2: Ang fertilizer
0: o mga muna kay healthy niya katama ya. Gakaon ka man utan na Jack.
1: Oo, na sora ng kaon kapay para mapusta ba na wakapay.
0: Ah, Jack to man na. Kaya kumaanad ka sa utan, mga dol, nang do, hindi ka nakauyon sa tanan. Ang namit-namit na ginasay mo yung utan, pero may labi na ginagin, may kalabasa. Oo, namit na, mga kalabasa. Oo. Anong paborito mo sa utan, Jack? Jack, anong paborito mo sa utan?
1: Tanan-tanan.
0: Kaya lang kami isa, do, rin man yan, tanan-tanan. May isa lang yun ang pinaka-paborito mo, gid nga, namitan mo, gid, diya ako mag-utan ka, ano, gid?
1: Ang plan
2: eh, ang balingoy,
1: ang
2: dahon
1: sa balingoy.
0: Ang kibutan gata. Ang kabuting kahoy.
2: Oo, ang dahon niya, sinablangin na tumog. Tapos yung butan gata.
0: Do gabi man ang namin mo, iya balingoy niya.
2: Hindi, balingoy pwede na.
0: Ah, balingoy pwede man. Yeah. Pero dinamit ang gabi akong balingoy. Balingoy gid ya?
1: Balingoy gid na
0: niya. Pero piyon mong balingoy ngayon mo nakuhaan sing dahon ang hindi makahilo ha?
2: Ngan.
1: Yeah.
0: Jack? Okay, ah. Lamat. Naglawig pa sorry ata, ma-plug mo lang isang number. Lamat Jack. May nakakuha yan to sa number niya, to kadasigman
2: to
0: sa inyo. Ah, bala sa dayan, nawang sa luwat eh.
2: Mabuti.
0: Oo. Tutulan niya naman kung sa din sa mamati ah.
2: Mabugid.
0: 14 minutes after 10. Balik pang phone. Palapod niyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Dinadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga.

0: Konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science and Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen Besatin.
1: Science and Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
4: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
4: Santon Gold Herbal Tea.
3: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
4: Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: 8:34 in the evening, and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
2: Daw bugtuan na gid saya, no? Tugnawan ka?
1: Medyo.
2: At hindi man lata, ah. Nakapila na ka doble jacket mo?
1: Isa lang, ah?
2: Isa lang na? Ah, doara ta sa Alaska sumong, no?
1: Gani.
2: So din sa daw ko, no, ibaporada.
1: Powdered, pwede.
2: Amo na nga namian balaan sa mga equipment natin rin sa sulod. Mm. Ngarang ang temperature mula cold.
1: Yes.
2: Cold pa sa ice. So muna ko nga ang kung hindi mo gusto matugnawan, naman nang naubrahon mo nga ma-jacket kagid.
1: Oo, galang eh.
2: Galing kay hindi na dapat pwede.
1: Nga man.
2: Kay ti siyempre ang atong program, may design ka man sa imong alawas, di ba? May mga costume-costume ka.
1: Tapos
2: hindi na pwede nga makeup-makeup lang, dapat pati bayo gid. Nga kapakita-kita ka sa imong ano,
1: mga cleavage,
2: sa imong bumper. Tapos ang imong ibutang sa imong bra, ang arang ano na bala, ang binulukan na bala sa
1: sang lupi.
2: O kung ang ano, ang tawag siya, ang tapos gani, magkagod gani, ano na gani, ang iya nga paya.
1: Ka ako yung magwanta sa panahon.
2: Ha?
1: Oo.
2: Si siyempre, para sa viewers mo.
1: Ha?
2: Wala ka na yung ginapanuhot, basta may nagalantaw. Di ba?
1: Pwede na sa simana.
2: Dasa sa simana. Ano, gaya ko sa ano?
1: Ang costume na ginto.
2: Gaya ko sa costume mo sa sunod simana. Ha? Ano ka, si Cristala,
1: lang,
2: si Marina, Dugong.
1: Araw-araw si Dugong na tokis. Ang Dugong ang nagatupis, gusto mo?
2: Hindi ah, wala man ito nagatupis si Dugong niya sa Marina.
1: Manugit ko yan, makostume ko yan ang Dugong niya.
2: Warang kahoy, kaya gusto ko kahoy, karang wala kang gagiho-giho. Ba-ba lang gambal.
1: Ha, mabudlay na na yan.
2: Kaya gabi gali kay Mayna Siladora Dumipig. Kay Boss Rex Rivera. Good evening, JP Banji. Mayong gabi. May griton ka, wala.
1: Hello and good evening sa Lakang family sa may handumanan. Mm. And of course, hello and good evening man sa mga Navales family.
2: Gabi greetings mo, wala galing lain, no?
1: Kay sila malang galantaw.
2: Bagay, aton color mo, moment lang. Pero wala takabalo yan sa iban.
1: Sa iban niya yan, di ba?
2: Kaya hindi man niya predictable gani, kung nanday si Noya na pinamati sa aton. Bisa nanday si Noya, pwede maka-tune in mo.
1: Correct. May mga silent listeners man tagani.
2: Ah, silent listeners. May bago ka na subong ng mga silent listeners.
1: Naman. O mayara niya, iban nga gaypos-hipos lang.
2: Pero kapamati.
1: Nan.
2: Oo. Oh. Nga mo, makibot mo lang tagani mo kay isa nga may bugno sa ato. Uy, kapamati yung bala katagab. Gani? Pero wala sa nga intra. Habi mo, nanday si Nobi kapamati sa ato katagab. Ang mga maista kapamati bala sa aton. Hindi lang galing sila pwede ka intra.
1: Amo na lang galing.
2: Kay bawal na sa ilang, ano, sa ilang profession.
1: Gani.
2: Nga mag-intra sa mga mamo ng programa. Hmm. Pero damo daw ang maistra ng mga single pa.
1: Kakon gusto lang nila, ya?
2: Ah, maistro lang agad ako ni Ambal kayo daw para may gana ka. Damo maistro ng mga single, subong.
1: Pwede man.
2: Diba? Ti, ikaw, kung mataypan ka ginila, ti, swerte sila sa imo eh.
1: Silang swerte sa akon, Tod?
2: Oo, okay nga, ha? May ano na sila? May lulo na sila, may nabuyo ba nila?
1: Silang kukid daw. O hindi ah. Nang... sa kung sa bagay bala, sa mga maestro, maestra, da, pasensya, gada. Pero laban-laban bala nga, amo na bala nga, ano, nga profession. Laban ka sa laon.
2: Laon, no? Siyempre, hindi ka maglaon nga ang kasakoon, no, bala sa imong ulubraon, namudamo. Wala ka na time nga mag ano, mag luyag-luyag. Mo na kasagaran sa ilang nagadayunay. Sila man ang maestro o maestra. Kasi bala nila kung paano ang sikot-sikot sa ilang trabaho. Nga nga naman mangita pa da sila nubyuhon mga seaman, mga engineer, kung ara naman lang da si sir sa sulod compound.
1: Bagay mo.
2: Diba?
1: Kasi nga, abala, ang pamangkot, abala nga, abala kis, nga, may kakatabo ka dyan nga, maestra sa estudyante o kung estudyante sa maestra.
2: Tingin mo na naya pagipamangkot. Siyempre natural na naya kay tawo man niya kita ya mo.
1: Tiyan mo na gani.
2: Langan naman niya gali. Kung kung maestra ka gali, hindi ka na kinanglan magluyag sa estudyante.
1: Hindi masamo sila. Gani kay ti, amo na bala siling nila nga do bawal.
2: May daw man dyan po niya mo ginahambal.
1: Kay... hindi ba, hindi
2: wala na ya.
1: Hindi ko pagbutangan daw nga kadamo sa mga estudyante kag maestra nga nagadayo na.
2: Abi mo, Dolph, hindi na na sa maglayo-layo sa mga chismoso kag chismosa. Kung imo gidaya bala padalman, tawo man lang ta sa Gyapo. No, galing kay ti sila ya, naswertihan lang na nung pa sila sa amo na iya nga obligasyon nga damo mga bawal sa ila. Mm-hmm. Pero kung sundon ta gidyang aton ya nga pagkatawo kag kinatawo, wala ginadayaya may makapugong.
1: Amugitan.
2: Kaya ang mga judgmental, ang mga tao yes. Man mismo. Hindi ka liya na iya pwede. Ang liya kaluyagay ang estudyante, maestro, maestra. Pwede na iya.
1: Kaya kung namaguba ang reputasyon.
2: Mga reputasyon. Manailayaya mo. Pili ka maguma reputasyon mo kung malipay ka kung
1: ay kung sa malipay yan kuya
2: yan. Oh diba
1: correct
2: yung mga reputasyon magsasaga kasi na ikaw likid sa mga reputasyon niya yaman
1: kung amo naman sila nila nga mapunggal mo lang ang baha ilang kuno
2: diri na taya sa ano yan nga time sa Alput Nation na taya subuhin.
1: True mapakatotoo man kamo
2: tud man hindi diba? Man ato hindi man okay. Siling, hindi man siling tud klain man karon nga kung amo na bala may distansya. Mm-hmm. Ang teacher hindi pwede makapamana sa amo niyo kung makapangasawa. Correct. Hindi man amo na iya.
1: Mm-hmm. Yeah. mapunga mo na bala ko nagaluya guys laya nga duwa
2: pero kagina ambal mo damo bawal.
1: Amo na gani nga saling ko sa imo nga laban-laban nga maestra o kung maestro nagalalaon tungod sang rule man mismo sang ano.
2: Ate ka mo. Diba? Ngayon po, hindi mo lang na sekretuhon. Kung hindi ka lang gidiya, hindi ka lang gidiya pala po sa Facebook, kag ang imo nga kabuhi, hindi mo i-open sa publiko, wala kinaya problema.
1: Amo na gani nga bisan wala pa sa una, Facebook, kung may mga labi na gid sorry sa mga nagdayo na
2: ay hindi na yan magsuri ah way na sorry ah
1: sige ah
2: oo
1: nang ano nga mga maestro maestro bilang nagdayo na isla isang estudyante nila pagkadasun na yung ano yan libakon ka ginaiya
2: mga chinismes man
1: amula gani
2: may daya mga libak na iya
1: ang lain pag isinada kay hambalon ka sa higher position abi butantan lang kid principal nga baw ka mo pagatudlo sa estudyante niyo
2: nga gali kung manumpa ka gali nga maestra kag maestro ka bot silingon kung makasumpa ka nga da do santos ka man nga hindi makasasala
1: amo lang gusto ko da nga iklarohon
2: amo na naging klaro ko sa imo nga hambal ko palarihos lang kita yung tao, hindi mo na yung mapunggan kung sino yung mo naluyagan, estudyante man na o kung kargador da, kung biskan maestro ka man da o kung maestra, kung naluyagan mo, luyagan mo, kahit imo mo na Japon obligasyon, at the end of the day, kamo man na Japon ang magsinalayo ka mag-upon.
1: Correct.
2: Pati ka na sa mga istorya, pati ka na ma'am, dayo na na ma'am, sir, dayo na na.
1: Sige na.
2: Ikaw mo na magpati. Pati-pati ka mo sina. Diba?
1: Mapunggal mo na black may ginabatsyag kasi iya.
2: Nalda gani kilala ko gani, sobra-sobra pa gani, pero babayan ta na lang kay ti. Amo na gani. Hipsan to na lang bala, kay ilan na iya diskarte.
1: Amo ka dya eh.
2: Nga. Hindi nyo luyag nga, hindi ka mo mapatay nga, ano, wala ka mo katilaw namit.
1: Yan.
2: Sino man abi ang gasperar nga hindi magtilaw sang namit?
1: Oo, ah.
2: Pero doon, hindi man siya namit actually, Baladol.
1: Ha? Ay, ako yabasa, ano yung namitan.
2: Ay, ikaw na yabasa, kuya. Hindi niya namit. Uwe ko namian, ha?
1: Nga, man.
2: Ha? Nga. Kakapoy naman gali magsigisigi.
1: Ha?
2: Kapoy?
1: Si butang yun naman jutay nga krima, eh.
2: Ha, butang ta krima sa lain.
1: Oo, na. Ikaw na to. Napalamati. Nilasalawalan sa nilasalawalan. Palawag na ka mo!
2: Ayong gabi kay Lorena. Hi, madam! Si Lorena de la Cruz. Katanay kami sa Ruas. Domingo. Ah, may lang tani kung may chimpo ba kay kung wala lang gidya bala sila ng linyo bala dol. Lalaw ay ni karon lalaw ay ni sakay sa ano ya?
1: Sa
2: ruro kun fast craft kay kabalud.
1: May labot sila man batyagan mo giblan tubig nga daw naga alsa blaw.
2: Mo basta mga berber na lalaw ay na ko na iya magbiyahe. Te kaluyan na mayo chimpo ha. Mga okay, taga Funda, Landing, San Jose Antique. Mayang gabi. Pa-request ang song ng Marilag. Galing kay Sofia Denise Reta.
1: Anong Marilag, ma?
2: Marilag. Kanta na. Wala ka na nakabate.
1: Why?
2: Pero kung i-play ko na siya, madumduman mo na. Amo niyang iyang bit, si Junela nagkakanta. Ano na siya? Mga uso na sa Spotify, mga muniyo.
1: Okay.
2: Nado mga upbeat bala.
1: May upbeat man na.
2: Gani, hindi ko na pag-play ah. Mainan ko na yung mga ano yan. Mati. Labi-lagi kong ga-request si Sofia, hindi ko pag-play. Ngayon gabi, line number one.
1: Hello?
3: Hello, good evening.
2: Anong good sa evening?
3: Ma-entras programa mo, Troy. Gin-invite sa mi idol mo. Ang king matawa kami mo, Troy.
2: O, plug na sa imo number.
3: Wala na mo, Troy. Hindi lang ko, Troy. Mag-plug number, Troy. Ma-ano lang ko, ma-entra lang ko sa programa niyo para sa joke-joke, Troy.
2: Ah, wala na kami joke sa mong. Puro sa tanan luma. Manog sarado na kami. Wrong timing ka. Sunod ka na lang, ah, ha?
3: May mangkop lang ko sa gabi. Kaya na, Troy. Kay Dulpi lang ka.
2: Ah, hindi na. Wala mo na sa Japan. May isabat ka tarong.
3: Gusto na lang, Troy. May mangkop lang ko sa Dulpi lang ka.
2: Basta makakadlaw kami, ha? Basta makakadlaw kami. Hindi kami makakadlaw. Dula ka dahil sa area, ha? Katupunta kaya.
1: Ano pa mangkot mo?
3: Dulpi lang ka.
1: O ano?
3: Good evening. Erin ka ba?
1: Ano? Kuno?
2: Ah, wait na. Pulos. Daan na. Goodbye. Ah. Mas mayo pa. Mati kami music kaysa sa imo inabno. Dahil yun na pamangkot. Please po, DJ Troy. Guwapa na gin si Dolphy. Ah!
1: Talaga?
2: Masakit man na siya.
1: Gani? Oh. Ano pagkailangan ko kung wala?
2: Masakit na siya. Rikta na ni cremate na yun. Nakat-off mo na mga ano, mga boring istorya ho nga.
1: Gani?
2: No, why good siya? Pa, ano lang mula, pasabad-sabad lang mula nga. Arang ka mga cornies, ang ilang kaladlawan. Mas namihan pa kuya gani, kami surya na yun ang tayang aduwaya. Kayo kaysa mabarata pa kaya mo.
1: Sa bagay.
2: Ay, damo-damo ng mga gwapag lantang sa buong sa aton FB Live. XFM or Troy Tisoy XFM. May gabi kay Melrose Balasa.
1: Wow, may gabi.
2: Makita o nisa, mabalasahan ko yun sa halin.
1: Amog gajaya eh.
2: Halin sa alas sa sasaking.
1: May harap na joker.
2: Dili ka nakabalo, magambang Lucky 9, no?
1: Nakabalo
2: ka na gitman na yan. Oh, Lucky 9. Nami, Lucky 9 niya kay Kadasig lang ba?
1: Lain na ganyan kay hindi ko kabalo mag-isip.
2: Ah, oo. Amo na ganyan ko nga, wala ka nag-mat major ano?
1: Kura kajaya.
2: Hindi ko balo mag-isip. Ngisipon mo lang ginalin sa 1 to 9 malang na.
1: Na, di may mga minus, pinakisap.
2: May minus na siya, pero hindi ka na yan maglapaw. Kung maglapaw ko mga 10, 20, 30. No. So, meaning 0 ka na kay, asa 9 malang na yan mo.
1: Gani.
2: Oo. Ang manamid ako, ikaw bang ka?
1: No.
2: Ha?
1: Ah, hakot mo tanan.
2: Hakot mo tanan, ikapitalan mo lang dako. 1 million.
1: Sa baba. Kundi, kasino na lang ko.
2: Toon man, abi mo kung lagkuan na yataya sa... Oh, ginahampang na bala sa online bala.
1: Oo ah.
2: Oo. Kasi sa mga kasino, ara man na Lucky 9. Lagkuan na yataya iya. Muna gani nga, wala ko na yung kasutsulod sa kasino.
1: Wow, purya-purya lang.
2: Oo, ikaw na yung kasulod sa mga muna. Gapang, ano lang kuya?
1: Ganito lang.
2: Hindi, nagapamanyos lang kuya kasino.
1: Kasino rubbing alcohol.
2: Oo. Kay Budlay ra, damo-damo bala nag ano no, damo-damo bala nang dalman ng mga nagkakasino-kasino no.
1: May kilala matanda nga mo na natabo siya.
2: Hindi ang kilala ko subong naka-survive ba man siya. Pero galing iti more on loan na siya subo. Ang bili na lang sa iyang 50,000 sweldo ara na lang sa 3K.
1: Oh, tuot?
2: Oo. Kay loan mo.
1: Ah, okay.
2: Oh, so ikaw hindi ka gina mag-try.
1: Magmeter
2: sang mga sugal. Miskan ano nga sayang ang sugal. Pwede lang na kung may banding-banding lang abi ka ano para sa atong yun obra ba lang mm-hmm. Magtumpok-tumpok ta. Eto siyempre hindi man sa tanan nga time spontaneous lang atong isuryahan na eh.
1: Amo
2: so nami kadya ako may kadlo-kadlo ba lang naga cards ka muna. Mm-hmm. Pero kung magampang ako, kung magampang ko cards ya, ang namian ko ya, ang ano, amo-amo.
1: Nga man.
2: Paris-paris.
1: Paris-paris ya eh. Oh.
2: Amo-amo nga ni.
1: Lain mo na yung amo-amo.
2: Ah. Ano gali yung amo ya, ikaw?
1: Hindi ah. Hindi ah. Namin ko bala may hampang ka dyan nga paris-paris, di ba?
2: Paris-paris gani, kag amo-amo, amo na Japon.
1: Ang amo-amo, ay magabot ka patuloy sa piyak pagid nga ano.
2: Amo gani.
1: Asa nga may nabilin nga
2: di, isa na lang. Amo man na, sa paris-paris, sabi mo, kung magaan kasing kadamoon nga cards na tanan-tanan na, may ara na paris. O iti, tatlo ka mga bilogampang. So, siyempre, magabotay, kika mo na.
1: Ang gina namin, kumbalaya nga sa amo-amo, ya, may mabilin ka na isang amo. Di ba lang?
2: Sa paris-paris, amo man na.
1: Ang paris-paris.
2: May ara ka mo ginatago, isa ka card.
1: Basta mo na. Kay
2: ano abi kay Rolling Hills ka abi magaga ano mo nagabilasyon.
1: Hindi ama di ba ma paris-paris gani Chris mambal ka pa na, may mambal pa na sa iba niya te pwede trio to das na muna may
2: yeah.
1: May straight again
2: living dalme si mo yaya paris-paris amo amo ng gani yaya
1: yeah, sige ah.
2: May mga straight to das ka pa mo yaya
1: ano kayo gina speakeran ka nga
2: tugtas mo sa galing ayong gabi kay Shirley Arimalo ilan taulin sa kabankala. Good evening man sa kay Mel, ambal ni Melrose Kunodulpo. Manami isa kuno ya magbalasa.
1: Ba?
2: Kundi may duwa ko ka gwapa nga ba baby girl.
1: Ba? Patunayan mo eh.
2: Ay tuod. Duwa na kabilog bata niya puros mga babae ho.
1: Ba, at ibalasawon pag ina. Balasawon pag ina.
2: Ah wala na ya wasag na saya. Hindi lang na yung balasa yan na agyan niya yaya.
1: Oo eh.
2: Na ano gina sa iya.
1: Ha?
2: Na ismering huy gina sa iya.
1: Ano?
2: Ipakita sa kamila ano? Do ginasalong?
1: Oo.
2: Ang gamang mo na oh.
1: Oo.
2: Tilabot niya sapay-sapay gin.
1: Lambot ay sapa eh.
2: Sapa o kung sapay-sapay?
1: Sapay-sapay lang, anay.
2: Oo. Mga wala lami sa buhat ng color?
1: Oo, man.
2: Mga corny? Oo, wala mga pulos. Pamusik.
1: Ano kay Martes gali subong mo?
2: Ha?
1: Martes kadaan subong.
2: Ay, oo, Martes subong. Sige, okay. Play ko na yung Marila. Kapag katapos ng Air Supply, so request gali man, si Melrose, no?
1: Siguro, eh.
2: Nag-request.
1: Mm-hmm.
2: Marila. Hindi, uy. Lain to ya. Si ay, nag-delete yung iyang comment. Kaya mo yan, hindi magaling pag-i-play ni Troy. Delete ko na lang yung comment. Hindi, hari na, siguro. Hindi ko lang makita. Hindi na ito, David. Ay, dali lang yun. Si Divina sang, Vista Alegre, ginapag-greet niya si Marco Ledesma. Si Sofia gali ang nag-request ang Marilag. Pagkatapos ang chances ang Air Supply pero unang kanta Say You Say Me. Dayon chances tapos Marilag then amuna na. Ang oras 7 minutes before 11 o'clock mabalik pang phone pala po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Don Filangka.
2: Santon Gold Coffee Mix, the best nga kape. Para sa mga gusto magwapa kagwapo, Santon Gold Coffee Mix, may gluta kag collagen para sa inyo katropa.
1: Kako nga panalaki ta inyo kalawasan, mag-Santon Plus Herbal Oil na. Balan nyo siya makapadulat sa panuhod, kag panalaki sang kalawasan.
2: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dafilangka.
2: Ining XFM katropa mo?
1: Exciting!

0: Auntie, konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science and Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen Besatio.
1: Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Samsung, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butik.

0: Makati, 11 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Balik na sa phone, balopo nyo man si Gapon Katropa Troy Tisoy.
1: Katropa ang Dothi lang ka.
0: Hindi ka magalipat, magtumar ka mo Santon Plus Gold with Santon Vitamin C. Ano nyo na ha? Combine nyo na nga mga herbal food supplement para sa inyo nga ikayong lawas, doll.
1: Yes, ka kung gusto mo sang Cotis Porcelana, Cotis Artista, mag-clear skin herbal soap ka na.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Te, ano na kita subong nga, ano, nga...
1: Nga
0: isuri hanay subong nga gabi, ano na ang mga plano mo sa palaabuton nga Disyembre? May ano ka na, may nalista ka na nga daan kung sa din ka makadto kung maglong weekend na kita mag-December? After mo bala mabaton ang ano? Pero ito ngayon ako mo nagligad to eh gani?
1: 20,000.
0: Baho 20,000 kadako gali no? Pwes, sa sunod, utikan ko si boss.
1: Yeah.
0: Hindi pag yata siyang 10 boss, ah.
1: Correct, ah.
0: Hindi to yato, o di yung iibakal grocery, ah.
1: Ba?
0: Agin bakal, agin man tungkol ito, od boss ang grocery, pero sa iyang nobyo.
1: Talaga lang, ah.
0: Grabe, 10,000. Laigin magali ang tigulan kung magugma, no?
1: Oo, ah.
0: Oo, ubus-ubus ka dyan, no? Total, hindi naman ko magdugay, ubus ko lang para sa iyo. Basta pagpuga ko, ubos-ubos man doon.
1: Ay, correct, yeah.
0: Basta ang last nga tulo, yeah.
1: Amo gano. To the last drop na nga daan.
0: Siputay gid gali, ha?
1: Ah, siputay gid siya.
0: Siputay gali, ha, no? Guwapo taya, no?
1: Amo gadya eh.
0: Importante si Putay kay na, para kanugod wala na sa 10K ngayon mo yung kapital tapos wala man lang sa mihura, bala?
1: Si Puton, ginaiyatan na
0: para niya. Para sinisaton migo nga si Ricardo Dalisay sa ang kabankalan. Lipay-lipay, ginsaya mabatian taya ka na gabi. Gakalingaw sa kunuya, gakadlaw sa kunuya, bisan ga isahanon lang siya.
1: Hindi ba natubang sa espiyo, ha?
0: Dapat mamati ka mo sa mundo ni Dolpo, dapat nag-iisahanon na gid ka mo.
1: Kung sa baga.
0: Tapos, manarado gid ka mo. Kaya kung masilipan ka mo, da, kung makatuki sa inyo, kag ginbidyuhan ka mo,
1: nan.
0: Na. Amugin na ang malain, da. Kay basi, tagaan ka na referral.
1: O kundi ko hindi referral, kundi viral eh.
0: Referral para admission.
1: Amoge.
0: Nakadlaw yun daman nga siya malang isa nun.
1: Duha man nakabutang referral o kung viral.
0: Oo, kay ti, subungan daan, pwede nita kapamati nga gamit aton nga earphone. Kag, diri sa XFM, pag-download nyo yung isang Play Store, bala sa inyong Play Store, ma-download yung amon nga ano, amon nga audio apps. I-type nyo lang XFM Philippines, automatically ma-install na siya da sa inyo nga mga Android phones. Pag pindot nyo sang inyo paborito nga istasyon, XFM Sagayabi, XFM Iloilo, tanan-tanan ma-monitor nyo na da kung anong mga nagkalain-lain nga mga programs sang XFM. Ti, gamitan mo lang na iya sing ano, sing earphone kaga naka-connect lang sa data o kung internet, daog na.
1: Amugad eh.
0: Labi na gid sa buong gabi, tapos naman nami pagid kay XFM, 24 hours ang music sa apps. Grabe, may enjoy nyo gid eh. Lain na gadaan sa buong dulp, no? Kanami kali itulog kung may ara ikaw may background ng music.
1: Correct. Dakuan na siya ng... ginatera fee mo man balang kaugalingon mo.
0: Pagkatapos, hinayan mo lang gidya. Hindi kasi nga basubas kong man, no?

0: hinayan mo lang, tapos samtang kapiyong-piyong ka, din ginapamatian mo mga vocal sa mga singer.
1: Gani.
0: Oo, no? Oo. Ati, aray applicable na sa mga makabati, ha?
1: Pasensya na hindi.
0: Kaya ginadevelop na mo ng apps niya, biskan hindi ka makabati, may aralan na mga pangalan na gagawa.
1: Gani, man.
0: Oo. Ti, amo na ambal ko, amo na ang discretion da. Available na sa mga makabati.
1: Sige ah.
0: Kag sa mga ano ha, sa mga
1: makakita man eh.
0: Ha?
1: Makakita.
0: Mayara iban nga makakita pero hindi sila, wala sila pala matinaan.
1: Amo gani.
0: So thankful na kita kay para sa na makabati kita, makahambal man kita. As in normal gid dayaya. Pero normal nga may pagka-abnormal gid.
1: Ha.
0: Ako mo kon sa hindi. May ara kita yasing
1: part kita nga may pagka
0: part nga abnormal kita kita ya.
1: Hindi lang magpara.
0: Ha?
1: Hindi lang magpara.
0: Paranormal. Oh, abnormal in the sense nga kabalo ka na na.
1: Oo,
0: Naging abnormal ka man si mga galingon, correct?
1: Oo, of course.
0: Oh.
1: But kita mismo nga mga tinuga, part of us, bisan 1/4 na lang, may pagka, ano gadya, may pagka.
0: Ano 1/4, 3/4 gadya imo ya eh?
1: Ha?
0: Ginagamit mo pagani, wala akong to, oh.
1: Sobra ka na gadya. Ha?
0: Hindi na ah. Hindi ah, 3/4 gid kay nga ah. Oh, justify ko nga 3/4 gid. Oh. Kung ang imo nga naan danto o, halog-halog na na. Dili na matabal sa wala para mahugot-hugot man sa gamay. Na. Nagets mo akon ano?
1: Oo ah.
0: Oh, di ba gawala tuo ka man?
1: Ha?
0: Gawala tuo ka no?
1: Oo ah.
0: Oh. Kaya kung daw katalaka man nga tuo lang tanan, wala ta naman bala kay.
1: So, siyempre, kung magbinod ang wala mo, kundi tuo naman.
0: Pero ano gid man usually na gamit mo? Lefanded ka?
1: Wala, lefanded ko yan.
0: Oh, ati, wala. Mm-hmm. So, wala. Lantawa sa video. Lantawa ko ba sa video?
1: Oo.
0: Kung wala, mo na daw ka boring, kay mo na permi mo ginagamit, di ba?
1: Oo. Siko tuo yan.
0: Hindi naman ito sa tuo, para hugot-hugot ka tao.
1: Ako, masugot galing kuya sa wala.
0: Aha?
1: Masugot kuya sa wala.
0: Ala, hindi niya kung tuo naman eh, kaya hindi mo nasawaan mo.
1: Gani.
0: Oo.
1: Oo. Kaya kung wala, yamog na sa'yo.
0: Paano ka, Bela? Pala tao ko sa video kung gano'n ka sa wala.
1: Sa wala, yamog na
0: yun. Ay, hugot-hugot, galing ka tama. Ati, paano masangit sa'yo mo sing-sing, be?
1: Ha?
0: Paano kung masangit sa'yo mo sing-sing?
1: Aritusan eh.
0: Kaluoy sa mga mula ilan na video hindi sila ka-relate.
1: Ten?
0: Yung sa tao, be.
1: Sa tao mo na
0: yun. Ipakita sa video, turok sa video, be. Ah, dapareos man lang.
1: Medyo halog-halog siya.
0: Ang to'o, halog?
1: Sige, okay, kung wala, bala lang tawa.
0: Oh.
1: Ang muna yan.
0: Ah, okay.
1: Ayang to'o yan.
0: Ano?
1: Hinay ang giyo ko sa to'o mo. Tinagets nyo?
0: Tinagets agad, ginagin nyo yan, no? Oh, may caller ta sa line number 1. Good evening.
1: Hello?
2: Hello nga, boss.
1: May nga. May nga mo nga, di ka ron. Sabihin kayo nga, parties ang kapatukan niya. O nga, nagmayong apon ka.
0: Mayong gabi.
2: Sabihin
0: ko
2: yun eh.
0: Sino ne?
2: Leo.
1: Ah, nanawagid sa iya?
0: Ah, hindi na lang magpadayo nun. Ah. Wala man na pulos. Iyon mo papakot-pakot. Kaya gina-islan mo man. Ha?
1: Namit, oo. Makakadlaw kami na.
0: Pariyaso na mga sa kinsundan mo, caller. Kung lawayan kami, kung nakornean kami, kakas ka man dahin sa area. Dapat na mapalipay mo kami, ha? Ha? Leo, ano to?
2: Ano ang meaning kong si Kiki?
0: Ha?
1: Ano ko, no?
0: Ang totoo na ako nangulango. Meaning ko nung sa Kiki.
1: Kiki?
0: Oo. Ikaw na doon.
1: Kagalang-galang, kataas-taasan ng... Ano ganyan eh? Basta katipunan ah.
0: Hindi, kataas-taasang, kagalang-galang, katipunan ng mga anak bayan.
1: Nan.
0: Te?
1: Amo na?
0: Sala, ginaya eh. Siyempre, hindi na siya ang pasugot. O, ano yung mo version?
1: Di ka na?
2: Sa bento?
1: Oo.
2: Ay ano?
0: Oo.
2: Anong ning quantity?
0: Nahambalagani kataas-taasang K. Kagalang-galangang katipunan. Ha. K K K.
2: Ang sabat na kaagahon, kahapunanon, kagabion.
0: Okay, goodbye.
3: Tuloy ko bitaw.
0: Tarong nga. Tarong nga. Amon mamangkot sa imo. Tapos abdon mo kami pa palang.
3: Amugit.
0: Yung pamangkot ka pa una. Nga kung ano ni, formal ni nga meaning sa KKK o kung laog-laog.
3: Magambal ka man
0: yung formal. Oo, tarong.
3: Oo.
0: Ha?
2: Ano pag-ibig? Ikaw naman, tol.
0: Madugang pag-ibig sa'yo.
3: Madugang pag-ibig sa'yo.
0: Iya, pag-ibig ka. Ginapalawing lang gani, namon na namon nga isuryahan na eh.
3: Gani.
0: Pamatay oras na lang, tapos ginapapinsar mo pagit kami subong nga gabi eh.
3: Nga rin yun, sabta.
0: Ara, sige.
1: Nga kung mag-ungot, sakit.
2: Ikaw?
1: Nga
2: kung mag-ungot, sakit.
1: Oo.
2: Dagom?
1: Nga gani.
2: Ay nga, dagom mo.
0: Dagom?
1: Hindi na nung dagom?
2: Indiksyon.
0: Ha?
1: Injection?
2: Indiksyon.
1: Ah, sala ah.
0: Hindi na indiksyon na injection? Oo. Oh.
2: Oo nga.
0: Sabat?
1: Ha?
0: Sabat? Kaya pulihan na rin animal.
1: Kung mag-ungot, sakit? Te, ano gusto mo pa? Ungutan ka?
0: Oo, oh, dinda.
1: Ha? Amo na galing sabat.
0: Patsyanta na ka microphone kay Laway.
1: Laway ka.
0: Patsyanta ka microphone, may korne, korne, korne.
1: Laway ka ningin mo nga. Baba, nga sabat sa amo. Ito Laway yung nanamo.
0: Ako naman. Oh, duha ka mag-utod. Pirmi nag-aupod. Pero hindi gin mag-abot. Ano ini? Duwa. Duwa ka mag-utod, pirmi nag-aupod, pero hindi gid sila mag-abot o kung maglabutanay.
2: Kwan, kasakit ka kalipay.
0: Hmm? Kasakit ka kalipay, mga hugot na imo yaya.
1: No, kaya batian mo lang ang sakit sa akon, masapasakit sa akon.
0: Mga hugot ni Yayaya.
1: Gani.
0: Oh, sabat na ko?
2: Oo.
0: Oh, duha ka mag-utod, pero may nag-aupod, pero hindi gin mag-abtanay.
1: Mag-abtanay?
0: Oh, sabat. Mga mata?
1: Te?
2: Wow.
0: Kadlaw man, wala ka kadlaw ako.
1: Bakulon ko nito.
0: Kadlaw eh man bala. Ano?
2: Okay.
0: Okay.
1: Bakulon, lagi ka karon.
0: De, may isa pa?
2: Ay, okay.
1: De, sakto na? Ano?
2: Buwas naman.
1: Oh, buwas naman.
0: Oh, buwas naman. Sige, sige. Salamat ha. At least nakabawi si Dolphy si Lauay ha. So, para sa mudo Lauay.
1: Amo.
0: Oh, sige na. Grip na. Go.
2: Kaltikal na yung gabi.
0: May ngapon. May ngapon. May ngapon.
2: Dol, may yung gabi.
1: Oh, may ngapon man.
2: Nagpagpalamat. Si Berdan Olmina. Si nag-recommend si Marne, si Nining Munina sa Arnaldo Bolipa, Doha City. At ang nag-blog sa Ibad, si Angelo. At ang nang-tangan nag-apalamat si Jimmy. At ang nang-tangan nag-a-quartero kasi sa hindi pa mati sa SPN.
0: Ay, salamat.
2: Salamat, dude.
0: Thank you, Leo.
2: At hindi sa karakter.
0: Title.
2: Hindi ako isang laruan.
0: Hmm? Pag Domingo mo nang kakanta na, ano man ayaw man? Iban lang? Iban lang? Pang Domingo na sa?
2: Iban na.
0: Ha?
2: Oo. Oh, sa Domingo ulit na.
0: Oo.
2: Oh. Iban lang. Hello?
0: Hello? Lionel Richie?
2: Oo na. Oo, tama.
0: Okay, Ariglado, para sa mga taga-copy. Salamat, Leo!
2: Salamat.
0: Bye-bye. Hindi ka na magliwat. Hari ng hello.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga buti ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga buti ka.
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samsung Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: X FM.

0: Simple Plus Gold.
1: Ako si Moreto na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan?
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
0: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang aking likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antay.

0: Subway na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad lang ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangin na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobragid ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. XFM 103.9.

0: down pain. Fast and safe. Assist the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
4: Mga katupa.

0: XFM.
1: FM.
2: Sample Plus Gold.
3: Kung napala si Milubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyo magkaan.
11: Santone Plus
10: Herbal Oil.
11: Sister Pain.

0: Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: Vision X Plus?
1: Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
2: Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Pabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.

0: FM.
1: FM.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Wagas.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Shuffle Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking

0: ulo.
1: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mga katupat.

0: down pain. Fast and safe. No! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambulan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa aton nga tulang. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Claire Skin Beauty.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sansol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sansol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen ang gutatayang gapa.
2: Sansol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sansol Gold Coffee Mix. Nagkapangita
4: at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa buhol, buto, upusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Turbo food supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
6: Coffee.

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Mga katropa. Ex

0: Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

morning, Pilipinas! Good morning, Ciudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome sa atong programa diri sa Exciting Pilipinas, mga katropa! Wednesday na! Wednesday na, mga katropa! Miyerkules sa September 23, 2026. Sa liwata, September, akong Setyembre 23 na kita 2026. Miyerkules na nga adlaw. Sa mga nag-celebrar na sa ilang mga kaadlawan, happy, happy birthday! Happy, happy birthday sa tanan nga nag-celebrate sa inyong mga birthday today. And sa kung ano man ninyo gina-celebrate subong, ano nga success kung katalagaan niyo dira, mga tagaas nga score sa exam, ano, ninyo dira nga mga performances, oral recitations, etc. Kung ano pa dira nga ninyo dapat worth i-celebrate, dapat i-celebrate ninyo, di ba, kaya i-seize. Dapat ninyong mga moments ngayon na sa karoon. Dapat the small wins, balambal nila, celebrating small wins. Oras naton! Oras, alas 5:13 na, 5:13 in the morning, and of course, kaupo din nyo. Si Katropang Wendell Balinario, here sa Exciting Pilipinas, ang programa nga pampukaw kodaga. Dari lang sa XFM Bacolod 103.9. Mabatian kita hadraya sa aton mga tagsaka radio ara kita sa FM nga band sa 103.9 and sa Facebook ara kita sa aton yung official Facebook page XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara kita dira and of course mga katropa ara lang dira sa aton man nga YouTube may ara kita sa live stream man sa XFM Bacolod 90.3.

And syempre, subong mga katrapa, live the live na kita sa ating yung official Facebook page. So, inyo lang tira yung i-commento. Kung i-comment ang inyo yung mga pag-greet, kung greetings this morning. Pa-shoutout ninyo mga katrapa. Inyo lang tira yung amat-amat lang tira. Send, no? Kaya ito nina i-amat-amat man. Shout out. And masi may mga request ka mo tira for songs. Don't forget lang nga mag-komento mga katropa. Kagariwa, atis kita magpa-music para sa ton musika country sa Exciting Pilipinas. Yari danay ang malipot yung update sa lakat sang panahon.

Samtang ang formerly LPA ako ng low pressure area 09 GMA katropa ang ginamot ni Torman sa gihapon sa Guayas ang Philippine Area of Responsibility. So mayara japon sa LPA sa Guayas ang Philippine Area of Responsibility. Alas 5:16 na kag mga katropa, speaking of, dapat ready na kita for mga this upcoming month, October, para sa Kapistahan sang Mascara Festival 2026. And of course, sa nagahilapit naman niya, Pasko! Diba? So dapat mga katropa nga kita ang ready naman para sa mga upcoming events. So, brace yourself. And of course, dapat healthy. Kita tanan sa inyo man yung tiyempo naton sa karon. So, dapat mag-inom kita sa aton yung Sun-Tone of Vitamin C. Ang vitamin C nga makapapaskogid sa aton lawas. Kang immune system o batok sa balatian. Nababaka lang aton yung Sun-Tone Vitamin C sa mga butika malapit sa inyong lugar. And of course, aton mga Yes to Health Store. Kag, I know nga ready na kamo para sa itong musikahan. Subong yung aga, dari sa Exciting Pilipinas. Sa pera nga mabugtawan ka mo, at the same time sa mga nagadigamo, nagapreparar, nagahimos. Mag 8-8

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM. FM.
2: Santo Blas Gold. Mas pinalakas.
3: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santo Blas Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
2: Santo Blas Gold. Iba ka sa lahat. Santo Blas Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
7: Historia eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
7: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
8: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
9: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: System Pain.
12: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
11: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Ay, nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning! Good morning sa inyo dyan. Kamusta ang inyo mga all I want for Christmas is you. Nasa mga katropa nga adlaw sa September 23, 2026. Pero daw Christmas na. And bawang mga nagapakulo na sa nga mga pangaruling nila, mga katropa, sa TikTok, uso-uso na. Kaya imagine ang ano naton sa karon, ang aton bala social media platforms kadasig dan mag-trending sa mga videos and mga post naton kung patok no, sa mga netizens. Pero tiyari mga katropa, before kita bala magpangtamyaw, so samtang naga-tiktokan kita dere, ay komento na nga daan sa imo dra patamyaw o kan pa shoutout this morning. Kay mga katropa, may nagapangaruling na. Nagapangaruling dala Brazilian dance. Kay mga katropa, syempre daan o, 93 days na lang kang Christmas na! So, nagapractice na sila. Sa una, di ba, may sing and dance. Sa una, yung karuling lang ginakanta lang, get it? There's an evolution, di ba, from sing lang, get oh, singer lang kayo dyan, to sing and dance, na parang sing and dance competition, nagalawan. Up to now, sing and dance plus Brazilian dance? Aray bala, live zoom sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na! Tick-tick na! Ay, Brazilian dance? Ang iyang pagkiling-kiling sa iyang ano? Balag na ito sa aking lahat. May himigang mga pusong ano ganyan dyan lyrics ah. May dala siya nga ano, kiling-kiling na lang tawag ko, hindi ko alam doon. Ang tansa na bala nga itong gibala yung term sa tansa na bala nga gina ano, ginagamit para i ano i imuon nga background ano ah, noise, hindi man music ano. Hindi man daw ka music instrument no, pero sige na lang. Ang tansa na blangit palapad niya ginsulod gintuhog kalambre nga ginimo pakiling-kiling tapos nami maki ang beat niya samtang ga Brazilian dance nga mo na naga ano naga timing man sa pag ano ya pag sway-sway para maghuni ang mga ining tansa. Kaya mahuya ka man nga hindi pag-aano. Kasi sabi to, okay lang si mga patawad, patawad po. Pero ari daw mo kasi lang kagin nga ladugaan. Kung doon ka grabing effort. A for the effort. Kaya may Brazilian dance na. Pero September pa lang na ha. Ano pa kita i-honeyman kung mga October, November na. Feeling ko, kung lalabot sa Brazilian dance, ano pag ito mga uso nga sa out subong man? Pero feeling ko Brazilian dance, kitiya mo ginaya, ah, magapatok! This caroling season, the 2026. Sige, altang piyangon ta ding mga katropa pips na itong nagapod sa itong programa diriya sa Exciting Pilipinas, subong aga. Good morning sa ilayan ni Ma'am Marina Silyadora Dumipig. Good morning sa inyo! Nagatutok yun sa programa nato na Exciting Pilipinas. Sa ilan ni Tita Salina Trahe dyan, good morning. Sa ilan ni Tita Daisy Mayong Agaman, buong taon na ni sila Guroy. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. A blessed Wednesday ko ng mga katropa. Sa kay Sir Jill Win, good morning. Madulong naman siya kung nadugidugay sa eskulahan. Mayara naman ko ng isa kapamahog kahapon. Oo, sabahin ito sa Ibi Magalona. Sa kay Sir James Estoshe, good morning. Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Kay Ma'am Lilia Lumbrado, magandang umaga ang pagbabalik. Ay, sino ang nagbabalik? Sa kay Ma'am Lynn Antonio Talde, good morning. kay Ma'am Lia Lombarado. Happy Tuesday ko na everyone. Tuesday? Wednesday naman po kita, Ma'am! Happy Wednesday, everyone. At sa kay Ma'am Lina Antonio Taldimbia, ginagreet yaman ko, no? Ang mga taga-Mamba to Chapter Hima Marlan, sila Jomar, Janeline Lia Mulin, Toto Nick, to Welita George Gang, to Merlinda Miriam, kag sa ila ko ng youth president sa XFM class, himamay lang niya si Richie Talde, kag sa mga members siya ko, no. Salamat, katropa, and exciting! Inapatang miyaw yung mandriwa sila ni Sir Jelwin, Sir Domingo, Sir Win Salinas, kay Ma'am Miss Pamoreno, kay Ma'am Janelle Lunario, Ma'am Jessica Gonzalez, kag sa migaya nga si Rina Diestro. Salamat ka, tropa! Sa kay Ma'am May Nadra o mayong aga man kag sa mga members ang Ma'am sa Punta Taytay Chapter. Good morning! Good morning man sa mga members ng class sa Dria sa Bacolod City. Good morning, and mga katropa, dula na kita sa oras, 5:36 na. And of course, ano, hindi niya napag-liso pa niya mga tag sa karadyo ka, magabulos ang The Secret of Health. And after that, balitaan na naman kita, kaupon si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Siyempre, kaupod niyo subong aga si katropang Wendell Balinario. Dari sa liwat sa programa naton, kapampuk ako na aga sa Exciting Pilipinas. Mga katropa, kita kits kita buwas. Dari lang sa 103.9 XFM Bacolod. Sa liwat, kaupod niyo sa katropang Wendell Balinario. Happy, happy, happy Wednesday! And good morning!
1: News and Public Service Authority.
2: XFM.
3: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Gusto

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa aking kitutan ni Lilo.
7: Sa ako

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buti ka. Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Buyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Espilan. Di man nakablog nga akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyang kutis. Gani kamo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: ay
1: Department of Agriculture. Kamusta ka?
2: Ayong hapon.
3: 103.9 XFM.
2: Yes to health.
4: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
5: Payong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Sa naman ini ka edisyon kag tiyempo agud to nga makainistoryahan na kita may kang tanan sa mga importante nga mga bagay nga gusto nato sini mahibaluan, labi na gid ang maginatago sini nga mga sikreto sa mga pagkaon, malain man o kon maayong epekto sa ato sini nga lawas. Pinakaimportante sa tanan mahibaluan ta kon malain ang epekto indi ta pagsigihon kaon, kon manami ay sini nga epekto nan amo na ang birahan ta pagkaon, kaya amo na makahatag sang sugpon sang aton sini nga kabuhi. And sa ato sini nga pagparagad sa gihapon upod ta ang ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ni programa The Secrets of Health.
4: The Secrets of Health.
6: Thank you, Sir Josil. Kag welcome sa aton sining pagpangalagad upod sa aton sining mga tagpalamati. Siyempre, sa kutob sa madabutan sa aton sining pagwaragwag. Isa na naman, Sir Josil, no? Ka magamay nga tanom ang aton tukibon ng dako nga benepisyo sa aton sining ikaayong lawas. Kag importante gid permiso Sir Josil, ano? Ano man ka nami, ano man ka epektibo sa mga tanom or mga prutas dira ila sa mga health benefits, dapat gid naton mahibalan Sir Josil ang gusto sa nga pamaagi para mapusla naton kag sang aton sininga lawas sa pagpabakod sa aton pagbulong sa balatian kag kon paano mapabakod aton resistensya agud mga infection aton malikawan. Amo na yung pinakaimportante Sir Josil, ano? Nga upod permiso aton talakayan kun paano nila i-prepare nga mangin mapusla non kag mangin epektibo ang tanom sa ila sininga ika yung lawas.
4: The Secrets of Health.
2: Yes to Health.
5: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. And babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: The Secret of Health.
5: Ang paghambala naton today, gamay malani nga tanom actually kag matahapakan mo ni Doc Leo, do not ni siya mo.
6: Tama.
5: Ang iya ugat kag ang iya nga dahon, Doc Leo.
6: Matapok ni Sir Josil, no, kay ti succulent ni siya mo. Gamay mo lang kumbaga picnic ni Sir Josil, ligto ni.
5: Kag ang manami ilang galing sini, kay kun maligto siya pagkatapos ini lang kabulag sa duta, mabuhi naman ang nautod.
6: Tama.
5: Bisan ara na halos sa puntan niya. Kag kun mamulak ini sa kag ibutang ni mo ini sa peripheral area, sa kilid sang imo sini nga kudal, sa gwa man kon sulod kanami sang itsura sini Doc Leo, labi na gid kon various classes tawag nila. Butablon na sari nga kolor, Doc Leo. So we are referring sa isa sa pinakagamay man sini nga tanom, may magamay man sini nga mga petals ng bulak, amo ini ang alusiman.
4: The Secret of Health.
5: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Kay right now, dapat na to sini matunan. Una, ihibalong pwede gali ini makaon. Number two, matunan ta kung anong mga makuha na to sini nga benepisyo sa pagkaon sa alusiman, Doc Leo.
6: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali sang indi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sininga kaayuhan.
4: The Secrets of Health.
5: Una abi kita sa mga nutrients or the phytochemicals nga pwede naton makuha. Ano ini nga mga phytochemicals, Doc Leo?
6: Speaking of fatty acids.
5: Okay.
6: Muting hambal sir Jo Silva, magambal gani kita nga omega 3 gisulod dayon sa aton pensar isda. Oil halin sa isda.
5: Oh.
6: Or fish oil nga may omega 3 fatty acids.
5: Mm.
6: Samantala gali sir Josel, no, pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega 3 amo ni siya ang alusiman. Mayara siya sang ALA o kun alpha linolenic acid. Usually high ni sir Josel dira sa iya sininga panit or dahon, which is ang omega 3 ini nagasupport sa aton sininga heart, sa aton sininga brain, kag sa aton sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diring iya sininga antioxidants kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sang inflammation. Tidugang pa naton na ang betalains niya sini, ang red purple pigments bala kag beta xanthins ang yellow pigments. Dira blaser Josel sa kilid sa niya sini nga dahon. Kapin pa kon manotice na ton tig-ilinit bala. Manotice mo na sa ang concentration sa color brang red purple pigments dira sa kilid nga dahon sang mga alusiman.
5: Daw lining.
6: Yes, lining. Sa punta, gitla sa margin niya.
5: Oh.
6: Mga peripheral areas ng yasering leaves. Kag may ara man siyang yellow. Mga betalains ni Sir Josel nga powerful antioxidant. Nga makita man naton ini sa mga beets. Example, sini sugar beet. Nga makita magali naton o kung makuha man naton siya sa alusiman. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josel kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani. Pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Idugang padri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang panaton sa radyo sila mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
4: Sample Plus Gold. The Secrets of Health.
6: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega 3 fatty acids.
5: Tiway kita kay balogali ara sa dahon sang alusiman may ara da sang omega 3 nga pwede kita ma-harvest. Ang punto na manugaling ang proper sining nga pag-harvest, ang proper nga pag-preparar agud to makuha ta ina siya nga sahi sang nutrient inang omega 3 fatty acid.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
5: Dari kita kanto sa health benefits, sabi. If we speak about this omega 3 again, it's good for the heart, it's good for the brain. Ang omega 3 fatty acid. So may ara sa alusiman. For the protection of our heart. Sa ato sininga cardiovascular health. So ano ang iya sininga mabulig, Doc Leo?
6: Ang omega 3 makabulig siya para ma-reduce ng aton sininga triglycerides. Improve blood vessel function. Kaya nagabulig sa panubo sa inflammation. Kaya ang potassium nga upod sa Sir Josel nagasupport sa health blood pressure. So ang best benefit niya gid sa ni para sa aton sa ring heart health and circulation.
0: Gusto mo ba

0: Secrets of Health.
1: Kagidugang panaton diri ang pag-abot sa aton sa nga brain and nervous system. Ang omega 3 plus antioxidant nga ini nga upod dira sa dahon sa nga lusiman nag-support sa cognitive function. Timagambal kita Sir Josel na cognitive function nag-refer ni sa aton sa nga brain. Ang abilidad, kagapasidad sa aton sa nga brain sa pagpaminsar, sa pagdesisyon, sa pagpanumdom sa mga nakaligad. So sa mga nagamalipaton dira, pera sa nagalipat-lipat lang ha, kalain naman na iya, kinanglan tagidang alusiman tungod siya sa nga omega 3. Kanaga protect sa aton sa nga neurons from oxidative damage. Timagambal na magkita sa Diyos, sila nga neurons, timo ni mga specialized nerve cells na ton sa aton sa nga brain, kag sa overall na ton sa nga nervous system. Kag sa traditional medicine sa Diyos, sila ginagamit ning purslane uko na alusiman for calming or calming effect. Kumbaga, nagapa-relax, nagapakalma sa tao.
0: The Secrets of Health.
2: Sa ato naman sining daw mo ginipirmi yung ginatanaw sa iban kaya may ara na application subong sa cellphone. Nga ibutang mo lang imo sining thumb. Pagkatapos, gina-reading niya kung pila na ang imo sining blood sugar level.
1: Hindi ka na kinanglan mo magpa-blood chem.
2: Ibutang mo na lang imo sining thumb sa imo sining cellphone. Mm-hmm. May application dira, i-reading niya. Pero that is not as accurate as the works in the laboratory. So, sa blood sugar regulation and support, abisa, pag-control sa blood sugar level na ito, Nukleo, ano ang mabulig sang alusiman?
1: Ang polysaccharides nga rin, Sir Josel, sa dahon niya, no? Plus flavonoids, makabulig para ma-improve ang insulin sensitivity. Kaya mo ni problem sang may mga type 2 diabetes, insulin sensitivity. Hindi kita magtutok lang, Sir Josel, sa resulta sinang insulin sensitivity nga sugar lamang. Sige, kita tumaras ang bulong, maintenance, kinanglan naton Sir Josel, ano? Pero ang pinaka-ginatanaw malang naton, dira ginapunggan naton, dira ang pagtaas ng blood sugar. What about our insulin sensitivity? Kaya nagabulig man Sir Josel na reduce ang post-meal glucose spikes. Kasi syempre kung ginatawag sensitive ang aton sining insulin, normal lang nga nagataas aton sining blood sugar. Pero mabalanse malang na ya.
0: The Secrets of Health.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Amoning masami nga ginaneglect na ito, Dok Leo. Nagapadala ni kun kay sa minsahe ini mga inflammation sa aton. May mga mabatsyagan kita, but sometimes and most of the times, ginaneglect na ito ini. Sa anti-inflammatory kang immune support, tanong pwede mahimo kag mabulig sang pagkaon sang alusiman, Dok Leo.
1: Tungod sa flavonoids plus oleracins sa ni Sir Josel na ginaangkon sang alusiman, nag-inhibit sa sang inflammatory pathways. Kag tungod man siya sa nga vitamin C support, nagpabakod sa aton sa nga immune defense.
0: Secrets of Health.
2: Now, kanto kita sa Eye and Skin Health. Kung wala alusiman, we need. Number one, Visionix Plus. Skin Health. Kung wala sang alusiman, kinanglan tada Premium D3 Soft Gel Capsule and Premium D3 Coffee Mix. Kinanglan tada aton Santon Plus Gold Coffee Mix. May Eye and Skin Health Protection. Galing nga ma-offer, Dok Leo. Ang pagkaon nato sa alusiman.
1: Tungod ng alusiman, may aras sa beta-carotene. Okay. Beta-carotene, gina-convert niya sa nga aton sa nga lawas sa vitamin A para nga mag-proteksyon sa aton sa nga mata, lagip na sa aton sa nga panit. Idugang pa ang vitamin E plus vitamin C, nag-protect sa aton sa nga panit, batok sa nga sa oxidative stress. Kag traditionally, Sir Josel, no, ginagamit ni topically for minor skin irritation. So kung may mga irritation kita sa panit, ginatapal o kung ginahampol ni siya.
0: The Secrets of Health.
2: Sa bone and muscle support, importante ini, we need vitamin D for stronger bone. Kinahanglan taman ang dugang sini nga mga vitamins, potassium, minerals, calcium for our muscle support, protein. So ano ang mabulig sa alusiman dari, Dok Leo?
1: Ang magnesium, calcium nga dari sa alusiman, hindi lang calcium nagpabakod sa aton sini nga tulaan. So ara man ang iban sini nga mga minerals, electrolytes, nagakontribute ni sila sa bone health. Kagidugang man aton ang potassium nga nagabulig para sa aton sini nga muscle muscle function kung ginapirmi ka ginabiring dira may mga parts ang imo sining mga kaunuran sa Jocelyn nga daw nagapitik-pitik makabulig yapon dira ang potassium nga halin sini sa first lane o kun alusiman.
0: The secrets of health.
2: Kadto kita sa methods of preparation para ma-maximize nato ini mga benepisyo nga makuha naton for our eye and skin protection. You see, dako mabuligi sa ato sininga eye health, pagkatapos bone and muscle support, anti-inflammatory and immune support, para sa ato sininga blood sugar regulation, brain and nervous system support, cardiovascular health. Inatanan mabuligan ka mo sa alusiman. Now, diri kita sa preparation. Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
1: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Ah, pwede niya ano lang ha, roha.
1: Yes.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
1: Yes, Sir Josil.
2: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything.
1: Yes.
2: Kaya ang langgaw niya is kapin pa ko na sidik ka. And sometimes ang langgaw, ang iban sini, nagkakadula man ang yes, sini mga nutrients ka pwede mo makuha with the ano mixing sang langgaw, Doc Leo.
1: Yeah, tama, Sir Josil, ano? Kagti, kung weak emotion nga chan eh. Kag panunaw. Kaya nga man, Sir Josil, kung diba, kauno na to na niya in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit.
2: Kung raw, ha?
1: Yes, kung raw.
2: At kung na mo pwede ni mo mahimuin, isakot sa imo abi, for example, salad, Doc Leo. Vegetable salad, for example.
1: Pwede okay. Kag magluwas nga maximum mga imo sa nga aton sa nga omega-3 nga benefit, highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The secrets of health.
1: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
2: Amo niya, maka-reduce ang risk.
1: Yes.
2: Sa mga stone formers, bangod kay gina-reduce man sang init ang pag-isa ninyo sang alusiman, ang presence ng oxalate.
0: Sampon Gold.

0: Ang aton sa ninyo heart, ang aton sa ninyo circulatory system, gusto na aton sa ninyo mahalungan, which is ang problem sa mga sardyo. Siling isa sa ninyo sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isang makabulig para ma-prevent na ito nina, tungod siya sa ninyo omega-3.
1: The secret of health.
2: Ang problema lang sa aton, waay kita kay balunga amugali ini ka mabinuligon sa aton ikayong lawas ang alusiman. Kaysang unang gintanom ta alusiman, ginkuha naton kaya malta daw hindi siya makitan, it will not stand tall.
0: Mm-hmm.
2: Nga manotice tayo sa tao siya, very very beautiful ang imo sining environment, ang imo saran, mm-hmm, ang imo sining garahe, parking area. Ginisla naton sang various classes nga santan.
0: Mm-hmm.
2: May pink, may pula, may yellow, and several other colors ang santan. Nga, ahay, hindi mo gani pwede mahalayan na doklay. Okay, kung nalayan mo ba si tagukan pangimong sining hinalayda? So, islan ta alusiman. Para nga, kung tamaran man timo, diya sagi, tidaw gulang-gulang ng iban. Ihatag si iban to i-harvest kay basi kung uyo nila, makabulig pa sila kayong lawas.
0: Tama.
2: Pero, why pagiti ako kay testing si doklay? I don't know with you, no? Kung anong sabor niya si doklay?
0: May slight niya daw earthy siya. Bala mo, Sir Josel, depende man niya sa imo sa niya pagbaton mo. Like, gina-expectar mo na blangadaan nga makaon tagid sa niya. Actually, why nagamater ang sabor, Sir Josel, eh. Pero sa mga mapili sa niya, ito, ano taragi man nila nga daw hilamon man gede ang iya sa niya baho. Kagrason, Sir Josel, nga ang iban sa niya, dira palangadaan sa baho, hindi na sila magkaon.
2: May earthy, buta mo na sila, may gamay nga hindi good sa ito sa niya sense of smell. Kag maduludan log, Dok Leon.
0: Kag gati since nga succulent ni siya, di matubig-tubig man gid.
1: The secret of health.
2: Ang premium D3 na ton also has good fats. With the presence of virgin coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3. And pwede gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
0: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josiel, isa lang ni isang source na ton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josiel, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwa sa presence, Sir Josiel, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon plus coffee mix, Santhon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
0: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
1: The secret of health.
2: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon plus gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo da sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Pamangkot kamo mo nga ang may-ari kita sininga mga produkto, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. This is for your convenience.
2: Nakagini proseso sa laboratory, duly approved sa Food and Drug Administration, proven nga it could help sa ato sininga pag-maintain sa good health. Pero initanan for our convenience because hindi sa tanan nga tion makakaon kita mangustin ang palaya malungi garlic spirulina, which is ara sa Santhon Plus Gold Capsule. Hindi tanan kita all the time nga kinanglanon ta makainom virgin coconut oil, makakaon sa malunggay, and then have enough consumption sang vitamin D and vitamin D3.
1: The secret of health.
2: So ini nga mga produkto na pamensyonar nato na available ini. Yes, ang Yes to Health Incorporated. Sa suki nyo mga butika kag pharmacy, pamangkot lang kamo. Sa Bacolod City, basi makadalikwat kamo dira, ara ina sa
3: Barangay 39, Lisari Street, in front of Barayo Bank. Ang pangalan is Yes to Health Store. Kung dako ang inyo sininga volume makuhaon, dako man ang discount ng inyo sininga avail. Kung dari naman kamo sa siyudad sa Iloilo Makadto, bisitahin nyo lang ang clinic, ang Yes to Health Wellness Center, dera sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa City Proper. Dako ang pangalan, Yes to Health Incorporated. May libre pa na konsultasyon, kaya may consultant man kita dera nga nag-duty. We have Dr. Empinado dera. So kadto lang kamo kay may mga program of supplementations pa nang ina-offer da. Available ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated.
1: The Secrets of Health.
3: Dari kita sa bulig sa ato sining mata. May mabulig gali ang ginisanga, no ah? Alusiman. May mabulig para sa ato sining eye health. Pero ti kunway ka mo da alusiman, isa sa pwede na ato sining marekomendar sa inyo is mag-inom ka mo sang Vision X Plus, Dok Leo.
0: Kapin pa kung na-observe nyo, kung ka mo mismo aware nga high risk ka mo sa pagka-problema o kung pagbalatian sa mata sa palaabuton. Like overexposure sining sa screen, imbes nga itulog na sardyosil, sa gabi ipulaw pagid. Kaya ang blue light gali ah, nag-disturbo ni sa aton sining melatonin production, nagapadula sa aton sining katuyo sa sardyosil. Ang pagpulaw sa sardyosil ah, nagapataas mo sa risk sa problem sa aton sining mata. Like taas mo blood sugar, taas mo sining blood pressure. Dapat gid sa sardyosil may protection kita specifically para gid sa aton sining mata. Idugang pa sa sardyosil kung balaan mo mismo nga hindi healthy ang imo sining diet. More ka sa processed, more ka sa instant, kulang ka sa laswa, kulang ka sa prutas, nakuhaan aton sang mga beta-carotene, lutein, zeaxanthin, kag vitamin E, makuha na ito nina sa pagtumar sa Vision X Plus soft gel capsule kay may concentration na sa sardyosil, sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E nga direkta kag focus sa sardyosil sa aton sininga mata.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: For your convenience, may produkto kita ang das Vision X Plus na makabulig to maintain good eyesight.
1: The Secrets of Health.
3: Para hindi ma-irritate ang skin ninyo, dapat ang ginagamit ninyo sininga habon, mild ang sininga scent. Pagkatapos, may mga ingrediente which is very, very friendly sa ato sininga skin. That's why we have this Clear Skin Beauty Soap and Santon Plus Herbal Soap, Dok Leo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Health beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Nagalimpyo sa aton sa lawas pero hindi yaman pagpapason sa sardyosil ang mga friendly bacteria sa aton sa panit. In fact, kanin sa sardyosil may mga pagtuon nga nagpakita nga ang pagpaligo adlaw-adlaw delikado sa aton sa panit. So mabuligan ni na sa sardyosil nga man-neutralize kung nang ginagamit na aton nga habon, Santhone Plus Herbal Soap, kamay antibacterial property siya. Kaya ang problema lang sa sardyosil kung nga nagpanimaho, nagpangalisngaw kita. Kung balahason kita nga mag-mix na isa sa bakteriya sa aton sa panit. Sige na buligang ginatinduan sa Santhone Plus Herbal Soap. Pero sa aton sa Impresor Josil nga guya, sa aton nga liog, dapat pinasahi gandang aton sa gamit nga sabon. Tira, kag pinasahi man naging disenyo ining Clear Skin Herbal Soap para sa aton guya, para sa aton sa liog, kag para sa pantay ba lang kolor sa Josil, ay hindi magkambang-kambang ang kolor. In fact, kung may mga dark spots gani, whiteheads, blackheads, mabuligan niya pa sa nga ma, remedyohan dag masolusyonan, kag hindi magtuman ka trying aton sa nipanit Sir Josil kaya may upod man siya nga VCO.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: The Secrets of Health.
3: May product gusto kita nga hindi lang pampakalma sang inyo sining veins, arteries, muscles and skin kundi makabulig man para ma-repel ang mga insekto labi na gid ang lamok nga gusto magkutot sa aton. We have this Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang ginakahadlukan sang kadamo, subong kung gina-worry sang iban, ang ining dengue infection. Pero actually, Sir Josil, ano, isa lamang ina sang dapat man naton likawan. May ara pa sang malaria. Dalaman na sang lamok, pero ni tanto na dali sa aton. May mga parasites, Sir Josil, nga dalaman sang lamok. Kung kita sini ang mapalipitan kag makutot. Do, ano ba lang damo kay mo pantal-pantal sa mo sini nga panit tungod sang kutot, sang lamok, kag sapat-sapat, malikawan na to nina. Labi kaglabaw, Sir Josil, nga tindi basta-basta kung magka-infection kita subong mo hospital kita. Ngaway pa man gani sang bulong. So, pinaka-safest na ton sini nga mahimo para maluwas aton tugalingon sa tuman nga his all, hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat kag lamok. Kag dapat, may ara kita, Sir Josil, sang natural nga mosquito kag insect repellent. Halin sa peppermint oil, Sir Josil, nga basis sa pagtuon makatabog din isang dengue carrying nga infection nga lamok. Ara na sa aton sini nga as Santon Plus Herbal Oil, Sir Josil, kag basis sa pagtuon mas nagabakod dag naganami pag din nga sining epekto, Sir Josil, kun butangan no pagid sang iban sining healthy nga oil. Peppermint oil ginupod ang VCO kag basi pagid sa pagtuon, Sir Josil, ang benepisyo sa aton sining panit sang moringa oil manami pagid tungod siya sining oleic acid nagabulig pa kondisyon sa aton sining panit. So in short, Sir Josil, hindi lang basta nagpamanyos ka kundi nagkondisyon ka pa sa imo sining panit, naglikaw ka pa sa infection pati mga mild nga palanakit, palamoy-poy, palamaols kalawasan maremedyuhan kag masolusyonan pa.
1: The secret of health.
3: Kag sa palanakit sa ato sining lawas, kun hindi na gid man kamo kagwanta, hindi na kamo kaantos, hindi makuha na sang aray, pero makuha ina sang cease the pain.
0: Kapin pagid no sa mga panahon, Blazer Josel, nga ti ikaw mo lagi na sa ligaan sa balay, breadwinner ka. Kumbaga hindi ka pwedeng bisan isa ka adlaw nga magpahuway, kapin ba kun no work no pay ka. Tiga pala nakit lawas mo, nahimuon mo. So kinanglan mo, Sir Josil, nga magpilit kasi mo sila kagalingon para magtrabaho ka, magduty ka. Pero naga pala nakit lawas mo, says the pain, Sir Josil, mabuligan. Kaya especially, Sir Josil, kung nagabatsyag ka nga kapalangilo, imo sini pamatsyag, nga doon ka bugat gid, tumaran mo sa says the pain pagkaaga, Sir Josil, pagsik imo pamatsyag.

0: pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Solve your doctor. Release sa mga butika.
1: Pero iniya, sigurado ako, kinanglan gidini sa mga lalaki pero nagahuya-huya pang kalabanan. Sa pag-ako nga, kung kaisa, gakadulaan na sila libido, nagakadulaan na sila gana, sila cinema partners due to various reasons. Pero magluwas lang kung may mga existing kamo nga mga masakit. Nga dapat i-treat kay base amo na ang rason kung nga why kamo gana sa inyo sa nga karelasyon. Pabulong nyo pa-konsulta kamo anay. Pero ining mga simple nga nagakadulan ka gana pagkatapos daw wa ikaw pwersa daw tamaran ka na bala sa imo sining partner mambalang tulog na lang ta imni if you want parang maka-enjoy before sleeping sang turbo dietary supplement for men doklay one capsule
0: para sa mga lalaking tigasin magturbo pinapalakas nito ang libido nakakabuhay ng dugo mas malakas mas tigasin pag nakaturbo kaya pare subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: May mga bagay, Sir Josil, nga kumbaga contributory factor na gustuhon taman matabo, inang gusto naton matabo, pero tungod sa pagnubo sa libido, tungod sa paghina sa sirkulasyon, tungod sa mga hormones ng imbalance sa Sir Josil, amo nang yasin nga resulta, erectile dysfunction. Pero mabuligan kita, Sir Josil, sa Clavo Huasca, Kagmaka, nga base sa pagtuon, may binipiso, Sir Josil, nga makapa-increase ang libido, balance sa hormone, panami sa circulation, amat-amat balik sa gana, amat-amat balik sa kainit, amat-amat balik sa pwersa, dira ina sa Turbo Dietary Food Supplement for Men.
3: The Secrets of Health.
2: Gani sa baybayan ang masunod na ton sa ringa talakayan para sa dugang pagin sa ringa kayuhan ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa graseling health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
3: The Secrets of Health.
1: Ako naman si Josil Banias.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: Yes to Health!
0: Santon Gold, live testimony.
5: Lin Anyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight, take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugig sa lawad na pagbiyahe ang sestapain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang sestapain.
1: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkapi ka

Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: XFM Time, alas 6:16 na may nga kasyudad sa Bacolod, Provincia sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsiling kamat sa buong bahin sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa tonga palatuntunan, ang Express Balita. Express Balita. Nadlaw kita sa buong mga katropas ang Miyerkules, Setyembre 23, tuig 2026. Kag sa buong aga, kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si Katropang Wendell Balinare.
0: Kag si Katropang Franz Andro Burgos. Sigadulo naman sa inyo mga katropa makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa na to, daranga nagatutok na ang XFM Bacolod mga katropa. Mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Kag mga katropa, ang XFM sa Sagay City sa radio frequency nga 87.5. XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa, XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
1: Mga katropa, kita ang malantawman sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayroon man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
0: Mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones sa ating official streaming apps ng XFM Philippines. Ang XFM Radio Network, pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app. Please search ang sa Google Play Store ang XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download nga libre. Mga katropa, inyo ma-access ang 53 on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
1: Mga katropa, mayroon makita sa text line at Driston Estasyon na aton nga numero 0915-628-7926.
0: Alas 6:18 na atong padulungan ang mga headlines sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa, drilan sa Express Balita.
2: Express Balita. Headlines.
0: Sa mga balita sa lokal.
2: Express Balita. Local news.
0: Pinakauna nga digital payouts ng DSWD uplift ginlunsar sa siyudad sang Bacolod.
1: Nokpo, pasakaan kaso ang ara sa likod sa pagpamahog sa mga bulutuan sa Banwas sang EB Magalona.
0: Lalaki patay matapos ang ginlabo sa Barangay 2, siyudad sang Bacolod. Sa itong mga headlines sa balita naman sa national.
2: Express Balita. National News.
0: SEC Department Director Gerardo Del Rosario hindi competent nga makadeterminar sa substantial stock holdings.
1: National nga hublag protesta patay gayunon sa mga transport group.
0: Sa tanga mga headlines sa balita sa international.
2: Express Balita. International News.
0: Mexico ipatuman ang pagdumili man sa mga cellphone sa mga bulutuan.
1: Ginatake sa mga puwersa sang Yemen ang mga kampo sang Houthi.
0: Sa tanga balita sa sports, magutod nga yulo nagalaong nga makakuha sang bulawan nga medalya sa Asian Games.
1: Sa ito naman nga balita sa showbiz, Ann Curtis ginpahayag nga at least hindi siya retokada nga aayhan.
0: Kag sa ito nga balita espesyal, kapag kay katropang James King. At ang ibalo ng rason kung nga ang isa ka restaurant ang ginreklamo. Alas 6:20 na, inyo nabatay ng mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag mga katropa, hinihingi na dulo sa inyo sa Santon Golder Ball Capsule.
3: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakaw sa mga butika.
0: Ito na, padulungan ng detalye mga katropa sa balita sa lokal.
2: Express Balita. Local news.
0: Ginlunsar sa siyudad sa Bacolod, doon sa Bacolod City Government Center Lobby kahapon, September 22, ang DSWD Uplift Assistance Digital Payout nga ginakabing ang pinakauna nga digital payout sa programa sa Pilipinas. Personal nga gimpanguluhan ni Department of Social Welfare Development Secretary Rex Gachalian ang paglunsar sa programa sa Bacolod. Kabayan sa mga nagapangunang bisita sa aktibidad, Sanday 5th District Congressman Dinoyulo kagyaraman ng presensya ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya.

0: Ang digital payout nagatuyo nga mapadasig kag mapahaposa ang paghatag sa assistance sa mga benepisyaryo sang uplift program sang DSWD. Pagi sa digital nga sistema ang pag-release ang financial nga bulig, ininamahan ang ikaduha nga tranche sang releasing sa programa nga uplift.
1: Nagpanawagan sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga benepisyaryo sang uplift nga magubra na sang e-wallet o kung basic bank account ini para sa digital nga releasing sang financial nga bulig. Sunod sa kay Gatchalian, 20% pa lamang ang mayara sang e-wallets kag mga bank accounts rason nga hindi ma-digital tanan ang payout. Mayara man sunod sa iya sang gusto sang face-to-face o kung manual nga pag-release sang mga financial assistance. Apang sunod kay Gatchalian, yan nga mas hapos ini kuntani para sa tanan kag mas bintaha ilabi na sa hindi na kinahanglan pang magpila kag magplite ang mga benepisyaryo.
0: Mayo nga balita sa tanan nga konsumidor sa Negros Power bangod may 3 ka sentimos nga iganubo sa per kilowatt hour para sa September nga billing. Ini ang gipayag ni Negros Power General Manager Engineer Jumel Saportesa. Sudo sa iya bangod sang ginpatuman nga regional secondary price cap sang Energy Regulatory Commission o kon ERC, wala na tam-an sang epekto sang rotational brownout ang mga district utilities kasubong sang NEPC, NONECO, NOSECO, NORECO kag iban pa ng mga kooperatiba sa Visayas region. Gipasalig sang NEPC nga basta anting supply sa bulan sa Oktubre sa tiyon sa Mascara Festival ugaling nagadepende gihapon ini sa estado sa mga planta nga nagaproduce sang kuryente. Sunod sa kay Saportesa nga nagbalik na tani sa normal ang status ng grade sang nagligan ng Bernes. Apang sang Lunes naman sang hapon liwat nga nagkulang ang kuryente bangod sa may nagaberiya naman nga planta.
1: May tubtob sa 1.9 billion pesos ang igapanagtag nga kantidad sa Department of Social Services bilang ayuda sa mga biktima sa Red Stripe Soft-Scale Insect o kon RSSI sa katubuhan. Ini ang para sa Negros Island Region ng mga small farmers. Isa ka dako nga bulig sa mga apektado kag nakaangkon sang pamyerde sa ila patubas. Sunod sa kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nagapadayon pa tubtub-subong ang pagtagtagana isang ayuda sa iban nga probinsya bangod mayaraman sa mga sugar provinces sa bahin sang Mindanao kag Luzon. Ang kantidad, isa ka dako nga bulig sa pagpatiog sa ekonomiya sang lokalidad. Ang pondo mahimo naman ginkuha sa pila ka mga DPWH allocated projects nga wala na ginpadayon sa presidente bangod sang investigasyon sang ginaligar korupsyon sa ahensya.
0: Tob-tob subong adlaw, Setyembre 23, Miyerkules, suspendido ang klase sa public school sa Banwas ng Ibi Magalona. Bangon sa pagpamahog nga ginpahayag sa social media nga maganda sa hindi maayong matabo sa mga taga Ibi Magalona. Kahapon, nasuspende ang klase sa Bilog nga Banwas samtang nagmando si Mayor Matthew Malacon sa kapulisan nga usisao nang sa matulid ang pagpamahog. Meron naman sang ginasuspitsuhan ang kapulisan na pangkulang pa ang mga ebidensya. Agot sila makaimo sang tikang. Ang suspension of classes sang duha kadlaw ang isa lang kapag paniguro para sa seguridad. Sunod naman sa kay Vice Mayor Marvin Malacon.
1: Desidido naman yung magpasaka sang kaso ang kapulisan sa mga individual nga ara sa likod sang pagpamahog sa Ibi Magalona National High School sang Setyembre 22 matapos ini ang naglapta sa social media. Sunod sa kay Police Major Judices Catalogo, ang spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office kon Nokpo, nagapadayon ang investigasyon sang Ibi Magalona PNP kag ina-trace na sa karon kung sino ang responsable sa pagpamahog. Dugang pa ni Catalogo nga ginatumod na kung estudyante ini ang nagpalapta sa pagpamahog kag bangod nga nagtuga ini sang panic kag pagkahangawa sa publiko, mayara na sila sa nagakaigo nga tikang nga buhaton para maaresto ang nasambit nga persona. Ginpahayag man sini nga ginpost ang nasambit nga pagpamahog sa social media kag naglapta ini matapos nga ginpalabot na sa iban nga mga group chats sa mga estudyante kag nagresulta sa pagsuspende sa klase sang elementary kag high school.

0: Samtang patay ng isa ka lalaki matapos sinigagin lagas kagin labo sa isa ka persona sa Purok Sigay Barangay 2 Ciudad sa Bacolod Gabi sa Setyembre 21. Ang biktima ginkilala sa kay LSJR 40 anyos kag residente sa nasambit nga lugar samtang ang suspect ginkilala sa kay Jomel Saavedra 35 anyos kag residente sa Barangay 3 Ciudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Rondel Tapang ang station commander sa Bacolod City Police Station 3. Ginapatian nga ginlaot sa suspect ang biktima kag ginlabo sa makapila ka beses nga nagresulta sa kamatayon ni JR bangon sa mga pilas nga naagom sini sa liog kag sa guya. Dugan pa ni Tapang natigayon nga maresto ang suspect paagi sa gilunsar nga hatpurso operation sa kapulisan kag sa karon nakaunong na si Saavedra sa custody sa Bacolod City Police Station 3 kag pasakaan sa kaso ng murder kag nagagawa sa investigasyon nga ang suspect madamo sang kaso.
1: Ginkompirmaro sang punong barangay sa Barangay 3 nga perwisyo sa ilang nga barangay ang suspect nga sa likod sang pagpanglabo patay sa isa ka lalaki sa Purok Sigay Barangay 2 Ciudad sa Bacolod gabi sang Setyembre 22. Ang biktima ginkilala sa kay alias JR 40 anyos kag residente sa nasambit nga lugar samtang ang suspect ginkilala sa kay Jomel Saavedra 35 anyos kag residente sa Barangay 3 Ciudad sa Bacolod. Sunod sa kay punong barangay Leonidas Asan madamo nasang record sa barangay si Saavedra angot sa pagpangawata kagini ang nagagamit man sang illegal nga droga apang wala sang formal nga ginpasaka nga kaso batok sa iya. Dugang paniasan nagapasalamat ini nga natigayon nga madakpan bangod madamo na si Saavedra nga nahalitan nga mga pumuluyo sa iya nga barangay kagini ang ginakahadukan sang iya nga mga biktima. Kung madumduman natigayon nga maaresto sang kapulisan si Saavedra paagi sa ginpatagayon nga hard pursuit operation bangod ini ang aras sa likod sang pagpanglabo patay sa isa ka persona sa Barangay 2.
0: Naglabot na sa 92% ang resolution rate sa Bacolod kon BCD hotline o kon 0344796100. Duha ka semana matapos ining official nga ginunsyar sang sadtong Setyembre 7. Sunod kay team leader Jovelyn Cano, isa sa mga challenge siya sang hotline team subong ay ikatatlong semana sa operasyon na mga pagtaas pa sang ilang resolution rate sa 95%. Ipag ni Canoy nga masami nga pangakig ang unang reaksyon sa mga nagatawag sa hotline ilabi na kung wala sila gilay na hatagan sang sabat o kung aksyon sang opisina nga ilagi na palapitan pangin sabat ka ginpatag ini sang hotline team magod mabuligan ng mga nagapangayo sang serbisyo. So no pa kay Canoy ginapabutsyag man sang publiko nila prepara kung ilang ginapresyar sa paagi sa pagpanikasog sang hotline nga balikan ang mga concern kagatagan sang sabat ang mga nagatawag. Nalipay man ang team bangod nga naka-discover na sang publiko nga lehitimo kagaktibong operasyon sa BCD hotline 6100 kag mahimo ini nga palapitan para sa nagkalain-lain man nga concerns. Sa subong lakip sa masami nga ginapadangat sa hotline ng mga concern may kang tanan sa Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 kag ang social pension sang mga senior citizens.
1: Napasaka na ang kaso nga homicide batok sa suspect nga aras sa likod sang pagpatay sa isa ka 82 anyos nga lalaki kag ini nga nasapuan sa sulod sang banyo sang ginapakayusan nga balay sa Purok NDF Barangay Handumanan Syudad sang Bacolod sang Setyembre 18. Ang biktima ginkilala sa kay Sigfredo Magalona kag residente sang lugar samtang ang suspect ginkilala sa kay Diego Lumampau 29 anyos kag tumandok sang Barangay Salvation Barwa sa Morsha apang temporaryo nagapuyo sa lugar. Sunod sa kay Police Captain Lilani Laguting ang station commander sa Bacolod City Police Station 10. Natipo na ang nagakaigo ng mga dokumento para sa pagpasaka sa kaso kag ginakabig na nila nga solve na ang kaso ni Magalona matapos maaresto ang suspect kag inako man sini ang krimen. Kumadumduman nagsungka ang suspect sa kapulisan matapos hindi ang nagpauli sa ilang lugar sa Banwa sa Morsha matapos ang ginimo sini nga krimen kag ini ang nakilala matapos nga makuha ang dag Guay Sini sa CCTV.
0: Alas 6:30 na inyo nabatayan ng mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At ang padulungan mga katropa ang detalye naman sa balita sa national.
3: Express Balita. National News.
0: Ginkumpirmar ni SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario nga hindi siya kompetensya pagdeterminar kung may aras ng substantial stock holdings kag substantial interest VP Sara Duterte sa anuman nga negosyo. Limitado suno sa iyang ihibalo sa mga dokumento nga yara sa ila rason kung nga wala man siya sa personal nga ihibalo kung nga ginaligar nga interest ni Duterte mahimo nga nagapamatok o kung mapiktuhan sa nga matutom nga pagtuman sa opisyal nga katungdanan. Ipaing ni Del Rosario nga wala sa pagdumili sa sa bana sa isa ka public officer nga may interest sa isa ka korporasyon sa negosyo. Ang testigo nagsiling man nga ang isa ka tiayon wala ginadumilian sa pag-practice ang iyang profesyon. Ginkumpirmar man ni Del Rosario nga wala ginadumilian sa Republic Act 6713 ang mga negosyo nga may kang tanan sa isa ka tiayon nga may kontrata sa mga ahensya sang gobyerno.
1: Pisto National President Modesto Mude Floranda ang nag-anunsyo nga magahiwat sila sa duha ka adlaw nga nationwide transport strike halin sa Setyembre 29 tubtob 30 bilang protesta sa pagtaas ang presyo sang gatong nagapanawagan man ini para sa isa ka living wage para sa sektor sang transportasyon. Dugang payan ni Florendo nga nagatuyo man sa pagpanawagan sa gobyerno ang pagdula sang value added tax sa convats kag excise tax sa mga fuel products kag ibalik ang presyo sini sa 55 pesos kada litro kag scrap ang oil deregulation law nga naghatag sa kompanya sang kahilwayan sa presyo sang gatong. Ginabulubanta yara man sa 70,000 to 100,000 ka mga jeepney drivers kag operators ang ginalauman nga magaboylog sa nationwide strike.
0: Samtangang ang gobyerno sa Pilipinas ang wala sang ihibalo angot sa namtangan sa fugitive former congressman nga si Saldico o bisan ang aplikasyon para sa asylum ni anay tagpamabasa presidente nga si Harry Roque bangon sa privacy law sang European Union suno kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro o Lazaro. Pag ni Lazaro, wala ginapahibalo sa mga host countries ang gobyerno sa Pilipinas angot sa ilang status kag wala man sila sang impormasyon halin sa Philippine Embassy sa Vienna, Austria angot sa asylum application ni Roque. Ginatag ni Lazaro nga wala sa applicable treaty o konkisuktanan ang pungsod sa pagsaylo sa sentenced persons kag mutual legal assistance sa mga European countries. Dugang pa sa tiglikom nga kinanglan nga magkuha sang queue ang DFA sa mga korte sa Pilipinas kung validity sang ilang passports ang pagahambalan.
1: Nagapaandam ang Philippine Embassy sa France sa bugos ng komunidad sa mga Pilipino dito nga hugot nga ginadumilian ang illegal gambling kag fighting sa pungsod. Ginhimo sa imbahada ang formal nga pahibalo matapos nga ginaalerto sa mga otoridad sa France sa mga idni sa illegal nga aktibidad nga naga-involve sa pila ka mga kasibanuang ka Pilipino. Sunod sa pahayag sa imbahada, ang mga lokal nga otoridad nakabaton man sa mga reklamo na hanungod sa pagtublag sa kalinong kag ukon kalinong sa komunidad kagkakulang sang disiplina sa kung disiplina sa paghaboy sang basura nga may kaantanan sa amo nga pagtililipon. Ginpahibalo man sang talatapan ang mga Pilipino sa France nga ang cockfighting nga ginakabig nga isa ka formal sang animal cruelty nga may silot nga 3 ka tuig nga pagkapreso kag multa nga 45,000 euros.
0: Alas 6:34 na. Mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National. Kaginiginadulong sa inyo mga katropa sang Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: Ato na mga katropa, padulungan ang detalye naman sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.

0: Ang Mexico ang magadumili na sa mga cellphone sa mga eskwelahan, sa elementarya kag sekundarya, kag nagabuylog sa mga pungsod sa bugos kakalibutan sa pagtingwa nga buligan ng mga kabataan nga mag-focus sa pagtuon sa baylong nga mag-ungot sa social media. Sa idalom sa pagsulundan nga mag-aepekto sa Nobyembre, ang mga estudyante pagadumilian sa paggamit sa mga mobile phone sa klase o konsetiyon sa recess, magluwas sa mga kaso sa emerhensya o konsetiyon sa ginaplano ng mga kaiwatan sa bulutuan. Ginmando sa gobyernong pagbago pagkatapos nga nagkonsulta sa mga manunudlo o mga espesyalista sa makalalit ng epekto sa pagka-addict sa social media sa magagmay ng mga kabataan, kag mga teenagers. Ang mga pungsod sa bugos ng kalibutan halin sa France, New Zealand, kag Peru, nagpatuman na sa pila ka mga kasangkaron sa pagdumili sa mga cellphones sa mga eskwelahan samtang ang mga katalagman isang sobra nga paggamit nangin maatag, laki pang depresyon, mga problema sa imahe sang lawas, social isolation, kagrisgo sa suicide.
1: Ang mga puwersa naman sang gobyerno sang Yemen nagpabaskog sang ilang operasyon militar pagkatapos nga madnalagon nga ginsalakay ang mga kampo sa mga rebelde nga Houthi kag mga linya sang supply sa probinsya sang Al-Baida kag sa palibot sang estratehiko nga Abab al-Mandib Strait, magluwas sa mga airstrike kag artillery fire sa mga distrito sang Mukha Dubab kag Hukha Agud, mabawi ang kontrol sa baybayon sang Red Sea. Ginanunsuman sa militar gailagin palupok ang pila ka mga reconnaissance kag attack drone sang grupo sa Taiz. Ang pag-atake sa importante nga mga shipping lane sa Bab al-Mandib ang nagtugas sang kabalaka sa tunga sang international nga komunidad bangod sa pag-atake nga nagakatabo sa tunga sang mas malapad nga tensyon sa Middle East. Lakip na ang preparasyon sang Iran batok sa Estados Unidos kag Israel. Inalauman man nga magapadayon ang gobyerno sang Yemen sa ground offensive sa mga rehiyon nga kontrolado sa mga rebelde agod mamintinar ang seguridad kag kaluwasan sang international maritime trade sa lugar.
0: Alas 6:37 na inyo nabatayan ang mga detalye sa Balita sa Internasyonal. Kaya ninyo nadulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: At na padulungan ang detalye sa Balita sa Sport.
2: Express Balita. Sports.
0: Magakontrahan na ang magutod nga Sanday Carlos kag Eldro Yulo para sa gold medal sa men's floor exercise event sa 2026 Asian Games matapos magabansi ang mga ini sa finals. Nagpanguna ang magulang nga Yulo sa floor sa preliminary round matapos makascore sang 14.600 points sa among event. Considering daog siya sang gold medal sa 2024 Paris Olympics samtang ang 18 years old nga Asian debutant nga si Eldro ang nakakuha sang 30.966 points. Nagabansi man si Carlos sa duwa pa ka finals matapos makalabot sa medal rounds sa vault kag parallel bars. Nakalabot sa vault finals ang 26 years old nga si Carlos apisar nga natumba sa iya landing sa iya unang nga jump attempt. Samtang wala nakasulod sa finals sa horizontal bar si Eldro apang nakakuha naman siya sang spot sa apparatus final. Isa pa ka Pilipino gymnast sa magapasakop sa vault finals sa ngalan ni Miguel Bisana. Ang balita sa sports, mga katropa, ginadulo sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Patulungan ta, mga katropa, ang balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz.
1: Mga katropa, sa ato naman nga balita sa showbiz. Subong nga adlaw sang Miyerkules sa mga katropa about maniniya kay Ann Curtis. Nga ayahan mga katropa, nagambali si Ann Curtis nga can proudly say I'm not retokada at all and my daughter and I are both beautiful. Amo nang hambal niya mga katropa. Matapos nga gin-screenshot sang mga netizen ang nawong si mga katropa sa the launching sang preview magazine mga katropa. Tapos gin-captionan ini mga katropa sa mga netizen ano gin ano nila eh gin super zoom nila ini mga katropa ang tsura ni Ann ngati makita bi ang text sure no sa lighting di lang ko sure kung edited ni kaysa iban nga picture ni Ann hindi man amuning iyang itsura so gin super zoom nila ini mga katropa gin captionan Retokada Yarn Exhibit A Anak. No, muna ang ilang again caption, mga katropa. Ang nag-reply si Ann Curtis, mga katropa, sa Twitter o no, kung X, dito inigin post. Nag-reply si Ann Curtis nga, "Can proudly say I'm not retokada at all. And para sa iya lang naman ko, no, ang iya nga bata, kag siya ko, no, guwapa sila nga duwa. Kagula siya ko, no, usually nag-reply sa mga amusan nga mga bashing sa iya. Pero kambal niya, nga ano ang ginimo ko si mo nga amo ka ginakaakig sa ako na miya, pero basi kulang ka lang sa pagpalangga, ti sending you a virtual hug." Hambal niya ng ano ko no, ng sincere siya kuno sa virtual hug nga ginahatag niya, may tanik may mapalangga man sa imo, good night. Amo na nangin na ano diri ni Ann Curtis, mga katropa, no, nangin sabat matapos ini, mga katropa. Nga damo naman niya nag-compare abi sa ila, no, kay ang una di ang cover magazine, di ang preview, mga katropa, si ano eh, si Marian Rivera ginbuslan ni Ann Curtis sa ini nga ano nga launching isang ining preview, mga katropa. Di damo sa mga netizen naging compare sila nga duwa, pero hindi lang ko sure kung kay sino ni fans ang nagpangguba na naman kay Ann Curtis sa Twitter. Kagina push nila abi nga retokada si Ann ko, no, kay halata ko nung retokada siya kay nagwa sa iya nga bata. Amo na ang naging pahayag sa mga netizen. Tiyambal ni Ann, proud siya ko nung hindi siya retokada. Kagbiskan niya balinsuon mo pa ng tsura ya, why na daksang may makiwi o kun why na daksang may mag ano, kay tanan ako no original. Plus sa ginaklaim niya nga guwapa sila yung kabata iya. Kagula sila ginubra nga malain kuno sa basher nga abi i-bash gid sila. Pero amo na, sending virtual hugs kuno sa giyapon. Kaya basi kulang lang kuno sa pagpalangga, ining nag-bash sa iya. Oras natin, mga katropa, alas 6:39 na. Kung alas 6:42 na galing, no, sa aga. Kagang aton niyang balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una din ang aton nga Santum Plus Herbal Soap. Aton nga Santum Plus Herbal Soap ang makaprevent kids early signs of skin aging. Makapaputigid sa panit sa mga natural sininga ingredients. Namin gigamiton adlaw-adlaw para sa bugos nga pamilya kay antibacterial. Madulagin ang germs kagbaho sa imong alawas with Santum Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kahabon man, mga katropa, sa mga mahilig dala sa glutathione and collagen. Ngagin, important pa sa virgin coconut oil. Ngagin, isa sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:43 na, mga katropa. Atong padulungan ng istorya espesyal. Kapod si katropang James King. Ato ni Baloon, anong ginibalang ang rason kung nga magpangatubang sang kaso ang nasambit nga hotel? Ano ba lang problema sa ilang serbisyo kung sa ilang pagkao? Ari mga katropa, hibaloon ta. Kapag kay katropang James King sa Balita Espesyal.
2: XFF Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Restaurant sa South Korea. Pinkasuhan tungod sa subay. Tiyon para sa aton nga balita espesyal, kaupod si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Isa katagiya sa restaurant sa South Korea ang nagapangatubang sang isa katuig nga pagkapreso kag multa tungod sa ginhi mga ingredient kag decoration ang subay sa pagkaon. 20 million Korean won o kun 900,000 pesos ang multa, mga katropa, para sa tagiyas ang 2 Michelin star restaurant nga Evet sa Korea, katropa, ginadumilian ang paggamit sang subay bilang ingredient sa paggaon bangod wala ininalakip sa napulo ka mga sahisang insekto na aprobado sa gobyerno for human consumption. Aprobado lang ba ang grasshopper, locust, kag two-spotted crickets. Sa giniwot investigasyon, nagdangat sa 49,000 ka mga subay nga nagalin pa sa Estados Unidos kag Thailand ang gingamit sang restaurant sa sulod sa 4 katuig. Isa na diri ang pagbutang sang subay sa ice cream kag iban pa nga mga sudan. Natukiban ang ininga ginhimo sang restaurant sa mga opisyales sang Ministry of Food and Drug Safety pinagi sa online reviews kag litrato nga nagapakita sang mga pagkaon nga ginabutangan sang subay. Ginakuman sang tagiya nga nagaserbi sila sang subay apang ginklaro sini nga gamay lang nga bahin sini ang ginabutahan sa ilang 15-course menu. Yung papuchag man sa tagiyang ginagamit man nila ang subay bilang ingredient sa ilang mga restaurant sa iban nga pungsod. Sa South Korea, kinahanglan nga usisaon ang sahi sa mga insekto base sa ilang food safety, toxicity, nutritional value, kagpagproseso sa mga ini, antisaprubahan. Inangaton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Improve ang digestion, mag-Santon Plus Herbal Tea. Para sa nagogyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Wow! Okay kayo! Ay, mo tong ang iyayas ang layis ang Korea. No? Ito ito, no? Basi kung yung ibabing mga sapat-sapat na makakosang ano bla, no? Food poison, no? Pwede yung mga maka basilim laton health
1: Gahalong
0: hazard.
1: Gahalong lang sila.
0: No? Yes, sa mula na galing, no? Pero magsiling tayo daan niya ang restaurant nga Michelin star daan niya. Ano na niya? Gabi na yung standard dyan sa luto. No, Michelin star dahil niya katapang Wendell. Basta ma-identify kaya sang Michelin bala. Ang na-identify di sa Atons Bacolod, mga inasal. O, may inasal di sa Aton nga na-identify sang Michelin ng Lusong Kansihan, mandiri nga kilalas Bacolod. Na-identify nila sang Michelin, no? So, basta madala kaya sa top 100 sang Michelin sa bilog nga kalibutan, isa kaya sa pinakanamit nga kalanan. Michelin niya mo do ang ilay nga standard bala sang pagluto, no, or different kinds sang mga linuto, dabi mga dishes nila nga mabalaan nila nga namit ya, especially yung mga ang Michelin na may mga tawo gani nga nagalibot la katropang Wendell, gina-check na nila kung pasar kung hindi. No, Michelin 2 star pa naman, no, restaurant 2 star Michelin. Ang standard niya sa luto nila ya, hindi mo na yung ma-question da. Hanggang sabor. Pagaling tayo mo lang na may aragin niya mga tao nga mga, ano no, nga, siyempre, kabalaka lang sila. Kung may naanad, kita mismo nga Pinoy, ah, kung gutom ka, bisan bahaw mo da, o kung mo nga tinapay, may subay. Lang tao mo yan, kung damo, itaktak mo lang.
1: Oo.
0: Kung may jutay nga bilin, okay, jutay na lang subay. Kaunon ta niya. Mo ya po, no? Importante itong
1: balik sa ato niya gani ang dami pa na kuno matingog may mo pa na yang
0: diri sa ato lang tro pang Wendell mga pala bla ginasanlag na mga pala bala dagko na bla nga survive lang pula sa mga paho
1: katilaw na
0: Janmingo
1: daw
0: ginapang ginasanlag na mo ang ilan nga balay-balay nga dugin pang tapik-tapik na lang mga dahon, makita mo na nga doga balay, bala, doga, dumiga bilog, bala ang mga dahon, balay na isang pala. Kung mabungkag mo na sa baw, maulan gid pala, mayawan kagid, ano, kagat sang pala. Kaya mo nang ibang may singit, asla kita mo nang singit, may net, singito na nilang, muna nga type, makita mo dahon, no, gabiluga, o galit balay na isang pala. Singito na, tak-tak daarata ng mga pala, no? Hugasan kag isanlag sampat, kid.
4: Bow, ka-perfect!
0: Yung iba, ginasumsuman na sa umara pa na, no? Makaong ka pala? Hindi siya. Bislian man siya, gali. Pero gusto ko man na magtilaw, kaya doon ka-crunchy, kung ano ba lang? Muro aslong. Do, ano na ganang katropang Wendell ng ano yung tawag niya? Ano lang, doon mga delikasi wala dito sa may Luzon area?
1: Ah, okay.
0: Luzon area? Anda muna din.
1: Ay, mo wala galing.
0: Oo, oh, ginakaon na.
1: Okay, ang nag-try lang sa mga insekto.
0: Ah, dari sa atos Pilipinas, mga muna.
1: Oo. Ang, ano bala, ang daw term, di bala sa atos, sa mga, ano na bala, cricket na. Ay, hindi, wala labot. Sa doon, sa hopper.
0: Ah, apan!
1: Apan, nan. Ang mo nagkakadumduman ko sa
0: apan.
1: Lang sa amon gakaon sila apan
0: na, sa muna. Apan. Sandong, okay, dito damo pati sa una apan niya.
1: Oo, oh, sando nagdamo-damo. Ibala
0: mga locos na locos.
1: Ano ang apan bala ko noaw na. Ano ko kung gimpang ka.
0: Mga locos nang tawag sila. Hindi locos nga squid ah. Locos. Mga dagko nga grasshopper ba. Maria peste ginaya gabi na magyan na nilang panalo niya. Ubus ginaya. Gabi na magkaon da niya.
1: Gas dahon, sila nang madahon maubos nila.
0: Ano ganing term na? Gas warm na sila swarm do dublaw. Tapos lang gina-swarm nilang mga ano da, mga panalo.
1: Kuro mga gulang nakatutok sa Pransya. Muna storya na ba? Yes. Nagkaon. Ginkaon to nila kay na miste. As na napiste.
0: Mabalaan mo, Ged, sa edad sa tao, gistorya si Muna. Kaya nga, gistorya sila si Muna. Dari sa Central Market to, ginuga, ginbulad nga pa, may gabaligya na. Subok mo na.
1: Oh.
0: No. Bot ko na, tanya na, oh. Si Master mo, Judere, nakabot ko, no. So, edad niya ko na. Dari sa Central Market to, doon na sa ako na.
1: Ginuga?
0: Ikandos lang na.
1: Ah, oo.
0: Tapos pritoon sa lagoon, bao.
1: Oo.
0: Crunchy.
4: Bao, ka-perfect.
0: Kaiwat na subong.
1: Wala na, wala.
0: Nakita. Bro, curious ka na mo?
1: Oo, kaya nakabaltian ko na apan-apan. Abi ko sa muna, apan-apan. Lain man niya ganyan apan-apan.
0: Apan-apan niya, ti kangkong na yan, ginadubo.
1: Amo na nga ba nila? Kaya namit ko, no?
0: Namit gid man na sa ko, no?
1: Subong bisan ka sa hapag, galing ito isa ka nila kakita. Katong pang France pala na. So,
0: nadamo, panagaling kumpat na
1: sa dahon eh.
0: Kung dito sa mon, kung hindi ko magba sila mon sa padbalay.
1: Hindi kakita, no?
0: Damo sila. Kasi kasulod sa balay, gambal mo itong mga bataan. Ay, magino, huwag ka sapa. Gait na sila grass. Mula kayo sa wala ko, magdabong balang ilamon, damo na sila. Ara na sila, gaguluwa na sila, katropang windel. Kung subong mamo na katagko, same sa mga apan.
1: Dula na
0: lang. Kahit tiduwala, nataya ka ba ti isang report nga?
1: Mayara naman.
0: Oo, kay subong RSSI sa tubo. Pero
1: hindi mo na makaon niya?
0: Hindi
1: ko siya makaon. Pagkakita ko siya ito ka, eh.
0: Kabudlay na yung katropang windel, mag-attacking apan. Kaya nga, mga gat na iya. Tagutagko na iya dahan sila yan to... Dako, pagkos ka malingking ta. No? Ang iban, maghulo na siya. Mga gat na sila yan. Wala dukat pa na dahan sa ilan ang unto. Doka talong lahaw. Kung anong tsura sa ngapan, ang ilan ang atiil, katropang windel, ang ilan, wala nga doon mga hind legs na tawag. Amo nang gapat, tagutagko pa na...
1: Oo,
0: gapilit pa na daan. Mga gat na sila yan.
1: Na,
0: namo na sa nga doka.
1: Oo,
0: doka lain, no? Di ba, Gina, to sang tiyon to ni Moses, bla? Kay gin-igo na sang apan, gin-atake sang apan ang Ehipto sa una. Imagina, bla, katropang Wendel, kung mahalitan ta sang apan ba, no? Kung hindi isa mangin balanse iyang population, mangin peste siya.
1: Dapat, kanoon na lang, para mabalance.
0: Kung hindi sa pagkaon ng sasapat, tao ang makaon.
1: Para mabalance. Nagulig na ang tao na, sa ecosystem.
0: Insakto na, insakto na. Pero galing ti dito sa Dulaos bago lang ako to. Hindi magwanta.
1: Ay, hindi na
0: makaon.
1: Hindi na lang tao magbulig.
0: May nakita ako to nga.
1: Pesticide na lang nabidala
0: niya. May nakita ako to.
1: Ay, insecticide galing.
0: Oh, pasensya sa mga nagkakaon. Makita mo, hakupo, mahakop mo mo.
1: Insecticide na naman na yata. Hindi na lang tao magbulig. Yes. Intake sa kamuna yung peste.
0: Kapin tagigang ga-green, green na blang mga lagong.
1: Galagang.
0: O, mga kalabay, basta. Gabagrong. Alas 6:53 na mga katropa. Ang oras na mundo ginakulabos na. So, katropang Wendel, mga ano na ito, no? Mga nag-upload subong, good morning, Dra.
1: Yes, good morning sa ila ni Mama Celiadora, Marina Celiadora Dumipig, ano, Dra, sa mga membro sa Moms Punta Taytay chapter sa mayong aga, Dra, sa inyo, napatamiya ko mo ni Mama Marina. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Kay Ma'am Lia Lombrado, good morning.
0: Yes.
1: Nagsulod na nagkarong wifi ko na ni Ma'am Lia, muturin ko pasalamat sa kagina.
0: Congratulations!
1: Kaya lang ko nag-comment sa kinasakong yung program nagbabalik ang yan ng wifi galing.
0: Libre
1: context sa gina mo.
0: Sa congratulations.
1: May panglantaw na siya live.
0: Sa
1: kay Ma'am Elvira Ginugo, good morning. Kay Sir Bonbonac Costa, hambal niya ng patamyaw niya din si Ivy Alvarez kag sa mga taga Purok Paho sa Barangay Dulaw. Sa
4: kay Sir Lloyd
1: Navales, good morning man.
0: Wala na lang kadlaw, birthday na.
1: Wala sa ka-mention. So, pero doon ba nga 48-49 kahapon mo. Sa next week ko na Mascara Festival na malagaw, gina si Katropang Lloyd. Tapos si Katropang Jill, when niya tamyaw, tama daw na di sa ka-comment kay Kawalo ko gadulong ni sa iya nga bata. Ngayon nga ga sa inyo tanan.
0: Kag sa nag-celebrate sa birthday today, happy birthday na tamyaw ko. Tagaling ako ng mother-in-law, no? Happy birthday kay Ma'am Sunita Plaza. Ika 60th birthday, ha? Mm-mm. Happy birthday.
5: Uy, happy birthday to you.
0: Oh, so, mga nag-celebrate some birthday today, happy birthday mga katropa. 93 days to go na lang. Paskwa na.
1: Christmas.
0: Kag-birthday ni katropang Chris.
4: Wow, ka-perfect.
0: Gag-countdown kami ni Christmas. Gag-countdown mo kami sa birthday ni katropang Chris mo. 93 days to go. Christmas. Pero may kami ga-look forward sa birthday mo ha. Sa Christmas, kami ga-look forward.
1: Hindi na masapakan handa. Yayabi kay Christmas. Mayo mga birthday. Tayo masapakan.
0: Yes.
1: Kaya birthday hindi na masapakan.
0: Pero katropang Wendell, makasave na siya.
1: Oh,
0: kay may handa na for Christmas.
1: Hindi na siya
0: magluto. Hindi na siya magluto for his birthday. Nate, paldo sa iyo. Pero bati-bati, uno do, November lang na utap ang blessing mo. January naman ako na ma-resume. Kuno mo, laktawan ng December. Sino ba birthday ni October? Ikaw katropang Wendell?
1: Ako.
0: October, November.
1: Nabutan pa ko na daw.
0: Oo. Te, may birthday gift na. Te, subong September, wala birthday. October, may birthday. November, may birthday.
1: Oh.
0: Laktawan ko noong December. Diretso, January. Ne? Sagot ka? Awa. December lang yan, no? Na ano mo niya? December man. Kay, may ano ka man, be? May bonus ka man ko mo? Hindi ka lang ano pagtaga. Sige. Happy birthday sa mga nag-birthday subo nga, no? Ahay, kasubo man. Hindi, ah. Tanan niya, katropang Chris, ya. Ano ganyan, no? Para dapat tanan ka dyan, no? Ayos, ah.
4: Bow, ka-perfect!
0: Huwag talang pagtuo mo. So mga tropa natin, dira nga nag-look forward for this December. Oh, ready na ang inyong New Year's resolution. Siyempre, ano pa New Year's resolution ba, no? Sige, ah. Ang pamanghod, dira ang New Year's resolution, sininga 2026 na tuman, blayhan. Ano yung New Year's resolution na tuman, magid man? Ah, wala ka. Basically, kapati, da. Sige, mga katropa, standby, magabulos ang bulsa. Ikaw po si katropang Irvin, Salina, Salawal, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinare.
0: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
8: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng
9: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunfall kag vitamin D3.
12: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitain ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, kasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
11: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
18: XFM 103.9. Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita, blabos, nami, bigit sa mga DJs, nila, kag,
4: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X. Simply,
1: may how, kita,
4: pag, enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: FM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
8: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
9: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. FishNex Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take FishNex Plus.
10: Mahalagang paalala, ang FishNex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Sister Pain.
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaking na dating ng akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
13: Santon Gold Coffee

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM kid.
3: Ay, nami ang music ah.
1: Nga, XFM kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos mong talk of love. Mayarap ko yung mga balita. Blabs, nami bigit sa mga DJs na nila.
4: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
5: Tingin mo!
6: FM 103.9
7: Santon Gold Live Testimony.
8: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
7: Santon Plus Gold.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagtuklat ko pa lang ng module ko dati, hinaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
13: Kasi si Lunarcio sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa akong siyan. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
16: Clear Skin Herbal Soap?
17: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
17: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo mang kusina ha?
17: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
16: Oh, galit. Diri yo.
17: Ah, dali na.
18: Tila ba may hangin sa tiyan
19: at masakit sa pakiramdam?
18: Kabagyan!
19: Mag Santon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
19: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid na all-in-one.
19: Sa presyong magaan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: System pain.
21: Mas gari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang hapon ko.
20: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa mga butika.
22: Santon Gold. Coffee Mix.

0: with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get premium D3 coffee mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
8: XFM Network Philippines,
9: mga katropa,

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan. Kalatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye!
4: Wag ko ng bata, tapos may balay ng infapet masa ako, pero wala man nila kinamtak.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangka sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Tranka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman. Ito ang Bullseye!
5: Mayaga mga katropa, mayaga sa mga suki natin nga tayo para mati. Welcome na sa pagpangaragad sa Bullseye. Another day. Another challenges mga katropa sa atin nga mag-atubang naman sa panamag ko nga si Adlaw, Subonggid. Musta natin pinakamakuturan sa ilatag sa ka mga trabahuan. Mga kauturan ta nga nagawaswas na subong ko. No? Nag-banat na. Why but the choice mga katropa mo? Kinahanglan ta mag kinahanglan ta mag waswas git. Kinahanglan ta magtrabaho. Why but choice mga katropa? Kung tari ko damo ka sa nga tinaguan nga kwarta. Okay lang na, pero kung ninang kwarta ta insakto mara nga ipabakal tas kinahanglanon tas pinagadlaw kundi waswas taliwat. Banat ta. Sa mga panahon mga katropa, ma-appreciate naton ang aton mga kumpanya na ginatrabahoan naton na wala kita gin-give up, no? Wala nag himo sang bagay para i-let go ang iyang mga tao rather than cost cutting sa mga dagko ng mga expenses niya. Wala pa salamat subong katropa. Despite sang problema, wai man sa presidente ta, wai man sa mga congressman ta, wai man sa mga official tas gobyerno nga abisan ano bulo baniskad araman sa Japon sa posto. Mapadlagan man na Japon, daog man na Japon. Amo ni sa utok sa mga aton nga mga politikos bung mambal sila nga okay lang na, baydas la. Kontraha kami da. Ano kami? Waya kami da. Way problema. Lapit sa eleksyon, pag abot sa eleksyon, malay naman ang trending nila. Malay naman ang trend nila. Kwarta lang na ang katapat sila. Debla? Amo na yung balmo sa mga politiko mo, mabal sa bago man ang Japon, why man ang Japon. Taraon to ako mag-eleksyon, kay Jesus. Mabago na tunon niya. Kita nga mga tao, kita nga mapumuloyo, kita man kung kis ang blasulon, kita man ang nagpainto sa ila, ha? Taraon lang, ang sakripisyon sa taos mong. Nagtinaas ng mga presyo sa mga balaklon. Nagpresyo ang presyo sa gasolina, nagtaas. Ang diesel, nagtaas. Kerosene, nagtaas. LPG, nagtaas. Tapos kuryente ta, nagtaas man. Ari naman sa kuryente, karoon sa kuryente ng mga katropa. Inintuan ay porsyon naman ni. Ay, nakuho. Amuragan ang paglimbong sa tao halin pa lang sa generation kuryente na ang kata na negosyuhan na ginhaboy sa grid naton pagkadto sa grid naton ginegosyuhan pagid kadto kita sa mga distribution utilities naton nagnegosyo man sila nga ila. Amo na yung kis, abala sulon maniho ang mga hangkilan kag mga lampingasan nga mga board of directors sa Sineco sa una. Sila man ay Mayor Cota mo. Matapos nga gin hublasan nila ang kooperatiba sang kwarta sang ilang pagaga sang ilang mga perks dito bilang mga board of directors sang kooperatiba Sila ni Miss Morton ay asang ining privatization sa atong kuryente sa Bacolod. No? Sila man mismo ang naghimo sa opsyon nga kabalo silang tawo, masakripisyo tungod sa politika. Ang politika to sa una nato mga katropa, no? Amon ang hindi ta gusto mabalikan man, na? Gusto ta bag-o naman tani kay mga leader. Ang sang una to bala? Ang gin baka-bakahan man to sa anay alcalde, Bing Nunardia. Sila man ni Mayokota para sa mga privatization sang aton nga no. Hasta nga nagkadto sa kay Alvin Medetes. Sila ng mga culprit kunya anaga sa krepisyong taos kung ay nakuho. Ambal sang ibang di, never again. Franca, regarding bas lang ka man tos politiko, sige mabag-o mo na Japon tanan. Once ka mag-eleksyon, mabag-o mo na Japon tanan. Kwarta man lang nakatapat, kita mo. Ang pagtampala sa kapasidad sa tao, mga katropa. Ay, nakuho. Ay. Ini nga mga politiko, nagpaldo-paldo na, nagnegosyo pa. Gingamit ang kapital, ang serbisyo publiko para sa tao. Muna, nga nagkasakripisyo ikaw, ako. Oho. Suryante na karon mga katropa. Rio, pinakamalitis na update natin sa pagpaparakita. Ang aton nga, ang isa-isa kabunotuan to, mga kabyan, may ara sa nga natabo nga school threat naman to sa online. Ang Negros Occidental Police Office magapasaka sa kaso sa nagpost sa nasambit nga content sa Facebook, mga abyan. Mayo mani, para madakpan, para masampulan bala, no? Ang ina pa mahog-pahog balang di mga katropa, pero tisa dyan eh, dapat tani may aragid sa at least preemptive, ano? Why man tamay himo abi mga katropa sa siling panahon, ang aton nga mga officials gobyerno nag himo naman lang sa mga actions kung may natabo na. Pero kung wala, kung amo pa lang niya, why niya bungog nila? Hindi niya pag-sabtun. Pinaka-update mga katropa, ato barang 88 anyos nga senior citizen ginpatay to dito sa NEDF sa barangay Hinumanan mga katropa. Ang suspekto dibla himutig to nga siya ang nagpatay sa 88 anyos gitudlo ya patong isa to lenya siya to ya ginplanuhan nila pagplano na napatay gito, no? Ti nakita sa CCTV siya. Siya to ang nakita. Pagkatapos ang pulista nagapanigurado o konsigurado man kay sa panahon ang yadtong may ara sang daw struggle sa sulod. Ang natabo to katropa is ang yadtong tingog kagahod natabo pagkatapos nagwa ning suspect nakit-an sa CCTV. Di nag nadakpan mga katropa at nagano man sa kuno nag tawag sini nagsurrender man sa pag surrender ya amo tong custody sa pulis. Pero sa pag-surrender ya, pagkadula gani, pagkatabo sa ining krimen, nagkadto dayon sa Morsa ya. Kadto sa Morsa, pagkatapos dito nag-baliwaliwa, eventually nag-surrender man sa pulis, tapos yung kadtoan. Kaya mo to eh, basta at filean sa kaso ah. Mga katropa, sa pila ka mga update sa aton nga pagpangalagad, mismo ang presidente sa Piston National nagkumpirmar sa programa Bullseye nga magapatigayon sa nationwide untat biyahe, kilos protesta ang mga transport sector sa bilog nga Pilipinas tungod sa inipadayon nga pagsaka sa presyo sa petrolyo kag pulo ka piso nga ginapangayo nga saka sa saka sa plitihan sa Metro Manila. Dere sa makulot mga katropa, wala malaba ang kuryaya sa aton nga mga transport sectors di nga hindi sila magpasaka sa presyo sa sang ilang aplitihan kay nambal nila kuno hindi na solusyon, nagapadugang lang sa problema sang aton mga transport sector kun magpangayo pata sang saka presyo sang aplitihan sa Negros Occidental. Waita kabalo until when nga i-endure sang aton nga mga transport group na tropa ang epekto sa pagsaka sang presyo sang petrolyo diri sa pungsod Pilipinas. Pinaka mga latest update mga katropa sa aton nga pagpangalagad, mekos man toho ari anay ho international tanay katropa, kaya amo rin ginabuluban tayo ng tayan tamo amo mani ang rason kung nga nagasaka ang presyo sang gatong ta may crisis sa Middle East ang ginapainchindi sa aton ginakwa nato ginaangkat naton ang aton nga supply sang oil krudo katropa sa Middle East ang mga ang Middle East nga source mga katropa ginaangkat ni sa mga kapungsuran diri sa Indo-Pacific region. Okay, nagakwa ta to sang pinakadako nga supply sang gatong sa Middle East. Now sa ininaway nga nagluntad subong apektado kita ha, kay nagminit ang supply napektuhan ang mga mayor nga alagyan sang supply, so nagnubo ang aton oil resources no diri sa pungsod mga katropa. Di modo way gimantaya sang aton nga oil deposits, way mantaya sa mga reserve oil kag imbakan sang oil naton apektado ta tungod ang mga major companies sang langis sa nagakwa sa mga dagko nga mga transporters sang ining mga oil products. Okay, and eventually i-process na nila kita, nagdepende ta ga negotiate kita sang supply sang oil. One is ang South Korea nga nagakwa man kita dara kag iban pa nga mga source sang kusot ka tropa. Tinagtaas ang presyo sa world market, nagsobra na sa $100 per barrel ang baligyanay. Okay, so kita nagahulat kita ang aton to nga mga tupad balay ko ga luduhot man to sige ga pangamuyo ko nga matapos na gid ang gira sang Middle East kaga may ara na sang katawhayan nga nagluntad sa nasamit ng lugar kay para magbarato na ang presyo sang petrolyo katong sa Pilipinas kay mabalik na sa 50-40 piso ang kada litro mga abyan. Si amo na aton para pangamuyo permi. Ang ato mga kuturan kaya pangamuyo man, tingin kabay pa nga ma sanagan ang utok sa mga lideres ang Iran, sang Israel kag Estados Unidos. Nga mag-istorya na lang sila sang kaninong kagatawhayan para hindi na magamo. Pero grabing lood-lood ta, grabe man aton puro pangamuyo. Pero why man Japan may natabo? Naglada pa subong mga katropa kay mga kapungsura na kay intra Saudi Arabia no, which one of the main source naton sang aton nga oil nagminit naman to may mga pipelines nga nabumbahan kag ang Strait of Hormuz where ang 20% sang supply sang oil dira sa sa Strait of Hormuz naglabay amo lang aton nga naintindihan amo lang ginapabalo sa aton tiga pangamuyo kita nga ang ining nga mga kinagual dito sa Middle East matapos tani galing di waita kabalo kon mismo ang lideres ni ano man sila they are keen to to ending the war sa Middle East, no? Because on top of the situation is business. Negosyo man Japan, no? The, while ang Estados Unidos is aiming to have a 101 control sang baligyaan ay sang petrol sa Pilipinas, sa bilog kalibutan, kinahanglan niya awayon ang mga kapungsuran nga daw hindi magpatubod sang ila oil para sa US. Amon man yung pinakapunto mo. O, ti amon ni subong natabo mga katropa. That's why ang aton nga pangamuyo way ga epekto kay ang mga Satanas, ang mga Lucifer nga nagapungko sa mga kapungsuran ni amon ni nagapugong. O, amon ni ang mga nagkuulo nga naginigusyo sang presyo sang gatong sa bilog kalibutan. Si Trump mga katropa, they wanted na magbalik ang supremacy sang Estados Unidos over countries all over the world mga katropa. And that's why mga gina-restore naman ni ang New World Order, no? Kita nyo may ara na sa mga kapungsuran nga nag-question na at sa kredibilidad kag kapasidad sang United Nation nga daw hindi naman united kag ang NATO nga amo nang tagbantay sang sang mga kapungsuran kontra sa posible nga gira nga igalunsar sang mga hindi allied nga mga kapungsuran sa bilog kalibutan katropa. So diri nagakalatabo ang uso subong proxy ang Estados Unidos ginagamit ang mga kapungsuran para maglunsar sang kinagual kontra sa mga kapungsuran na, no? Agita tani, no? Ginasugnuran niya ang Israel na ginasubsidize niya sa mga arms and sophisticated nga mga kagamitan para maglansar man sang kinagual kun sang gira to dito sa West Bank Gaza. And eventually it escalated sa Iran una na nga nagdeklara sang pagpangatake mga katropa ang ining Israel tungod man sa mga threat dito sang Iran mga katropa. So lupad to mga missiles, no? Grabe nga mga grabe to nga mga missiles kinapalupad to sang Israel. Damo kwartang Israel, ha, mga katropa, pero gamay na nga pungsod, ha? Damo kwarta. Igaling, funded man sang US ang ining kinagual, mga katropa, ining gira nga nagluntad Iran kag Israel nga gira. Eventually, daw hindi ginasatisfy guro si Trump, sige na, no, maniyaman, i-all out bala. Amo na to, eh. Pag-issue sang Strait of Hormuz, nag-react na ang Estados Unidos. Ngayon, ari mo bahon ko na mo, no? Amo ring tawag nga gira nga ginatawag ta. Amo tong pagpalupad mga katropa sa mga missiles kag nagko sa mga ano, mga pag-atake dito sa Iran sang Estados Unidos. Ti subo. E amo na ambal tabla mga katropa bisan ano palumpiga ta pangamuyo ta. Because this is not a divine happening. These are all perpetrated sa mga makakasala, makasasala man yung mga tao. Wala sang solusyon. Ang solusyon lang gid kung alin pangawan ini ang mga opisyal o kung mga lider sa mga kapungsuran para magpaminsan sila sa pistok. Kabay pa amo na pakamuyon ta, hindi ka mo pakamuyo sang kinagual kay nanamian niya mga lider, mga katropas, mga pungsod nga nagadominar sang pinakadako ang negosyo sa kalibutan. Pangamuyuan yung mga utok nila ang magtadlong along with sa mga opisyal nato sa gobyerno na nagapagabit man lang para negosyuhan ang pungsod Pilipinas. Tiyan mo na ito, pangamuyuan. Nakakabay pang makasandad sa pagkatapos mga magtukuluya. Kag mga lipungawan sa muna, ang ipangawa pangamuyo, tan lang. Why na yan sa mga katropa? And that's why the response of Pilipinas, ano kita ka-resilient? Sa mga nagaluntad niya, mga kinagual sa gwa sang pungsod subong, ano kita ka resilient because naga problema kita supply, no? isang oil. So, anong alternative? Anong pwede mahimo? No? Why man ito may ginihimo? Puro man lang ito plano. Puro man lang ito hambal. Biodiesel, may mga joint exploration, may makwa kita ng mga oil dito sa, ano, sa ibang nga pungsod. No? Kaga maghimo pamaagi, o pagkatapos source na gid, nga hindi natin control ang oil katropa, hindi man natin makontrol ang source man Japon sa Corrientes, Pilipinas. Ay, hindi na gani kasulbar sang control natin sang kuryente, ang source natin sa kuryente, source pa sang oil sa Guas Pungsod. Ay, amo na ba na? Ay, nako. Ang pinakalites mga katropa, si President Donald Trump sa Estados Unidos, nagpahayag na, nagpakabalaot sa International Criminal Court. Ang balyasin niya, magwa kami da, kaginapunawagan namon sa iba't mga pungsod, nga magwa man kamo sa membership ninyo sa International Criminal Court, mga katropa. Which today, ang Pilipinas is not a member of ICC. Kasunod sa pag-gwa ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte sa iya membership sa ICC. Pero notice nyo mga katropa, ang tanan ng mga pungsuran nga nagagwa sa ICC, may plano nga magpanggamo. Mga kapungsuran Estados Unidos, no? Ang China hindi man magpa-hold sa ICC. Hindi man magpa-ano da. Ang Russia hindi man magpa-cover sa ICC. Doon ngayon dagdagan ni si Vladimir Putin, mga katropa, sa warrant of arrest. Iban pa nga mga kapungsuran. May plano sila iyang amang gamumo, no? So, hindi sila magpa-control. Tanan nga mga kapungsuran, kung may mga plano sa mga hukos-pukos da, nga mag-nagabular sa kilamataro sa tao, masyempre magigumagwa ka nila. Oras na ito, 7:44 na mga katropa, impeachment. Mga abiyan, padayon kahapon, sa gihapon, ang talakayan sa impeachment court, angot sa mga engagement sa mga investments sa Vice Presidente nga naglabot sa 98 milyon pesos ang ining net worth sang Vice Presidente. So amo pa rin karon ginadayday sang impeachment court whether diin ang akusasyon sang wealth, mga katropa, naghalin sang Vice Presidente kay hambal nila from 7 million pesos naglumpat siya sa 98 million pesos for 2025 ang net worth sang BC Presidente. Gintalaka ito, no? Nakita to nga may ara sa mga investment ang Vice President, mga katropa, sa mga negosyo which ang aton constitution nagambal niya para sa mga presidente, cabinet members, kaga iban pa nga mga membro sang ehekutibo hindi pwede mag-intra sa mga negosyo para malikawan ang conflict of interest. And also, sa aton ethical standards, mga katropa, nag-prohibit man, nag-encourage man sa mga public officials not to engage so kapin pa kung may ara ka posisyon sa gobyerno kay base gamiton muna para sa personal interest, no? And that's all about conflict of interest nga posible magluntad, matabo, samtang ara ka sa gahom o kon posisyon. Tia mo na eh, no? Oras na ton, 7:46 mga katropas. Babalagan na ton, aton para tuntunan, mga commercial ko, haboy ko maobligasyon ta. Barikay ta mga katropa, pagkatapos, gid lamang sang mga pahanumdo.
0: XFM 90.3, XFM 103.9, Santon Gold Live Testimony.
6: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. ang Algaline na Vitamin C.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. Equality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, side sa akit nga akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gijang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga XFM kid?
4: Eh, namiang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, pula ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, may harap ko sa mga balita. Blah, so namin bigit sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
2: may how kita pa?
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
7: Pwede,
5: yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
8: Nga medyo isog pa sila yan.
5: Ini ang bullseye.
9: Balik tayo mga katropa sa aton nga aparato palagi tunang 7:50 na sa aton nga pagpangalagad mga katropa. Katuan tabira ka ma-update na aton sa aton nga patrol this time mga katropa with the katropan Chin and katropang John sa aton nga pagpangalagad this morning. Check on tini kay may ara sang update mga katropa. Kwaong kuno yan ho ang mga balita naton no. Ang lalaki negosyante patay matapos kimaaksidente kwaong ko na si katropang niya Febby John Pungon no sa aton nga linya ang mga balitagi nga eh paano ni siya yaman no pagkatapos kwaong komanda yun si katropang Chin Queso. Angot sining update sa lalaki nga nagtambag lang inaway sa barangay Takuling ay sa panabunan magtura tambag-tambag dapat chikon mo na iba sibla ano ang level sang init sang ulo sang tao basi aran na blas kung okay pa na sa MP5 why pa sa MP6 no? Pero mag MP6 medyo pro-preparar ka na pag MP2 okay mag impito na gani dara na na ano pa lang daw ga baisay pa lang pwede pa na no magtinapungulay sila daw ga patambag-tambag mayara kung gisa mga katropa nga gaaway ma may nagtaas na tingog biyo tapos may kontrasa abuyan na istorya mo pagkatapos palapit sa mga no ang isa to ay matunod palapit ha? Pero pag damo sa tao marangka na siya amo na mga tao nga gapatambag na niya
10: hambala pa
9: gapatambag na iya kay ang iyang why sa nga traka mo why na nga kig mo sang duwa pa sila sang gaway ha? Pero sang ano na sila, sang nagdamo na tao, hindi lang nga, punggi ko, punggi ko, punggi ko. Daw ma-atraka na git, no? Pag-atraka mo na, ho, ma-ano man tong isa to, ma-away man to, ma-arangka man to, atras mo na, ho. Pag-atras siya, may mga tao, punggan sa mga tao. Ayun, pasalamat ka lang. May nagtambag sa akon.
10: Hambala pa!
9: Kung wala, tapos kagit sa akon. Morning sa mga katropa natin sa Facebook page natin. Morning. Thank you. Salamat sa pag-upod sa aton para tuntunan. Ayun na. Manok abri na galing mga katropa. October 1 ko no. Pero ang sunod ko ang iban nga mga sentrales nag-abri galing na pwede na no like mapagaling ka sunod ko okay na I don't know sa iban nga mga ano ha nga mga sentrales kung nag abri naman sila sa ilang sentral para sa mga magpagaling sa tubo nila. Pero sumungway pa, no? Humbalto is officially masugod ni mga katropa. Masugod ni on October 1 ang official milling season naton. Okay? Pero wait, takabalo kung ano pa kadamoon ang ma-produce naton nga kalamay. Direta mabalaan mga katropa ang sitwasyon naton. Whether or not may import na ba sang supply sang kalamay or ma-sustain ta. Kahit di hambal to sang mga planters to mga katropa sinya, we will suspend anay sa amon sugar quota. No, i-explain nila sa Estados Unidos nga hindi sila maka makalaot anay sang quota ang inahatagdi. Okay? Pagkatapos, matutok ang mga supply sa local nga production. Direkta mabalaan kung ano ang gastada sa ginahambaltang problema ta sang RSSI kag ang kondisyon sa mga tubuta nga makaproducer sang dako nga volume sang kalamay ha, nga ika-supply naton sa bilog nga pungsod. Tanawon taman, no? Ang ining nga mga latest development, no? Ari pagit ang isa pa nga mga katropaho. Nagpagwa na sang final nga computation ang Negros Power Corporation, ang NEPSI. Kung pilagid ang aton nga tawag sini. Aton nga ng presyo sang kuryente kadungan sa pag-implementar sang Energy Regulatory Board angot sa pagpatuman sang secondary price cap, no, ang SPC, no, kahambal to sang DOE nga ang aton nga price capping will just stick sa 8 pesos per kilowatt hour. Ini kasunod sa pagsaka dito sa